0: Pigro naman ka sa pinaka Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 Miss

0: ko! Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: No? 1-0. Pero sa second set, ang score nila is 2-1, race to 6 na. Okay. Aban si Alex Ayala. Pero nagbuo ang ulan. Standby Carla, Defensor Lunga. Now, ipakita naman ang video kay Pamita Nara daw. Ang mga tao to, nagtinindog, masigsok-sok ang raincoat nilang. Iba nagpagita sa panilungan. Bangod yung nagbaskog ang ulan. So, but si ganun, until now, why pagkikarisyo mga hampang kakipaberik? But si ganun, nabaskog yung ulan.
2: Fitfall ba ng ulan mo?
1: Ang ulan niya, fitfall na permi.
2: Kada hapon, matupagi dyan.
1: Every afternoon, the fateful rain will always cry. Kalibutan.
2: Yung nag-fateful nga ulan, tatakil dyan na.
1: Ay, galika?
2: Tatakil dyan
1: na. Na.
2: Dahil ako kabati, may fateful nga ulan.
1: Fateful, huwag yung kakalipat
2: kada hapon niya, every afternoon.
1: Every afternoon, naman huwag na akong pawasing pagkahapon. Kasi liko, pawasing-wasing ka ni. Ang ulan niya, matudo-tudo na ni. Fateful kita. Kailang lagi mag-fateful ka sa mga fateful. Gito. Roy ng mga ambali lang ulan niya kada hapon hindi siya malipat, yeah. No? Pero mayo pang ulan huwag kakalipat, no? Pero ang iba niya kalipat, no? One after the other.
2: Siya pa na.
1: One in the morning, one at noon time. Ano, ano lang pangapitan di takes man isa sa kagahon. Das cuatro.
2: Kita lang di siya.
1: Tig pala niya ga mga launa naman.
2: Kita lang di siya. Kung CCTV may kapang lampos lamisa yun to.
1: Tapos pag-abot naman pag alas 6 naman pag alas 3 ay naman, oh. Pangapi ka naman another dito ex coffee mix, no? Wala walang humpay na kape. I-check ta. I-check ta this time around si K5 Carla. But before that, diri kita sa ato naman yung photo trivia. Hindi ka bangin dala na sang Mighty C ang alkaline vitamin C. Di ba na nagaling ng tinaga nga orangutan?
2: Itan, pamati ha.
1: Diin ba na nagaling nga kinamutaw si itang hindi ang balon mo?
2: Hindi kipag-akwanta pag field trip ta siya kay Sir Salgado. Ano
1: nagtana, ginagawag niya microphone,
2: ginagawag
1: no?
2: Ginagawag microphone niya.
1: Ay, tuwad ka, talara pag video mo, tan. Ganun minamigin sa video mo, no? Inagaw ko ranggutan mo.
2: Inagaw ko ranggutan. Duwas lang ni Solomon Recto.
1: Tingnan to naman yung photo trivia. Let's have our photo trivia with Lori Gamboa.
3: Now, ladies and gentlemen, time for photo trivia. Photo trivia.
4: Maayong buntag, mga kakipag!
1: Oh, grabe!
4: Ang photo trivia.
1: Ang gagwapang manong photo trivia tao.
4: Ang mga butang na posible makadugang sa atin kaalam. Mga kakipag, kibalubala ka mo kung diin natuga ang orangutan na tinaga?
5: Ang orangutan amo ang halid sa tinaga sang Malay kag Indonesia. Orang means person, human, o kun man. Kagang hutan o kun otan, amo ang forest, jungle o kun wood. Kung isog po ng duha katinaga, ang buot silingon, people of the forest, o kun man of the forest. 97% sang genetics sang mga orangutan amo ang pareho sa DNA sang mga tao. Ang mga orangutan amo ang katapo sang great ape family, chimpanzees, bonobos, kag gorillas. Ang lifespan sa mga orangutan nagalabot 30 tubtub 50 katuig. Ang ilang nga arm length mas laba kumpara sa ilang nga kataason. Ang ilang nga arm span nagalabot 2.3 meters o kon 7.5 feet, rason nga makakabit kag hapos sa ila ang magsaylo-saylo sa mga puno. Primary fruit eaters ang mga orangutan, rason nga ginatawag ang mga ini na gardeners of the forest. Bangod nga ginalapta lang nila ang mga liso nga ila ginakaon sa kadutaan kung diin sila halin. Sa karon, ang mga orangutan yara na sa critically endangered species bangod sa deforestation, illegal hunting, kagang expansion sang industrial palm oil plantations. Gani mga K5, kabay nga magigbahin kita sa mga environmental groups agad nga mahatagan sa pagtatap ang aton mga orangutan sa kagmanikawan ang pagtadula sini sa aton kalibutan.
4: Ines si ka K5 Lori Gamboa para sa Foro Trivia!
1: Kay guwapa sumog sa amon niya Foro Trivia, no? Gabi ang get-up niya daw, ano naging siya, no? Daw wanderer naging siya, explorer naging nagdating niya, daw Tomb Raider na siya. May oribay. Islanta kalo niya kay dito ang kalo niya nakabay bisbol. Dapat iyagin diyan ni Indiana Jones.
2: Kagang kalo do hindi mayong disenyo.
1: Letter A, Aljon.
2: Hindi kaya ang ding design. Ang design siya, isla ta sang nami klase design.
1: Ari pareng tinitan.
2: Kapag kamo nga pag-abot ni Itan, nakita niya ang iya amigo nga gin-interview ni Solomon Recto.
1: Kag bangod sa kalipay sa iya amigo, ginkuha niya ang microphone nga abi ha, lollipop. Siya gisimutan nga ni baluan niya microphone, hinaboy ini.
2: Kag balon, it's yours baby.
1: It's yours baby. Baby, it's yours na. Sulo-sulo ha, baby.
2: Okay.
1: Okay, go ahead, Itan. Abi pakita bi video tan.
2: Kita mo Janet Mangal.
6: Ano kay ari na imong pa no pamilya de?
2: Kinuwa.
1: Kinuwa.
2: Apo ni Itan.
1: Si Solomon Recto dito may. Kasi dinggitan sila kay gigwa ko rogot.
6: Ay, ari na imong pa no pamilya de?
2: Nag-imbo si Solomon. Kaya sa Parmi Sir Salde, gin-grab ang microphone ni Itan, gin-interview ni Solomon.
1: Arang utang. Ang balago na yun. Ang meaning naman sa arang utang, ang arang is gapautang.
2: Gapautang.
1: Tibot siya ganun, arang utang. Kaya mamanukot na. Nago na.
2: Nga pa nago, ara si arang utang.
1: Ayo. Grabe. Oh. Wild gali ang amok to sa kay Sir Saldio. Araw. Kakakibot sila ba? No? Isayro lang yun ba yung nakibot?
2: Isayro niya.
1: Ara na ako tagaan siya. Ara-ara si Solomon, matag na sang niya. Matag sa niya microphone, ginagaw sa oranggutang. Okay. So this time, sa iluhan tayo ng report ni K5 Carla. On a serious note mga ka-K5, by the way, good morning. Galing na happy listening kay Sister Jingle Ticar. Gusto nyo DTX Coffee Mix, adlaw-adlaw. Kanto ka mo kay Parita Jewel Flores. Available ng DTX Coffee Mix, D3 Bio, DTX 500. Upod man ang ha, paborito ni Sir Erica na Friday, Extend Food Supplement.
2: Siya pa na. Ina,
1: Extend Food Supplement.
2: Oo, may supply ko na kay Dr. Mel.
1: Oo.
2: Kasi sa Bernice, nakuhaan ko lang na.
1: Galing ka.
2: Extend niya, extend.
1: Grabe, Extend Food Supplement. Now, this time around, i-check na si K5 Carla ang reklamo sa mga vendors mula sa Talisay. According sa mga vendors sa New Market sa Talisay, nagareklamo bangod mahina ang bintahan, mga vendors to sa palibot sa Old Market, sinya, pwede, palinon tali sila. Ang guaya bala, mga white pwesto, bala, mga ano pa nawag talaga ni?
2: Ambulant vendors.
1: Ambulant vendors. No? Te, amo na ginayo nila. I don't know kung anong solusyon
2: ni sir, nga,
1: merkado.
2: Katahom, ha?
1: Tawa mga bagong merkado. Okay, check ta si K-Pub Carla. Kay man, tibagong ilang ang merkado, pero nagbago tuod pero nagina ko ng negosyo.
2: Normal.
1: Bangod sa damo ng ambulant vendor sa Gua.
2: Ay, disgrasya ka na.
1: Tikin lang lang, guru, discipline daw ng ambulant vendor.
2: Hindi kang market nila nga bago, do hulong doon, abe. Gaway pa manad, tao mo.
1: At tiba balon talaga daan sila, no? Amo na gani nga ti dapat ara gitirbi, friend giniti, mamang friendly si Talisay, friendly tama na sila mo, no? Burigan ta sila pabalo ko din ang bagulang merkado eh.
2: Pamati ang ilang
1: mga taga Talisay. Pamati kamo da, no? Kundi inyo ni makantuan, ha? Ang ano kuno gwapo ko subong kong gwapa ang serbisyo.
2: Gwapa ang serbisyo.
1: Ah,
2: assistant city ad nila.
1: Si? Kaya
2: pamati gid saton si Sir Pinado.
1: Ah,
2: so, ang office nila sa may
1: si Mr. Pinado.
2: Oo. Sige sir. Pamati kinasa to ng office.
1: Pamati ko na si Mr. Pinado subong ah. I-check the list time around si K-Pub Carla sa line number 1. Carl, good morning.
7: Yes, sir. K-K5 Aljan, K-K5 Eric, good morning. Kasi sa atong sinayang mga K-K5, so K-K5 Aljan, K-K5 Eric, ipatulungan naton ang new public market sa siyudad sa Talisay. Bangod sa madamo nga nagareklamo, K-K5 Aljan, K-K5 Eric, hindi lang vendors, hindi pati ang mga manugbakal man, K-K5 Aljan, K-K5 Eric, pero ti vendors ang atong sumigil patulungan kahapon sa area sa siyudad sa Talisay. So nagareklamo, ini sila, bangod nga mahina ang ila sining baligyaan ay K-K5 Aljana at tikong lataon natin kahapon na i-compare bala sa Old Market nakatry naman kita patulong Sunday nga adlaw sa Old Market kadamo gids ang tao yung K-K5 Aljana K-K5 Erika so susupong ara na sila sa New Market ulang taon tik malaka ang mga manugbakal K-K5
2: Aljana
7: K-K5 Erika so amunin sila sininga ginareklamo kay tungod nga malaka ang resulta, mahina ang ila sininga pa ang balikyaan ay K-K5 Aljan, K-K5 Erika at si Isa, si Nanay, Melody ang aton sininga na interview na nagsimba ini siya by 5 a.m. then nagwa ini siya by 6 a.m. pagwa niya K-K5 Aljan na K-K5 Erika, nakita niya nga madamo, gali, nga nagabaligya sa gwa na mismo sa simbahan sa Talisay, K-K5 Aljan, K-K5 Erika mga utanan, mga nagabaligya
1: na yun ang bagong tindahan now?
7: Nag-apostor ini sila. Ang bagong tindahan ka K5 o dyan ka K5 Eric, located ini siya sa isa ka adretsyon mo lang na ka K5 o dyan ka K5 Eric, maagi ka na sa subdivision San Carmela kag si isa atubang ina sa subdivision na San Pueblo ka K5 o dyan ka K5 Eric, kinahanglan mo pa na mag-sakay sa ano ni sa motor kay K5 Jan kay K5 Eric agudto nga maka makalabot ka sa area kung sa diin na located ang public market sang Talisay. So sa aton siningaman nga pagpangusisa sa aton sininga mga drivers ang plete kung maghalin ka sa may direct sa may main road kay K5 Jan kay K5 Eric may 15 nga plete kag pulo. So kung magbalik ka, kinanglan mo gidya nga maghulat kung gusto mo magplite 15 pulo, mahulat ka gidya sa parking. Pito nga daan ang unod sang tricycle kay K5 Aljan kay K5 Eric. Ni kung hindi ka nakahulat 50 gid ang imo sini nga pitihon pag
1: ba. Correct na kay nga ti banukot gina sila kay nga wala pa zero mo.
7: Yes, amo man na ang problema man kay K5 Aljan kay K5 Eric kay kung ikaw lang isa magwa ka, ti kinanglan mo gidya mag renta sang tricycle kay kung hindi ka magrenta ti mahulat ka gid sa nga iban pa gid nga mga pasahero nga magsakay sa tricycle. So kadugay kag so no man diri kay Nanay Melody malayo ang public market unlike sa old market kay K5 Aljan nga pag-abot mo da mismo sa main road public market na dayon na lakton mo lang siya ka K5 Aljan ka K5 Eric kasi madamo man sa mga nagahambal na sang una wala man problema ang mga ambulance vendors sa ina nga area sa old ka K5 Aljan ka K5 Eric kay ti gasulod sa Japon niya ang mga ano ni mga manugbaka sa sulod sa public market pero ti sa karon ang ambulance vendor wala iya sa nga dito sa gwa sa new market kundi arid sa Japon sa palibot sa old market ka K5 Aljan ka K5 Eric kung hindi dira sa old market sa gwa sang old market kag sa may gwa sang simbahan kag dito pagid sa likod sa isa man ka agusirihan dira man sa syudad sa Talisay kay K5 Aljan kay K5 Eric. So ari bala pa matian naton ang pahayag nga nagikan kay Nanay Melody isa ka vendor no sang bugasan kay K5 Aljan kay K5 Eric.
8: Igaw ko tama ang amon income to sa daan daw ay di iwan 1/4 ang kita namon sa salid to sa daan. Ikaw. Ang amon mga suki. Uy, di kadto. Ito tanaw na kalabihin ko. Uy, di kadto na sa amon.
9: Ano na? Saan may nagbaligya
8: pa? Madamo at os nagbaligya dito.
9: Dito? Nabili?
8: Oo.
9: O ano lang ang gitagaan? Dari isang parte ha? Ang mga may customer dito?
8: Oo. Ting iban. Uy, man yan. Iban lang po. Kapura nga. Kalabanan na. Iban dito. Tipigaw nga mong kita. Di ba? San sino na niyo mo? Liboton di ha? Amo gina ang ilang nga sa batsa imo pigaw katama amo kita. Ang akong kita ito sa dito, why gani 1/4 kita?
9: Kung gamay kita.
8: Gamay kita. Ayun ganyan dahil pigaw ganyan.
9: Isan ta ibutang ta sa mga days nga hindi man yung market day.
8: Hmm, may ito dito. Oo, namin. Ang dito yung Japon.
9: Oo, Daria.
8: Jeria daw talaga sa lang tao. Di ko ang pulukan milgo lang namin. Ang muna kagapang daw, ayo. Pero subong o pigaw naman katama o.
9: So ano yung musin na lang na nga nagpigaw?
8: Siguro niya sa kalayoon, ay. Kalayoon. Hindi ko kasi yung plamplitis ang mga kasuke. Hindi po kay kamahal ko. Balik ko, 40, 50. Kaya nga mga tuhuki, iba mga lapit to ya dito sa Daniel Market. Di lapit lang to sila. Yung gabi, nakalbakal to sila. Yung sila, wala, wala mo na niya gabakal Domingo ya. Pagwa sa simbahan, kaya ako nangalim ko simbahan din na. Simbahan, pagwa ko, 5 po kasi simbahan, gwa ako 6. Damo, daiga mga gamay-gamay nga nag-achin. Dati hindi tama naman sila kwan kasi gabi pangita mo sa kwarta. May mga isda, may mga utan, may mga prutas, galimot-limot. Amo na, ti. Kaya ang iba, hindi kakatito yan. Gusto na, muntani nga, ti. Ikuan man to nilang gabi na ang gagmay-gagmay ito nga tiyanggin. Kaya ti, para magkanto man isa mo na. Maka-income ang kami, di kayo pigaw-pigaw kami, di ka tama. San sino, di libuton mo na yung kasing ganyang pigaw gid kami di tanan. Ti way wan ta natani kay ti sila ga pangita mang kwarta, ti kami ga pangita. Ti kwan ko wan lang tani. Nga ko na sila nga ti pigaw kami di amo lang. Ni man ko na ya kakwan sa ibanda ko niya pangita mas sa kwarta nga ila kay ti pares na kami ga pangabuhi. O ila na ya. Pero ang ako na sila nga pigaw gid kami di kay sigon sa kalayoon.
1: Tige.
10: Okay. Normal siguro ka
1: no. Pero ang imuon na dai sa muni. Number one, ang tao na maguhan, guru, is like Balonga, bag-unang location eh. So the best thing to do is sige-sige lang, hindi dulaon tagina ng ambulant vendors. Kaya hindi nang tao magkanto sulog kumiyaran talagyan sa guay.
2: Kag malayo, in fairness, ha? Gusto to si nanay.
1: So, munang natabo nga ang, like sa Barangay Granada. Ang merkado sa Granada, piktado, kay bangod pagpakanto ka sa Granada, ang iada ni Anay Councilor Buddy, Vladdy Gonzales.
2: O si Gidalan.
1: Igadalan, timagi na lang ng tao.
2: O, kag mahapos to yung parking
1: lang. Mahapos parking lang si Gad.
2: Para na.
1: Tiang iya sa Granada to, may parkingan ka masigad, pero masulod ka pa.
2: Masulod ka pa.
1: Oo. And then, may ato pagi dito sa, pakanto sa Glendale, nga may mga merkado na managdaga barigya. So, kuha niya, ang merkado na ulihin na. No?
2: Kayo, ang ganindahan nabi sa merkado sa Granada, kung dira ka, inang dira lang mismo sa immediate.
1: Dira lang mismo sa palibot.
2: Galing kinakabakal nga may mga slakyan yung iba na mabakal na ito sa pakanto.
1: Andri sa kay Vladdy Gonzales, grabe ang hatak. Alagyan kita mong gutok na kadapon. Kadabol parking, mas lakyan na gani mo.
2: Amo na problema. So, inang sa Talisay.
1: The same problem na kung hindi ma-arrest ang mga ambulant vendors sa gwa.
2: And I think, Carl, pwede guro ba si ma-interview mo sila? Who is the chairman of the Committee on Transportation? Yeah. Dapat,
1: may terminal to sa gwa?
2: Lang may terminal, kag dapat may flowing of passengers kini dito. Otherwise,
1: but sigurang pagkutangan mo gidurota.
2: May ruta, gid.
1: Na, kundi ang daan nila ang merkado, arap lang dahil sa kilid, ha? Di ba may arap na si Gadalan, gid?
2: Siya yung luhon to.
1: Di subong nga din, nagin dito, nagin sa punta.
2: Sa punta, nagin dito na to. Dito, kisa bagong market. Yung bagong market, masulod ka pa na sa anong subdivision, ha?
1: Ay, okay. So, dapat, guro, kita yung Carla, himuna na nga may ruta, ginto, bla?
2: No. May ruta, gina dapat, Carl, kay nang eskwilahan, ang technical school, ang EUP. Ang inaya, drill na sa puno, ang ilang merkado sa sulod-sulod pa.
1: Kaya pagbutangin na yung ruta.
2: O, kalayo sa Minlo, ano nang ngalan sa subdivision da?
7: Nabot man siya sa rota kay Kifep Ajay, kay Kifep Eric, ang greenan niya ginabahila, greenan niya mga tricycle, putian niya tricycle, yellow nga tricycle.
1: Bali, ang matabo silang bagong merkado, amo ning linya pa kanto sa Minlo? Pamo na da?
2: Inang nga TUP, lungong
1: mga okay. So, TUP, diri ka sa kilid. Tiba yung subdivision, di ka kay Kifep Eric sa unan sang TUP na mo?
2: Di damo na da mga subdivision.
1: Okay.
7: Pero dito pa siya spunta? Tatlo. Dua ka kita. Dua
1: ka. Baka lapos ka na sa circumferential road?
2: Dua, ay guro lapos da.
1: So, dra lang git siya yagali na yun lapit sa ano?
2: Dua na did-end siya.
7: Sa lipos mo niya sa ano eh. Ano, sa kopisa sa barangay 12A ka Kifep Ajan, ka Kifep Eric.
1: Okay, sige.
7: Ano inisyal lapit lang inisyal sa may City Hall kay Kifep Ajan kay Kifep Eric.
1: Likod din sa City Hall, sa City Hall, correct.
2: So dapat na butangan nila Carl sang dumi come on lang makadto. Pero gusto na kun ako tricycle driver nga makadto ko tong isang lakbi lug sayro ko man.
1: Yeah. Dapat ya butangan nila ruta para hindi isa. Sakto na Kifep Carl, hindi mo
2: transportation
1: mo mabasol ang ano kay Kifep Eric, ang tricycle driver kiti. Pero di man sila mo.
2: Hindi mo ginmabasa. Mapierde man tao. Kamahal ng gasolina sa buong.
1: Correct.
7: Yes. So, ang ginahing nyo, dira, ang basi kung pwede ma-regulate ang masakyan sa mga pagbumalakal, ma-regulate ang mga ambulant vendors sa KKFB, kay KKFB, kay may plano ang iba niya mga vendors

0: Carl. Sa information na to na sa isa man ka vendor nga ara sa 800 pesos na by next year per month. Kay before 200 lang ni ila sini nga yearly 200 plus kikifab adyan kikifab erika. But sa madaso na nga tuig 800 per month na ang ila sini nga pagabaydan. So amo ni ipa-confirm na to na sa ila sini nga chairman na dira sa market kikifab adyan kikifab erika kung by next year pilagid ang ila sini nga mangin renta kag kung ano gid ang mangin plano kag kung makita naton dito do wala tubig amo pa nang aton sini nga pagka-checkeron na kikifab adyan kikifab erika.
1: Sige.
2: Sige lang. Bro, at least amo gid lang ali na kikifab
1: adjustment na.
2: Adjustment eh. Something when something is new, people will really react. Especially if it concerns about market forces na magaparindahan, ang supply, ang salakyan, tungkol kay mamag-ong tao. But as time goes by, maakaanad ang tao, so kinanglan na dabutangan sang kamon or daw may ara bala reason for going there. Ang mga motorsiklo, ang tao, para nga aside siya sa merkado, do ulayhon, malakal, do ulayhon portion siya. Kaya amo na nga ning ang mga merkado taga naga sentro siya kay ulayhon permisa tala na arang terminal, arang butika.
1: Butangan kasi siya ruta. Para at least bala bisan hindi kaniya magkadto malabay na gyud sa kyan. Himuan mo gyud siya ruta para ma-expose kag maanad ang tawo.
2: Eh ang ibakulod si unang NGC ni way siya kadto na.
1: Tibutan na ruta subong.
2: Tibutan ruta nga humsay kita mo naga subong maskin sino lang ang mga pasahero gusto ang mga jeep gusto mag-terminal na.
1: Oo. Kay bago damo da tawo na mo.
2: Basta, if there is something new, everybody will react. Amo gina, Permi?
0: Kagati ka ba'y pang ma-regulate man tanan, matadlong ka K5 Aljan, ka K5 RA, kay tilapot man dito ang tricycle. At ka ba'y pang matadlong, kay P.E. parehas lang man tanan nag-suffer sa karoon, kay tungod sa kamahalon sa pabalaklon, the same time, gatong man ka K5 Aljan, ka K5 RA ka.
2: Isa pa na, isa pa na. Laingin.
1: Sige.
2: Okay. Good.
0: Yes, sir. Yes, kay Kipa Valjan, kay Kipa Eric report, tagigan sa patrol, hindi nga balitag na dulong sa inyo sa ang DDX 500 Mighty Seekers B3 Bio. Pag sa patrol, kay K5 Vincent Coralde, kay nga balitag na dulong. Ginisi ka K5 Carla de Vansor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang Kalingaw sa Negros sa K5 News.
1: Lulayo, gali. So, ginaw ko sa mapang report ni K5 Carla, dito ni Galilapit sa City Hall. No? So, ang City Hall sa Talisay, ulunan sa Antonio Lizares Avenue, aray di siya, no? Layo na gali ka K5 Eric, hulong doon ang gwa niya.
2: Hulong doon, kid. Hulong doon.
1: So, kung ako kay Mayor, dapat himuan sa mayong butang rota, no? Para at least sa mga tao, managadra na maglabay.
2: Oh.
1: No? So, balikanta si Wilson this time around, tutukanta, ining party sa update. Walang gutong program. Ambot siguro siya, walang gutom. Gutom ba si isa kadlaw lang eh, no? Walang gutom program. But, by the way, natapos na ibang congratulations, no? Natapos na ng celebration sa Kabangkala ng ilan sa ni Charter Celebration. And very successful man, malinong kamatawa, wala man sa manong atrocities. So, ginakongratulate na ton ang lokal nga pamunuan, no? Sa
2: pagpauna naman ni kahapon, nagkuhan,
1: Mayor Benji Miranda.
2: No? Magamay lang ang hits kagabi, eh, kaya daw may nagtala nga palupok.
1: Ah,
2: may
1: okay.
2: Napilasan ng mga operators ng sound system and
1: nagtalang ang
2: nalukpan.
1: Basin palhok.
2: Nalukpan sa damo. May pilason kagabi.
1: Galing ka?
2: Galing kay si Mayor Miranda doon dismayado. Sige, why ka ka tinimbang kahit kulang. Nga daw, wala ka lapot ang expectation ko.
1: Sa gina. Basin, ang gilaguro ng fireworks naging ano, may fireworks display mo sa
2: may
1: tayo closing?
2: May fireworks, oo, closing. Nagdagdag. Naigo mga tao, so, sir, dyan, nagginakuan kay Gapo eh. May mga napilasan. From may lang, araman ang kuwana. Araman ang tawag sila, ang mga DRRM na to, nga nakaresponde.
1: Very good.
2: Galing, kay it's laced with the problema. May mga panos ka pagkaon and everything. Lani Mayor Miranda niya daw, why makalabot. Nga for next time, daw trial and error lang to.
1: Okay.
2: That's 56 so, million.
1: Grabe. No? So, ito yung celebration na.
2: Basta
1: celebration. Nakapista sila kang okay charter na celebration, no?
2: Okay na na.
1: Enjoy naman itong mga taga-Kabangkalan.
2: Good enough, no? Good enough.
1: Pero grabe galing ulan, no? Naapektuhan man. Pero at the end of the day, why man sa mga dagko, kaya mga insidente, kagsaludo to sa mga polis ka nangin maintain sila kalinong kagkatawahay, no? Si Romar Duran Gahambal, siya mas mayo, gigabutangan na darotas ang salakyan, no? Tagaydigaran ng amigota si Romar Dulan. Si Ponciano Alegre Susco Jr. Live watching from Escalante City. Good morning. Si John Borex pasulod sa Shan 60 pesos ang sukot. Ha? Kamahal ba? Bago nga public. Sino pa bimanindahan ko ka na sakay mo si 60 pesos.

0: Ibayad mo?
1: Si Shinta Lewat, 120 na.
2: Di ka mahal na na iya.
1: Di ko may savings kadabing 80 pesos, resto ko pa 40.
2: Gani. So, muna nga, di nga, isa na kabagay, gurong buta. Muna kuya, hindi tricycle pa biya yun. Da jeep ka dya. Inablang may jeep nga, pag example, labi, Talisay to Bako, Talisay, Bata. Pero kaya terminal dito na iya sa terminal market.
1: Na, that's why. Kabutangan siya rason nga.
2: Example, may, gusto mo yan mag-pa downtown, may ara kami, may, ang specific, kaya tibiyara, Concepcion to, ano na mo?
1: To, no, dito may butang terminal, no?
2: Terminal kagi dyan sa merkado.
1: Galing kaya ang old market nila, di lang yung biyaan, that will be the terminal.
2: Hindi, ang purpose lang
1: yan is, time lang, anay, dito, no?
2: May terminal lang sila yan, ay. Kaya karo ko tricycle, maputo, ya karo, imagine mo, si Sintang bayad mong kagipay, meri, paano nabi? So, dapat, na-notice ko, ya, basta merkado, tanawabla sa una, dumduman mo, ang central market, arada terminal, palibot, takuling.
1: Oo, doon na,
2: arada punta, taita.

0: 20 lang
1: na. 20 lang. Kasi so, pag panaog ko, dali naman kung makakanaog sa terminal, abi kasi minloko ka puli.
0: Oh.
1: Dari naman tricycle, danadar naman pulo, baydang ko.
0: Correct.
1: Kung na. Di nakasave ko, sang sa ma-arkila ko yung sisinta, sinto ba hindi pakanto papuli ko?
0: Kung ga opisina ka toon.
1: Di ba lang?
0: Sakay ka sa jeep ni Talisay. Mm. Kita ka Talisay ka, taga minlo ka. Sakay ka sa jeep, entis ka magpulip, nindahan ka na, sakay ka sa jeep, dito ka sa terminal naog.
1: Balok
0: ka
1: nung away da.
0: Okay.
1: Ang tricycle nga karuta, dablang nga jutay
0: lang. Mangaking naman sila.
1: Mangaking naman sila. Pero kung tanongon mo, ang praktikalidad, ina nga dalan, kung mag-tricycle na da, mapatay ang merkado kag ipamirik.
0: Kag pati ang commuters.
1: Kag mapatay ganyang negosyo to sa sulod.
0: Sulod kayo ay si makadto mo.
1: So proteksyonan na dapat, amo nang butangan terminal.
0: Tay mambala man tricycle, tay amper na amper.
1: Pwede man, mabutang ka mo da, pero dapat may regular ka mo yung galabay. Hindi kayo pihala ka mo diya kasigil yan kung saan akong buta.
0: Parang hindi mo pagpasudlan, Jeep.
1: Ito rin, natabo na. Sa una presidente ko sa homeowner sa Glendale.
0: Okay.
1: May bus ang Glendale mo.
0: Oo.
1: Ang mga tricycle daw, pinagusto lang panukot. Tapos kung magkarga sila, hindi sila magaling kung huwag ka pala mulak tricycle nila. Di ang Glendale talaklado na mo.
0: Okay.
1: Ti si damo ka reklamo nga kisa gayso ng tricycle di ka kadala ginatulod ka pa sero okay. Tigin regulate sa homeowners nga dapat duwa sa sa likod sa driver bla
0: duwa
1: lang sa una duwa man duwa man di sa likod
0: okay.
1: More or less biyang karga mo anom. At a rate of piladap 20 o pulo hindi im sugot mo tricycle
0: gusto nang legit
1: chogi tapos may bus na nagabiyahe sang nagplano ng homeowners kakipabirik ngang bus ka na gin-require ang tanong ng homeowners ka dapat masakay sa bus mo. Turnover na ka ma... Imaginable, kipaybari ko na no. Dari mo makita kung anong utok sa mga tao mo. Sa nabalaan nila ka gin-turnover sa homeowners ang bus. Nagpetisyon sila sa LTPRB.
0: Nga
1: hindi na pagpabiyay yun. Ti shuttle bus niya sa subdivision.
0: Kaya para nga makapanukot sila yung mahal?
1: Kay gusto sang tricycle ya sudlon ti ang bus nga na every morning direkta na ya mo dako matipid kag mga jeep to bladira amo pagito na petition halinda sa subdivision direkta ka na ya sa Burgos isa lang ya kabiyahe hindi mo siya magpika pa siya lang daway kag kargaon niya man taga Glendel mo lang digi petitionan kay pero ko na doon kadugon imaginable ko anong ang bus nagagup upon naguba nga wala mapuslan kay bangod. Hindi pagpabiyo yun, ginipetisyonan nila ito yan sa LTPRB.
0: Di kasi kasubo mo na, no?
1: That's the reality of life. Siling ko si Mukha Kipaberik. Sometimes, ang mga tao nga may mga interest lang na ilalang lawas kinatanaw nila, isakripisyon nilang isa kabagay, na kung tanawon mo, hindi ba natanan masakay na sa bus, kaya iba na adlaw naman yung mabugtaw?
0: Ang kung, isang bagsak yun lang, yung isang dyan.
1: Ang Saaga, malang blab, may first trip sa Saaga, kung may second trip sa aga butang bi first trip ya alas 5 sang aga
0: sakay estudyante
1: another trip na is alas 7
0: sakay estudyante
1: then hapon naman na mabalik
0: magbataklan
1: but
0: naman
1: but because of selfish motive kag interest kag kunang barangay abi kag ipay Eric ang utok niya is hindi bala para sa may mga iban nga mga agenda sa likod kanugo ni imagine mong bus nagagupo po na lang kag ipay Eric ay mapuslan
0: tungod nga hindi sila gusto
1: mangud lamang sa kadalok no ti at the end of the day paminsan rin mo ito, Tani, bisang papano, nakabulig man ito yung Tani sa mga homeowners, bisang gamay lang. Oras mga K5 Las 8.37, this time around sa itong pagpakalagan, i-check ta si K5 Wilson, naka-standby na, may Bacolod Film Festival, anong pelikula di man? Si Eric at si Eljan, ano mag-una nga pelikula sa Bacolod? O ang isa ka, ano, nang dahil sa basura, nagkagulo na, ano? Naman
0: team song sa tanan
1: oh
0: kay sa 5th district wala mo nang nawag
1: inistoryahan pero mo si Rimulya may statement sa ginapagwa daw
0: ano kuno siling yan
1: ang mga lucrative nga mga ano na kuno kag mga earring nga mga aro-aro pa kung mapabutan kay basurahan mo hindi kay way dapat ang sukto niya mga wala basurahan
0: amo na siya dapat ya
1: ha
0: limo din dapat ang imo to
1: ikaw sa jadi pero sige kag karon istorya ta ko may chimpo pa. Nag-birthday si Congressman Jules.
0: Okay.
1: Nagkantuto mga politiko.
0: Okay.
1: Nag-istoryahan nila ito, sino man lang ang gobernur.
0: Tindamayo man.
1: Di may duwak bagay nga daan nga ginatanaw, di mo.
0: Nag-istoryahan na si Bungaw?
1: Di mo nga kung sino man lang. Di ang gentleman's agreement,
0: uh-huh.
1: After Love Negros, yun ay gana dapat.
0: Okay.
1: Pero may iban nga quarter ka siling hindi ah. Kung sino lang niya madlagan niya eh. Tipo example karon ko maglagan sila yakag makasarang takipay bari ka baluka ko may pundo kaya tiduway ka man niya guruga sunod na kun anong gusto ka partido eh no
0: mugid
1: makasarang ang bayad kapitan makasarang ang bayad sang leaders mo sa barangay
0: why ko ga sapak ko magtinipon-tipon kamuda
1: pero so far subo ang duwa man lang kangalan nga duwas ko gid
0: sino
1: si Terdi Marañón Madlagan gobernador.
0: Ang
1: isa sa piyak is ang inang congressman sa 2nd district,
0: second district o sa Gayo.
1: Isa is si Congressman Habi sa 3rd district.
0: The puro the power of North, no?
1: Oo. Kag ang ginakuno-kuno maupod abi si Habi kay si Chiding, pero galing daw si Tatay Limaw kuno nang commit na to nga dito siya maupod sa vice governor sa
0: si
1: North.
0: Do kay team amigo na lang gustilo.
1: Agli ka? Kaya nang balita mo nimo. Mm-hmm. Habi Chiding.
0: Oo.
1: Sa piyak naman to ya, 3D, Rene Gustilo.
0: Ay, North and North.
1: North and North.
0: Ang isa yan, North and South.
1: Oo. Ang natabo, di karon, naglistoryahan ay. Mm. Nga sundo nilang gentleman's agreement.
0: Which is?
1: Nga kung tapos na gani ang Love Negros ka gobernador, ang mabulos is Yunega.
0: Mm. Kuna mo, may mga listoryag, Lina.
1: May gentleman. Di karon, ang isa nagambalo, ay kuya kabalo, nga may amun nag-agreement. Mm. Kag may surbi kang nagagawa, nga ang isa ni kandidato, gagawa nga sa surbi, abi baskog si Congressman Abi.
0: Oo. Kung namo gay nagaway sila.
1: Ay doon, no, pero so far nang pagwa statement subong si Congressman Albi, si Congressman Albi sa Bacolod singya, why pa man naman finalize ah, kung sino gay madlagan gobernador. Pero walang taya na kay Pamerica.
0: Why pa man finalize, pero na finalize ng ligan nga. Lucky may nakita na kupos mga barkada ni Kwan. Amo
1: na. Ha? Kay dito sa meeting ara si Mayor Richard Hawkos ang tubusong.
0: Ah, isa.
1: Congressman Tardi ara.
0: Ara man siya?
1: Oh, ato man dito kung sino pa iba niya mga leaders eh.
0: Ting taga-sor nga mayor ito man to?
1: Doon may mga amunang report, nagtipon-tipon. Mm. Ato mangali si Congressman Habi to?
0: Ara man siya.
1: Ato man siya to?
0: Oh.
1: Inasuno sa aton bubuhit. Ting aton niya batian, sin o gid ang mabungguanay sa pagkagobernor?
0: But is Congressman Habi serious iyang target nga madlagan gobernor?
1: Ang report na baton, tanga daw preparado na gani.
0: Hindi nila naglaganan siya primero mayor si Victoria sa one term.
1: Oo.
0: So nagsilo siya.
1: Congressman.
0: Oh, I don't know kung one term. No, basta way matapos to. Nag-congressman siya.
1: Subong first term yun pa lang.
0: Subong first term, gubernur naman.
1: Eh, kuno-kuno, wala pa man final. Sini Congressman Alves, hindi pa man naman finalize ah. Kay sige pa man ang sugilanon. Titanungan ta ko na nung makantuan, pero si Wilson na rin na. Anong isugilanon ni Wilson sa aton? Film festival naman eh.
0: Ini, pero grabe,
1: anong film sa Bacolod man?
0: Tida kwan idadamo man ta film. Didamo ta di mga mayo ang mga director.
1: Oh, so sabi ko ano yung film subong is ang nagtatanong buo pa ba tayo? No. May unit. Kita mo unit team? Duway na nawasak na ng unit team subong.
0: Away na unit team.
1: Why na? Anong guwaya?
0: Ati team lang.
1: Team na lang.
0: Team na lang.
1: Timbog.
0: Disgrasya na. Ang may impeachment galip na subong may kaso may.
1: Adi ba tiyan talaga ron na? Check tari si Kipa Wilson sa line number one son. Good morning. Anong update? Ano yung film festival? Pila kabilog ang mga entry may entrani na ready na Kipa Wilson?
2: Good morning. Aliwat kisa sa Aljan and kisa sa Eric. No, bako lang nakatag kita sa flag ceremony sa Bacolod City Government Center. Ito sa din na pag-in-launch sa kisa sa Aljan and kisa sa Eric ang Bacolod Film Festival 2026. So actually, kwan pa lang siya kalikin sa organic cancer sa Eric, call for entry pa lang siya. So magkasugod na subong atlaw sa pagkolekta ang Bacolod Film Festival Council sa pagpanguna ni Festival Director Tania Lopez sa mga entries, no? Magwaruhon.
1: Sino ang Festival Director?
2: Tania Lopez.
1: Tania Lopez. Okay.
2: Tania Lopez, kaysa Ferry. Actually, after year na ini siya, ang Bacolod Film Festival, si Subran, ini siya sa 2024, agot maghatag, no, sang higayon sa mga Bacolod noon na may talento sa pelikula, sa pag-acting, kaysa Aljan and kaysa Eric. Kaya siyempre, authored, ini siya naman yan ni Councilor M. Ang, kagasama nagpahaya dito kagina, no, sang ibang pang mga detalye to, ini sa Bacolod Film Festival, kagati ka namin, mamalaki sa Aljan and kaysa Eric, kaya kadamo literator actually may teaser kita dira nga incent makita tagit ang mga talento sa
1: ibang ining naka ito mga kulot ang buhok amo ni si Ma'am Tania Lopez.
2: Yes
1: akilid ni attorney Marty Go.
2: Amo na sa ang picture na group sila kita sa chat amo ina ang Bacolod Film Festival Council. So sila ini ang magapanguna sa pagsala no sa mga pelikula sa Eric. And this is only for Bacolod lang. So tanan ng mga director kaysa sa Dan kaysa Eric is Bacolod, kaysa Bacolod noon, kaysa no pure Bacolod, pure Bacolod noon din. Ito yung Bacolod Film Festival. So ihatag ang higayon no, sa mga lokal na mga filmmakers kaysa sa Dan kaysa Eric. So ipa-play pa nila na kaysa sa Dan kaysa Eric ang teaser sa nga Bacolod Film Festival.
1: Okay.
2: Ito na ipa-play ang
1: muna yung mga entry, ta?

0: gintra nga mga directors, pila ka pelikula nga aton pilian this makulod?
1: Tani ang ato ni Moon
0: sini, amo niyang i-develop na ito nga daw Bacolod City Film Festival. Nga ang tanan nga mga pelikula nga pagwaonta diri sa sinihan sa Bacolod, may parada man blasla?
2: Di ba parada na
1: yun?
0: Daw mo amo, daw lang pagsampo labi ang pelikula. El Jan and Eric. Ka? Kundi may araman tayo float na during the parade. Tapos araman ng artista, abi, agad alabi si Bandolp local, abi, no? Hindi, sampulan na yan.
2: Sampulan
0: na yan. Muna.
2: Basta parada, ang director
0: na parada. May float gidya ko na no yung theme sa imong pelikula mo ginayay.
2: Basta parada sa Bacolod lang.
0: Galibot na di. Iti Bacolod film. Alang nga malabot ka may bus bago turon.
2: Hindi na
0: pala. Di ka lang sa may Upper East to ah. Libot kasi sa downtown naman ako. Pakanto sa Upper East, pakanto City Hall.
2: Libot.
0: Libot. Then after that, tanan kasi niyan sa Bacolod, magwa na ang aton nga mga pelikula nga gina-promote.
2: Do Manila, gidabi.
0: Do Manila Film Festival, eh. Amo na matabo. Tinita-tita na mga pelikula nga ni Sondra lang sa NGC, ano?
2: Ano mat film showing na kada gabi?
1: Sa mga mall, kasi sa Jardin, kasi sa Rick.
2: Ati sa sinihan.
0: To be very good. Ti amo nang dapat. Kag amo ning chimpo nga dapat ang mga eskwilahan naton encourage sa nga suportaran sa mga kabataan na kay local film na
2: si
0: to naman.
2: Si ano ni Siason, Tagalog o kung Ilunggo?
0: Ilunggo, iligay nun eh.
1: May subtitle lang sa Tagalog, pero Ilunggo kita niya.
2: Ilunggo.
0: Iligay nun. Hindi ka pala mga balblang Ilunggo. Ang Ilunggo, tao na iya. Ang dialect niya, iligay nun.
2: Iligay nun.
1: Iligay nun.
2: Magamba kasi kung iligay nun, kumiks.
0: Iligay nun, pero that is the dialect. Ang tao, Ilunggo.
2: Kung ikaw, kwansaga, iligay nun sila.
0: Okay.
2: Ay na, kadtuon ko na.
0: Ha?
2: Hapo, hapoon siya sa mahon mo. Di ako na. Di kay... Drama mo.
0: Ayun, tabo si Buki. Di ka alam ko, alin ka pa kayo. May mga tungang gabi ka. May mga papangaw ka. Subong mo yan sa mahon ka. Tabo si mo yun, man.
2: Di ako na siya, Wilson.
0: Daga pa, Mirson. Lalik mo yan kung nung iba, Mirka, Bali, Wilson.
2: Amo na siya, Son.
1: Yes, kay Mabel Jan, kay Sir Eric, makitaan sa gini ang mga post nga, panana kay Mabel Jan, kay Sir Eric, nasulod sa pelikula. Pero si Sinibala, aming grand boy.
0: Mababalaan kung anong mga pelikula? Kag saan o ni siya i-showing this Bacolo daw?
1: Ang ginatan talaga sa team last week of November, kay Mabel Jan, kay Sir Eric, masagwa sinisang kwan. Sang BFM sa mga pelikula nga ano
2: eh. Very good.
0: Una ko na. Galing ko idunga mo sa maskara, matunga atensyon ka tao, no?
2: Oo.
0: Dapat may separate kasi yung
2: atiyon. Agama, nakihapon man yung maskara mo.
0: Gabi mo yung maskara sa dyan mo. Tiga at least ang tao sa taglibot ni sa Bacolod, matanaw sila sa mga pelikula sa Bacolod.
2: Kagdami na ang isina sa setting Bacolod. Tapos, tapos aton nga mga
0: lokal. Maiksina nila sa plaza.
2: Ang ato yung mga drama talent, tabi mga rehas, pwede ito naman pa-intrada.
0: Ati ko may si director, taguro si Kwan, si Rene Ugapong, director Rene Ugapong.
2: Mga drama,
0: Berto Gakit.
2: Ang iba na Berto, tapos yung mga artista, mabili ni Wilson.
0: Si Wilson, abi, no? Ang muna madala sa pelikula, abi, no? Tapos si Ethan.
2: Tiyo yung ano, yung title na sinis na, The Good, The Bad, and The Good.
0: Hindi, abi, no? The Food.
2: The Food.
0: The Eat.
2: The Eat and the Tambi.
0: The Tambi.
2: Diyos ko.
0: Ano si Wilson.
2: Wilson, okay naman ni Sonar ang mga pelikula mo, Sonar. Very good, ah.
1: Yes, kaya pa, Dr. Eric, ugang ko na lang, no? Back to back, isa. Kaya December 11, dari man sa Bacolod, no? May pagtigay yun, no? Nang nga Metro Manila Princess, diba? Kasi nga may float, kaya pa, Dr. Eric. So, may mga artista nga kamahin sa MNSF ang nga magaparada, mandiri sa sunan sa Bacolod, ako di pa sundaya, at mano ang ila, sinitag sa tagsa, ka mga pelikula, sinin nga December 11, kaya pa, Dr. Eric. So, Bacolod Film Festival, last week of November, Metro Manila Film Festival, December 11, kaya pa, Dr. Eric.
0: Tiya Jack Tos, hindi rumar. Sige ako magparay, dapat summer pala mo ay baha. Hindi na niya hapo, ugayong niyang kay Sir Eric.
2: Tilaw-tilaw ko drama-drama doon, hindi pasar ni sa rehas, hindi ko ang isakwa
0: na. Na, subong na notice ko si Kikipaib, Eric, subong Kikipaib, Wilson. Very innovative sa subong kikreative. Ano yung pakaina-kaina ang mga punchline niya, no? No, basta, katilaw gini sa barak, nakatilaw kay Kwan.
2: Ano pala?
0: Singkandangan na yung ano gani nang kanta sa parokya ni Edgar? Ano gani na ang lipat na ko bida.
2: Ato blang.
0: Pero maayo ini ka kay Five Wilson kay magaan to opportunity ang mga mahilig sa film di sa Bacolod. Kay ti would you like it or not lugar ni nanday Piki Galyaga mo. No? Sino pa ganing nagsikat sa Yanggaw noy? Sila sa, sino kanina?
2: Yung sini?
0: Ang Yanggaw bla. Nyor, hindi nyo ayo tiya tiya tanom na tiyo tiya mo na nyor. Una bla to blang aswang to blang pangaon bla.
1: Gira obra ko lang responsibilidad ko nyor.
0: Ah, magaling ka.
2: Kita mo sa ulo yung mga dialog, no?
0: Yanggaw.
2: Dasun may post sa sabong sa Facebook ka kada kita kita ya sa inyong mga kakilala sa kalanan. Gusto ako muli.
0: Sige, thank you so much, Gizona.
1: Yes, kay Mga Zed, kay Eric, no, sa balita, ikan sa Bacolod City Government Center, ang ginadulong naman sa inyo, sa
0: Kalwa. Ronila Sarogle.
1: DTX 700, Kajati, Tripayo, Potato, si K5 Vincent Coralde, ili naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko, Kagalingawan sa Negros, K5 Hill, Saka.
0: Thank you, K-5 Wilson, ha? And nami ini
2: third year.
0: Okay. Nga sige-sige, tagini mo ining film or film festival.
2: Nami ini kay ang mga local talents sa film.
0: Magaan sa opportunity.
2: Magaan chance. This is a good idea.
0: Kaglabaw sa talent, wait, takabalo. Nagligan isa sa mga nag-MC ba na sa aton din, di ba? Doon na nominees man to. Nga, isa sa mga young directors kagingaan pasidungog, no? So, kaanta sila opportunity because, you know, kada mo oportunidad hindi lang kita mag-focus about sa iba lain-lain talent ang Bacolod doon mo sa mga sa festival di no tang magantan sa Galibot naman Teatro de Mascara. Di may mga talent kita nga mga artist like mayo magdrawing like Sir Hel Benitez nga tuto taga Cadiz, no?
2: Damo ta.
0: Di man mayo man yang magimo pelikula to kag sila opportunity kag kuna kuya magubra kuya pelikula ang pelikula bla yang may significant sa Bacolod gid. Oh, nagliga lang, nagdawag tuyo sa labot, baligya sa manukan country, di o?
2: Aba?
0: Inang nagbaligya, blas lang mga manok-manok, kung mag-storya nila.
2: Okay.
0: No? It's all about the history and culture
2: ang,
0: of Bacolod.
2: Ang positive part lang sini is that if you are a budding artist, if ano? You are a budding, nandun ba?
0: Abi ko na yung budding is kailan. Hindi, mayor na yan.
2: Daga, sugod-sugod, ikaw nga artista. Or artistahon man sa inyong balay, or artistahon man sa kundiin. At least may ara ka avenue to showcase your craft. Nga, dati maka artista kay may ara nga mga theater, may ara nga muna. Nami ni siya because ang mga dalag ko, you know, ang sa India, they have this thing called Bollywood. The Bollywood of India.
0: Aladlawa na ba lang gisugudan sa Bollywood? Ang ilang production doon lang-ulangon na kusubong niya. Grabe, naging sila yung
2: canvas. And Bollywood right now is more serious than the Hollywood of America.
0: Correct.
2: With artista
0: ang production nila, grabe, subong niya.
2: Dito na nga mga IT nga kampiyonan sa India mo.
0: Na-notice yung production na subong kampiyon.
2: Kampiyon. So, ang ginsugdan na sa Bollywood, dokininkoy.
0: Taladlawa na. Kita mga movie, so Superman, galupad lang.
2: Dokininkoy. But later on, it evolved and now Bollywood is one of the biggest industries of India.
0: Ag isa siya sa pinakasikat naman sa bilog ng kalibutan.
2: Yes.
0: Ibabot ka mga ambal mo, action movie, Bollywood na, may.
2: Dama mga artista lang, mga bahay, mga gwapahan niya mo.
0: Di gwapa, manggid silang
2: daan. Mga Indiana. Ang English ng galing nila, ang English nila, yaman, alam mo yung Indiana, ang accent lang.
0: Ang accent. But ang talent, ang beauty, gwapa ang mga Indiana, in fairness, ha?
2: Kung may negros ka, kung may amo ka na din ang mga avenue, I think we can discover more talents and talented people in the field of film and filmmaking.
0: Kinalibog ko galikin ng kantang ambal ko kay Pabirik. Don't touch my birdie. Galito.
2: Ano na siya nga kanta?
0: Aboy, sino ka nga kanta na K-5 ita? Di ko na napakita, no? Wala ng mga team song, abi ni K-5 Boom, ni Inon,
2: ya?
0: No?
2: Anong title yan?
0: Ano naman? Don't touch my, I don't know. Birdie na, no? Ayan, don't touch my birdie. Ano naman?
2: Hindi. At yung contrast na, taga English niya eh.
0: Ano na?
2: Don't touch my birdie.
0: Ano na ba?
2: May Tagalog na kontraya.
0: Anong kontra?
2: Hawa kong beat.
0: Oh, diba? Iyagaling na sa parokya ni Edgar, no? Ayo, kasadya sa aton. So mga kakipay, thank you for being with us today. Tomorrow, may update kami ni K5 Eric. Ibaloon tang dugang nga mga updates ni aton mata sa K5. And batiyan tayo matabo sa impeachment karon kay do sako naging sila sa impeachment trial kontra sa vice presidente. Tama sino pagpag karong adlaw, standby ka mo sa matawang nga drama. ang aton programa nga isil, no? Bantayan nyo man, coming up next. Nga mong panugyan ni Kaki 5 Eric Kamuini, no? Sa panahon pariyo sini, kadamo sa mga problema nga ginapangatubang ang atong silinga pungsod. Kinanglan sa mga Pilipino mag-isa. Gamiton tang aton pangunauna ang aton poder sa pagpili sa aton leader sa maayo nga mga pamaagi. Hindi naton pagtugutan nga masilaw ka sa kwarta pagkatapos binasulay naman tatapos sa resulta sa eleksyon.
3: Correct.
0: Ang gahom sa pagpili sa leader ara sa aton mga kamot. Halungan, piliyon ang itsakto para wala dapat hinulsulat. Another day,
2: another FDLP.
0: Pangalan naman sa atong mga technical partners, K5 Reynel Alcantara and Ethan James Sarmiento, with our CEO and President Dr. Ramil Uy. Ako naman si K5 Elgin Castan.
2: Ako naman si K5 Eric Tinerefi.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Bye-bye. K5
4: News. Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang nga impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga binalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mikey Power of C.
4: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magpapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules, kag Sabado, las 9 ng aga, tutob las 3 ng hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes, kag Biyernes, las 10 ng aga, tutob las 3 ng hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes, kag Biyernes, ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Enroll now and deal your future with UCIT College Sagay City Incorporated. Admission for school year 2026 officially starts this June. No entrance exam, free insurance, free boarding house. Choose from our quality college courses. Bachelor of Science in Information Systems, Bachelor of Science in Tourism Management, Bachelor of Engineering Technology, Major in Automotive Technology and Electronics Technology. Enrollment requirements: original senior high school card, photocopy of PSA birth certificate, good moral certificate, 2 pieces of 2x2 and 1x1 ID pictures, and 1 long brown envelope. USAT also offers TESDA bundle programs, automotive servicing NC1 and NC2, computer system servicing NC2, electronics products assembly and servicing NC2, housekeeping NC2, and food and beverage services NC2. Start your journey towards success today. Enroll now at USAT College Sagay City Incorporated.
3: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bullying para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong nga senior citizen ID agun nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
4: Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News. Kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City, 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information.

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso, ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang paghidait, pagpakamayo, mangin araw sa atong tanan. Oras subong, alas 9:07. Diri sa informasyon sa ikayong labas, atong pag-istoryan diri mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, lifestyle. Ha? Pinaka-importante, dapat ang mga suplemento nga i-take naton adlaw-adlaw para maabligan naton ang aton lawas. Upo naton sa aton nga programa si Brad Paul kag si Sir Boy Solweta. Mayong aga sa tanan, ako naman si Engineer Rooney Albao. But before anything else, DTX 500 dapat gid ninyo adlaw-adlaw nga gamiton para maging healthy kita. Updan ta sing mighty si ang booster nga vitamin para naman ma-boost nato ni ang aton nga energy adlaw-adlaw. Of course, ang D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Mayong aga sa tanan-tanan, Sir Brad Paul, Sir GP, mayong aga sa imo.
2: Mayong aga, engineer, kag sa aton nga mga suki nga tigpalamati sining programa impormasyon sa ikang lawas. Rigtahon ko niya. Parang kanay ni subong engineer. Ano ang makwa niyo nga kalainan kung sagay ka mainom soft drinks?
1: About you. Tidamo gina yung mga kwan. Mag-react na.
2: ano ang bitterness nga makwa mo sa sweet? Ba? Ang paborito niyong ilim nun.
1: Mapait pero...
2: Yes! Bitter, sweet.
1: Oo.
2: Oh, karoon na gitugay mo na ito nga diskusyonan. Ano ang resulta kung sagay ka inom soft drinks? Paano makabulig si DTX 500 kag Mighty C? Kaupod doon siya nag-discussion, Sir Boy Solweta. Good morning, Sir Boy.
3: Sir Boy,
4: good morning, Brad Paul. Good morning, Engineer Alba. Mayong aga man sa itong suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat ng KSS supporters, kag Slow Labs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas. Ha? Kinaka DTX 500, importante na. Ha? Adlaw-adlaw mag DTX 500, kasi this is your ultimate cell protector, no? This food supplement DTX 500 protects your cells in a cellular level, meaning to say sa pundasyon mismo sang lawas mo that DTX 500 para magprotekta si mo kung klase niya tawag nga pagtigulang sini kung hubin ang selula, hubin ang tsura, hubin ang tissue organs, no? That's why mag DTX 500 ang nami pagin sini gapanubo sang blood sugar kay may ampalaya extract. Kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system, mag Mighty C the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system para makabato kung tas ginatawag ng mga invaders sa aton lawas nga dala sa masakit, mga mikrobyo, mga ginatawag ng mga anomalies sa loob sang lawas na ma-check dayon sang aton immune system kung naka Mighty C the alkaline vitamin C ang paaman ganami ang skin. Ang mga importante gina, no? So kung gusto niyo healthy na ang inyong immune system, kampiyon pang skin mo, mag Mighty C the alkaline vitamin C. Kung gusto mo naman nami imo ang gitawag ng eye health, nami ang kondisyon sang mata, mag eye care gold, no? Eye care gold by vitamin E, vitamin C, vitamin E. Amuning ka pa nami sa ginatawag nga eye health mo. Parisan mo na sa ginatawag nga eye care drops. And of course, kung tatangkaso, ubosip on kagilanat, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, okay. Diretso-diretso na ta, Sir yes. GP.
2: Now, ano ang makuha mo kung sagay ka inom soft drinks, engineer? Well, number one, magambakit na soft drinks associated ini sa weight gain.
1: Okay.
2: Madako ka kag obesity. And worst, type 2 diabetes and heart disease, engineer.
1: Uh-huh.
2: Storyhan ta. Sa kada inom usang soft drinks, ini ang may mataas nga extra calories, engineer.
1: Uh-huh.
2: Empty calorie. Kiti, why ka may makuha di?
1: Oh,
2: may calories siya, may energy siya, pero wala ka may vitamina nga makuha.
1: Okay.
2: That's why empty. May calorie, yes. Kay bangod nga may sugar, may carbohydrates, okay. Pero empty. Kaya hindi mo man gamit sa lawas mo. Oo, daw kahalitan lang magamit niya. Ang liquid sugar, no, hindi kani makabatsyag nga busog ka.
1: Mm-hmm.
2: Oo, so meaning, kung amula ni nagutom ka, ang feeling mo na nga busog, engineer, kay puno ang itsan mo. Pero gito, gay pagpangihi mo na, gutom ka na maliwat. That's why ang soft drinks hindi ni answer sa imo kagutom.
1: Mm-hmm. Wala gid mabulig, maayo na.
2: Oh, ya do kagutom ko bimahaw tabla. Uh-huh. Soft drinks tabla. Hindi na ya makahatag sa imo sang fullness
1: ang, sa stomach. Ang uhaw lang guro mabulong-bulong yung gamay.
2: Hindi man.
1: Di man?
2: When you feel thirsty, uh-huh, it's because your body is telling you that you no longer have enough water.
1: Okay.
2: Oh. So kay uhaw ka ang bala ang imo lawas mangita water. Now, kinag-inom ka soft drinks, ang imoon sang lawas, mong kinanglan niya, ano gani? Water.
1: Okay.
2: I-extract ka pa na ang water from your soft drinks.
1: Did you tell na makuha ida?
2: O ginggaan mo pa siya trabaho.
1: Uh-huh.
2: Na pang-tubig lamang tani iya pangayoon, pag-abot sa stomach mo to, i-extract itong tubi, no? Ang ibang nga porsyon na, ang sugar, ang kunano pa da, nga carbonation, bla bla bla,
1: uh-huh,
2: ina, makatag pa na toxin sa imo. That's why, if you're thirsty, the answer will be water.
1: Water.
2: It's not soft drinks. Kaya after mo pa nami isang pasabor sa soft drinks, uhawon ka mang yapon because you still lack water.
1: Correct, correct.
2: Oh, kaya karon ko ng soft drinks para lamang gali na sa uhaw, titanik ka dehydrate ng bata, pimnon ta soft drinks.
1: Correct, correct. Oh,
2: kung ma-dehydrate ng bata, dehydration. Dehydrate, meaning kulang water.
1: Okay.
2: Oh, kulang water. Titani nga yung prescribe siyang doktor, i-inject sa imo, kwan eh. I-disclose sa imo, soft drinks eh. Hindi. Tubig yan, Janel. Nang lamia water. Diba? Now, ano pa? Belly fat. Kung worried ka nga atambok ka perme, mm-hmm, base number one, lataon mo na yung jita mo. Ano ba lagi na pasulod sa lawas mo? Base soft drinks. Isa sa mga culprit sa pagpadako sa imo tiyan is soft drinks. Because again, taas kalori.
1: Hmm. Na adlaw-adlaw yan, tagduwa, kalito.
2: Hindi na yan nami. Ari pa, Jenner, ang imo yan nakita, buyon lang.
1: Uh-huh.
2: Pero what about your fatty liver? Your liver will become fatty. Na magaputos ang tambok ang imo nga liver because the sugar, extra sugar nga lin sa soft drinks, it turn siya into fat leading to liver disease. What else? Diabetes. Ang damo engineer nga inom sang soft drinks will lead you to diabetes. Ari pa, ang unto mo, once you frequently drink soft drinks, ang imo nga unto mangin magkala-decay na sa mga ginikanan na kabataan nyo, no, guys, sige, inom soft drinks. Ari pa, weaker bones. No wonder, kaya hindi man ibi engineer pag inom mo yung soft drinks subong, hindi man niya madali-dali yung weak ang bones mo.
1: Oh, oh.
2: Sukton kasi na.
1: Take time ang gamay.
2: Oh, sukton kasi na in due time.
1: Uh-huh.
2: 20 years, 30 years ngayon na nice soft drinks. That's mm-hmm why nga gasugod brittle ang bone mo when you are already old. Nan, kaya nga ha, nag-accumulate na to ang sige-sige ng soft drinks. That's why magtigulang ka, mabuka ang imo bone, naglakat ka lang, nagsaka ka lang sagdan, nabuka ng imo nga pelvic bone. So may inutil ka na, hindi ka naklakat, nadasma ka lang, buka ang imo tuhod, pudpud, osteoporosis.
1: Grabe
2: from nga soft drinks.
1: Grabe nga epekto sa soft
2: drinks. Nan! So ang pamangkotari na di. Ang pag-inom balas ang isa ka butilya nga soft drinks kada adlaw makalain, the answer is yes. Siling sa mga study, drinking as little as one bottle of soft drinks a day could, consistently ha, could increase risk for type 2 diabetes. Mm-hmm. Isa lang kada adlaw. Pag sige-sige, kibot ka lang taas imo blood sugar. Ano kuno ang pinaka single most unhealthy nga soft drinks?
1: Ano, Mr. Boy?
2: Hindi ko na magsabat kay karon mabaldata na.
3: May nag-text niyo.
2: Oo.
3: I-install na ko ng sponsor mo.
2: Na, mali na. Oh. Ano ang pinaka unhealthy nga soft drinks? There is one soft drink sa Pilipinas
1: nga unhealthy
2: nga siya dyan, ang may pinakataas nga sugar.
1: Mm-hmm. Mga pila ka
2: 46 ka na grams of uh-huh sugar in kada just 1 12 ounce.
1: Aba.
2: So meaning sang 46 you already surpass ang imo nga minimum, ang imo nga maximum daily requirement of sugar.
3: Halos apat ka kutsara.
2: Apat ka kutsara sa uh-huh isa lang ka 12 ounce. Ano na siya? Ang color niya hindi itom.
3: Oy,
2: si Mayara Mai. Di ba, ina ko dayon niya, hindi ako dayon niya. Basta damo pa man niya, hindi color ah.
1: Mga artificial sweetener.
2: Ti again sugar. That's why, halonggid sining soft drinks nga damo ang gabakal. Hindi ko magambal sa ngalan, kay kung magambal sa naman, guba kita.
1: Si Sir Boy na gusto
2: na magambal. Soft drinks, nga hindi iya, kwan ha, cola. There is one soft drinks nga dako ang butilya, and hindi itom ang kolor, may pinakamataas nga sugar, kaghambal dira sa tanan ng mga studies, it has the most sugar and the most reason nga nagla-diabetes ang mga Pinoy. That's why na to sa ibang nga country. Sa amon to sa Germany, wala.
1: Wala
2: to yan? Sa amon to wala.
1: Wala. Anong kulay to yan?
2: Sa kulay before si Shafi nagpa-Germany, nang ayaw advice ako, si ko Shaf, nang why ka gito may makita, amon nga soft drinks. Nag-uusa, nag-chat sa akon ninyo. Niya, wala agad, Jay, bawal, di sa amon. Sige. So, dapat, inom gid DTX 500. Kung mga pila na katuig kaga inom soft drinks, it's not yet too late. Hingagaw, repair ang lawas mo, inom DTX 500, okay? Amat-amat, maka-recover pa lawas mo. Stop your soft drinks. Stop taking soft drinks even once daily. Take DTX 500 every day para maka-recover ang imong lawas.
1: Grabe sini. Ang naga-import bala sini or ang gabaligya mismo sa mga Changi, daw isa man sini culprit man sila, dapat sila bala sulon
3: ng negosyo na iya, engineer. Hindi negosyo na iya, no. Hindi man naton pag anon kay ang soft drinks ha, ang kalamay nga ginausad da, alin man di sini gross. So, ang man na, no, may harap man sa, may importante man na sa aton consumers, no. But, ang technique da, is moderation, no?
1: Moderation.
3: Kabalo na gid nga tamaan ka sa things lain sa imo, so kisa-kisa lang, no? Kisa-kisa lang kay hindi na siya manami sa lawas. Oo, manamit. That's why ganing iba nga tao kaka-addict, no? Pero ang sikreto da is moderation, no? So dapat moderation gid. Kay ginambal mo gina nga ano to, ambal mo nga artificial sugar, no. Ang ginausa sa regular soft drinks is really sugar. That's why sugar industry taga depend ginadi, no, sa ginatawag nga soft drinks nga negosyo.
1: Siguro Sir Boy, kay pero there was a time nga may mga tao garali sana da kay ang ginagamit nila do something
3: hindi sa una, no? No, fructose,
1: no? Fructose,
3: corn syrup ang may nagamit, no? Pero ginapush gina sang government ta nga makuha sang local sugar. Kaya muna din nga ato negosyo sa ekonomiya ta.
1: Correct,
3: no? So ginasuportahan. So ang technique is moderation, hindi magpatama, no, sa tanan nga bagay, no. Amo kinakanlan ang aton mantra nga hindi magpatama sa isa ka bagay kay it's not healthy. Dapat balance ang ginatawag nga health or ang diet ta, no? No, dapat gitsado mag-indulge sa mga bagay nga makapalain sa health, lalo na too much sugar, no. Ti isa na da ang soft drinks.
1: O kag grabe ng acidity, Sir Boy, ang inamel bla pinaka matigang person sa aton nga unto ginaot-ot ni Sir Boy.
3: Sabi
1: ko after soft drinks mo hindi ka manot brass, abi.
3: No, not brass. Obvious ka mamumog ka na lang, no, to release all sugar na, no. Okay. Ala-ala na lang taga-inom mo soft drinks dahil mukha sang imo si Pilyo. Umumog ka na lang, no? Umumog na lang warm water para matanan nga mga remaining nga sugar na nag-ala sa imo unto makwa, no? So, subong sa D3 Bio. Katot sa D3 Bio, ha? Sa aton subong lecture ni Talk ni Doc.
1: Okay.
3: Storyahan ta ang ginatawag nga serotonin and melatonin, no? Ang melatonin nga ini, amunay ang subong ang aton bida sa aton lecture, no. So kabalo na kita, no, from time to time ang ginambal gid namon nga ang D3 Bio tungod sang iya medium chain fatty acids gapanami sa ginatawag nga pangabuhi or ang ginatawag nga lifespan sa mga good bacteria, your probiotics, ha. This probiotics na may mga kontra man sa imo sulod diyan, mga bad bacteria. So ginahimo ni D3 Bio, ginalimit niya ni ang mga bad bacteria while protecting your good bacteria. Why is that important? Importante na kay ini mga good bacteria niyo produces serotonin, your happy hormone ang gapahihom sa imo. But this happy hormone of yours, Alin siya sa ginatawag nga tryptophan, a kind of protein nga gina-convert sang imo probiotics into serotonin. Ini nga serotonin nga ini, ha? Nga alin sa imo tiyan, mabiyahi ni siya. Ah, ginsa sa imo vagus nerve magkadto ni siya sa imo pineal glands ang imo brain. So ambo na ni istoryahanta. Ano bala tabo sang serotonin kung nagkadto na sa pineal glands ang imo brain? Ano bala natabo sa serotonin nga ginpadamo ni ditribayo sa pagpamayo sa probiotic cells mo? Ano bala ang epekto sini sa imo lawas? Balo naman ta. Nga ini nga serotonin sa imo pineal gland will be converted by your brain. Oy, yung brain mo naman convert sini. It will convert it into melatonin. Ha? Ang melatonin, which is the sleeping hormone, the hormones for sleep, is amo na yung kalalanta kay nga ah. Permita ginahambal di sa isil. Kung nami ang tulog mo, nami ang pag-repair sa lawas mo. But there's more to it. Today, let us learn what is really the role of melatonin besides making you sleep. Ha? Ang melatonin gili, isa sa pinakakusog nga natural nga antioxidant. Uy, makusog gili nga antioxidant. Hindi lang gili nga ginpapatulog ya ka, kundi mismo siya gabulig siya repair sang lawas mo in a cellular level.
1: Amo ni sir boy nga masing nila nga feel good neurotransmitter. Amo ni kunong gapan
3: ang das serotonin.
1: Oh, serotonin.
3: Pero ang serotonin tagin convert na natong melatonin.
1: Okay.
3: Ini nga melatonin ini, ha? Ang iban nga antioxidant nga sud sa lawan ta like vitamin C, vitamin E. Vitamin C is water soluble. Vitamin E is fat soluble.
1: Okay.
3: Ang melatonin is amphiphilic. Amphiphilic ang term. Anong meaning sang amphiphilic? Pwede sa water,
1: pwede man sa
3: fats.
1: Okay.
3: That's how affected it is, no? Ang isa ano sa kakusog? Ang isa ka antioxidant. Ano ba lang ginobras ang isa ka antioxidant? Example be antioxidant 1:1 siya. Meaning to say isa ka antioxidant kontra isa ka free radicals. That's why importante ang score like DTX 500, 1.3 million, meaning to say 1.3 million ang napunggan nga free radicals.
1: 1:1 ang ratio sini.
3: 1:1.
1: Uh-huh.
3: Ang melatonin is 1:10.
1: Aha.
3: Ha?
1: Ang grabe sa ginagawa ng epekto niya.
3: That's why you feel good when you are well rested. Not only nakaka-rest ang lawas mo, it's because melatonin will basically help free your body from oxidative stress in a mitochondria level. Uy, mitochondria level. Ang ato niya kinasuryahan pa, may cellular level lang. Iniya in a mitochondria level. Meaning to say, mismo gitugis siya sa sulod sa mitochondria.
1: Okay.
3: Which is the powerhouse of your cell para hindi na magdamo ang pag-produce ng free radicals. That's why, pag mata mo, feeling mo, dun na recharge kagid kunami ang tulog mo. It's not only na nakapuway ang lawas mo, but ha, na-release na tugli or napanubo na tugli ang imo oxidative stress level, oxidative stress level kay nag-epekto ng melatonin.
1: Kagang namin na sir boy, ang melatonin,

0: medium chain fatty acid, particularly your lauric acid, has the and its monoglyceride derivative ang iya partner, ang iya pag-convert, is a protector of your probiotics. Kaya ito halintanan. Ito halintanan, ito halin ang serotonin nga gina-convert into melatonin. Meaning to say, kung ang factory mo protektado, ang factory mo sang serotonin nga dagali ng melatonin protektado, mas nami ang supply sang serotonin to the brain, mas nami ang pag-produce sang gitawag nga melatonin. Kung nami ang melatonin mo, nga production kay ginom ka D3 bio,
1: okay,
0: mas nami ang pag-repair sang aton lawas, no? Di mo makita nga melatonin gili, hindi mo ni siya gamay, bali nga pangpatulog lang gili. Ang melatonin gili is a very powerful antioxidant that helps repair your body during sleep. Hindi lang ginapatulog ang lawas mo, kundi isa siya sa pinakamayong partners ang lawas mo when it comes in repairing your body, no? And protecting your body from oxidative stress. So, hindi tapag smolon ang tulog. Ang ibang gambal, uy, 50 anyos na kuya.
1: Oh,
0: 5 hours, okay na.
1: Okay.
0: No. As much as possible, you sleep to 7 to 8 hours. Importante na.
1: Sir Boy, facts niya, nga ang tigulang, ang nagaedad, ang less na gidi ang melatonin level niya. So, amunin kinanglan, butangan ta, sining aton nga D3 bio, Sir Boy.
0: Correct, no? Amun ginagis ang nakapasalamat kung akon iloy 92-93 na, ha, namin itulog, uturas, tulog pag inasapon.
1: Uh-huh.
0: Ha? Kay, ang sikrito na, mayo ang iya gut bacteria. Nga, anami ang probiotics ang mami ko, kay palakaon sa mga atsara.
1: Okay.
0: Palakaon sa mga ginatawag nga
1: fermented,
0: mga fermented nga mga pagkaon nga rich in probiotics nga gapadamo man sang imo serotonin level. So on technique da, no, inom ka D3 bio, kaon ka sa mga atsara, kaon ka da, inom ka da sa mga probiotic drinks, inom ka Clinicas probiotics, ang kape mo pre-bio coffee, updan mo sang D3 bio, nami ang imo gut health, nami ang imo sleep, nami ang pag-repair sang lawas mo.
1: Wala ka na, wala ka na hahanapin pa.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Basta may ara ka D3 bio, Clinicas probiotics ka gining at
0: pre-bio coffee,
1: no? Pre-bio coffee.
0: So kung gusto mo nami ang imutulog, para gusto mo nami refresh ka pag magbugta mo, hindi nga nagtulog ka, dubaldag hapon lawas mo, magbugta mo duway ka tinulugan, ay mag D3 bio, parisi isang Clinicas probiotics. So, hindi lang kontra mikrobyo, kontra sa ginatawag nga trangkaso, hilanat, kag ubo, ang ginauban ni D3 bio, pagpapanami sa tulog mo, ay, ara, manggapon, ang ginatawag nga the superfood supplement, ang D3 bio.
1: Okay. Now, sa sulod na iya sang aton nga organ, sa sulod sang aton nga lawas, Sir Boy. Pero may ara man kita nga nagahatag protection sa mga internal, external, like for example sa aton nga skin. Ti ara iya ang aton nga DTX Beauty Soap, Sir Boy. Dapat maligo man kita adlaw-adlaw bisan sining matulutog na nga panahon, Sir Boy. Kaya nga, dapat moisturize ang aton nga skin, dapat ang mga bakterya hindi present na or due tayo lang ang mga bakterya kay mabuligan gid ini patay sining aton nga DTX Beauty Soap, Sir Boy. Nga ano may ara sa DTX Beauty Soap, Sir Boy, nga ang makabuligid bacterial kag beauty pa sa bakterya makabulig pa siya, Sir Boy.
0: Kay may antimicrobial properties ang VCO nga sa DTX Beauty Soap. Antimicrobial, meaning to say kakas, hindi lang bacteria, kundi dala po ang fungi, viruses, and parasites. This basically protects you from skin diseases kung ang abon mo, DTX Beauty Soap, no? So, mga layo ka sa ginatawag na psoriasis, an-an, bun-e, pagdamo sa pimples mo, mahagan-hagan. Kay ang DTX Beauty Soap may VCO. Ini mga VCO nga may antimicrobial properties, amo manigapugong sa pagdali sa pagbaho sang imulawas. That's why you stay fresh longer kung ang abon mo, DTX Beauty Soap. Regarding sa beauty properties, hindi matawaran. Ha? If you want to be whiter, ay, may pa-pain ang DTX Beauty Soap nga gapaputi si mo skin. May pag natawag nga skin whitening amplifier kitungod may guava extract.
1: Uh-huh.
0: Extremely rich in vitamin C. In fact, sa local, I think the native guava is the highest when it comes to vitamin

0: vitamin C content. This is really important in releasing what we call glutathione, no? Gapadamo sa production sa glutathione and production man sa collagen, no? Which helps repair your skin. Hindi nga glutathione, balo naman ta. Sikat niya. Sikat ni when it comes in whitening you and protecting your liver, no? So, duangan mo na sa papain.
1: Tapos, nagpa-smooth pa sa imo skin, nagpa-clear pa. Karami iyasang pagkaputi, ya, Blaser Boy.
0: Correct, no? That's why, ang imo gusto mong habon mo nga, mumot ka na, hamis ka pa, gamat-amat ka pa puti. Mag-DTX Beauty Soap ka na.
1: Okay, pro partner, ni sa akong baho imo ilok, Blaser Boy. Mm. After bisan, tapos ka paligo, balason ka lang gamay, at yara dayon, ang mga bakterya dayon, nagatipon, labi na gid kung hindi matinlo ang imo nga ilok, Sir Boy. So ara dayon nagagwa ang baho. Speaking sa baho, may ara kita protection. Mm-hmm. Ining aton Clinica Diofresh 48 hours nga protected ka, Sir Boy. Buti nga hindi ka na mahuyaya, may self confidence ka, makiistorya sa imo mga kilala, kay nga nadula ang baho. Hindi ka naman mga hulamsing t-shirt, Sir Boy, kung kaysa ha? Ang t-shirt bala, nga may mga tao, nga may mga mabaho ng ilok, nanghulam ka pa, ara da, ginalatnan ka, sang mga mabaho, Sir Boy.
0: May anxiety. Malay mo itong ginulam mo nga t-shirt, ay may mga bakterya na tugili nga dala sa tigiyas ang ginulaman mo base nagkadto sa imo, no? So, when it comes to deodorant, mag-Clinica Diofresh ka. Ang Clinica Diofresh ay deodorant kini nga may VCO nga kaya tapnaon ang mga mikrobyo nga gatuga sa mismo nga underarm body odor. That's why ang Clinica Diofresh gives you 48 hours of freshness kasi mismo ang source sa pagbawas ng ilok mo, gintap na gid, no? Ang mga tamat pasanag, ang was damlag sa imo ilok, kay may vitamin E, no? That basically helps in gapanami sa imo skin, sa imo underarm, ka gamat-amat iniputi. So, mag-Clinica Diofresh every day.
1: Ano, Sir Boy, ang first ni mga move, aga na, like for example, ini maulan-ulan. Ako yung Sir Boy, gapangapigig ko dahil niya. Kaya ang kapi nga ginagamit ko is DTX Coffee Mix. Ako ya proven ko gid kung nagakapi ka na, naga-detox ka pa dahil sining aton DTX Coffee Mix, Sir Boy.
0: Ang DTX Coffee Mix kay may gatawag nga DSE, a powerful antioxidant that basically helps your body recover from oxidative stress lalo na sa aga pa, no? So ang kape mo mismo ga detox na si imo in a cellular level ginduwangan pag isang chia seeds which is rich in fiber that also cleans your colon, detoxify your colon from mga mucoid plaque that palayo ka sa colorectal cancer. So diin ka pa, no? Aga pa ga detox ka na kung ang kape mo DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yan double barrel, nga pag detox sa lawas mo kibisyuhan ka palapulaw ka, no? Toxiniga ni nang dupuno kagidya sa mga unhealthy nga kind of lifestyle.
1: Ang cellphone, Sir Boy, unhealthy mo nga practice mo nga lifestyle.
0: Mag DTX Premium ka. Ang DTX Premium Coffee may ergotionin anin sa gano mushroom. Ini nga ergotionin is a very powerful antioxidant man. Damo ta dinga stolyahan nga antioxidant pan misa isil, but ergotionin is one of the most powerful man, no? Ang ini nga ergotionin has the ability to revive all gatawag natin nga use antioxidant vitamin E and vitamin C para mausaltan sa lawas ta. Ang nami pagidi sa DTX Premium Coffee kay ang sweetener ni Stevia, no? So kung gusto kaya kung hindi kaya bisyuhan, kung ang gusto mo lang niya nga maghubin ka through drinking coffee, ay pwede mo na yung maanli. Kay Stevia, hindi layo ka sa diabetes. Kung ang imo kape, DTX Premium Coffee kag sa pagkanamit klase nga kape, no?
1: Kaga isa pa, Sir Boy, kung gusto tayo nga suportahan ng aton digestive health, yung mga sasulob la sa aton nga digestive system, Sir Boy, kinanglan tayo magkape gamit ang Prebio Coffee. Nagabulig niya sa promote sining growth and bacterial gut bacteria, Sir Boy. May mga bacteria niya sa aton nga gut mo. Para maging healthy sila, mag-inom ta sing Prebio Coffee. Nagabulig mo ni panami sang imo nga bowel movement bala, kung medyo hindi nami ang imo nga pag itchar, kinanglan mo mag-inom sining Prebio Coffee, ti nagaprovide man sang energy kag alertness, kung sige ka inom sining Prebio Coffee, Sir Boy. Mm-hmm. Ti ara ginabuligan niya ang imo nga gut nga maging healthy pagkaon niya sa atong mga bakterya sa sulod sa atong tiyan, sir boy. Mm-hmm. Ah, gakapi ka na, ginapakaon mo pa para maging healthy ang imo mga gut bacteria, sir boy.
0: Oh, mag prebio coffee para sa mga buringot kun aga, no? Gusto uh-huh. namin mood niyo plan may mag prebio coffee. This is the mood enhancer coffee, no? Kung gusto mo ya probiotics man lang gid, kung gusto mo ya ma-repopulate, magdamo liwat ang good bacteria sa imo tiyan, mag Clinicas Probiotics kana. Ang Clinicas Probiotics puno sang ginatawag nga mga good bacteria that produces your happy hormones. Gapanami isang pag-usap sang antioxidants, sa mga minerals and vitamins mo. Ginami man ang imo metabolismo, ginami man imo digestion, no? Ang Clinicas Probiotic has 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics. Importante ng term spore-forming. Kaya why niga kapatay sa ginatawag nga asidos ang tiyan mo? That's why you get the full benefits. Kung 80 billion, mahalos 80 billion gin makasulod sa imo ginatawag nga gut para magnami ang imo gut health. Kung ang imo sporebiotic supplement is Clinica Sporebiotics.
1: Okay, ang isang gina-introduce kayo, sir boy, hindi sila magkalipat, ining aton nga extend food supplement for men. Iniya given na niya, may knowledge niya nga itong mga tagpalamati nga makabulig ini sa mga luya ng mga lalaki, sir boy. Ang ila pagkalalaki kung isa daw ginahikayan sa ilang mga misis, ha? Gahambal sila. Wow. Ma, pila ka pa karon nga sa isa pa lang karon wala na. Ati ini sir boy, extend food supplement for men, may ara ni sa nga makakaglawas ka nga nag-alleviate mismo labi na gid sa mga babae man, sir boy, hindi lang panlalaki, mga menopausal lang mga babae, mabuligan kung mag-inom sila sining aton nga extend food supplement for men. Ha? Nagabulig sila support sa ilang mental during sang ilang transition period, sir boy. Nagabulig man ini maging healthy sang ilang skin. Ang makakaklabuas ka nagabulig sa aging, nagapromote sang healthy looking nga skin, sir boy. Kaya nga grabing antioxidants man siya dire. So magtake kita para maging healthy man kita, nami ang flow sang imudugo. Ang dugo, sir boy, isa ni ka-vital ng mga pamaagi kung paano ma-distribute ang mga healthy na mga siling natin nga vitamins kag minerals sa aton nga ginakaon, sir boy.
0: Importante so, ng blood flow, no?
1: Blood flow! So, speaking sa blood flow, sir boy, anong imo mga rekomendasyon niya?
0: Ay, kung nami man, no? Kung gusto ka nami imo blood flow, syempre mag-extend full supplement ka, kampiyon pang paama, no? Medyo tay ka pang, ha? Medyo tay, gataas pang resistensya nga gusto ni misis na. Pero kung gusto mo nami man imo blood flow, ha? Pag tumaan mo extend, pamasahi ka, anay. Ha? Mm-hmm. Pamasahi ka kay misis, ha? Using sang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ang hagod ang ginahatag sini sa imo mga kasukasuan, sa mga tired muscles mo to release stress, no? That's why kung abang ginamasahi ka niya, ginagaan mo full benefits ang imo tired muscles ang init kaghagod ng pagmamahal, uy, pagmamahal sa ginatawag nga DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon man ng aromatherapy nga ginatag sini. Kung biyahilo ka, kung galingin ng ulo mo, simutan mo lang ang DTX liniment oil, mat-amat na ni dula ang imo biyahilo, no?
1: Sige, sir boy, wala dat kimpo. Lapit na ang aton oras, sir boy. Ano ang mga rekomendasyon mo? Diin sila pwede makabakal sining aton mga produkto, sir boy.
0: Of course, available tanan ang aton produkto sa amon mga clinics, no, dito sa Bacolod, sa Rinaldi Street, sa Libertad, and sa available man sa mga major pharmacy, no. So hindi nagidabudlay pangitaon subong ang DTX 500 dito di Bayo ng MTC kag ang ginatawag nga Eye Care Gold. Ara man kami sa TikTok kag sa Lazada, kadto kamo sa official store namon. Para maka-order ka mo online. Sumula apari hanggang hulo ay may Ditli Bayo na gituod, no, tungod sa ginatawag ng mga logistic partners nato, no. So hindi ilipat, hindi maglipat, adlaw-adlaw mag DTX 500, mag Eye Care Gold, mag Mighty C, and of course kay Gaulan-Ulan. Gusto mo po tiktado ka kung tatlangkaso ubosip on kagilanat, mag Ditli Bayo. It's a Monday today, start your week right. Ako si Boy Salueta, Gamble, God bless. And stay healthy.
1: Oo, gina-welcome ko ang tanan-tanan nga naga pamati subong sining aton nga programa labi na gidra sa barangay 35 Sir Boy. Kag bilog nga 61 barangay sang Bakulod. Kabay nga tutok kamo permi indiyat ni Doc Ramil Oy aton pinalangga nga CEO nga nagahatag gid permi nagapalibog gid permi kung paano makahatag sing mga tips information sa ikaayong lawas. Salamat man sa aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño. Sa atong nga station manager Sir Rods Palma kag atong mga technical partners today si Nathan kay si kag si Sir nalipat ko sa kay Sir Daniel. Okay, mayong aga sa tanan-tanan, kabay nga ang Dios magpakamaayo kag maghatag sa aton proteksyon adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong
3: lawas. Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sa aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM sa Guy Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, Differ Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agun nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! Thank you.
3: para sa masafe nga pagpanganak. Ari na ang Jaisirus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaisirus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaisirus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaisirus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.

0: ay maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Northern Negros, impunto alas 10 sang aga.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Isa naman ka edisyon sang bombahanay ang inyo mabatian. Kaupod ang inyong alagad sa impormasyon kag serbisyo publiko. Si Bomba Marilo. Diri ginahatagan sang tigo ka mga isyu nga nagaapekto sa aton tagsa-tagsa ka komunidad. Mga balita nga komprehensibo, matuod kag may ginhalinan. Mga diskusyon nga dapat ninyo mabatian.

Buwan na mga biyan, isa na naman ka mayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Welcome na naman diri sa aton nga pagpangalagad sa Bomba Hanay sa Norte. Subong adlaw mga ka K5O ng Lunes kita sa bulan sang Agosto. Amo na ning ginatawag naton nga Tiempos Muertos o kon tigkiriwi mga ka K5. Siling pa sa aton mga katigulangan, amo na ni ang tion chimpo nga pamigadong tawo mga ka K5. Ti were hoping nga ti apisar sang kapigaduhon magapaning kamot kag magapaning wa kita gyapon na.

Subong adlaw ka K5. Today is August 3, 2026. Kadasig lang sa mga binulan, kadasig lang sa mga tinion mga ka K5 no do kasan o lang. Subong adlaw ka K5. Paano naman kita? Ikasyam na kita or ikawalo na kita nga bulan sining tuig 2025 isa gyapon mga ka-K5 pari kita nagapangisay-kisay nagapanikay-sikay nagapaningkamot mga ka-K5 nga maka nga mabuhi gyapon apisar sang kapigaduhon subong sa aton nga panyimpo diya muna siling ta mga ka-K5 subong Agosto na August na tiyempos mertos na siling pasang aton mga katigulangan amo ining sira sang galing mga ka-K5 nga kun sa diin ang mga kawatan na gaginuwa o kawatan karbaw, kawatan bugas, kawatan na motor, kawatan asawa nagaginuwa ini nga bulan mga ka-K5 sang Agosto ining bulan sang tigkiriwi. Di apisar siling tagani bisan pa nga tigkiriwi mga ka-K5 maning kamote sang ato na nga mabuhi kita. Hindi kita magsalig sa iban, hindi lang kita magsalig sa mga ayuda gikan sa gobyerno. Basta sa aton nga kaugalingon mga ka-K5 maning kamot gi kita sa aton nga pagpangabuhi kay ti mo ni siling ta. Hindi ta man niya masalig ang aton nga pagpangabuhi sa iban nga tawo mo, di ba? Hindi ta man niya masalig ang aton nga pagpangabuhi sa iban nga tawo. That is why nga siling ta maninguha kag maning kamot gi kita ha. Plastar.

0: sige mga ka-K5, madamo kita sa pag-aulo istoryahan, dugay-dugay. Diri lang sa aton niya pagpalagad sa bombahan ay sa norte. Malambutan kita sa aton nagabagusbos nga signal. Dira iya sa may syudad sang San Carlos, Banwa sang Toboso, Calatrava, Minapasok, Don Salvador Benedicto. Lambot man kita mga ka-K5 sa syudad sang Escalante. Nagasigabong kita dira mga ka-K5 sa syudad sang Escalante. Naturalmente, dira sa syudad sang Sagay sa 25 ka mga barangay. Kadamo na sa mga nagamonitor karon sa aton. O kabay pa kontani mga ka-K5 nga yara gid kamo sa maayong pagkahimtang subong adlaw. O plus star tuto kamo nagapamati na kamo sa bombahan ay sa norte mga balita nga dapat ninyo may buluan lokal mga ka-K5 nga nagakatabo diri sa aton sa norte nga bahin sang Negros Occidental. O tuto kamo plus star mga ka-K5 sa mga nabukid naton nga bahin sang aton nga mga kalugaran diri sa segundo distrito. Subong man sa nabaybay nga bahin may agagid sa inyo tanan-tanan sa aton nga mga nagapamati dira sa mga kabukiran. Mayad-ayad gid nga aga sa inyo tanan-tanan especially sa mga bukid naton nga mga barangay kadamo gid gili sa mga nagamonitor sa aton dira especially sa Barangay Poy, Barangay Marcelo, Calatrava, Barangay Bugang, Barangay Lopez Haina, dira man sa may Barangay BF Gustilo, Barangay Celestino Villasin, kadamo gid gali sa nagapamati sa aton mga ka-K5. Lipay kita nga may baluan nga ara kamo dira sa aton padayon nga nagasuporta sining aton nga palatuntunan sining aton nga stasyon K5 News FM. Nagapamati na kamo sa K5 News FM Northern Negros. Aton ulo istoryahan karon mga ka-K5 kanami isang aton yung mga topiko subong adlaw. O kanami isang aton yung mga topiko subong adlaw mga ka-K5. Plastar kamo dira kay ready naman ako nga mag-presentar sa inyo para sa aton nga programa subong adlaw Bombahan ay sa Norte. Ambot kita diri sa Manapla, Cadiz. Nagpipila ka porsyon sa mga kaislahanan sa Isla Sang Panay. O, yari na ang aton yung mga pangulong dinalan sa aton ng mga headlines. Ang pagpameste sang RSSI, dako gid niya problema sa gihapon sa aton sa agrikultura mga ka-K5 sa pila naton ka mga barangay na subuan kita magtulok sa mga kakampuhan sa mga katubuhan nga padayon nga ginautot sining halit nga RSSI. Tuloy istoryahan taman karon kay ti mayara sang ayuda nga maabot para sa mga affected or apektado sining RSSI. Istoryahan taman mga ka-K5 ang Kunbala, ang barangay kag SK election madayon gid sa November 2, 2026. Kay pagkatapos mga ka-K5 sang zona ni President BBM, may mga pila ka mga statement kita nga nabatian. Particularmente mga ka-K5, ang statement ni House Deputy Speaker, Congressman Albie Bantog Benitez nga madayon na gidiya sa November 2, 2026 samtang sang pagkaaga mga ka-K5 sang paglipas isa kadlaw nagpa-interview man ang iya anak nga congressman man congressman sa tersero or sa third district ang siling sang iyang anak nga posible madayon ang barangay kag SK election sa 2028 pa. naglingin ang ulo sang aton nga mga nagahanak nga mga kandidato sino gid lang matuman sini ang amayo ko ng bata. Inano man sila nung nga mag-amay, way ka istoryanay. Kay ti suno sa amay, kay Congressman Albie Bantog Benitez, nga sa November 2, 2026, dayon gid ang eleksyon, kay ti nag-istorya sila gani ni Rimulya after the zona, nga madayon gid sa 2026. But suno naman kay Congressman Javi Benitez, ini si Congressman Javi Benitez, gahana man yung manging gobernador, no? Ti... I do not know what will happen if ever nga maghana ni sa kag magfile sa pagkagobernador guba gid ang gentleman's agreement. Oti siling man ni Congressman Javi Benitez nga posible madayon ang barangay kag SK election pero sa 2028 pa. Now what will happen? Today Monday, August 3, 2026, may mga hinuring-huring na sa mga tinalikdan nga adlaw sa tong Biyernes, may mga hinuring-huring na nga posible kansilahon. Posible may mga mamalidha nga magaduso sang bill, mga kaka-K5, magaduso sang hagna nga i-postpone na naman ang barangay kag SK election. Oh, may isa kita diri ka congressman nga nakita mga kaka-K5 nga nag-file na. Oh, may isa ka mamalidha nga nag-file na sining house bill para kansilahon or I mean i-extend pagid ang barangay kag SK election. Tutukan ta na karon. Ariyo tutukan ta maning animal. Oh, matawag ta ni sa animal. Nami ni sa tawgon animal kay nga feeling vlogger. Nagpakuno-kuno nga vlogger ang animalya. Sa banwa sang Toboso ay nagpakuno-kuno sa nga vlogger. Justa scammer gali. Hindi siya gali vlogger kundi scammer. Nagpakuno-kuno sa nga vlogger nga kuno kumprahon niya ang baligya nga isda sang manog manog isda igo murahon mga kaka-K5. Scammer galing animalya, hindi galing vlogger. Ina kagiban pa nga balita mga kaka-K5 aton tutukan diri gid lamang sa aton nga pagpanglagad sa bombahan ay sa norte. Isunod naman karon kun may oras pa kita inibalang hinatagay sang uplift program balikan ta ni mga kaka-K5. By the way, istoryahan aton dugay-dugay ang uplift program. Agod nyo mahisayran ang aton nga mga kauturan, ha? Agod nyo mahisayran ang aton nga mga kauturan, mga kaka-K5. Kay ti kalabanan nga ginabasol sining mga pumuluyo nga wala nadala sa uplift program, mga barangay officials. Diyari pamati ka mo, ha? Pamati ka mo, mga kaka-K5. Kay kaluluoy ang aton nga mga barangay officials nga sila iya ang ginabasol sang mga ilang mga constituents. Sila yung ginabasol sang ilay ang mga constituents mga kaka-K5 kay kuno ang barangay amo ang nagpili, no? Istoryanta. Una na ton yung topiko mga kaka-K5. Amo niya. Sige, plastar. By the way, may aga sa Manugdaog na barangay Kagawad dira sa may barangay Sikaba, si Cecilia Flores Omban. Hindi na gid mapunggan, madaog gid nga Kagawad. Wilma Soson may aga, Wilma Rosal may aga. Oy, paki-share sa aton Facebook live. Sige mga kaka-K5, diri kita nay before naton kwaon si kaka-K5 Ariel Apas. Sa mga tinalikdan nga semana, nagwa na ang lista sining uplift program. Anong uplift program? Amo ining ginatawag nga unified package for livelihoods, industry, food and transport o kon uplift mga kaka-K5. Di ini nga programa under the administration of President BBM. Now mga kaka-K5, ti ang makabaton sini sa pagpanalawsaw naton, 7.5 million households ang makabaton sining uplift program nga tag 2,000 ka pesos. Gin-divide ini sa tatlo ka grupo. Ang unang nga grupo amo ining mga 4 piece o kon pantawid pamilyang Pilipino program. Kag walang gutom program. Ikaduwa, amo ining ginatawag naton nga mga near poor o kon mga pigado naton nga mga utod. Ikatatlo ang aton nga mga SSS members nga mga pigado, mga kauturan. Now, paano ang pagpili sini mga kaka-K5? Agod nga mahangpan yung bla. Paano ang pagpili sini? Kiti kadamo sa mga constituents naton, kadamo sa mga utod naton, kadamo sa mga pumuluyo nga wala man naka-avail, nga nagkululumod kaginbasol nila sa ilang mga barangay workers kag barangay officials. Sana siling tana wala ko nag-aapin sa aton nga mga barangay officials kag barangay workers. But this is the reality. Amo ini ang hublas nga kamaturan. Oh, wala iya dapat hindi naton pagbasulon ang barangay officials o barangay workers. Ano ang trabaho diri sang barangay workers kag barangay officials? Anong trabaho ni Kagawad, ni Kapitan, ni BHW Christian Puluang? Ang trabaho nila mga kaka-K5, amo gid lamang ang magpanawagan sa mga pumuluyo. Oh, meaning sulugoon lang ining aton nga mga barangay officials kag mga barangay workers. Ang ila trabaho sulugoon nga magpanawagan nga tipunon ang mga naka-avail sining uplift program. The rest sina wala na. Wala sila sang poder nga magpili nga dalon ang isa ka pumuluyo sa ila barangay para sa uplift program. Meaning to say, ang obra kag trabaho sang aton nga mga BHW, barangay tanods, utility, barangay kagawad, barangay kapitan, amo gid lamang ang magpahibalo. Ha? Sila ining ginsugo nga paipahibaloon ang inyo mga pumuluyo nga reading lista nga magpadulong sila sa barangay. Dala sila sa mga requirements nga nakasaadere kay nadala sila sining uplift program. Paano ang pagpili sini mga ka K5 ti area? Ang four piece under the agency of the SWD. Ikalawa mga ka K5, may gintawag kita nga CI or community based monitoring system o kon ining mga CBMS o muning community based monitoring system. Tipagi diri mga ka-K5, from the word itself, kung i-translate natin sa iligay noon, komunidad nga ginamonitor, nga hindi naman kamo sa ginamonitor, ginapamangkot. When we say monitoring, may mga pagpanilag, may mga pagpamangkot, may mga pamangkot, kaya dapat sabton. Now, paagi diri, may interview nga natabo mga ka-K5 sa tag-sa natin ka mga utod, balay-balay. Tanawan nyo da bala mga utod, mga byan, ang inyo nga mga nakatapik dira sa inyo pwertahan, sa inyo balay, inang survey bala? Survey bala sang PSA? Ha? Kung may ara ka mo dira sang survey sang PSA, inablang inasuma kung pila ang population nato, ng kadabuon sang aton population. Di kung may ara ka mo dira, tanawan nyo bala? Kay may check na da ang ginatawag nga CMBS. Di ara na da, ginatsika na da mga ka-K5, o? Oh? Para na da, nakabutang na da mga ka-K5, ang CMBS. Now, ano ining CMBS? Sa mga tinalikdan yung mga tuig, mga ka-K5, nagkandak ang aton PSA sang survey o kung ining CMBS. Di ginapamangkot kita kung pilang income naton, ano ang aton palangabuyan, ano ang aton nga pamaagi sang aton nga tubig, ano ang aton nga pagkaon pag sinalayo, ti karon to ko nagpatikal-tikal ka man, karon to ko nagpabugal-bugal ka man, hindi ah, damo ko may kwarta, may bata ko nga siman, may bata ko nga abroad. Posible, hindi ka ginmadala. Paagi sa data, mga ka-K5. Ti amo na sa nga dapat, ginaklaro tadi sa atong programa, nga wala iyas ang gahom ang aton nga mga barangay officials nga magpili para sa uplift program. Amo ni abing na misinterpret sa aton nga mga pumuluyo nga pirmi lang mabasulan kag mahantalan maimo tapalan ang aton nga mga barangay officials kag aton nga mga barangay workers kay tika relate ko sadtos namo. Wala iya ang mga barangay officials nagapili sang sinong madala sa sa uplift program. Meaning to say, gin-survey ka mo sa PSA. Now, pag may record na ang PSA nga ikaw kwalipikado ka nga makabaton sang 2,000 ka pesos, i-send ni sang PSA o kon Philippine Statistics Authority sa DSWD nga amuning aton nga mga latagan tag 2,000 ka pesos. Pagkatapos nga mabalidate na sang DSWD, mapadala ini sila sang master list or finalist or pinal nga listahan sa mga maka-avail sang tag 2,000 ka pesos, ipaskil nila sa barangay. Now pag resulta dira nga ara na ang mga listahan, si barangay na naman mga ka-K5, sila ning manawagan, oy sa purok kwanda, purok tinago, di matultulan. Ikaw ang Phil Silistial, nadala ka sa tag 2,000. Amula ng trabaho. Di karon kung pagpanawagan to ni kagawad, nga mayroon di si Phil Silistial nadala na sa purok tinago, di karon si Ariel Apas, karon bi mawadang-wadang kag matinikal siya karon niya. Di ako ya, wala ko yan nadala? Ha? Wala ko yan nadala? Ha? May pinilian kay mo kagawad, nandira na mga ka-K5, nga misinterpret sang aton yung mga utod kag mga byan. Binila ang barangay officials, ang barangay workers, ang nagapili. No, hindi. May final na ninga listahan. Na-survey na ninga daan mga ka-K5 sang taga Philippine Statistics Authority or PSA ang dinipasa nila sa DSWD. Pagkatapos nga ra ng listahan sa DSWD, ipasa nila sa barangay. Si barangay mga ka-K5, ang trabaho ni barangay sa mga barangay kagawad, sa barangay kapitan, barangay health workers, or any other nga mga staff sa barangay, amo lamang ang manawagan. Sa liwat, wala sang gahom ang barangay. nga magpili dira nga isulaton niya nga muno si kwanto si Chopilo Gingguna dalon ta no. Ang final nga listahan ginhatag na mga ka K5, no? Ginhatag na ginhatag gid lamang halin sa DSWD or halin sa PSA, pakadto sa DSWD, pakadto sa barangay. Ang obra diya sa mga barangay officials ta manawagan gid lamang nya mo niyo mga listahan no sa Purok. Sa Purok pala suyop, amuni. Sa Purok mga Marites, amuni. O, meaning to say, ginhatagan na gid lamang sang aton nga ahinsya sang gobyerno, sang DSWD, from PSA, ang final nga listahan kung sinong nagkaladala. Ang obra lang yan sa mga barangay officials, ta? Amo ang magpanawagan nga muni nagkaladala. Kung isa mabasulan ka pa, kung kaysa mabasulan ka pa, kita mga ka-K5, gusto ta nga tudluan ta sa insakto ang aton nga mga pumuluyo. Nga mo sini ang plastada. Wala sang gahom, wala sang diber, ang aton nga mga barangay officials nga magpili kung sino madala sa uplift. May ara na nga daan final nga listahan halin sa Philippine Statistics Authority going to the office of the DSWD pag-validate sina, ipadala sa barangay, si barangay manawagan nga ari ng listahan sa mga nagkaladala and then makadto sa kunsa diin nga venue mga ka-K5. Klaro? Klaro? Hindi klaro, klarohon tapagin. Okay, kung hindi klaro, klarohon tapagin. Hindi mo na mga ka-K5, no? Kung kaisa mabasulan tang aton yung mga barangay, ah, si Kagawad, ginpili ilang iya nga, pamilya, pero sa pagkamatuod, wala gid siya sang gahom nga magpili, mga ka-K5, kag wala gid sa nagpili, dira, kaya nga, hindi kasi pwede ka pili, kag hindi man sa, pwede ka butang da, kailis da sa mga listahan. By the way, mga aga, Archie Chanosa, TL Cadiz, mga aga, Arceli Paubaya, good morning sir, watching from Pinapugasan sir, salamat mga taga Pinapugasan sa mga utod dada, kag mga kaigsuunan sa Pinapugasan, maayong adlaw gid sa inyo. Aryo! Waon tablang balita, with ka K5 Ariel Apas, kay daw na umul ko sinisang animalistic approach ni Gas Camero, nami ni Kaptan Blang Ulo ya, kag ibagnos magnos sa asin. Nami ni mga ka K5, Kaptan ng Ulo ya, kag ibagnos-bagnos sa asin. Sa anong rason? Pati mga manog-isda, oh. Pati manog-isda, gin-scam. Oh. Pati manog-isda, gin-scam. Why ka nagidya kung sinsyang animal ka nga scammer ka? Bawa ko na ako maskaman mo, ibagnos na ka sa asin, animal ka. Ari mga ka-K5, isa-isay sa aton ni ka-K5 Ariel Apas, ang natabo dira sa may Banwasang Toboso, may isa ka manog baligya isda at ano blatani, kapaning kamot, kapaning uha, nga patas nga pagpangabuhi, patas nga pagnegosyo, tapos intuon ka pa sang buisit ni nga scammer. Kadamo naging sa mga naibalan, no? Kadamo naging sa mga naibalan. Ari, tokibontang istorya, ang balita, with ka K5 Ariel Apas, nga ang nagpakunukuno nga vlogger, scammer. May kampiyon nga balita si K5 Ariel Apas.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Ariel?
2: Yes, K5 Bomba, may nga aga. Kaling nga natabok, kaling nga isa ka nagpakilala nga vlogger, feeling lang ini vlogger K5 Bomba. Yung biktima, ang isa ka managbaligya isda K5 Bomba, masobra 10,000 kapisos K5 Bomba sa ginabaligya lang nga isda K5 Bomba. Natabok iniyakan niya itong Julio 30, 2025 K5 Bomba, sa may bugang sakop sa Banwasang Toboso K5 Bomba. So, karong K5 Bomba, bye-bye yun ta, ang natabo ining insidente K5 Bomba. Kagagin kilala ang biktima, nga manog balik yung isda, si Placido K5 Bomba, kagresidente sa may barangay Salamangka, Banwa Mansang Toboso K5 Bomba. Kagahapon lang din sa lamang adlaw K5 Bomba, ang nagpa-blatter sa Toboso PNP. So, K5 Bomba, sa base sa pahayag ni Placido, ang manog balik yung isda, ang estilo sang isa nagpakilala vlogger suno pa saya sa isa panaysayon kagahapon nga adlaw nga hambal sa nagpakilala mga vlogger kay Pabomba sa may magtikon na nakita mo ti nang hambal sa tay kumusta tay imong nga pangabuhi subong tay ti amo to sa nagbuligi isda ti pigado gid tapos sa kini nga kung isda inangkat po lang ni, hindi pa niya akong isda. Ako lang hindi pa ginsyahan para makakaon akong pamilya.
0: Bali, dogin alsada, yan lang, gin alsada.
2: Oo. Yes, kaya bumba. Nagamalambal man ang mga amulapin ng vlogger nga, ay kaluoy man tay. Titay, pakyawon ko lang na tay, imo baligya tay, pala nakakilo tay. Tayambal ni tatay, ay nga, 16 kilo ni sa. Tapos mga kuha naman na kapay bumba, bangros ka nga na to, mga bulaw, mga munang baligyan niya nga isda. Te, karon, si tay, pakiawon ko lang na tay, kung pila man na karon tay, ako nang bayran. Kaya ipanghatag to ni sa mga tao nga maglabay di, kaya maluoy man ta sila, kaya vlogger ko tay. Ba? Tamo na stilo kay kapay bumba. Usap karon kay kapay bumba, tinagambal siya nga dito lang ta sa may bugang, sa may bangga sa patio, kaya... dito ta manghatag kay dito lapit ang akon auto nga salakyan ato tokong kwarta.
0: Wow.
2: Amo na kay bomba.
0: Lalaki ning scammer?
2: Oo, lalaki, dako lawas dako tiyan.
0: Wow, animal.
2: Amo na kay bomba, ang aplastada sa dito na, ti siyempre may ara ko gisin nga si mo sa nga nagsunod si tatay sa nagpakilala nga vlogger kay bomba nga naka-scooter ni Euro type nga scooter kay bomba. Puti og ito mang color sang scooter sang nagpakilala nga scammer samtang gasunod si tatay pakadto sa may bangga sa patio

0: layo pa ka kay Paybomba, mga kapin kun kulang 4 ka kilometro kay Paybomba.
1: Ati layo-layo pa pero te kun biyon mo na mga kwa na mga 15 minutes gro mo na kwa na 15 minutes.
0: Oo, amo na kay Paybomba.
1: Sige.
0: So karon kay Paybomba pag abot ito sa lugar, mga nagambal na si tatay kay nagtingala na sa mundo na balakan na bas tatay.
1: Mm.
0: Ti sir, kanang mga sobra na sa smell otso e mobile sir. Basi pwede mo nang babayaran.
1: Mm.
0: Ti amo tong ambal ni na sa tong scammer sa hindi pa ka balaka tay. Kay tungod bangon na luoy ko sa imo, obrahon ko si Timil.
1: Ba.
0: Oo.
1: Pirti ba?
0: Ta oo.
1: Pero gin pangatagin man kay Pai Bariel, gin pangatagin man sang scammer ang isda.
0: Pangatag niya kay Pai Bomba.
1: Sa diin sa mga tawo? Sa mga tawo?
0: Sa mga tawo, ko to maglabay. Mm-hmm.
1: Ti hindi ito kilala, hindi kilala sang scammer tong pangatagan niya?
0: Hindi man, ang kutob lang maglabay, tagaan niya tag sa kilo nga isda. Para may saludaanon ako no, ambal sa scammer.
1: Pwerte ba? Sige pa dayon.
0: Naghambal naman sa kakibay bomba, tay may kas ka tay, kay ikan na naluoy ko sa mga bata, naglabay sa dalan tay.
1: Mm.
0: Naluoy ko, akong bilik kwarta tay, puro kwan, puro libuhon, way ko, ka, way ko coins.
1: Mm.
0: Di, sambal ni tatay, ti nagpati man sa bangod sa purma man sa nga scammer, nga daw, purma adakso kan tatay nga datoon, purma kakibay bomba, kag high class ang purma sa nga scammer.
1: Mm.
0: Ti nagpati man sa, may ari ko di, 2,850, amulan ni akong kambi ang coins, hata ko sa imo.
1: Mm.
0: Tigin ko haya kakibay bomba. So sa maambal naman sa scammer, sa tay, hulata ko di tay, kaya na nakusog ng ulan tay, bayaran talang ka tay, obrahon ko 3,000, kaya naluwi ko sa imo. Bali ang total kakibay bomba, 10,000 lagi kakibay bomba, ang nakuha sa scammer, ang gintaban. So karong kakibay bomba tay.
1: Ah, bali ang total to sang isda, mga 6,9 o 6,8.
0: Oo, 6-8.
1: 6-8 plus ang cash nga nakuha nga 2,800.
0: Oo.
1: Mga 9,600. Eh, butang tabi, 10,000 na tanan na.
0: Isira, isirado ganyan 10,000 kay Kibay Bomba.
1: Mm.
0: So, karon naghambal naman sa katatay, atay, pangudaloy ko sa imo, tay, hulaton, pwede ko mo mahulat ni tay, kay naliway, pagkot yung sa bulsa kay Kibay Bomba ba? Nagkot sa bulsa sa tubang, nagkot na sa likod, tay, suri kita, nabili na kong wallet, ato sa auto.
1: Bilang
0: pwede hulaton mo ko ni tay?
1: Bilang gabang.
0: Tamo na. Oo. Ti, karo na pa mong ba, dito na nakamatngon si tatay, ba, scam gini. Eh.
1: Mm.
0: Ti, pagkapasutoy sa nga, kaning scammer, pakad, to, sa siyo na sa sagay, nagsarurot kay Kibay Bomba madasi nga pagpadalagas sa singgol.
1: Bilang
0: sulayan padlagas ni tatay, why naginalagas kay Kibay Bomba?
1: Bilang gabang meaning to say kay Kibay Bariel kun cash lang ang istoryahan ta, ang nakuha ito nga cash is 2,800 only.
0: 2,850.
1: 2,850 pero ang isda ay pinanghatag iya sa mga residente nga nagalalabay.
0: Oo, yes kay Kibay Bomba.
1: You deposit kag tunga. Animal. Pinangatag yati, hindi naman to ayahan kakunsabo ka kay Pai Bariel? Kung si tatay pa yung pamangkot mo, hindi ayahan kakunsabo?
0: Hindi man ka kay Pai Bomba, kay sunok pa ni tatay, sa pulo niya katuig kay Pai Bomba sa Manuglibod, subong lagi siya nakakuan kay Pai Bomba, kaya yung expect mo, vlogger, kaya ang panayam sa ng scammer, vlogger sa kay Pai Bomba, kaya gusto niya mabulig sa tao.
1: Animal, grabing mudos, no? Kipe Bariel, ipabati takadali sa aton yung mga tagpalamati ang tingog ni tatay. Ano ganyan yung ngalan ni tatay ni?
0: Placido kasi pa mong ba?
1: Placido. Sige, pabati tayong tingog ni tatay.
2: Siwaga, bakit nagpakunok sa may lungsod sa akin. Sige, Placido or Placido. Pagkita ka nakatuig tayo nga nagbaligya sa isda. Sobra, isa, sobra, mga 10 anos. 10 anos. Eh, tuloy naman yung kamotor na kong guba. Sa nadulot lang sa paglibot.
0: Ito itong natabo itong milabay at itong birnes.
2: Huibis.
0: Huibis itong adlo.
2: Huibis pa ito.
0: Oh, huibis pa ito. Pwede mo masaysay ang unsa ang strategy ng gamit sa isa nagpakilala ng vlogger sa na-inform niya.
2: Kay halin ko dire. Lalibot ko mag ito. Pag abot na kong istap, tagang malita ko niya. Tagang pusuke. Pagkahumap na malit, dagan ko sa mga tomatikol. Pag-abot na ko sa tikol, ang tapad ni si kapitan na balay, na tinulang himpalit, na kukwata, o isda. Tapos, pag-iana ang tinulang na doon, kung saan ng isda, ang kubulaw, sa tapilang kilo, ang kutuwiti, kaya nagko ng nilay.
1: So, muna, Kifay Bariel, ti ang pagsaysay sang biktima, kaluoy man kay Kifay Bariel, no?
0: Oo. Kaluoy na din siya?

0: tini nga instances ka kay Fab Ariel, kwan, inang ano nina, kaisa pala ni Tabo or may ari na ni, may natabo na ni nga daan sa mga musini?
1: Yes, kay Kimi Bumba, may isilinti sa no, pasang nga tubuso PNP, sa Gris na may banwasang nga tubuso, kaisa lang kay Pabumba, puro sa mga pipila ka mga lugar, nga lapit mandra kay Pabumba, amin na tabo naman sa Calatrava, San Carlos, kagaling man sa sunod sa Escalante, kalabot yan ang modus kay Pabumba.
0: Amo gining style niya gali isang modus, siya kung lukumprahon niya, kung abi daw naluoy, ginsa.
1: Oo, oh, oh. Yes, kay Pabumba.
0: Daw piyo-piyo, ginsa nga, tay, nay, mo kaluoy si imo, nay, kumprahon, taning imo bligya, nay. Kay gali kay halit gidya gali ka kay Five Ariel no? Amo to galing style ya para nga makakuha sa sang kwarta kagamay sang nakuha ya gani ka kay Five Ariel eh.
1: Di ba? So karon kasi Five Bomba na balaka si Tate Placido mo kanang ambis nga magpangabuhi na sa mga libot kay Dadlaw-Adlaw, bangon man siyang seguridad kay Five Bomba na hadlok naman sa mga libot kay Five Bomba. Amo na nang balakan siya pamilya kay Five Bomba.
0: Mm. Diyaryo, sa aton nga mga utod, ha? Sa aton nga mga utod sa mga nagapamati karon, no? Nagapamati sa aton istasyon kay Tatay Placido. May kontak ka man tuguro kay Tatay Placido, K5 Ariel.
1: Yes, K5 Bumba.
0: Kita di sa K5 News FM, K5 Ariel, while lang tadi sila nga nagabalita lang kita dere, kundi nga gakatandog man kita sa mga istorya, sa mga balita nga ginapadala diri sa aton. Sa tanan nga gusto magbulig bala sa mga maluluyon. Daklo oy man to sa tayo, naskam to, alsada ya pa to ang isda. Meaning to say ka kay Pai Bariel, balayran ya pa to ang 6-9 to sa
1: tagiya sa
0: isda. Now, Ario, manawagan kami sa K5 News FM sa tanan nga mga nagpamati dira sa aton. Kagbasi karon kay Pai Bariel, pwede mo mani mapaubrahan dira post sa aton nga graphic artist with ka K5 Matt Tinasas. Buligan din si tatay nga makadamot-damot ang aton nga mga kuturan. Kaluoy, oh. Kaluoy nga ang 6-9 to ka Kifay Baril. Balit tanan bit, sumahon tanan mga gismil. Imbis tani nga i-ruling-ruling niya itong ligya. Ito ay Diyos ko. Ha? Imbis tani nga i-ruling-ruling niya itong ligya. Paano pa na kami balayran pa sa? May kontak ka maniguro kay Tatay Placido. Manawagan na kita Kifay Baril sa aton nga mga utod ra. Sa online, sa radyo, sa nagapamati, pwede ka mo makakadto, makachat sa amon nga Facebook page, sa aton nga Facebook page, sa DYJO Sagay, sa K5 News FM Cadiz, or pwede ka mo nakakadto sa station na mo na. Sa Sagay, ara kami, nahamtang mga ka-K5, we're located at Barangay Poblacion 1, sa likod lang sang blood check, K5 Ariel. Sige, kayo manawagan ko ka K5 Ariel, kaga basi kun may ara man sa mga maluluyon tagipusoon kay ako nagapati mga taga Sagay, taga Cadiz, taga Escalante kag basi mapaubrahan mo man dira karon kay ka K5 Matt pangayoon mo lang ka K5 Ariel nang mangayo lang ta sang no ni malisensya lang ta kay tatay nga bisan paano mo nang mabulig kasi basi kun may magdamot-damot man mangayo lang ta sang lisensya sang respeto tatay pa Placido basi ka pamati kada amo ni kwa niya initiative namon kay Tatay Placido nga mangayo kami bulig sa amon mga tagpalamati agud tong mabayran niya to ka K5 Ariel ang gin alsada ya.
1: Yes ka K5 Bomba.
0: Sige.
1: Yes ka K5 Bomba, amo na subong ka K5 Bomba, madamo gid nga salamat ka K5 Bomba sa aton nga initiative nga pagbulig ni Tatay Placido ka K5 Bomba. So amo na akong natipon ring balita sa may syudad sa Sagay ka K5 Bomba kag kini balita ginadulong sa DTX Pabarin Extend Food Supplement for Meditex ko pay mix na pikiran naka detox ka pa. Para sa Bombara sa Norte inis ka K5 Ariel apas para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
0: Amo ni bala mga ka-K5 no sa pihak sang kapigaduhon naton diri sa kalibutan no may mga tawo nga indi gidya patas mag pangabuhi no do kalaw ay lang bla isiling bla nga dapat ini sila nga mga sahi sang mga tawo sa mga scammer indi da bla pagpadamuon ang lahi nila pang ubuso na lang bla mga lahi sa mga siniki nga damo pa ning mga mabiktima nila oh tikaluoy kay Tatay Placido. Tatay Placido, ayo lang kami sang pahanugot sa imo na paagi diri sa K5 News FM basi makabulig man kami da sa imo tay. Oh, basi makabulig man kami da indi man kami magpasalig pero paagi sa amon nga mga mga mabuot nga mga listeners kay Facebook Live viewers, makabulig-bulig kita dira sa imo tatay, no? Bisan pilala na matipo namon, at least blatay ang nascam sa imong nga isda. Di sa aton mga nagpamati, dira pwede ka mo maka-contact sa aton dire sa amon yung mga page or sa amo sa number 0969-528-0527 or pwede ka mo ka-chat na sa amon sa page, ah, sa DYJ Osagay, K5 News FM Cadiz Digital, K5 Escalante, or sa amon nga mga staff sa K5 News FM nga mga kilala nyo. Pwede ka muna kapadulong sa atong station sa likod lang sa blood check, Barangay Poblasyon 1, syudad sa Sagay, mga ka K5. Tiyan mo ni Silingta nga basimera da, nagapanokto kami sa inyo sang hamili ninyo nga bulig. Sa mga gusto magbululig kay tatay, pwede ka mo di ka-comment, pwede ka mo di ka-chat sa aton. Agod nga mga makwanta bala, mabuligan tama ka K5.

Sige, sa atong yung mga kauturan dira, ah, pwede ka mo ka pakigangot lang sa K5 News FM. Pwede ka mo ka pakigangot sa K5 News FM. Ako di padala ang inyong mga hamili nga bulig para sa kay Tatay Placido. Halo, oy man to, naskaman pa. Sige. Oras ba ka K5, it's already 10:38 in the morning. Oras ka dulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. O, damo na ta subong stocks sa K5 News FM or sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cady City Branch, who are located at Magsaysay Street, Barangay Zone 3, Cady City. Damo kita subong stock nga DTX Coffee Mix. Sa mga nagabaligya, baladra, pwede ka mo ka-order sa amon. Sa mga changgi-changgi, dira nga mga mga nagabaligya, dira sa mga changgi-changgi nga gusto mag-baligya sang DTX Coffee Mix, ha? Pwede gid ka mo makakadto sa aton nga clinic. O, mabulig si Mama Rosie Magbanwa. O, mabulig si Ma'am Rosie Magbanwa. Sige, Mama. O, matipon-tipon. Pwede man to karon mangayo lang kita sa Gcash number ni Tatay. O, para nga mapadala tatong bulig o hindi ganiting bontang bulig, mangita lang ta karon sa Gcash number nga gamiton. Agod nga makapadala sa bulig dito kay Tatay Placid. Logi Store Linko Maying Aga. Oras mga K5, alas 10:39 na sang aga. Oras kaya dulong man sa inyo sang Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Istoryahan ta ni mga K5, oh. Istoryahan ta ni mga K5. Kay ti siling tagani, siling naton kaina, sang tinalikdan niya pagsona, State of the Nation Address sa aton presidente, President BBM, mga K5. May mga nagwa nga mga statement pagi man gani kay House Deputy Speaker Albi Bantog Benitez, Congressman Albi Benitez, nga suno sa iya ang eleksyon mga K5 sang barangay kag SK madayon gid sa November 2, 2026. Man nga agi na istoryanta ni kay kadamo na sa mga nakagasto mo, iban nga mga neophyte kag mga nagahana padalagan, ha? Iban nga mga beginners nga gusto maghaboy man sang kalo sa patag sang politika, damo na yang nagasto mo. Kadamo na sang ilan nagasto mga K5. That is why nagahawa-hawa man ang ilang liog kun bala madayon gid o kun indi. Ang iban gani may mga line up ng administrasyon, may mga line up ng oposisyon, may mga independente na grupo sang independente nga nagabuligay agud maglibot-libot sa ilang mga barangay. Diyan mo ni siling ta mga K5. Suno kay House Deputy Speaker Albi Benitez nga madayon ang eleksyon, naglupok inang abalita, madayon ang eleksyon sa November 2, 2026. Samtang sa gin-interview naman si Congressman Javi Benitez, may mga hinuring-huring mga K5, may mga hinuring-huring mga K5. Suno kay Javi Benitez, Congressman Javi sang 3rd district, may mga inuring-huring sa kongreso nga posible nga ma-postpone na naman ang barangay kag SK election. Kag suno pa gani sa iya, posible madayon ang eleksyon pero sa November 2028. Iyo mo ni bala, kita nga mga taga Negros bala. Kita nga mga taga Negros daw nagakadismaya kita sining mag-amay nga damo niya ang mainit sa ila kag malingin ang ulo. Sa anong rason? Hindi iya consistent, hindi iya palariya sa inyong statement? Hindi ka pamangkot ang pumuluyo, sino ginangamon pati yan, di? Ang amay nga congressman o kunang bata nga congressman? Which is which? Dingin bala? Mambalang amay nga Benitez, madayon ang eleksyon sa November 2, 2026. Mambalang bata nga Benitez, nga madayon ang eleksyon pero November 2028. Gakaguba ang inyo, gakadula pagsalig sa inyo sang Negrosanon. Di mo pa ni nga gaplano pa si Congressman Javi Benitez kay madlagan sa pagkagobernador sa probinsya sang Negros. Ni ao amo ni nga isyu mga K5, hindi kita consistent. Ginapalingin yung ulo sang tawo. Oh, di kadamo na sang nagahalan na oh. Kadamo na sang pagsiling sang amay nga madayon ang barangay kag SK election sa November 2, ang iba naggiho na kag nagasto. Justa na pagwa man niya statement si Congressman Javi Benitez nga ti
madayon ang barangay Kagiske election pero sa 2028 pa. Now the big question for this. Sa mga Negrosanon lang, orbisan sa kabilugan, sinong patiho namon sa inyo? O sinong patihan namon sa inyo? Ang amay nga congressman o kunang bata nga congressman? Tiyan mo palang ni Gani, ginapalingin nyo ng ulo sa tao? How much more kung kamuna ang magkapot sa renda sa probinsya? Ay, kita na kasiling, kiti qualified man ni sila. But ang reaksyon karon sa mga tao, mga pasalig ng mga statement, ining nagagwa mga ka-K5 sa mag-amay, kung ako mangin silent na lang, kuya mo. Kung ako may masiling, ati, kung madayon, dayon eh. Kung hindi, hindi eh. Hindi kayo daw ginapalingin nilang ulo sa tao? Kung si Congressman Albie Benitez, masiling November 2026. Samtang ang bata, yan masiling November 2028 naman ang barangay Kagiske election. Ito, why na pati ang tao? Doon ginahatagan nyo asang ginapabudlayan ka gina... Ay, amot ah. Daw ginapabudlayan nyo ang tao, daw ginapalingin nyo ang ulo sang tao. Tiyan mo pa ni nga gahana ni gobernador, ne? Tiyan mo ni mga ka-K5, sang tinalikdan nga mga inadlaw sa itong Biyernes, may isa ka mamalidha nga taga Samar mga ka-K5 nga nag-file sang hagna, file sang bill nga i-postpone na naman ang 2026 barangay and SK election pagkadto sa 2028. Ini ang ginfile ni Northern Samar First District Representative Nico Raul Daza. Nagfile sang House Bill Number 10407 seeking to postpone the schedule barangay ang sanguriang kabataan election BSKE from November 2026 to November 2028. Hala, i-extend nyo na lang na i-extend. Be, 2023 itong leksyon, 24, 25, 26, 24, 25, 26, 27, 28. 5 years kapag pungko. Tiyan mo ni mga ka-K5, kung ako man congressman, aray realidad. Sa mga naghahana, dira, sa mga beginners, sa mga neophyte, hindi ka mo anay sagad gasto. Kay why pa final say kung madayon gid ang barangay kag iske eleksyon. Kay di kami ang mga broadcaster, mabalita man lang kami, suno sa mga sources of information. Kay di, ginhambal na to nagligad ni Congressman Albie Benitez nga madayon ang eleksyon sa November 2, 2026. Tapos nagpagwa man niya statement ng bata, yung madayon ang eleksyon, pero November 2028, tiglingin ulos ang tawos ni, sa inyo, kung sino patihon gid sa inyo. Nagkakaguba ang imahe nyo. Now mga ka-K5, tiari na naman. May mga hagna na naman nga i-postpone ang barangay kag SK election pakadto sa 2028. Tiyo mo ni siling ta-advise ta sa mga beginners dira kag sa mga nagana, ayaw intawon mo pagasto dako ha, kay wa pa ni kasiguruhan. Ang Phil Celestial, ang pundo mo nga 300,000 nga ginapreparar ta sa barangay kag SK election, itagob anay na. Kay dira sa barangay Poblacion 1, wala sang amuning pinakauna nga silistyal nga magadaog. Amuning pinakauna nga silistyal nga magadaog sa pagkakagawad, ang Phil Boy Guapo Silistyal sa Poblacion 1 na. Amuni ang pinakauna nga silistyal nga magadaog na kuan mo? Barangay kagawad, si Amphil Boy Guapo Silistyal mapapili na kagawad. Amphil, itagob anay ang pundo nga ginapreparar mo? Hindi anay sagad gasto, hindi anay sagad libot. Kay way pa kasiguruhan kung madayon ang barangay kagiske eleksyon. Kay subong adlaw mga ka-K5, may mga inuring-huring pag-aistoryahan sang aton nga mga mamalidha, sang aton nga mga congressmen, kung bala dayonon ang barangay kagiske eleksyon o kung ipostpone. Kay di may mga pipila na ka mga hagna. May mga pipila na ka mga hagna lakip ining House Bill Number 10407 nga i-postpone na naman ang barangay kag SK election. Pero sa tuodang sa prangkanay, ako bi congressman? Pabor ko yan nga i-postpone ang election, barangay kag SK. Sa anong rason? Para hindi ko kagasto eh. Diba? Karoon ang madinalagan na pagkakagawad, pagkakapitan, di ni madinalagan. Mga ayusang suporta financial kay mayor, kay councilor, kay vice mayor, kay congressman. Ikaroon kung ikaw nga congressman ka nag-iwas ka gasto kay ti ga-preparar ka man para sa 2028 election, ihatag mo pa ni sa mga barangay. Amo ni nga ako nagapati mga ka-K5, ako niya in my own opinion,
Kung may mga amo sini nga hinuring-huring sa Kongreso subong adlaw mabalaan ang final say, dako ni ang posibilidad nga ma-postpone gid ang barangay kag iske eleksyon sa anong rason. Kung ako congressman, mabuto kuya, mapabor ko nga hindi pagdayunon ang eleksyon. Sa anong rason? Ay, makagasto pa ko na daya. Di ba? Di meaning to say, kung kita patanawon mga ka-K5, dako gini ang posibilidad kung may mga amo sini nga hinuring-huring nga may mga hagna nga ka-i-postpone na naman ang barangay kag iske eleksyon. Damo niya nga mga mamalidha, damo ni mga congressmen nga mapabor nga hindi pagdayunon ang eleksyon. Agod nga wala sila galastuhan. Di ba? Magastok pa imuya? Kung pwede malang i-postpone na naman, kundi makasave sa gasto. Kahit may 2028 barangay and may 2028 local and national election. Kaya muna yung gina-istoryahan ta mga ka-K5, ti galing may mga araman nga nagasiling ng mga laying nga unconstitutional na kung i-extend pa ni sa pinakalawig ng mga tiyempo. Kahit yung iba nato yung mga kautura, nagahawa-hawa man mo. Nakagasto na yung iban. Ang iban tanga mga kauturan, layo pa yung eleksyon. Pwerte nang linibutay sa mga neophyte or beginners. Pwerte nang ginastuhanay. Hala, pwerte nang mga outreach program para makilala sa komunidad. Hindi mo ni siling ta, karon mga kaki-five. Karon monitor gid ka mo ni. Monitor gid ka mo mga kaki-five. Kay suwong adlaw istoryahan sa pagbalik sang sesyon sa Kongreso, istoryahan nila ining may mga hinuring-huring nga kansila or i-postpone na naman ang barangay kag iske eleksyon. Tutok ka mo. Tutok ka mo sa amon yung mga digital pages, DYJO Sagay, K5 News FM Cadiz Digital, K5 News FM Escalante Digital, kay dira karon i-post namon kung bala ano ang makasugtan or masugtan sang aton nga mga congressmen sa ilang pagbalik sang sesyon sa House of Representatives. Kung bala madayon gid pag hindi gani madayon, hindi anay magasto ba umay ara ta kilala nga kadako na sang gasto. Ti way pa kasiguruhan kung madayon ang eleksyon, no? Way pa kasiguruhan kung madayon ang barangay kag iske eleksyon, pero iban kadlagko na sa mga gasto nila mga ka K5. Di ayaw in taon mo anay paggasto-gasto, laton yung final say. Kung ang mga incumbent ganiya ang patimaan ni sa mga incumbent, ang patimaan ni sa mga incumbent barangay official, kung palunon ka na gani sa land bank, magdeklarar gani ang land bank na pwede na ka-renew sang loan, meaning to say, wala eleksyon. Amo niya ang ginabantayan sa aton ng mga incumbent barangay officials, di ba? Pag siling niya sang land bank, yung pwede na ka-renew loan. Meaning to say, wala eleksyon. Kiti sino man yung bangko, si mo mapalon, maparenew kung may eleksyon. Amo niya ang ginaulat ang final say sang aton yung mga incumbent officials kung magdeklarar na yung land bank at pwede na ka-renew at meaning to say wala eleksyon. Pero karon bantayan nyo, subaybayan nyo sa amon yung mga digital pages. I-follow nyo kami, DYJO Sagay, K5 News FM Cadiz Digital, K5 News FM Escalante, kay i-post namon dira what will be the result later sa pag-aistoryahan kung bala madayon ang barangay kag iske eleksyon o kung hindi. So, kung adlaw mga ka-K5, amo ina ang mga pipila ka mga statement kinagagawa sa itong mga congressman nga subong nilang adlaw istoryahan kung bala madayon ang barangay kag SK election. Kay ti iba niya, tsamba niya sa mga kwanta mo, tsamba niya sa mga last termer taya. Kung may extend pa 2 katuig ko ni, makakwan pa, makaservisyo pa sila, abe, di ba? Ti ibaloon ta na karon mga ka-K5. Kay nga karon may resulta na ini sa inistorya na isang kongreso kung bala madayon ang barangay kag iske eleksyon. Pero if ever madayon gid man sa November to mga ka-K5. Sa paglibot-libot ta dira sa pag-ulo istorya tabla sa mga kapihan, sa mga tiyangge, sa merkado publiko, dira sa may barangay poblasyon uno ang mabakod nga kapitan, why gid siya sang iban mo? Why kapirdian nga kapitan? Kapitan Idni Magno. Bisan sa mga negosyante, mga istorya ka, kaya si Kapitan Magno, kanami, abi nga klase kapitan, kaya may political will mo. Tapos ka, kinanglan ta abis ang leader, mga ka-K5, binang
Way taga siling nga, hindi ginman tanto kaalam, pero kung tanawon tang kalidad ni Kapitan Idni Magno, may ihibalo, abi mo, may knowledge, may background. Amo nga pagita tanga sahi sang leader. That is why, ang mayuriya, the majority of Barangay Poblacion 1, ang hilay nila ara kay Kapitan Idni Magno. Pero ti paano, abi, kay ti, kung si Kap Idni Magno papamalon, may mga statement man siya ginahambal sa aton nga hindi na siya magdalagan pagkakapitan. Tikon, hindi na gin man siya magdalagan pagkakapitan if ever amo sina ang matabo. Ti ang mabinunggaan ay sini, Kagawad Iras versus Kagawad Dante Iras versus Kagawad Joey Masculino. Tanawon ta naman eh kung sinong mas matimbang sa ila, kay ti kitaya, huwag kita nagasiling nga hindi ni sila magdalalagan. Kay ting posibilidad mga ka-K5, ara gyapon, Ay babalaan ta gini kung madlagan sila or hindi. Kung filing na sang COC, certificate of candidacy, kung magsiling ta katiway gin sa nag-file sang COC, meaning to say hindi gin sa maglagan. Pero kung nag-file sa sang COC, madalagan gin siya. Tiyan mo ning mga matunog na nga mga ngalan. Kung hindi gin man maglayon si Kapitan Idni Magno, hindi na sa magpare-elect, pero inaya may kondisyon. Kung, pero ti, basi kun sa subong pala na iya, amo nang iyang ginahambal, pero basi kun may pagbago pa man, kay basi itibong sa siyang pumuluyo ang iya, si Kap Idni Magno, gyapon ang amon gusto. Basi yung mapilitan man siya. Take on if ever, nga hindi siya mag-atrasa, hindi na siya magpare-elect, kay inang iya ginahambal, bati three-cornered fight ini between Kagawad Dante Iras, Kagawad Joey Masculino, and Tuto Abapo. Ti amo na mga ka-K5, tanawon ta naman kung ang supporters ni Kap Idni Magno diin mahilay, diin makadto. Pero ti sa mga Kagawad yung ginatanaw, tala isa sa mga Kagawad nga mabakod nga naghahana si Kagawad, future Kagawad Shirley Yap, Amphil Boy Guapo Silistial. Kung si Kagawad, future Kagawad Amphil Boy Guapo Silistial, manugda o gidya mo? Di gidya mapunggan? Amo giniguro ang pinaka kwanda, no? Amphil Boy Guapo Silistial madaogid pagkakagawad sa Jagni. Preparado si Amphil Boy Guapo Silistial mo. Ati kwan mo damo may madamot-damot bulig bla saya. May nag-pledge na to isa kani Gusante mahatag siya 150,000. Ang isa to kani Gusante nag-pledge man 50,000. Ang suporta ni Kagawad Amphil Boy Guapo Silistial ara na sa mga 300 mil mo as of this moment. Inayaway pa mabalaan kung madayon ang eleksyon. Tiyan mo na iya, ang laktanay sa sagay mga ka-K5. Tikon diri sa aton sa Cadiz, tawahay man. Tawahay mga ka-K5, dira sa daga o. Why gini may makapirdi kay Kapitan Lucien Olvido? Bisan sino pa guro na nga mag-kontra? Kung ako naman, hindi naman ako mag-kontra. Kaya tiway ka naman pagdaog. Mapakapoy-kapoy ka pa kampanya. Makapakapoy-kapoy ka pa gasto kaglibot. Hindi ka mangyapong kasarang. Kay ti, ang hinuuan ni Kapitan Lucien Olvido sa Barangay Daga, kitanon man sa tao, hands-on man klase kapitan, upod sa iya mga kagawad, ang mga manugdaog na. Anday sinong kagawad ni Kapitan Lucien Olvido? Una bes, ara si Kagawad Gary Sayam de los Reyes. Manugdaog nga kagawad man na. Maninoy Arnel Nini Irunga, manugdaog man nga kagawad. Yeah! Elizabeth Cueva, Tita Bet, manugdaog man nga kagawad. Yeah! LC Lumawag, grabe manugdaog man nga kagawad, perti katunog sa ngalan, LC Lumawag. Ha? Yeah! Jaime de Kinya, madaog man nga kagawad. Si Lowell Olvido, manugdaog din nga kagawad. Yeah! Yeah! Ay, puro tanan mga mabakod, mga ka-K5, ining working team sang Barangay Daga mga ka-K5. Di mo na nga ito, mga nabalaan na nga mga manugdaog nga kagawad. Sino pang nalipatan na? Sino pang nalipatan na? Kompleto na? Sa may barangay poblasyon or sa may barangay Sunto, preparado man ang linyada ni Kapitan Chloe Libradilla. Plastado naman ang ilang linyada. Dira man sa may barangay Zone 6. Kapitan Dudong Batayula, plastado naman ang iyang line-up mga ka-K5, plastadong-plastado na.
kay Kap Dudong Batayula mga kaki 5T upo dira si Kagawad Buyet Marokon mga kada Ronilo Mahinay, si Gaga Mahinay, Vina Gonzalez Barabalyes, si Princess Jimenez Juan, si Aristides Rebuton Aguilar, Tede Aguilar, Margarito Hiltendez, kag si Esperidion Acoriza. May aga gin sa inyo, tarantanan, huwag naging kita sa nagkakaigo kapanahon. Salamat kidira, no? Sa aton man yung mga tagpalamati, dira sa may Barangay BF Gustilo, Barangay Jerusalem, kagawa Jacqueline Leonoras, kapamati, gin sila subong sa aton. Kapitan Maninoy Unay Leonoras, may aga, Janjan, or Leo Janjan Peñas, may aga. Draman sa may barangay Tiglawigan, no? Aga, upod gin pamati sa ato ng barangay council sa barangay Tiglawigan, headed by Maninay Bidah Escala and Maninoy Manuel Escala. Para manda si Kagawad Rolando Batos-Batusan.

0: Wala lagi kita sa nagkaigo nga parahon. Salamat kin sa pagtutok sining atong programa. Kita ay kita boss. Sa ngalan lang sa atong very humble CEO Doc Ramil Itang Uy, Station Manager Ma'am Kulin Manzanares Cubia. Sa technical side web ka K5 J. Crichton Yabes and ka K5 kagawad ang Phil Silischan.
1: Mga obreros ulipon.
0: Sa ngalan sa atong chief of reporters ka K5 Ruel Pereda. Atong mga reporters Jobari Sonido Ariel Apas. Korban si ka K5 Bomba Marilo para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros at K5 News FM.

0: Radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo dipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kagatinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: Una, pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
12: 101.5 News. Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:05 sa ngaga.
13: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
14: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
13: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Gachacha, kontan. Ang bala gani si Coco Martin, tanong bala, hindi ako pag... Hindi, ano yung si Paria Jean Paul, hindi rin pag sa bada, bala na, ton bala. Taugi bala rin, number ni Coco Martin, tanong. Taugi si Coco Martin, ang bala siyang si Parimo Jean Paul, hindi rin pag sa bada, kaya ka program pa, karoon lang na bilang pa-advise mo ko, no. Ang bala siya, karoon lang, tan. Gaayo naman siya nga makitanay na naman kami kasabad sa mga kumpari ko nga mga celebrity
1: ah. Sino to ito?
0: Gina Purano.

G.E. Jaco G.E. Ano ning tuod mo nga ngalan, Mang Man? Sa YouTube lang sa Kunuyag Pamati, sa Barangay Tabugon. Aha. Kag may ara to si Kuya Eljan, may ginapag-greet sa akon. Driver sa Angel Taxi. Ang pangalan niya si Primo. Nasakyan ni Sir Eljan Castanyo sang Pizza 31. Nasakyan niya sa taxi ang ginapamatian 11 Mbps. Ako gikuno iya idol. Nya minano ka kapoy kag minano ka mahal sang gasolina, basta si Jean Paul ang angkor ya gakalidula problema ko na. Ako gikuno iya idol. So ngalan niya si Primo. Primo, mayo na pamamati ah. Driver sang Angel Taxi. Abaw kahapon, may ara ko bad nga experience. Isa ka plamahawan. Abi kwaon ko bing inyong opinion kung ano sa inyo. Mansang namahaw kami sa isa ka haluhaluhan. Ang sikat bala nga luhalo sa Bacolod nga duway sila gani lugar. Upod ko ang pamilya ko. Kabataan, damo kami. Nagkaon kami sa famous nga luhaluhan. Nga duway sila gani na lugar, buri ka namit bla kaluhalo nila. Ang ilang nga dalom nga aras lakson da. Ang ilang nga dalom nga kalan-an. Bugnaw ang sa babaw nila daw impierno.

0: init. Teto kami sa dalom. Nabot namon. May ara balang lamisa. Ang bakante.
1: Aras lakson da.
0: Ang ilang dalom nga kalanan. Bugnaw ang sa babaw ladong impirno. Kulang. Tiyang gwa sinado mapugtak-pugtak kami. Hindi man gusto nga magkuhan. Nga mag binulagay. Tisiling po sa babaw ta. Pagabot sa babaw to. Ang babaw to daw. Ang bugnaw. Kung ano ka bugnaw ang aluhalo. Amo man to kainit. Ang ila babaw. Do impirno gani. Nga kun solar ko abi. Abi kun solar panel ko. Nag-generate na ko electricity. Amo na to kainit. Nga kun solar panel ko. Nag-charge na ko sa battery.
2: Grabe po.
0: Reporti kainit. Abi kun lamayo ko. Ginpakas ko binga gusaw. After mo to kaon na luwalo. Pag panaog mo sa dalom. Daw lamayo ka na sa kainit.
2: Grabe po.
0: Kulang ka na lang pintahan sang banyusan sang patis. Lamayo ang gwa mo kay kainit sa babaw.
2: Grabe po.
0: Kundi naog kami. Pagpanaog to, ti ang mag-asawa, nagapungko. Ang profile niya, ang lalaki, tigulang na do mga sisintahon. Ang babae, amuman. Ti bla, kung naara katani bla sa lugar nga palamahawan, tapos gutok bla, ara naman sila sa tunga. Siling kutani, na ano man, ayuon ko sila nga kung pwede lang, maidog lang gamay, kay ibutang ko ang lamisa. Doon mo nabiti kita nga mga Pinoy, abi, we are known to be friendly. Nga friendly kita bala. Kamayo lang niya siyang approach ko mo, siling kuto. Si, ma'am, excuse me. Tulok ko nila nga duwa. Ya, ano tani, ipaidogon mo kami. Sila man nagambal. Yan, no, tani, pa'y dugon mo kami. Singko ahay, pwede lang, ma'am. Para kaigo kami. Yan, ano, kabastos.
2: Grabe po.
0: Hoy, hala, amog ito blambal, yasakon. Siling yan, ano, kabastos. Kita mo, nagigakaong kami. Di pa higa pa, linon mo kami. Daw gintagban ko espiritu mo. Dintong bastos ambal ko man. Sigur to why man. Kadamo pa bla tao aw. Tinudo ya gidambal. Nga no ka bastos. Kita mo gakao kami pa idugon mo kami. Sugo hindi man sira pasinsya gid ko na offend ka sira. Ang akon naman basi ilang man bla pwede sir para kaigo man kami kadamo kami. Nga hindi niya pwede ya gakao kami ya bastos na ya. Hoy nakibot gig ko bala. Nakibot gig ko. Kanami laman sang approach ko sa iya. Doon nahuyan ko. Tinambalan ko sa siling duwagit silang mag-asawa. Ang ban ang babae kamaldita gid. Siling ko ma'am, pasinsya gid. Alam ko sir, pasinsya gid. I'm sorry kung na-offend ka mo ha. Ako lang man tanip lang. Abay laman ko. Basi pwede laman blama ito. Hindi niya tsaktong ginimo. Nakabugin na ang laki. Hindi na tsaktong ginimo mo niya. Kita mo gakaon din tao. Hindi ka kaulat. Siling ko sa iya, inchak ahay, inchak to ka man sir, chak to ka gidman. Kalaw ay gidman nga palinon ka mo. Pero tama na na, please. Hindi na pagpainitang ulo ko. Hinambalan ko sa, sige, pagit siyaw, yaw, yaw, yaw, yaw. Siling ko tama na na sir, kay why ka man digin pilit. Nag-ayo lang man ko kung pwede. Tama na na, kay hindi na pag-ubusang pasinsya ko. Ano ka nami, gidya hamakan mo? Kunwai lang ko ga likaw.
2: Grabe po.
0: Mayo na gilaling ko laing gidman nga nakapatugmaw ka na bala. Galikaw ka na sa gamo. Kung nasugata, iya paning yawa pa ko sang una.
2: Grabe po.
0: Anong advice ko sa imo, sir? Amo ni sir, akong kapamati ka gidman. Amo ning advice ko sa inyo nga duwa ka mo nga mag-asawa. Mati ka mo sa advice ko sa inyo. Kung magkaon ka mo sa isa ka lugar, hindi na

0: kun kami, kun ako, bakit? Kun ako biya sa lugar ha, makita ko binga doguto kamuda, andin bakanti lang, mati kagara ko sa tunga. Ma'am, balaman ko na iyang, ahay, idog ka mo di ma'am, sige ma'am, idog di ma'am, para kapungko, makamu ma'am. Ma'am, mulang ko na iyatani. Anong lain kung nagambalaman ko nga, excuse me, yeah, ano tani, palinon mo kami? Amo ginatulog kaysa akon, singko ahay, ay, sir, sure, good sir, kung pwede lang sir, mabutang ko ang bangko da. Yeah, kita mo kakaong kami, di palinon mo kami? Amo ginabalangambalya sa akon, tapos sige, sige, apa? Kukunomi, gadyo tampuyungun. Sir, again, ma'am, hindi ka mo tag-iyas ang lugar. May ginatawag kita na balang share a table, win a friend. Dibla? Share a table, win a friend. Kay kung ara ka sa mga restaurant, balang damo, tapos kis, may ara man nga isa lang kalamisa, ara ka mo. Kaya ang lamisa, bis pagkalaba, ara sila stunga. Di karon ko mapinungko kami. Pwede naman natani kay idog blagamay. Hindi a pamatasan gito yasang tawo. Pamatasan sang tawo. You will gain respect from me if ikaw mismo kung butang tamang baka mo lang ay sir pasinsya gigakaon pa kami. Pwede naman ka mo na. Tinga nga mga akik kagigitaw kaunon mo gid ka.
1: Grabe po.
0: Ay, wala, gikubala nagbuwa sa panit. Kulit ba, ahem, bayi da. Bayi na lang da, bayi na lang. Kapakita lang to, nga ang asawa, kurusan. Kad ang bana, mangloy. Doy, mangloy ka. Di ba nami, blaga, doon. Ako nagsigi, pag isang balukugin siguro, ano ginang gusto mo matabu, o mainaway ka.
1: Grabe po.
0: Ay. Ani iya bala nagayo laman ka pwede laman kani nga mahambal bala nga ahay mangkota bala Sister Jane Salido bala si Jen Jen kay ang tsura ko do hindi marisim daw ang struggle ko hindi hamak kapag nga muyo kang Lord gay ko bisang pasinsya gay ko bisang pasinsya
1: grabe po
0: siko gani ko na timingan niya lang ni ngayawan on pa ko ay ambot na lang pero muna sa dason kung may mga ara ka sa public place you share a table hindi na hindi na madula ang imo dignidad kung mahatag ka table sa wala pulungkuan di ba la hindi na madula ang dignidad mo. Mas marespeto kami sa imo kon magibuway ka kag mahatag ka sa mga hindi makapungko kay gutok kaysa magbaka-baka kay feeling nagbakal ka lohalo ima ng lamisa.
1: Grabe po.
0: Ha? Daw kung si Kinit yung ko ba daw si Sino siya at tulukon ko siya nga tulukon masagay ko isaya pa ni karon.
1: Grabe po.
0: Napatugmaw ng kuliwata.
1: Grabe po.
0: May laki nagkalukalma sa pagamba. Kuli ko, sir, tama na, sir. Hindi na pag-ubusa. Pasinsya ko, tama na na. Why ka man dagin, why kami dagin pilit? Nag-ask lang man. Nag-ask lang man ko!
1: Grabe po.
0: Ginlantaw kong salakyan sang abnormal yaw sa kagang-kagang. Sa pagkatikalon, ang salakyan mo kagang-kagang!
1: Grabe po.
0: Kung sino ka nga big time?
2: Sing it, everybody. Come on!
1: Grabe po.
0: Na makumako ang tuntuya. Batasan, sa batasan mo na yatoy, sa batasan. Oo. Batasan mo.
1: Grabe po.
0: Ahay. Tisiling ko ang natistingan, gitsang yawa ang aton nga pasinsya.
1: Grabe po.
0: Di mayo na lang sa bulig sang Ginoo. Huwag kita nagwa sa panit, tasubong lang.
1: Grabe po.
0: Subong lang.
3: Tinunto ito.
0: Ay!
2: Sing it, everybody!
0: Dumapatay, gid siya nga naayuan siya. Gitani, bla ko gindisog mo, gid siya kaking patindog, gaw.
1: Grabe po.
0: Ang salakyan sang yawa, ito kagang-kagang.
1: Grabe po.
0: Ay, nalang.

0: May ilang kayo nakainom ko DTX 500. Kung wala ko nakainom, nagmaoy gigutuguro. Nagmaoy giguti, may nalang kayo wala.
1: Grabe food.
0: Siling ko may mga tao, gidlang hindi, kind guru ah.
1: Grabe food.
2: Tinonto ito.
0: No, Sir Neil Hukal, no? Good morning, Sir Neil Hukal, Yan Mondihar. Leia Ituraldi, ba ikaw gilito, iyasang lumpia? Eduardo, oy Sir Dr. Edward Sayusa, kapamati subong sa Barangay Alegria National High School. Happy listening ambal niya. Ang aton nga angkor man nga bakod sa edukalidad sa K5. Ramil Bagsik Palumaris, burdahan ang supply. Imalin Cordoba Romar Duran. So inom kita DTX 500 parang hindi ta magsagay ka. Lamada. Na late ang akon nga friendship. Importante ara kagyapon ma'am nanilin. Si Rodang Lis na pirmi na gani nga late to. Kung ko bala ruda, way ko bala ruda na nga, way gid. Ay, singganan ga yuhum-yuhum ang bata ko sa akon ng akon eldest daughter. Ga yuhum-yuhum sa akon niya pa, nagbago ka na gid man ah.
2: Tinunto ito.
0: Pero ang sulod sang kwan ko, ang sulod sang akon nga tagipuson, garambol ang kwan, ang kainiton, oh, timila kay pagkaong kusang namit nga luwalo doon na dula lang man ah. 29 charter anniversary sa siyudad sang Kabangkalan, nangin successful, apisar ko nung apila ka mga individual pilason, kay nagtalang ang fireworks ang naglupok sa dalong. Ang firework gali nag firecracker. Ay nano klase fireworks naman. Bacolod City Film Festival formal na nga ginbuksan para sa luyag magsumiter sang entry. Ay abang kanami may mga full film film festival ha. Feeling vlogger, ginscam ang manugbaligya sang isda sa banwas ang tubuso. Duwa ka minor di ida, naraparapan naging kawatan cellphone samtang nagahampa.

0: duwa gid sila yung mag-asawa. Si kumagin upod gid ang duwa ka.
1: Ah, grabe po.
0: Lambot na lang, oo. Oo, bala, sis Jane. Daw owner sila, sis Jane.
1: Ah, grabe po.
0: So, mayo-bayo na lang eh. Wala to si Migo ko. Ang akong blabarkada lang, bro ko bala. Ang bro ko si... Teo Sadkil Salido. Teo!
1: Ah,
0: ipabalang ko sila sa imo, Teo. Anyway... Paan ta si Rovic, ara na? Naka-standby na si Rovica. E-check ko na niyang assessment ni Rovic sa 29 charter anniversary sang syudad. Sang kabangkalan, i-successful, giginuugaling, may fireworks ko naglupok sa dalong. Nagkalapilasa ng iba. Rovic, K5 News mo.
2: K5 News FM. Live report.
0: Vic! Dali, gid lang before tada magkadto sa report mo yung pamangkot ko. Mm. Sino na naman itong nagka-paste ang imong balita? Sino naman itong nagka-paste ang imong balita? Naging paste ilang nga page?
3: Friend mo eh.
0: Sina?
3: Best friend mo gani.
0: Sina na gani? Uy, kung kilala ka damo ko bla best friend bala.
3: Ito
0: ba lang naga-idolo sa imo? Aniin? Balangon ta sa hindi!
3: Anong labi ba yun?
0: Bayan ta lang siya?
1: Ah, grabe po!
0: Hoy, sa nagakawat na sang balita namon ka gina-post sa page, sige, yagid ba lang?
1: Ah, grabe po!
0: Walwalon, tagig ka di, walwalon, tagig ka di.
1: Ah, grabe po!
0: Gapinalagpat na lang kamuyahimo sang kuha niya, ha? Kuha ka... Hay, pagbangabudlay man ka mo.
1: Grabe po.
0: Anyway, tibig sa piyak nga bahin, Bek. Pila ang nadit-dit mo gapon? Bek. Pila ang nadit-dit mo kahapon?
3: Dik-dik na ano?
0: Ah, siyempre eh! Anniversary! Why ka det-det?
3: Imo, bala damo. Kung lang sa nila dit-dit.
0: Dit-dit? O, sige na! Kita mo! Why, ang iya nga balibad. Sumunta ng iya panagang. Ang iya nga panagang. Sumunta ng kabati, tan? Tan? Tawgin na sa gani, liwatan, okay ka, kwan siya nga, law, ay, kikunong signal. O, balikan ta siya, balikan. Habi mo makalampuwas ka. Si Alan Tapakan, gigambal, o, niya makutagit siya sa iya nga mga ginpangimo, gapon. Orlin Vergara Hinsoli, yalablab gijan niya si Sweet Rovic, abaw, ah. Jolie Hinovia Lumugdang, Rosana Malaban, Granzo.

0: Sugid ta ka kay Bibi Teo Sadkil. Salido, ano ni si Robic Bic? Bati on ako, Bic. Bati on na, bati. Bati. Ah, bati on na.
1: Oo.
0: Okay, okay, okay. Pila gani ka bilog ang imong gin pabalo ngay na blos, Bic?
1: Ara, ano man
0: siya? Tabi ko! Hindi
1: okay,
0: namangkot.
1: Okay na lang, naliwata na lang. Hindi lang mo kabati.
0: Namangkot lang, kuya. Kay galista lang ko pala.
1: Ano yun namang lista mo, Daya?
0: Ang inablos mo eh, di ba? Bila-bila.
1: Inablos si Damo, kuya, inablos siya.
2: Grabe po.
0: Damo, damo. Di nakalagaw ka mo sang one of your inablos gapon? Wala.
1: Ano?
0: Nakalagaw ka mo upod sa inablos mo gapon?
1: Sige
0: mo
1: na namin
0: mo hinapos. Ay, hala ka naman pala, Bic mo! Oh, wala na.
1: Why, na, kuya?
0: Good.

0: Ano ka na subong? Good tita o good tito?
1: Araw-araw.
0: Pwede kita kadlaw ni Alan tapaka, no? Pwede kita kadlaw yan. Kay Abibik, kay Kabalo ka man, Abibik nga sa kada pila na nakaamuna. Matyaga ko blasin mo, Big, doon itiyak kaupod yung isang mga activity sa kabangkalan nga silibrasyon. Kapila ta bala mag-upod mga mga mo na bala. Gani, ito doon na anad ko bala nga may nablos ka permi. Tapos gulpi na lang nga wala, gulpi lang nga wala.
2: Ah, grabe po.
0: Anyway.
1: Ako may nablos ha, wala lang gid.
0: Tani, prepare ta kayo pang lawagon, tani pang guha mga picture.
2: Tinunto ito.
1: Kaya aroma ko di pala yung nablos bala nga kilala.
0: Bayit na lang mga inalablos na bala, Bik! Tsakto ka, Bik! Bayin na ang mga inalablos, okay? Oo, oo. Why na sila kalabot-labot sa itong report? Okay. Bayit na mga inalablos, malagaw na sila nga ilalang. Oh. Ano to kuno, Bik? Ang firework? Kung nato na yung fireworks, bala? Nagtupa sa duta ang fireworks? Dito naglupok?
1: Ano ba naman? Ano ba naman? Ano ba naman? Ano ba naman? Ano ba naman? Fireworks ka namin na dumduman ko din sa fireworks na mo.
0: May nablos mo ko na wala that time. Mambot na lang. Why? Why na to ang? Why na
2: to
0: ang?
2: Tinunto ito.
0: Move on. Vic! Firework! May nanaman kayo nablos ba lang?
2: Tinunto ito.
0: Sige ka ang malanan. Ha?
1: Bakit sa fireworks
0: gito? Ay! Nami, ako na dahil basta may linok panaya pa pangya.
2: Tinunto ito.
1: Nadunduman ko, ba't ano ito nga kung igan niya?
0: Why na, Rubik? Ang! Ara si Arp, na si Arp lang pa-reporta.
1: Hindi kita ko kay fireworks. Fireworks, hindi ako natin ito yan ah.
0: Oo, oo. Ano to, te? Ano man naglupok sa duta ang fireworks?
1: Actually, kagay five pole, kahapon, kagabi, pagkatapos na bisang Udyakan Festival. Kaya actually, ang festival ari na dance competition naging patigayan kahapon, tuwa ini yung kategori.
0: Mm.
1: Ang kabuganaan festival, kag Udyakan Festival. So, 17 ka mga participating team, gikan sa mga barangay, kag sa mga private school, kagay five pole, ang nag-perform sini. So after sa awarding, ina-award na ang mga nagdalalaog. Kag pagkatapos sa ito kay K5 Call is nagpatigayon sa countdown para sa fireworks display diri na pamtang sa may football field. So dito, kanami, actually kanami kiti kay K5 Call sa fireworks, no? Organisado ang pag-ano. Kaso lang, may isa, no? May isa, kahit tingin lang ang fireworks na ginagamit. Dito mga PBC, nung wala kang dagko, kagay kay Paul, ang mga dagko, lang fireworks dito, though na malfunction, no? May isa ka, ano, nga nag-malfunction, kag-anay, supposed to be malupad, kung tani isa sa babaw, nag-drick-top siya ka kay Paul Paul sa kilid siyang stage, sa may
0: ayan lang! Sa kilid siyang stage? Ti?
1: Dito, may nagatinumpok dito ng mga tao kahit tigatanaw mo katawag ng fireworks.
0: Oo.
1: Pagkalupad siya na kay Five Poles ang fireworks,
0: uy!
1: Dito siya nagpadulong sa kilid sa hagdan sa stage nga dako, kag dito naglupok.
0: Sa kwan galipang, ang gwa galito to, maling landas.
1: Oo.
0: Nagmali damo, ang landas.
1: Nagbalang bala.
0: Uy! May video, di ba? Ipakita, tabik? Are, may video. Ipakita ta ang nagtalang-talang firework. Sige, i-play tan with audio tan please.
3: Lalok pa nga sir? Lalok pa ka? Di nang igo mo?
0: Uy!
3: Uy! Sus! Di ka dapat pinalok pa na? Uy, nakatala ka ta sa rescue na eh.
0: Uy!
3: Ano ang alam mo sir? Ano ang alam mo? Ha? Edwin? Nalukpan na yung nalukpan ang staff sa magic. Are. Are kami sa rescue, are kami sa Red Cross. Are pagit. Puro stop sa magic ang nahigo. Are are puro stop sa magic ko. Puro stop sa magic, sir. Pinakabilog sila. Duo. Booger ya. Tatlo gid kay go, tatlo gid ka stop sa magic ang nahigo. Tapos may isa pa di ka army o. Igo, isa daw gano. Oh, dugo gid. Are are are damo damo di silo. Ah, pati may ilog ito. Oh.
4: Wala wala, mang cellphone lang.
5: Ano ba yung fireworks? Ano ba yung fireworks? Ano ba yung fireworks?
3: Are are are, kamusta ka? Dinay, go mo din. Red Cross,
4: sa tao nga na medic na iyan.
3: Aro, aro, aro. Makuha ko di details. Try ko di kuha details. Dahil lang din. Oo. Oo, dahil lang kita. Sir, kilala nyo yung ano, sir? Kilala nyo yung mga victims sa magic? Okay, Tagalog ni. Ha? Oo, dahil lang. Teka lang. Dahil lang kita.
4: Why to be isa ka ano bi?
3: Ah, sige lang. Pila sa kabilog, isa, dua, tatlo, apat. Apat ka staff sa magic. Up. Sino to sir ang army? Army to siya? O reserve?
4: Reserve.
3: Ano nga lang niya to? Ano pili?
4: Si Felix Arita.
3: Ano Felix?
4: Felix Arita.
3: Felix Arita ang iyang pangalan.
4: Ang pangalan na si Dennis Yopan.
3: Din sa Dampin na ano? Din sa Dampin Lukpan, Dambiao? Sa kilid na? Okay. Oo. Sa stop sa magic, sir, may gabi. Sa stop sa magic, sir, pila kabilog ang naigo sa ano?
4: Lima sila.
3: Lima, lima, lima, lima sila? Pro okay lang sila tanan?
4: Pila kabilog na ano? Ito lang grabe. Ito grabe.
3: Ang, oo. Okay. So lima mga ka K5 ang stop sa magic ng sound system ang na damage or na pilasan sa pag lupok no sa isa ka ano dire palupok mga ka K5 sa gibad gayon nga fireworks display.
0: Ben? Ben ko na gali kung si Jirilo ang magdala sang palupok no? Mag-report?
1: Nga aman.
0: Ha?
1: Nga aman.
0: Tikay palupok.
1: Lupok naman, guro naman, tayaan niya mo.
0: Gani, at saka nagtatagalog pala siya, ha? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Oo. Pero Vic, gano'n naman talaga, Vic, pag mayroong mga ganyan-ganyan. Kasi pag nanood ka, Vic, ng fireworks, no, ng Linok Panay, Vic, hindi mo sure talaga yan na pupunta ng langit. Ang iba kasi utod. Di ba, Labik? Di ba, Vic? Correct ako na sa mga yeah. Sa mga ganyan na activity na Linok Panay, Vic. Ang iba hindi pumupunta sa langit. Saan pumupunta ang iba, Vic?
1: Alam mo na kung saan sila patungo?
0: Sa tisyo. Hindi. I mean sa tawo. Sa tawo, Vic, sa tawo.
1: Oo,
0: oh, okay, guro, balabik, paglupok, balabik, na ang trajectory bumalik sa yati delikado, di basta ganiya maglantaw kapalupok, dala na natabik ang risgo, pati ka, Bek. Hindi nyo na yung mabasol ang syudad. Ano yung salas ang syudad kung nagpalupok na sila yung haka nag fireworks na yan mo. Di kung magkwa na yan karon, kung tumupa niya sa tao yung nagbalang-balang, di dala na na yan sa risgo, ah. Di ba, ano man nasala, yas ang syudad kung nagtupa niya sa kwan man. Ah, may sala. Ano yang ang ginbaklan sa fireworks? Tingin pang gastuhan to sila. Bek, ano mga pilas gito?
1: Actually, ka K5 Ball, mostly, ito ginpang dresingan. Naman itong ilang mga pilas. Kag outpatient pan sila dayon. Ah, ginpang
0: gagmay laman gali ah. Gagmay laman ah.
1: Gagmay lang man
0: ito. Ikaw din kaya dampi nga wala kaya maigo?
1: Araw-araw ka man imuya nga. Ato kami yung slikod.
0: Oh. Nagpinalupo ka man to? Ah, wala, taw lang. Oh, lantaw lang. Okay, say Moses, man, kamusta ang kwan? Kamusta ang highlights ng festival?
1: Actually, kay Fred Paul, no, based naman sa atong assessment ni Ray, okay, sa atong interview sa kapulisan, very successful ang event, kag sa entire event, kasi wala man siyang ma-record ng mga untoward incident kay Fred Paul, kag sa tanahon mo, suno sa atong kapulisan, medyo nag-ulan-ulan, pero itik magit, amuna, no, kadamol ang ulan, kag nag-ugyon during our highlight kay Five Pool, wala gidya nagbunok gidya ang ulan, medyo nagkaliti lang sa kagapon,
0: wow,
1: pero nag-ugyon hasta nga matapos ang celebrity night naton kagabi diri ka kay
0: celebrity night. Sino ang mga artista to gapon bikaw?
1: Kagabi ang naglingaw sa aton nga mga kabankalanon diri, syempre ang mga celebrity naton nga si Maki, si DJ, no, ang mga celebrity which is naghatag hugyaw, no, kilig sa aton nga mga tumalambong kagabi diri, no, sige patigayon nga 29th charter anniversary. Kasi syempre congratulations kay dali ka kay Five Pole sa barangay Tapi na sa high school
0: bangon. Sila ang nag-champion,
1: no, sang giniwat
0: tinami ang ila to big big nami ang ila to nga ideya nga sa babaw stage ma-perform.
1: Yes, kasi Five Pole actually nami git, no, nami.
0: Very, nami kay hindi sila mabasa, hindi sila malutakan ila tiil.
1: Kagtapin pa ang focus ang tanan ka kay Five Pole at tutanan sa stage.
0: Wow. So,
1: na makakita ang tanan nga nagtambong kay taas, no. Kampyon nami
0: isang sa. Hindi man sila do kagutok, do hindi man gingutok, hindi man.
1: Kung tanawan mo ka kay Five Pole, hindi siya magutok because ng tao pwede niya katanaw sa layo kay tita.
0: Ah, kagang nami da. Nang hindi magdinugok to kag magamay ang performance area kay bangod nga nagpalapit kay nagpalapit, no?
1: So nami ang ano ang activity then ang pag-perform ipag-perform sa aton nga mga ano which is halos tanan nga mga festival nga na-perform sa kada barangay ang gin-perform kagabi sa Kabuganaan Festival nato na muna nga naging kampyon,
0: okay,
1: ang Pacific Festival
0: ang
1: gin-perform sa Tapi National High School kay Five Pole kag syempre ang nag-perform naman sa aton nga Udyakan Kitidwa ni sa nambal ko na Udwa ang activity Udyakan ang naging kampyon naman sa Udyakan Festival ining Southland College kay Five Pole,
0: okay,
1: nga gin-perform nila,
0: okay,
1: ining Udyakan Festival.
0: Sige, congratulations biga kay si Wilson may film festival man diyo, ah.
1: No. So far kay Five Pole mo ato mandulong nga update regarding sa ngatong celebration sa ika 29th charter anniversary sang siyudad sa Kabakalan report gikan sa patrol. Ini naman si K5 Robic Mungkal para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat gid Rovic sa mga report gindulong sang klinika DTX 500 daming inumon especially sa may mga diabetes taas nga blood sugar levels sa mga palainom soft drinks mag DTX 500 para iwas kita diabetes from Kabangkalan Udyakan Kabuganaan Festival dito sa Ilo sa Bacolod do kay may ara matadip festival pro film ya, yeah? Film festival. I-check ta kayo formal na kuno nga ginbuksan kag sa mga luyag magsumiter sang entry pwede gin. Wilson, AK5 News mo.
6: K5 News FM Live Report.
0: Son?
7: Ginlon, sir, na kayo nasa aga sa tapos sa grand ceremony sa Bacolod City Government Center ang pagbukas ng Bacolod Film Festival. Pagpatulong pala ni K5JT sa mga entry, no? Pagpukin ini sa tanan ng mga Bacolod nun na luyang magpasa ng ilang sininga entry ay katagsa-tagsa ka mga local film sa K5JT. Kasi ano ini actually remarkable man ini ko ni Kapi gani kasi third year na sa Bacolod Film Festival yung sugdan ini siya sa tuwing 2024 maagi sa ordinansa na kinapagsarpa ni Councilor M.A. kasi subong extra special pag ini kay back to back ini kay K5JT. So Bacolod Film Festival sa last week sa November to be followed naman niya sa Metro Manila Film Festival sa December 11 naman kay K5JT. So ano pa lang lauman? Ano ba lang nauman sini sa Bacolod Film Festival? So, siyempre, sa tinutuyo sini at nagaan sa higayon ang mga local talent, especially sa industriya ng pelikula, mga artista na lokal, sina JP, mga direktor na lokal, at kung di magsundaya, kagilang sini ka talento sa paghimo sa pelikula.
0: Pang, pang, pang! Ining Bakulod Film Festival, iyan isang LGU ta nga pangunahuna nga i-encourage encourage ang mga local nga mga indie producer mag-submit mag-imo pelikula kag i-submit.
7: Yes, Jim.
0: What if may mo kami pelikula, may mo kami pelikula ni Ethan. Ano?
7: Bubon.
0: Hindi, oh. Nami nga title si New Kwan, B1 at si B1 at saka si Bito. Kita ka na sa Batibot, B1 at Bito. Oo. Ang isa turdan, ang isa lakatan.
7: Actually, kay Pajit, tiyan na, katamo, mansang area, dili sa Bakulod, nga, ano, ano, na,
0: pwede, mga kasinematik sang lugar.
7: Oh, yes. Ako na, ako na ang tuyo, kit, para man mga pasangyo, pasang turisan, at the same time, kay Pajit, kasi katamo, mansang nga pwede, shuntan, sinabi sa mga pelikula, katamo, na dali sa mga National Film man Manila, nga kinadala, dili sa Bakulod, ang good mag-shoot,
0: Ah. Oo, ah. Sa mga sinda, tagadan puwerte, may mambukal, patablang nga pwede, shootan. Oo. Oh. Di ba lang? Kung mga lovers, lovers, kung mga lovers, lovers, kagpatago nga mga relasyon, may mga court man tadi. Damo. Damo. Oo. Kung ang tima nyo, abi, kung ang tima, abi, bana nga may kirida. Andin patago ng relasyon, may mga court man tadi, damo. Kung ang tima, abi, inaswang-aswang, may mga lasang pa man tadi. Di ba la? Kung mga beach, damo, madi-beach nga, kwan, nga itom ang tubig. Oo, nga ang tubig, brown. Damo, diya, damo, tadi. Ah, kung gusto niyo daw mga world class, gado ka mga modern city, may arap matada mega world, o. Diba?
7: Wala mo na kayo sa GP, wala man sa set pa man nga limit sa ano, sa numero ba lang na pwede.
0: So, mga ano kalawig nga pelikula, ni kay mahimo ko, ah.
7: Usually, kita GP, based experience na ito, that 15 to 20 minutes lang, hindi na siya full film. Kuan lang niya inang short film ko tawagon, wala kayo
0: sa GP. So ano sa iya? Very short? Ano? Tagpila ka minuto?
7: 15 to 20 minutes na kayo sa GP.
0: Ah, kadasig lang! 15 to 20 minutes. Oh.
7: Sarang ilimatanaw kayo sa GP sa mga malls, bandits yun na sa Bakulod, mas makompleto na iniingaman.
0: Kiti masuporta ng mga tiet, ano na, mga cinema association, guros ang Bakulod man eh, ah. Oh, para suportahan nila ni tika nami at least ma kwan bla ma encourage ang mga filmmakers wa imo man ma-discover ang pinakabaskog nga direktor nga Ilunggo. Di ba?
8: Grabe po.
0: Ha?
7: Kasi isa pa sa director si Kay Berto Gakit ang ma-discover kay KGP.
0: Ah, si Berto? Oo. Oo, ah, kaya ni Berto ah. Damo na yung crew. May mga ina-blues man ah. Ah, nami na siya kay Berto. Ang title niya, By Bust.
7: By Bust sa Bakulod.
0: Oo. Oo. Di anong mga, wala pa mga entry? Wala pa?
7: Wala pa kay JP. Okay. Pero, amo na ang...
0: Pero isa sa mga entry, guro nga nami, guro nga konsepto, guro ko na kuya, baha. Ang baha. Oo. Oh, pwede mo na guro nga konsep. Ha?
7: Oo, oh, pwede git ang baha ang masulod kinayang kita, JP.
0: Oo. Hindi mo na ibingit ang aton mayor ng mga kig sa mga muna. May freedom of expression niya sa mga filmmakers.
7: Yes, freedom of expression.
0: Pero may araman ni sila guro, ya papangkwa na. May ari guro niya may mga togila na, may mga guidelines, no? Kung ano dapat, ano ang tema, ano ang ano.
7: May ano ni may council man ni ganit kita GP sa pagpanguna ni director si Tanya Lopez kay GP pagpanguna kasi syempre
0: abi mo bala Wilson bala isa sa mga pinaka the best nga local director si Peki Galiaga.
7: Ayo.
0: Oh, taga Bakulod.
8: All right. Ha? Grabe po.
0: Hoa, Vicky Galiaga. Vicky Galiaga. But anyway, yes. Ha. Ang bata din yun, lo director matuligan.
8: Ah, grabe po.
0: Pero anyway, ano pa naman, may premium ni eh? Dako premium?
7: Mayari man yung premium. Actually, kita JP, ang usually naka kinapagaan sa best, ano na, ng best pictures, mga best director, best in concept, mga muna kita JP, ang mga award.
0: Oo, oh, ano, mga best naman, actress, best actor.
7: Best actress, ano, mga best in soundtrack.
0: Dana na nga best, ah. Sige.
7: Dana nga best. Wala oh. Mga plus tayo ang premium kay Pal JP, pwede ang kahina, ginigyo pa ng mga empleyado na suportahan din kay Pal JP namin. Yun actually nga, nakuha niya festival man for Bacolod. No? Kasi pila naman ka mga Bacolod festival na natanawan ko ka namin. Isang mga story nga ginag-share sa mga...
0: Isa sa mga the best nga mga local movie nga gin-produce is ang dumduman mo tong aswang. Ano kayo ito bang?
7: Yanggaw.
0: Yanggaw, the best tong Yanggaw.
7: Joel Torre.
0: Nan. Kadamo din ang mga artista ng mga bakod. Oo. Sige. Yanggaw. Pwede man na si Birto ang artista. Imuunta ya, hindi Yanggaw. Langgaw.
8: Grabe po.
0: Langgaw. Langgaw.
8: Grabe po.
0: Sige. Babay na kay time na. Time na. Babay. Alright. Sige. Salamat, Gid. Ora sa last 11:54. Ginakibang na si Ethan. So hindi ka na mag-extro. Stand by sa MyTC Network News. Kag DTX 500. Health alert. Ang 11 Mbps. Magabalik pa.
9: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: Wow. DTX 500.
12: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kun ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
13: Dayon gid man kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag no, palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige higing hubag ang atay mo da, imo kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, overtime ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh, no? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang perme na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
14: DTX 500!
15: Catalina Habagat.
16: Anong ginabatsyag mo?
15: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mata.
14: DTX 500!
17: We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na dat tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ang imo inflammation. So amon ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaun-utan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
13: Doon na nasa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sang importante siya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Ah, wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka nakag magdila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C.
18: Usto,
13: no? So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbag-o na kamo? Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, gina-lecture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C, lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
14: DTX 500!
15: Catalina Habagat.
16: Anong ginabatsyag mo?
15: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mata.
14: DTX 500!
19: DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
20: K5. News FM.
21: Salamat din po ako ng malakas dahil sa mga tamot na ito, DDX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga mandi ko.
14: Sa mga butika.
22: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
23: Live mula sa bulwagang pambalikan ng Kampyon na Estasyon sumasayo ang MyTC Network News, pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa, hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Larissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
24: MyTC Network News.
25: Naman ang babagang balita. Iloilo City Government na magbibigay ng 20% discount sa RPT ng mga household na mag-i-install ng solar panel. Pagsubaybay sa mga kalamidad sa bayan ng La Libertad, Negros Oriental, pinalakas. 11 batang nalunod sa Calao River ng Santiago City, natagpuan na. 2 years old na batang nawawala, natagpuan wala ng buhay matapos ang 9 na araw na paghahanap. 70 years old na babaeng albularyo, pinaslang sa loob ng kanyang bahay sa Quezon, Palawan. Menor de edad na patay matapos malunod sa kanal sa lungsod ng Rojas City, Capiz. Sima na patay matapos ma-overshoot sa bakanteng lote ang minamanehong motor sa Sibalo, Mantique. May isda, tinaman ang kidla sa ulo sa Negros Occidental, patay. At large na drug suspect arrestado, mahigit 1,000,000 halaga ng shabu na kumpiska. Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpina ng K5 News of App sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo City Government at magbibigay ng 20% discount sa RPT ng mga household na mag-i-install ng solar panel. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5 Kim Caluyo.
2: Magbibigay ng 20% discount sa real property tax o RPT ang Iloilo City Government sa mga household na mag-i-install ng solar panels. Ito ang isang paraan sa pag-engganyo ng City Government sa mga Ilonggo upang makatulong sa pagpapababa ng bill sa kuryente. Sa ilalim ng City Regulation Ordinance No. 2009-358, kung saan may 20% na discount para sa mga qualified na homeowners. Ayon pa kay Mayor Raisa Treñas Xu, na hindi kinakailangang malaki ang i-install dahil pwedeng makapagsimula sa simpleng solar panel o solar lights, kung saan laking tulong ito upang makatipid ng kuryente. Iniinganyo naman ng alkalde ang mga Ilonggo na unti-unting mag-shift sa renewable energy. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
25: At sa iba pang detalye ng balita, pagsubaybay sa kalamidad sa bayan ng La Libertad, Negros Oriental, mas pinalakas. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5, Shara Humilio.
3: Nakatanggap ng malaking suporta ang mga komunidad sa La Libertad upang mapalakas ang mga sistema ng pagsubaybay sa sakuna. Habang isasagawa ng FIVOX Dyna Slope Deployment and Maintenance Team ang mahalagang gawain sa pagpamatili at kalibrasyon sa iba't ibang bahagi ng munisipalidad. Pinangunahan ang aktibidad din ng Project Technical Specialist Kate Justin Flores at Project Technical Assistant Clifford Nazal, katuwa ang kupunan ng La Libertad Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Kabilang sa operasyon ang masusing pagpapanatili ng mga monitoring sensor at rain gauge, pati na rin ang tumpak na kalibrasyon ng mga rain gauge na isagawa sa Sitio Daaw, Barangay Manghulyawan, La Libertad, Negros Oriental. Lubos ang kalangpas sa salamat sa FIVOG sa kanang patuloy na pakipagtulungan at LDRMO team para sa kanilang dedikasyon sa pangangalaga sa kanilang mga komunidad. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
25: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, labi ng batang nalunod sa Calao River sa Santiago City, natagpuan na. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Dan Chavez.
4: Natagpuan na ng search and rescue team ng Sanipuwersang CDRRMO at BFP Santiago ang labi ng batang sisiyan Elric Frogosa na napaulat na nalunod nitong Huwebes sa ilog ng Calao. Matatanda ang nagkayayaan umanong maligo ang anim na magkakaibigang pawang mga minor de edad upang maibsa ng init ng panahon ng aksidenteng malaglag ang biktima, subalit hindi na ito lumutang pa. Bagaman maagap na nagkasa ng search and rescue operation ng mga awtoridad, ay nabigo silang mahanap agad ito. Kaya't muling nagkasa ng mas masinsinan at malawakang paghahanap ang grupo noong Biyernes na nagresulta sa pagkakarecover sa labi sa Purok 7 Barangay Divisoria, Santiago City, dakong alas 3 ng hapon. Emosyonal namang inalala ng ina ang pagiging mabuting anak ni Sian. Sa ngayon ay nakaburol na at pinaglalamayan ang labi ng biktima, habang patuloy naman ang paalala ng mga awtoridad sa mga magulang na patuloy na bantayan ang kanilang mga anak.
5: Para sa MRTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
16: MRTC Network News.
18: MRTC Network News.
25: Gayon din, 2 gulang na batang nawawala, natagpuan wala ng buhay matapos ang 9 na paghahanap. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
26: Kalunos-lunos ang sinapit ng 2 gulang na batang babae matapos itong matagpuan wala ng buhay sa bulubunduking bahagi ng kanilang barangay sa Katbalogan City. Natagpuan ang bangkay ng bata makalipas ang 9 na paghahanap ng kanyang pamilya at ng mga otoridad. Ayon sa impormasyon, banda alas 3 ng hapon at kahapon nang matagpuan mismo ng kanyang ama ang bata kasama ang iba pang mga naghahanap sa barangay Lobo. Kinumpirma ni Barangay Chairman Rosito Arambala ang malungkot na pangyayari na nagdulot ng matinding pagdadalamhati sa pamilya ng bata at sa buong komunidad. Sa ngayon, nagpapatuloy ang masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng bata at kung paano ito napunta sa bahagi ng bundok kung saan siya natagpuan. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 at Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
25: At 70 years old na babaeng albularyo pinaslang sa loob ng kanyang bahay sa Quezon, Palawan. Balita hatid sa amin ni KK5 Ray Almudal.
6: Patay ang 70 anyos na babae matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilala ang mga salarin sa loob mismo ng kanyang bahay sa Barangay Alfonso 13, Bayan ng Quezon, Palawan. Kinilala ang biktima na si Virginia, may asawa at kilalang albularyo sa kanilang lugar. Batay sa paunang investigasyon ng Quezon Municipal Police Station, dakong alas 7 ng gabi na magkunwaring mamimili ang isa sa mga suspect sa tindahan ng biktima. Nang lumabas ito upang asikasuhin ang umanay customer, agad siyang pinagbabaril ng suspect. Isinugod ang biktima sa Quezon Medical Hospital sakay ng ambulansya, ngunit idiniklara na itong dead on arrival dahil sa mga tama ng bala. Ayon sa mga saksi, dalawang lalaking kapwa na kasuot ng itim na long sleeve ang sangkot sa pamamaril bago mabilis na tumakas. Sa pagproseso ng crime scene, na-recover ng mga otoridad ng 5 slug at 7 basyo ng bala ng kalibre 45. Patuloy pang inaalam ng pulisya ang motibo sa krimen habang nagsasagawa ng follow-up investigation at manhunt operation ng Quezon Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit ng Palawan Police Provincial Office upang matukoy at madakip ang mga suspect. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
0: ITC Network News.
1: ITC Network News.
25: Samantalang menor de edad patay matapos malunod sa kanal sa lungsod ng Rojas City, Capiz. Balita hatid sa atin ni K5 Rolda Villarreal.
7: Patay ang 13 taong gulang na lalaki matapos pinaniniwala ang nalunod sa kanal alauna ng hapon Agosto 2 sa Barangay Punta Tabok, lungsod ng Rojas. Ayon sa mga residente, natagpuan na lang di umanong biktima na si Elias Dudoy na nakasubsob na sa kanal sa tabi ng daan. Pinaniniwala ang inatake ng epilepsy ang biktima habang naglalakad, kaya natumba ito at sumubsob sa kanal na naging rason ng pagkalunod. Sa ngayon, humihingi ng tulong pinansyal ang ina ng biktima para sa burol at pagpapalibing sa kanyang nag-iisang anak. Napagalaman na isang buwan pa lang nang namatay din ang mister nito.
8: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: ITC Network News.
1: ITC Network News.
25: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Si man patay matapos mag-overshoot sa bakanteng lote ang minamanehong motor sa Sibalo, Mantique. Abang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Family Palanog.
11: Patay habang ginagamot sa ospital ang isang motorista matapos ma-overshoot sa bakanteng lote ang minamanehong motor dakong alas 4:47 ng hapon, Hulyo 31, 2026 sa Barangay Sido, Sibalo, Mantique. Kinilalang driver kay Ramdi, 28 anyos, seaman at residente ng Barangay Rombang, Bilison. Sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM, galing sa bayan ng San Remigio papuntang Sibalong proper ang rider sakay sa kanyang Kawasaki Rouser 180 na motor. Pagdating sa kurbadong bahagi ng Barangay Sido, nawalan ng kontrol sa manibela ang rider, dahilan para mag-overshoot sa bakanting lupa kung saan nabagok sa bato ang kanyang ulo kahit nakasuot ng helmet. Dinala pa sa ospital ang rider, subalit binawian rin ng buhay dahil sa natamong sugat. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: ITC Network News.
1: ITC Network News.
25: Gayun din, mainis dati naman ang kidlat sa ulo sa Negros Occidental, patay. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
9: Nasunog ang halos buong katawan ng isang mangingisda sa bayan ng Ibi Magalona sa probinsya ng Negros Occidental matapos tamaan ng kidlat sa ulo. Nangyaring insidente noong Hulyo 31 sa Dalampasigan habang inihahanda ng biktima ang kanyang kagamitan. Nakatakdang pumalaot ang biktima na pinangalanan lamang bilang si Biboy upang manguha sana ng hipon kasama ang isa pang mangingisda na si alias Justine. Ayon kay Justine, may nakita umano siyang tila apoy o kuryente na kasinlaki ng niyog na tumama sa ulo ni Biboy dahilan upang masunog ang halos buong katawan ng biktima.
10: Ang nakita ko na pila siyang sunog ang lawas. Siya kag may ano din may buslot ang ulo.
12: Kung nabo posible nga ang kilat ito tumupa sa ulo.
10: Siguro eh, or sa lawas. Siya kayo sir eh. Kaya sunog mo, way na ni bayo. Way na niyo, sunog niya tanano.
12: Sunog pati mga bayo.
10: Oo.
9: Sinabi naman ng isa pang mangingisda na si Rolando, kaibigan ng biktima, na ito ang unang pagkakataon na may tinamaan ng kidlat sa Dalampasigan sa kanilang lugar. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
13: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
25: Guardian at large na drug suspect arestado sa mahigit na 1 milyong halaga ng shabu na nakumpiska. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
17: Arestado ang at large drug suspect at mahigit 1 milyong halaga ng shabu ang nasamsam sa Cagayan de Oro City. Kinilala ang 54 anyos na suspect na si alias Jojo, empleyado ng barangay at nasa listahan ng top 10 regional priority drug target sa buwan ng July ngayong taon. Nakuha sa posisyon ni Jojo ang 160 grams ng shabu sa ginanap na drug bust operation sa Berjaya Barangay Kamamanan. Katuwang ng RPDU 10 Team 1 ang mga personahe ng Kokpo RARID 10, Kokpo CMFC, Pinig SOU 10, PS Tukugun, at RIU 10 sa nasabing operasyon. Si Jojo ang nakataka sa suspect sa bypass operation sa Barangay 30 Size CDO noong July 27 kung saan 3.4 million pesos na shabu na may bigat na 500 grams ang nakumpiska. Nasa Maharlika Custodial Facility na si Jojo matapos mahuli sa follow-up operation.
18: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
13: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
25: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 14 na katao ang nasawi at 18 ang sugatan sa isang pinaghihinalaang suicide bombing sa labas ng himpila ng pulisya sa Cabo Swat District, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Kabilang sa mga nasawi ang 5 pulisa, 8 sibilyan at hinihinalang bomber. Nangyari ang pagsabog habang may pro-pulisa rally sa lugar, ngunit hindi pa kumpirmado kung ito ang target ng pag-atake. Samantala, inako naman ng militanteng grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan ang responsibilidad sa insidente. Kinundi na naman ni Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif ang pag-atake habang nagpapatuloy naman ang investigasyon at operasyon ng pulisya upang matukoy ang iba pang sangkot sa insidente.
13: Network News.
15: MyTC Network News.
25: Mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kess, K5 Ray Almudan at K5 Jonathan Sabanal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.
15: News FM.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo. Tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Nagginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kagmedyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal levels sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: 11 Mbps. Balita. Kag public service.

0: 20 minutos magaligat sa tag ng alas 12 sa Ngunto. Balik na tayo sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, inyo anchorman. Ang Klinika D3 Bio, manami para sa balatian, especially sa balay nyo ha. May ari kasi ni sa puluyan nyo, do ka safe siyang pamatsyagan mo nga ah. Ano man ang ma problema sa kabataan, hilanaton, obohon, karhatutunlan, sipunon, ang bata ko mismo ka pangayo. Kaya daddy, D3 Bio. Dayon ko na sila pusan kay nami. Pusa lang nami, sila yung magsuyop. Kay daw makapuno ang sabor. Oo. Ang bata ko nami, kada may blatian sila, D3 Bio. Amo lang ginayang ako, D3 Bio pa. Ako na pusoon, kay butang sa kutsarita, kag ipainom. Subo man kami ng mga dalag ko. D3 Bio. Amo na niya, amo na andan, kag ipiktibo, gidya. Huwag ka problema hon, kay wala iya side effect. Tanan kakason Klinika D3 Bio. That's why sa mga ubo, hilanat, sipon, katarot, trangkaso. Kung gusto mo mga relax lang, mag D3 Bio. Mikos! Edlin Carido Montaño, sino ka gani, mang? Nung nalipat na ko si mo, sino gani si Edlin?
1: Ito.
0: Gina Purano, Merlita Malvas, Romar Duran, Jonalyn Rondes Galila, Lisnat. Wala ko no sa Hong Kong. Ah, magpuli ka lang, Lisnat. Ah. Merlita Malvas, Romar Duran. Ambal ni Edlin. Ay, wala. Nadumduman ko na, Edlin. Angel Bilando, Mercy Martisano, talagsa ka na bigalantaw, Edlin mo. Namana ka lang, huwag ka na galantaw. Huwag ka na kapamati, K5. Merlita Malvas, Junalyn Rondes Galila, Bings Delphine. O, sige na. Mayara sang feeling vlog. Ito naghinay ta ng akon nga background tanaw. My feeling vlogger, gin-scam niya ang manugbaligya sang isda sa Tubuso. Abebebe lang taon tabi ko, ano ni nga, scam ang butsilingon ni Ariel. Ariel, iapas mo!
2: K5 News FM Live Report.
0: Ariel?
3: Yes, sir.
0: Tsakto man to ako, nambal.
3: JP, masubo sini nga balita. Nagpakilala nga vlogger nga iagin scaman nga Sir JP ang manuglibot isda masobra 10,000 pesos kag natabo kaniya Sir JP.
4: Ito pa ninyo Hulyo 30 2016 dira sa may barangay Bugang Banwasang nga Tuboso Sir JP. Kuha pa sa isa kang gulo sa nga CCTV aran ni Sir JP ang ginasend ko sa inyo Sir JP nga nagsunod pa ang manuglibot isda sa nagpakilala nga vlogger. Grabe nga estilo Sir JP.
0: Sige be paano be? Paano bing estilo, bebe? Hambal na, bekon, paano ang estilo, be?
4: Ang nga biktima sa JP Giga, si Presido, sunok pa ni Presido nga naghambal ang nagpakilala nga vlogger nga tay, kumusta ang imo binta subong tay? Naghambal man si Presido nga pigado, good sir. Tapos may mga estudyante pa ko, tapos kining akong isda, hindi pa ni akon, sir. Balig yung angkat ko lang ni sir. Agod, paginansyahan, makabakal ko pagkaon. Naghambal yung vlogger, kay kaluoy man tay. Tay, pakyawon ko na tay, mabalik ya nga isda tay. Ipangangasin sa mga tao, kapikado.
0: Bow!
4: Oo.
0: Eh?
4: Oo. Si amo to si JT, kutog sa maglabay, diya sa mga magtikol, tagahan, tag-isa ka kilo nga isda.
0: Bo?
4: Si... Oo, naghambal.
0: Do si Robin Hood, galing siya, do si Robin Hood. May maglabay pang tagaan. Tapos?
4: Yes, Sir JT, tapos ang nagpagkatapos dito, naghambal, pag-idning nagpakilala nga vlogger, tay. Pwede magbalhinta sa may barangay Bugang, di sa may Bangga Pasyo. Kay ato to kung sa lakyan na bilin. Ato man to kung kwarta dito ta magbayranay.
0: Aha.
4: Uh-huh. Si tatay, siyempre, nalipay man eh. Kipara nakambal tatay to si Donga.
0: Kagdiya, hindi maniguro. Ang sa pinchar ni Goro lang yan, hindi maniguro manunto. Kay nangataga ni hindi gani tunto, nangataga ni isang isda. Buot ni, buot. Oo, saligan ta ni buot. O tapos?
4: Kaya nagpanman sa TLDP, kaya ang purmas ang scammer, dato din si JP kag
0: daw pang scammer gid. Ano porma nung porma do pang itan ano man? Ano porma?
4: Dato sumo pa nito tetong si
0: Dato.
4: Mapatihan gid. Oo.
0: Meaning to say damo kanta do ka damo kwarta do ka kwartahan.
4: Oo, presentable ang pormada.
0: Oo, tapos
4: okay. Nagkanto sa may barangay Bugang sa may Bangga Patio. Dito sila nagkiner kag nag dito na nag panghatagay naman liwat sang isda.
0: Bado mo damo gid isda nga hulik ni tatay nga kumpraw, damo gid daw.
4: 26 sa kilos man lang nga Sir JP. Sir JP, kaya ang pulaw. Okay. Karo Sir JP, si tatay na balaka na, kaya masobra sa smell 880 na ang kwarta, ang isda nga Sir JP, ang nalastra, tinagambas sa tayo nga, Sir, pwede mo na ko bayaran. Sir, kaya manugabot ang ulan. Ambal niya. Sige tayo, bayaran eh? Niya tayo. Tapos na, ang size mil otso, ubrahon ko si Timil tayo, kinaluhoy ko sa imo.
0: Bawa! Oo.
4: Tapos nagduga mga Sir JP, nakitaan niya itong bata lang halis sa skulahan, naglabas dalan, nagamalit tayo. May kaskada tayo nga sinsilyo tayo, kaya puro libuhon kwarta ko tayo.
0: Pwede bawa!
4: Ngayo, kaya tagaan ko mga bata.
0: Bawa!
4: Oo. Amo naman to Sir JP, pagkatapos ito, si tatay siyempre, nagpati man tayo yun, sige, mati na-hypnotize si tatay siguro, gintagaan naman liwat ni tatay, 2,850 Sir JP.
0: So, Aperti, 8,000 nga isda, plus 2,000, pila to?
4: 2,850.
0: 2,850, plus mga 10,850, gid ang nadali niya.
4: Oh, grabe, gid Sir JP.
0: Aperti man niya ba? Tapos?
4: Dito na Sir JP. Dahil kayo nag-gulpe na bunok ang ulan, naghamal din ang itong si itong scammer. Nga tay, hulat ka ni Danay tay, kaya magkagto ko sa kong auto. Kaya ito
0: ko sa
4: tatay, nag-upet bulsa. Kaya nalipat, maligay ko tay, why ko din kahit wallet, ato sa auto ko tay.
0: Te?

0: Oo.
1: Matiyagan ko kunara, katwaryel na ngayo, kapa mo.
0: Matagal.
1: Oo, kagunara, to si Bumba, si Chister, gaan man to, kito kapigado, kapigado, mandaan siyang panan ang mamisti si Kwan. Si ano ni si Chister ka purong-purong ado matyaga mo do do ka problemado gaan mo to tani isda man ti ang kwarta to nga 2850 yung pangatag ya
0: agintaban dito JP
1: agintaban so ang iya gijagali iya nga tinutuyo ya ang kwarta gid ang kwarta gid kay ang isda ano niya man to kalangsa kagabaho ipangatag na lang to sa iban. Tiyan ko na ko kay tatay, ang mga ginpangatagan isda, pang sukton niya to niya utangan, nala na ba, rilo ko kung may kwarta ka?
0: Hindi niya mga sa Cotter DP, kaya naglabay lang sa National Highway.
1: Ay, susara pagid, amon agani pang, pang, pang, hindi gid magpatunto, bala pang, hindi gid magpatunto. Oo, mga mwamo na yun, hindi ka ganyan magsalig niya. Ako subong blawin, ako ganyan kasalig sa mga babayi.
0: Pariyoso, sir, pariyoso.
1: Ha? Why na? Why na kita mo, ay nakuyaga pang uyab-uyab, ya? Na, nadudla, naku na yan, ya. Oo, diba? Ay, hindi na ganyan magsalig, subong nga panahon. No, hindi ganyan magsalig. Ikaw, wala ka naman kasalig?
0: Why man sir, hindi ko manugtonto sir.
1: Ako or, lang tontohon. Why ka gasalig kung ikaw ang hindi masaligan? Di hindi sa duwa? Wala ka gasalig kung ikaw ang hindi masaligan?
0: Ha? Hindi masaligan sir. Masaligan.
1: Di ano ni, di wala gid siya sang ini picture to sa vlogger-vlogger to, why gid?
0: Why, good sir, pero may araga ka padala, di man lang tamapati, hindi kay AI maningi pandala, sir. Pero ang kato siya nakabunit, abis, sir, man, amge, kung nagin daw, amun na nagulong trabaho, regular na siguro mga mudo, sir.
1: Katunto, no? Tiyamakon mo, yawan ang tatay to. Abi mo pang aring lain, no? Ang kapital, yun ang lastra. May income, may ara siya sang proceed sa lin sa baligya, yan, 2,850. Plus pa ang bilis, ang isda, naging bakal, ya? Ti kapital ya to guro mga nasa 6,000 o 7,000 gintaban giting pamangkot anong iba kali isda pagkabuas para may pangabuhi siya.
0: Yes sir JP amo
1: na JP, amo na da kay kapital yun ang lastra kaluoy man papang kaluoy man no
0: ligatan sa kagapon ni Adlo sir JP kagahapon lang po siya na pablatter sa Tubuso PNP kagkakaroon sir JP ginapagpatigan sa nga
1: sang san uni na tabo nasa san uni na tabo migaw
0: Hulyo 30, Sir JP.
1: Ah, okay. Sang Hulyo. Sang Hulyo 30, Butsilingon. Mga sang 4 days ago.
0: Oo.
1: Ang isda ya priska? Ang isda ya priska?
0: Priska ni Sir JP.
1: Mayo pang pang? Mayo pang isda priska? Mayo pang isda priska ang balita? Hindi. Pang! Mayo pa. Mayo pa ang isda priska. Ang balita mo, hindi, ilada na balita mo, lubok na. 4 days ago, pagalini. Ate, anon mo na kay White Sabado, Domingo, di ba?
0: Nakalipo ko, Bernard, sa JP.
1: Ate, amon na, nga natatluhan, gigadlaw. Pang! Pang!
0: Yes, sir.
1: May kutsilyo ka da?
0: Ang Walter?
1: Hindi ko may ara, lamayo ha. Lamayo ha, kihadang imo nga balita. Kag lamayo ha, kibulad. Lubok. Kung si Roda pa, lubok, galing mo balita. Oh. Kay nag-live ka sang Friday, wala news ng Sabado kag Domingo. Anyway, sige. Thank you, kipapa, nga nalingaw ko. Nalingaw ko pang.
0: Nalingaw mo ko sa JP.
1: Nalingaw ko nga na isahan mo ko sa imo balita. Labas ang isda. Lubok ang balita. Pang?
0: Yes, sir.
1: Kung nang scam ang manog vlogger-vlogger sa kapang isda, na-scam ako sa reporter ko ba?

0: Pero importante, Ariel, alam mo niya, hindi niya sa kapriskahon sa balita, kundi nabalita tani para nga makaangkon ta sang ideya nga base dason, base dason, malabyan ka to niya, kag amo manimuon niya, yung mga prutas mo, dahi panghatag ta, kay galiyat, bisan sino lang to nga may baligya, prutas, isda, pwede mo niya matabo sa babuyan. Babuyan, isdaan, lamayuhan, prutasan, nan. Kay kung sino yung nga may negosyo mo na yung target niya, ang baligya mo, yung panghatag niya, ang kwarta mo yung nga binta mo ng iya.
1: Correct, Sir
0: JP. Ah, di mayo man, may mayo magliabis ang lubok sa may eleksyon man ah. Sige, Yel.
1: Yes, Sir JP. Hindi nga balita, Sir JP. Nga natipon din sa may lungsod siya nga tuboso. Ginadulong sa Detex Permanent Extend Pulse Supplement Kurman. Detex Supplement Shopping nga naka-detox ka pa. Para sa 11 Mbps, inis ka K5 Arilapas. Para sa kampiyon, nga mga balita. Servisyo publiko.
0: Dali nga, dali lang o. Ay, o si Ruda, may headline o. Isda nga priska ginbalita lubok na. Malinit. Katuntog gini kay Ruda bla Argil mo. Oh. Katuntog ni. Oh sige pang.
1: Yes, Sir JP, para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kay Kanyawan sa Northern Negros. K5 News FM.
0: Bugoy gini bla si Argil mo. Sang wibis siya pagli na kuha ang balita. Kaya ano muna kay Friday, leave siya. Ginburo yan ay. Sabado, wala man obra. Domingo, wala man 11 Mbps. Ginburo yun ang mga tatlo kadlaw. Tingin ang balita about sa priskang isda. May pang isda, priskang yung balita, hindi. I'll take you back to the old days. I will sing the song. Sutil ka, Gidaril, ha? Sutil ka, ha? So come on and sing along. May duwa ka minor di edad ba o harap-harapan naging kawatan cellphone samtang nagahampang sa siyudad sa San Carlos o? Abi, i-check ko ni biyang hari ng kababalagan si Jong. Jong, i-K5, Diyos mo.
2: K5, News FM, Police Report.
0: Jong!
3: Kita JP, ini ya priska.
0: Ini priska, kikita mo sa, kita mo kung ano kasutil to? Gintigana yung sa ako ng balita, iya? Ha? Gaako nadaktan mo, ikaw man ang maburo?
3: Hindi, ako ang mahaboy ng Bernice pala.
0: Ah, Bernice pala nga dayon, ah. Tinuway kaso, ah. Kabalo man na si Kwan mag-butangan Aysan, butangan schooler, ah. Butangan sa styro, kag-Aysan, ah. Tigana sa 11 Mbps. Tingin mo ni Priska niya?
3: Priska, kambing sir ko gari kay na, gali kay kapon, medyo priska priska.
0: Okay, okay na yan, okay pa na yan.
3: Kapon, alas 5:28 sa hapon, kita GT, diri sa ano na bigas street, diri sa may say ni si Vincent Subdivision, Barangay 1, Sining Sudan, San Carlos. Dua ka mga minor de edad, nga nag-edad 10 anyos, ang harap-harapan, gidra nga ginpang pang kawatan sang
0: cellphone. Nga dapat kung magkawat pang likod-likuran now. Hindi arap-arapan.
3: Okay, may mga kawatan kasi sa GP mo ngayon na balang ginatili nila nga wala sang may iban nga makakita.
0: Ha, tini ya, bisa may makakita, yaging kuha nila.
3: Oy, natruma ba yan?
0: Oh, lalala. Nga nga natruma, ha?
3: Sige, siyempre, nakibot sila nga nampang sila sang roblox.
0: Pang. Ano pang ang ano ang ipikto kung na truma tanaw? Ah, pangaw?
3: Sahon eh, nang...
0: Wait, matyagan mo, matyagan. Matyagan mo si Joseph kagi truma?
3: Hindi ko sure.
0: Si Bobby na traumatized.
3: Nga.
0: That's why yung papuli ganun sa tubuso. Si Butsi mo silingon, si Jewel. Si Jewel na traumatized man to? Super. Nagpuli yun. Na trauma.
3: Super na gito ni Ea. Super trauma.
0: Ginapang hita to sa San Carlos mo.
3: Ayaw mo na.
0: Tiyan mo galing nagkakatruma. Tiyan na ano sila na truma. Tudyong na ano, tudyong pagkatruma, Jong?
3: Inang wala sila nakareact sa Civil GT. Kasi ina napanulungan naman nato niya ang ilang apuloy.
0: Akbi mo bladyong, ako dyong na true, mamang ko.
3: Hindi ka na lang mapag-istoryahan, bala.
0: Gani, wala ako gani ka, joke-joke mga mo na gani. Kaya makatruma, baya.
3: Gani na lang ka bala.
0: Oo, na gani. Ti ano to, sa taga-ampang sila Roblox?
3: Ano, may nagpalapit, ara may CCTV ba footage, kita ginpadala dira, ano? Nang okay. Isang lalaki nga nakasuksok siyang inang nutshell nga type nga helmet.
0: Okay.
3: May ara inang sunglasses.
0: Mm-hmm.
3: Sandaw na balaklava.
0: Okay.
3: Tunaburo.
0: Okay.
3: Sa motor nga low exam type, hindi kami sigurado kung ano nga sahay sa motor. Maybe rosy or ano nga plastada.
0: Mm-hmm.
3: Pag gindulugan niya ang ining doon mga kabataan nga nag-standby sa isa kakapihan dira sa may St. Vincent subdivision. Sa primero, nagkapulupaninag siya kung dala may malabay nga tao kaysa unhan sila iskulahan na.
0: Okay, okay.
3: Sa GP, mong private sa school, college.
0: Mm-hmm.
3: Dugay-dugay, bakit nga hapon na wala na may naganilabay kag wala klase.
0: Oh.
3: Din palapitan niya ang doon ka mga minor de edad kag ginpang, kuhan, ginpang ilog, ginpang agaw niya ang ining ginpang kapta nila ng mga cellphone.
0: Uy!
3: Pakita, tada, bala.
0: Ara-ara, may CCTV. Ilan taon tabi ang pagpangagaw, bi, nga nakuhaan sang CCTV. Oh. Ara bitan sigitan gotan. Aha. Uh-huh. May audio tan, ara may mga kabataan ho. May mga kabataan kay mga gagmay pa da mga 7 years old guro ara so. Ba gino lang taw lang taw anay.
3: So.
0: Kung may tawo wala.
3: So.
0: No pag wala tawo, dayon niya habluton.
3: So.
0: Ba ka delikado man ho. Oh. So. Pinanguha yo.
3: Kag nagdirekta na siya na yung dalagan.
0: Why siya nagdalagan? Nagsakay sa motor.
3: Nagsakay gali.
0: Dalagan na nang imang. Ang mga kabataan niya nagdalagan.
3: Oo. Kinulbaan sila kita ng city mo.
0: Hala, grabe. Manasuliton kong video bla sa mga way kakita, ara o. Na, na. Ang bata, ara sa kilid sang karindi. Ano ni kilidalan? May dumay karindiriya. Kapihan.
3: Kapihan. Kapihan,
0: o. Ara o. May tiyanggi man tani mo. Bukatun.
3: Ay, sarado kay Domingo.
0: Ti, wala bantay ang mga kabataan.
3: Why?
0: Ti, magamuna yeah. High-end ang mga cellphone. Pag hindi man high-end, ako di mayo ang specs kay nga, ah. Gaming mo. Yeah. Hanara, pinangkuwa, ilang dayon niya, Jong.
3: Na, na mo gani, na.
0: Hindi na sa among, hindi na sa among vlogger nga nang uwa to isda.
3: Actually, based on our,
0: Aba, gina-inglisan mo ko. Gina-inglisan mo ko, Jong.
3: Sorry.
0: What did you say again? Hindi, nakabalo ka naging blad, Jong, kapag i-challenge mo ko, Jong. You know that when you challenge me, I accept the challenge. Last time when you use Tagalog, I re-change to Tagalog. Right now, you're challenging me. Okay? What did you say again, according to your...
3: Mistake.
0: No, it's not a mistake. Go ahead, Jong. I am listening, Jong. What did you say again?
3: Based on information,
0: based on information, what information?
3: Authorities have already the lead behind the incident transpired yesterday along St. Tantam Subdivision, Barangay 1 here in San Carlos City.
0: Well, they had the lead. Okay. What lead?
3: Police said that the person behind this crime has been,
0: Hello, I'm listening, I'm listening.
3: Hindi na ako magtamon na yun.
0: Itan, buligi ko di ka ni English, tano? Tan, ikaw di blatan communicate siya, tano? Tan, dali di blatan. Itan, gabi di blatan. Balapita si Itan, kasi Itan, di Itan. Tan, di di blatan o kay English, sabla tano? Ari, okay, ikaw aga, una, kagita English. Abi mo, mga taga-bakulod. Ay, hindi na, ikaw ya. Oo. Pamatiis sa tanki ka report sa te analyze balatan pungko balatan okay arao okay butang pamatitan arao na okay what did you say again Jong
3: that they have the lead
0: they have the lead oh they have the lead kunutan what can you say tan
4: That's right.
0: Gwapong rapat, gwapong sabat nitan. Ano to, Balmojong, you have? You have the lead. Ano sabatan?
4: Okay, that's right.
0: You listen, Ethan. What else, Jong?
3: Ano to gani? Ang ginsumpay, ang ginsumpon ko kay Dai gani.
0: You talk in English, please. You can make huya kay Ethan. You'll be huya kay Ethan. Sige, go.
3: Paano naman? Napabudlay.
0: Ah, nag-una-una ka na. Tapusan, ha? Sige na, go. What?
3: Anyway,
0: Ayara de si Ethan. English sa nag-una-una ka eh. Ubusin mo ang sinamo mo, Jong. Ubusin mong sinamo mo.
3: Hindi ko na alam kung paano.
0: Sige na. Go na. Tapos sa ano to? What did you say again?
3: Police said that they have the lead on the incident that transpired yesterday.
0: Okay. What can you say, Ethan? The police have the lead. The police have the lead on the incident that transpired yesterday. What can you say, Ethan?
4: A little bit.
0: Inang Riniel.
4: Ramuel.
0: Aray, Muel. Panglampusin sila gani, oh. Panglampusin. Lahat na ito, Ethan. Lampusin si Ethan, oh. Baka pain na vitamins. Oo. Sa kalawig sang imo explicar ang yagi pinangambal jong unagit block ano? That's right. Kag it's okay. Una yang ambal jong, that's right. Ikaduwa, it's okay. Tapos ano to ko no? A little bit.
3: Nang puro intro sa
0: Ayaw. Di why ni madakpan ang kawatan?
3: Why?
0: Give it a village.
3: Naalang-alang ang amay kay maging bakal siya nga rin na pagpunyan ito siya nakabaro. Ang iya nga bata kagang pakaisa sini which is amunan pinang nakita bala sa CCTV footage kinang dito
0: ng
3: pakinay naglagaling nga doa. Ako pagpunyan doho naging pangkawatan sila cellphone. Wala man sila dahil naka-inform sa mga police nga amunan bala may pagpangawat yung naglumtad bala sa nasambit ng lugar pero ako din sa amay nga kaina, ina naman niya na-report. Sige-sige, subong ang investigasyon sa...
0: Ano sa English ang sige-sige, gani?
3: Ongoing. Sige-sige ang ina sila nga okay. Investigation. Kag sunok na sila ang...
0: What?
3: Na para nila na natukiban ang motor gagin sakyan si ning suspect.
0: Oh! Ano English ta? Paano English on be?
3: Hindi na ko na kamalo.
0: Okay, day to keep. Sige lang ilunggo lang ang hindi mo masabot tama, masambit. Day to keep, they were able to keep the kind of motorcycle.
3: Pero ang ining ko nabi.
0: Ang makaya mo lang bala, Jong bala. Hindi mo ko stricto sa grammar gid. Ang makaya mo lang sige no, day to keep. Day to keep ban the brand of the motorcycle.
3: But they are not sure enough kag MMGP if the person that owns the said vehicle is the suspect that was involved yesterday.
0: Little bit. Si Ethan ba? Little bit. Oo, okay. Then?
3: Kaya mo ni kag-inan.
0: Ah, English ha, gani. Bala. Then?
3: hindi ko rin katayo yun.
0: Tipa ano karon paano na karon ni Jong kun may mga kano ga pamati Jong hindi kali kaya kay chindi ya
3: madga sila sa ato di
0: ay sila madga sabagay sabagay kung may kano ga pamati kamo adjust damo damo di Bisaya kag Cebuano kag Ilonggo ga pamati may English gid kami para sa inyo.
3: Pero kalabanan pala sila subong ga practice man aton nga onday sa aton nga dialekto kay kita GP.
0: Timay gani sila ga practice aton ni kayo ga practice sila.
3: Okay, why man kita to dito sa ila to?
0: Ah, okay.
3: Kung kita to ti amo na guru eh.
0: Hindi ah, kay naton ya. Kay naton ya, ginbulagan mo na tong kana mga uyab. That's why ka na ka English.
3: Hindi na lang na mag-ingram. Hindi na ya.
0: Sana all may kana nga ex, sana all gidya. Ikaw lang isa tanan nga reporter ni Jong, ikaw lang gidyang may kana nga ex diyang mo. Purti kaya. Kundi iba niya Jong niya. Iba niya nga, iba niya Jong niya nga mga kano iga pangita Pinay. Ang Pinay ga pangita kano? Ikaw iga pangita kana? Purti kaya. Iahon ako sa kahirapan. You rescue me from poorness.
5: Tinunto ito.
3: Past is past.
0: Okay, okay. Uh-oh. Past is past. Okay.
3: Habo na kita, GP.
0: Okay na to, Diyo nga. Basta way na to makilala. Diyo nga, bye-bye. May natatay. Okay na, Jong. Arap pa sa, ging cut mo na. Arap na, arap na. Tama na, Jong. Bye-bye.
3: Sige, sige, sige. May aking MSVP. So, once again, abunin mo dunog natin nga report. Siling on to para sa 11-minute program. Nandunog sa ato sa D3 Baritex. Pamanid kag, mighty siya. Ako naman, sige, kita, Jong Barzalas. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Nine Rose, K-Pop News. Tama.
0: Basta ah, may lead sila, may lead ang pulis, ah, may lead pa to, ang lead lang eh. Good afternoon kay Pearl Garcia. And she has band nga si Brad Giovanni. Mamati subong.

Salamat gid sa iyong pag-upod sa isang makedisyon sa 11 Mbps. Mayong ugtulang kag may pagpamati kay Sister Pearl Garcia Pedronia and Sis Brother Giovanni.

0: Salamat, Gib! Standby sa masunod ng mga programa. Bye sa masunod ng mga programa. See you tomorrow, same time, same station. God bless everyone.
1: K5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabas kog sa lawas.
1: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DGX Coffee
4: Break. Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM sa Guy Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, panahon na naman ang ubo, si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C, na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the mighty power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the mighty power of C.
4: Para sa masafe na pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.

0: Nagahatagman sa impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Champion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Ang oras mga ka-K5, alauna 10 na sa hapon. Welcome sa Lunes ng edisyon sa ating program, It's Your Time to Shine. Makaupo ninyo this afternoon, Sunshine Lakson. Tugtog alas 3 na naman ang ating pagpangalagad sa inyo dari sa K5 News FM. Thank you sa mga drivers nga nagamonitor na right now sa It's Your Time to Shine program. Kag sa mga vendors diri sa syudad sa Bacolod. Especially sa mga nagamonitor right now sa tatlo ka mga dalago nga merkado o diri sa Bacolod City. Thank you very much sa mga nagapamati na sa mga kapihan and sa mga tailoring shops. Sa mga nagapamati man sa aton right now dira sa downtown area sa Bacolod, good afternoon sa inyo tanan. 1:11 p.m. ang aton oras mga kagipan.

sa may mga ginabatsag or sa mga nagabatsag na sang sintomas ang trangkaso. Posible nga virus na ang ginatunaan sang inyong pagsipon, pag-ubo, pagpagsaka sang inyong temperatura. Basta maulanon gani ang panahon mga ka-K5, kag matugnawan ka, naganubo ang imoresistensya. So please take care of yourself. Tumaro sang Klinika D3 Bio, kag tingwaan mo gid nga hindi ka matugnawan, keep yourself warm all the time. Magtulog kag magkaon sang insakto nga oras, kaya muning nagabulig sa aton para magbakod ang aton resistensya. Ang Klinika D3 Bio is another product sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mabakal man sa mga resellers dira sa inyong barangay. Good afternoon sa mga taga-barangay Sumar. Salamat gid sa mga nagapamati sa aton sa San Antonio Sumar. Basta insakto ni Sir Bong, ha? Good afternoon sa kay Ma'am Erica. Ma'am Erica Embino, salamat din. Sa kay Ma'am Fe Embino, good afternoon. Salamat man sa mga nag-monitor sa aton all the way from Kabugwason. Dara sa may barangay Mansilingan. Salamat gid sa ila SK chairman nga si Kyle Bernalas sang Kabugwason Mansilingan. Si SK Kyle Bernalas, ini ko sigurado kon chairman ha sang SK. Wala gid putangan ni Sir Bon. Anyway, good afternoon as well sa kay Ma'am Vivian Bernalas. Salamat gid sa inyo suporta sa K5 News FM 1:16 PM. Ang aton oras, mga ka-K5.

Gusto ko man gali, damyawon sang maayong hapon si Nanay Pilar Lacson. Dara sa may barangay Kabugwason, kay nagapamati gid sa It's Your Time to Shine program. Nanay Pilar, good afternoon sa inyo. Sa mga nakatultol sang sari-sari store ni Nanay Pilar Lacson, pwede ka mo makabakal dara mga klinika products kay kumpleto. Yes, kumpleto ang mga klinika products. Dara kay Nanay Pilar Lacson, good afternoon sa imo nanay. May D3 bio ka dara na. Grabe si nanay, halin sa aga hasta sa gabi nga pamati sa K5 News FM. Pagkatapos na kuno sang program ni J. Lolo sa gabi, amo na pagtulog niya, kay dira na siya makabatsag sang katulog. Nanay Pilar Lacson of Kabugwason, Mansilingan, good afternoon, thank you very much. Ma'am Christine De La Cruz, mayong hapon sa imo, Ma'am Dean, salamat for supporting us. 1:21 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Nagalain ang inyong pamatsaga, magbisita sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street, sa atubang sang Paglaom Sports Complex, sa atubang sang gate sang Paglaom Sports Complex. Dito ka mo kadto kag magpakonsulta kay wala bayad ang konsultasyon. Free ang consultation sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, once again sa Hernay Street, dari sa siyudad sa

Mga ka-K5 nga may ginamonitor kita subong nga isa kabagyo sa sulod sang teritoryo sang Pilipinas. Pero ang direkta nga naapektuhan mo ang mga lugar sa Luzon. Ang forecast sang pag-asa kainan sang aga, mangin magalumon ang Negros Occidental, Antique, Guimaras, kag Iloilo, bangod sang habagat. As I've said, hindi kita direkta nga apektado sang bagyo na ari subong sa sulod sang teritoryo sang Pilipinas. May mga lugar man sa Luzon nga ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal Number 1. Kainan sang aga mga 11 a.m. ang siling sang pag-asa naghina na ang bagyo nga si Luis kag nangin isa na naman ka tropical depression. When we say tropical depression, isa ini ka mahina nga bagyo. Kung maghina pagid si Bagyo Luis sa masunod nga mga inadlaw o sa masunod nga mga inuras, mangin isa na lamang ini siya ka LPA. O antes na siya malusaw, mangin LPA ina siya, and may posibilidad kuno nga mag-upod ini siya sa kay Bagyo Dolphin. So that is why si Bagyo Dolphin gina-monitor man sang pag-asa mga ka-K5. Sa forecast is padayon ini siya nga nagapalapit no, sa Philippine Area of Responsibility. Pero sini nga aga Lunes ara pagid siya iya sa sagwa sang teritoryo sang Pilipinas. Adala stress kaina sang kaagahon ang sentro sang bagyo nga si Dolphin yara sa kalayoon nga 2,850 kilometers gikan sa east-northeast sang extreme northern Luzon. Layo pagid siya, no? Ang kabaskogon sang hangin nga dala ni Bagyo Dolphin nagalabot sa 155 to 190 kilometers per hour kag ginakabig ini siya bilang isa ka typhoon. So kung magsulod na siya sa boundaries ng Pilipinas, pagatawgon ini siya bilang si Bagyo Maymay. Pero kabay pa nga hindi na siya magsulod, ah, direkta na sa China. 1:24 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. This song is brought to you by DTX 500.

Mayong hapon sa mga suki naton dira sa Barangay Sumad, especially sa mga taga-Purok G-Gang. Indang hilado sa Raglap.

lagi. Pabalik pa rin sa yakap mo, mahal sa huli palagi.

0: ako.
1: Nagaka-inspire si Miss Shine. Kanami sa mga messages sang aton nga mga supporters sa program It's Your Time to Shine. Silini indang sa ako na I love you. Halong always I miss you. Salamat gid no sa Sarad family, sa ilang support. Sa kay Sir Jonathan Sarad and indang Sarad once again. Good afternoon. Ang muli mag-asawa nga. Kada hapon niya, basta may tempo, nagapamati gid sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much kay Inday Jingle Tikar.
2: Kabalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli.
1: Mambings Delphine,

Mga ka-K5, today, August 3, 2026, ang asawa, ang bana, no, rather, ang bana sang pakaisa ni Sir Bongsaw Salomino is celebrating his birthday today. I'd like to greet Sir Elizar. Happy, happy birthday sa imo, sir. This is from your family and from family Sausa as well. So, happy birthday sa kay Sir Elizar. Kabay pangatagan ikaw sang Ginoo sa malawig pagid nga kabuhi, sir. Thank you, Gid, sa pagpamati no, sa mga family Sausa dara sa La Carlota City. Salamat, Gid, sa inyo pa dahil nga pagsuporta sa K5 News FM. Ang apelyido gali ni Sir Elizar, Alizar Sakudit. Sir Elizar Sakudit from Yubo National High School. Nag-celebrate si Sir Alizar once again. Sa iya nga birthday today, August 3, 2026. Sa iban pa gayon nga nag-sa ulog sa ila kadlawan. Happy, happy, happy birthday sa inyo. Alauna, 31 ang aton oras, mga ka-K5. Ginregaluhan mo ni Sir Bong si Sir Alizar sang isa ka karton sang DDX coffee mix. Amo ni ba lang, Sir Bong, ang the best nga birthday gift sa mga maestro, especially subong kay tugnaw gin. Kung kaisa abi no ang mga maestro very ano stress gid sa ilang trabaho. Mas manami kung makakuhan sila, makarelax kag makainom sa DTX coffee mix. Safe para sa aton nga mga utod nga may mataas ang blood sugar level.

9:32 PM, mga ton oras, mga ka-K-Fari. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika Sport Biotics, magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover?
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang

0: ka di alternatibo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kon sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginhulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Orch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapang makita kabala sing affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 Visa FM sa Gay.
2: PureTex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
3: Pagising ako sa PureTex that you can lean on.
4: Para good mood.
2: PureTex, the sleep specialist.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.

ang aton oras mga kagayhan. Alauna, 45 na sa hapon. Ari na nag-aarak ng ilang mga messages. Basta mag-post ko na gani isang picture ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Damo-damo na makomment. Although hindi, manta niya makaretire sa inyo. Kung mag-amuni ba lang mga mensahe nga ipadala nyo sa akon, bisan manug-retire na ko, though hindi ko mag-retire. Though nagapabili na nga akon nga buot sa radyo. Thank you gid sa kay Ma'am Jean Rihida. Salamat also kay Ma'am Magdal Castillo de la Rosa, Ma'am Bings Delfina, rin mangani si Ma'am Bings. Oh, nag-comment man si Ma'am Bings. Thank you sa isa pagid naton kamaukod nga tagbalamati. Always gid siya kuno nagapamati sa K5 News FM sa It's Your Time to Shine program. Bisan nagasarak-sarak ang iyang radyo. Amo ginabalang siling ni Ma'am Gemily Francisco. Siling niya maayong hapon, Miss Shine, from Barangay Canturay, Sipalay City. Always listening sa imo bisan nagasarak-sarak na ang akon nga radyo. Grabe si Ma'am Gemily Francisco, no? Thank you gid sa mga taga-Canturay, Sipanay. Sano pa ko daayhan makabisita sa inyo nga lugar? Good afternoon man sa aton nga mga suki dala sa Bulobitoon Beach sa Hinigaran. O Bulobitoon, Hinigaran. Sa Kaiser Leonard Villoso Mones. Good afternoon, Ma'am Heidi Sarmiento. Ginapatamyaw niya ang iyang udod nga si Butoy Sarmiento. Ay, birthday, gali subong sa udod ni Ma'am Heidi Sarmiento. Happy, happy birthday, Butoy Sarmiento. Dira sa may Deca Homes. Di dira kami karun man, yapon. Sir Butoy, mayong hapon sa imo and happy birthday. Let's relive yesterday. Good afternoon man sa kay Ma'am Josephine Montales. Sa pagid ni kamaukod nga tagpalamati isang It's Your Time to Shine program. I'd like to greet also Miss Mary D. Montorio. Mayong hapon man sa mga nagapamati sa aton dala sa Barangay Alis. Good afternoon sa kay Ma'am Ronaline Amestino. Diin ka na yon sa Barangay Alis, Ma'am Ronaline. Good afternoon sa imo, ma'am. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Alaunang 48 ang aton oras mga ka-K5 magtumaros ang my DC. Kay nagapabakod ini sang aton nga resistensya. Nagabulig ini sa aton para madugangan ang aton nga energy, especially kung nagabatsag kita sang pagpalangluya. Pero kung magsigisigi na kamo batsag sang pagpalangluya, magpakonsulta na ha. Alauna, 48 ang aton oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.

1:52 ang aton oras, mga ka-K-Fan. Magbisita sa Maze Wellness Product Center sa ground floor ng Plaza Mart Mall para sa mga alternative products. Kung gusto ninyo healthy nga snacks para sa inyo bilog nga family, para sa inyo nga mga kabataan, kangkong chips available also sa Maze Wellness. Introduce nyo na sa ila ang mga pagkaon nga healthy. Introduce nyo sa ila ang mga vegetables. Bisan sa mga chips nga ginakaon nila, no, ipa-try ninyo ang kangkong chips. Once again, it's available sa Maze Wellness and Products Center. Good afternoon, Miss Shine. Nagamonitor kami sa imo subong samtang nagabantay sa amon nga Changi. I'd like to greet Ma'am Lydia Ortilio Malaki. She is listening right now. Ma'am Lid, thank you very much. Mayong hapon man sa kay Ma'am Rosemary Salazar. Ma'am Nelia Barsaga is also here. And RB Buerong. Kumusta, ma'am? Halin sang gamay ko, ikaw gihapon. Wow, that's amazing. Gusto ko ikaw lang ga makita. Salamat gid sa imong support. 1:53 PM ang aton oras. This is for you, RB Buerong. I can't smile without you.

0: News E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Katsota sa mga dugang pa nga extra health benefits kung kainom ka D3 Bio. Kung kainom ka klinika D3 Bio food supplement, ng mga natural ng ingredients ni, may ara siya anti- asthmatic properties, no? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, kung adlaw-adlaw kayo inom D3 Bio, dako, giniya mabulig sa inyo. Ang D3 Bio may lauric acid, kagapric acid, nga dabo gina sa D3 Bio. So, they are known to have anti-inflammatory properties. So, sa sininga mga combination sa fatty acids nga makita mo sa D3 Bio, klaro katama kag epektibo. Nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma-related symptoms. Mm-hmm. And furthermore, kung gainom ka klinika D3 Bio, it contains 5 antioxidants. Isa sina, ang itawag nila nga gallic acid, nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma.
3: Asthma.
2: Or hapo.
3: Ala nang parmasya, no? Ginambal nila pati asthma, makabulig akong si D3 Bio. Dok Sam?
4: Yes, budlay bol ngon sir boy ang Parkinson's mo. No, kabudlay ko may ari kasi ni, pero kung naka-klinika D3 Bio ka, malikawan mo ni nga sakit tungod sa iyang gallic acid, isa ka antioxidant nga makabato-batok sa free radical sa aton nga brain, no? So ang ginatawag substansya nigra sir boy, kung nami ang function sina, malikawan mo ni ginatawag Parkinson's sa disease, ang substansya nigra.
2: No?
4: Aburoga.
3: Why ka na control sang imo motor neuron wala na control. Oh. It's your motor neuron nga gapugong si imo kamot nga magiyog. Para mag hindi lang magpagiyog, li ka papugong, no. So kung may Parkinson's ka na, may damage nang imo substansya negra, why ka na
2: amo na nga kami ni Sir Boy gayon gimi D3 Bio kay galikaw mi sina nga balatian. Kabudlay kong amaya mo ka ng abalatian, Sir Boy, no?
5: Gakurug-urug ka, Permi.
4: Gakurug ka, hindi makontrol lang yung
2: gusto
4: mga...
2: Gusto naman na mag-abot mi 80, gaisil pa kami din.
6: Oo. Kahit.
3: Lecture pa.
6: Oo.
3: Gina-lecture pa.
6: Amen. Oh. Amen.
4: Ito sabi yung substansya ni Gra, mabuligan, hindi ko nakatumarka sa ngayon na ito. Kadadlaw, ha? Klinika D3 Bio, tungkol sa ngayon gallic acid, Sir Boy.
0: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin ng Hondo po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Sa mga butika.
6: Sa mga naka-experience sir boy, sang brain fog bla? Ano ning brain fog? Iniblang daw, hindi ka kabalo ko noong pincharon mo. Nga doga ka black ka kwan ka mental black
3: cloudy decision
6: so cloudy do ka hindi mayong function sa utok mo sa mga estudyante da oy mag D3 Bio ka because science ina ang mental fog sang tawag naton nga our brain fog science ina sang poor metabolism ang D3 Bio food supplement contains extra virgin coconut oil nga nagabulig increase ang imong metabolic rate. Makabulig ini para nga ang mga nutrina makatos imong utok and then well nourished ang imong brain makafunction mayo kung kinanglan ka sa mga critical decision hapos sa imo maminsar especially sa mga estudyante mag D3 Bio kadadlaw.
8: Lain na gid ang mga masakit subong no may mga diseases na nga ginapa-weak ang imo immune system or ginapa-overreact ang imo immune system by doing so ang imo baba ang imo lawas helpless gid but by taking D3 Bio that does not depends on your immune system in defending your body sigurado kaya may maamlig gid si imo nga lawas no even though you have a weakened immune system kay diabetic ka hypertensive ka may cancer ka even though nga hindi ka lanlan magboost ang imo immune system kay basi lain man basi makalabot mag what you call this mag cytokine storm mag D3 Bio ka. Kaya D3 Bio is the most potent natural antimicrobial no coming from cold pressed extra virgin coconut oil nga maamligid maprotekta sa imo pamilya kontra sa mga harmful microorganism.
9: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!

0: mula kulabot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine we without you,
1: I'd be lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Manang, nakabugtaw na si Mocha?
1: Wala pa siguro to.
0: Kung wala pa, pukawa to siya palihog, ha? Adlaw na niyo. Wala pa siya gihapon nakabugtaw.
2: Ari na ka, Dad.
1: Ay, ari na siya gali.
0: Good morning, Iha.
2: Good morning, Dad. Good morning, Manang.
0: Oh, maayo kay nakahimos ka na. Magpamahaw ka na. Kay malakat dayon kita.
2: Okay, Dad.

0: nanay.
1: Ah, oh, ari na kita, iya. Ang tugon ko sa imo, ha? Eskwela gid maayo. Hindi lang, anay, magnubyo-nubyo.
0: Dad?
1: Ang siling ko, hindi ka, anay, magnubyo-nubyo. Kay kung mabalaan ko, makatilaw gid sa akon ang lalaki nga nagapangaluyag sa imo.
0: Ba, Dad?
1: Wala ko nagalahog, ha? Tungod, kinaprotektahan ko lang ikaw. Ang gusto ko, amo ang dapat matuman.
0: Ay, okay, Dad. Sige na, magwa na ako sa salakyan.
2: Adong, ginaipit ko yan ni Daddy, ha? Nga, oh.

0: Iha, flowers and chocolates for you.
1: Ba- Ay, pa- para sa diini, Dad.
0: Congratulations. Tugod matag-as ang mga grades mo. Gani ara, regala ko sa imo. Kagindi lang ina. Ano pang gusto mo nga baklon ko? Hatagan ko ikaw sang kwarta.
1: Ay, Kwan, okay na Dad ah. Hindi na.
0: Ano nga okay? Hindi kito okay eh. Tungkol daw, permi ka lang nagkakusmod. Ano? May problema bala? Ano ang gusto mo nga himon? Gusto mo magbakasyon kita? Kung magsira ang klase ninyo? Ah, depende ina sa imo iha.
1: Dad, gusto ko man tani nga magupod sa mga friends ko outing. Kapila na nila ako ginagad eh. Nahuya lang ako sang sige balibad.
0: Iha, hindi ka safe sa ila. Babahe ka pa naman. Matahom kag may lawas ka. Hindi ako gusto nga basi malain ang matabo sa imo. Burdlay na. Basi akong basulo ni mami mo nga ato dito sa Canada.
1: Ay, amo lang na permi, Dad. Kisa ganito, wala na ako gana mag-eskwila eh. Boring sang life ko.
0: Di ba lang nagsiling na gid ako sa imo nga kita lang ang malagaw? Nga ah. Ini ka gusto nga ang upod mo si daddy mo lagaw, haw?
1: Ba- Dad?
0: Daddy mo ako. Wala sang iban nga magaproteksyon sa imo, kundi ako lang.
1: Ba-
0: Ako lang!
1: Ay, hindi. Si James nagkapanawag.
0: Oh, sino na?
1: Ay, kakuan, Dad. Classmate ko.
0: Classmate? Abe, dala ding cellphone mo.
1: Dad! Ang cellphone ko, Dad!
0: Hello!
2: Hello mo ka.
0: Wala siya diri. Kagoy lalaki. Hindi ka na gani magtawag-tawag sa anak ko, ha? Kagkong! Nagapangaluyag ka sa iya. Untatan mo na ina, ha? Kung hindi, ako ang kontra mo. Bye!
1: Dad! Naamo kita yung ginambal mo kay James, ha?
0: Moka, Moka. Para sa imo ang ginabuhat ko. Kabalo na ako sa mga diskarte sang mga ina. Lalaki ko eh. Naagiyan ko na ina. Abot ko na kung ano ang tuyo niya sa imo.
1: Dad!

0: Grabe man si Daddy mo makahambal sa akon ba?
1: James, sorry kita. Grabe gidabi ka stricto kay Daddy.
0: Wala sang kaso. Mga pagtira lang ini sa akon. Kun bala, din gidastang pagpalangga ko sa imo.
1: Ba, James? Ay, ano ang buhat mo silingon?
0: Mocha. Please, give me a chance. Palangga ta kakatama.
1: James, nag-eskwila pa kita eh.
0: Ano gininayaw? Wala man na siguro sang kaso. Anong ginakabalakan mo? Si daddy mo umubala?
1: Ang matuod, dumalayas na gani ako sa balay. Do priso na ako. Do gusto ko naging nga maghalin.
0: Hindi pagbuhatay na. Bisan mo na si daddy mo. Palanggaas siya. Naintindihan ko man siya eh. Okay. May manghod ba ko nga babae?
1: Ay, James.
0: Mocha. Gusto ko may istorya si dad mo. Handa ko siyang istoryahon. Ipakita ko sa iyang residido ako sa imo.
1: Oh, James.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa magdasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyang basin tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa ako tutumlan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na gayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
12: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
11: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
13: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
14: Mapakal sa malapit na butika.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh. fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Riggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift,
22: OT,
23: Breadwinner.
22: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yung namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy!
26: Let's go with the flow.
27: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
28: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
29: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
28: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
30: It's the best part of the day.

0: Ikaw gali si James nga masabi nga nagatawag sa anak ko?
1: Yes, sir.
0: Ako? Yes!
1: Up.
0: Palayuan mo ang anak ko, ha? Ginawarningan ta nakangadaan.
1: Sir, palangga ko si Muka.
0: Palangga? Hindi ka gani siguro kalabas ang brief mo? May palangga-palangga ka na nga nabalang?
2: Dad!
0: Mag-ipos ka mo, Muka, ha? Ay! Hindi mag-intra. Kaya kung mabalaan ko lang na nag-upod-upod ka pa sa lalaki ngayon eh, pauntatun ko ikaw sa pag-eskwela mo. Nakamati ka!

0: Ngagabi ka na. Di ba lang alas 5, wala ka na sa klase?
1: Ay, kuhan dad. May ginobra lang kami ng project.
0: Project?
1: Huh? Daddy! Ang intampa mo, kuya Pao!
0: Butigon! Hindi mo gani ako pagpasauton sa palad mo, ha? Magsugid ka sang matuod!
1: Dad! Lagi na amo ko si Nihaw! Nanasala ako sa imo!
0: Di ba lang ang nagambal na ako sa imo? Na hindi ka makikita sa lalaki nga to?
1: Dad! Natural lang ang magkitaay kami! Kaisa lang kami ka school!
0: Kitaay lang gitay, han? Pero ano ini, ha? Ano ini? Lang tawa sa cellphone!
1: Hindi. Nag-haksanay kami ni James.
0: Sabi mo siguro, wala ko mata sa palibot, no?
1: Tama na, dada. Maugtat na lang ko. Kagmalaya sa lang ko din sa balay. Hindi naging kayo makaguanta din sa balay, dad. Naging nakugga mo na ko.
0: Nakasabat-sabat ka na, ha? Nakasabat ka na!
1: Bisan sa balatsyagan ka, dad. Bisan sa balatsyagan ka, kinalilitahan mo ko.
0: Ano? Anong hambal mo? Anong siling mo? Anong siling mo?
1: Dad, ginag...
0: Nagkasabat-sabat ka na sa akin, ha? Kay may ginasaligan ka na, ha? Magpamati ka mo. Akon ka lang. Kagwala sang lalaki nga makaangkon sa imo. Ako lang!

0: Pwede ba lang kita nga paka-istoryahan ay?
1: Para ano pa, Dad?
0: I'm sorry. Kung ano man ang nahambal ko sa imo sa pagpatupa ko, hindi ko atuhungod.
1: Hindi hungod? Bata mo ka, Dad. Nga ginahawa ko sini.
0: Inatugod ginhalungan ko ikaw.
2: Makaluloy ka rin anak ko sa kamot mo, Jose. Makaluloy sitwasyon sa anak ko.
0: Lisa, ari ka na?
2: Oo, ari ako. Nagtawag ang timbang sa ako ng ginasakit mong anak ko. Insigina, nagkuha ako sa tikat pabalik din sa Pilipinas. Tungon sa katarantaduhan mo!
1: Mom!
2: Hindi ka magkamalaman. Ari na si Mommy. Kang ikaw naman, Jose. Isalig ko sa imo, anak ko sa imo. Pero amo sa ningkaling inibuhat mo.
0: Isa, Kwan. Kinadisiplina ko.
2: Ay, nagpagdisiplina mo. Ay, langgan, ikaw lang maganda rin, panganak ko. Kahit kung kikibo mo, ina. Ako mismo mapatay sa imo.
0: Isa,
2: ano'y patawara ako? Nagsisugin ko sa imo sa mga matuod. Hindi mo siya matuod-tuod nga, amay. Nagsalig ako sa iyo tungkol na aming kontratuhon ka niya. Pero matuod-tuod ka, anak. Salamat ako. Patawara ako, anak. Patawara ako.
1: No, ma, no. Hindi naman doon, ma. Hindi naman doon.

0: Kinabyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Nolly Aparicio.
2: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Special sound effects Chester John Veronque. Ugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Magatong oras, mga ka-K5, alas 2:32 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Kaginadulong man sa inyo sang DTX Premium Coffee. Sa mga nagapamati dira sa Barangay Mansilingan, good afternoon. Salamat gid sa inyo. By the way, may ginapatamyaw sa akon si Sir Romar Duran. No? Maayong hapon sa kay Lola Sita. And maayong hapon man sa kay Tatay nga nagapamati sa program It's Your Time to Shine. O halin ini sa kay Sir Romar Duran. No? Sa inyo buubugos nga family, sir. Good afternoon sa inyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. By the way, dira sa kay Sir Romar Duran. Dugin inform ko ni nila last time nga available dira sa ila no ang mga klinika products. Wala ko na di sir makita ang imong chat sa akon last time no. Thank you man sa kay Ma'am Rita Raymakers basi nagapamati man subong no sa It's Your Time. It's Your Time to Shine program. Gakaubusan ako sang hangin. Thank you man sa kay Ma'am MJ Abrasado. Baw sa amiga ko dara sa Punta Taytay sa kay Nanay Utay. Kag sa kay Ma'am Annabel Alonzo, basi nagapamati man sila subong ang inyo nga mga messages. Sabi ninyo ang iban bag-o ko lang ginabuksan. Kay nagasaylo-saylo ko abi sa page ko para ang tanan matatapan ko ano. May iban pagid abi nga wala ko pagid matamyaw diri sa aton nga program nga sa kadugay-dugay na sila naga-message. Ting iban sang last year ko pagani na nakita. Last year pa ang mga dates hindi ko maubos basa. Anyway, thank you gid no sa inyo tanandara sa Barangay Punta Taytay, Mama Annabel Alonzo, Nanay Utay. Salamat, salamat, salamat gid. Sa mga nagapamati dira sa Mura Store, Mura 2-in-1 Store. Ang suki ni Nanay Utay sa DTX Coffee, no? Ang DTX Coffee available galit dira sa Mura

store. Sa mga gusto bala maghapit dira, mga drivers, pwede da sila makapark, Ma'am Annabel Alonzo, sa Mura store. No, kung ginakapoy sila ka gusto nila mag-relax anay, no, sa makadali, no? Pwede sila makapangapi dira sa Mura store, mga drivers, ang punta taytay. No, tay may kapi gali dira sa Mura store, pwede gi ka makapulupong ko anay dira sa makadali. Makapulo pa huway anay, usually alas 3 amuna na ang oras eh nga nagapangapi kita, no, sa mga amigo nato nga mga construction workers. Good afternoon sa inyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, padayon nga pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Balikan ko lang ang istorya sa drama Pinanid sang Gugma or The Pages of Love. Kaina nagapamati ko, siling ko basta teenager ka na gani, ang gusto mo freedom. Ang gusto mo mag-upod na sa iban nga kabataan. Ang gusto mo mag-join ka na sa mga party. Kay amat-amat na nga nagabukas ang imo nga mata, huna-huna, sa mga ginahimo man sang iban nga kabataan. Kay kung hindi mo mahimo ang ila man nga ginahimo, ang feeling mo do hindi ka na pareho sa ila, ang feeling mo pinasahi ka kay siling mo. Sila yabala mishay, nagalagaw sila. Sila yabala nag-updanay sa mga birthday party. No? Sila yabala mishay, nag-date-date na. Ti akuya wala gin. Kung teenager ka na, may ara ginaansang nagapangaluyag sa imo. Ang gusto mo mag-date-date, ang gusto mo mag-upod-upod man sa opposite sex, no, sa lalaki. Kaya mo ina ang nakita mo man sa iban nga mga kabataan nga kaedad mo. So gusto mo man ina nga himuon, pero actually wala sang malain kung himuon mo ina tanan, inang magparty-party ka, mag-upod ka sa grupo, sa barkada. Wala sang malain dira, no? Kag mas hindi malain kung hindi mo ina paghimuon. Wala man sang may madula sa imo. Ano gidya abi ang madula sa imo kung magstay ka sa balay pagkatapos mo sang klase? Pagkatapos ang klase mo, pauli ka, kaon ka, tuon ka, upod ka sa family mo, kung may mga manghod ka da, bulig ka sa sulod balay, wala sang malain, no, kung himuon mo man ina. Hindi mo man masiling nga pinasahi kaya, kay way kaya nagaupod sa iban nga kabataan, kay hindi mo sila pagsundon, no, kay nga nga ginahambal ko ina, kay ako nagdako nga among sina. Wala, pagkatapos na klase, pauli, Sabado Domingo, may ara gid man i syempre nga nagahagad sa akon, mag-invite sa akon, naga-invite sa akon nga magkadto sa birthday party, pero wala ko ginapasugtan. Permi lang kuya ginabukot sa balay. Sabado Domingo ara lang gid kuya sa balay. So nag-graduate ako at the age of 19 years old. Nag-graduate ako sa kolehiyo. Natapos ko ang akon nga kurso, Bachelor of Science in Nursing. Nga wala, wala ko galagaw, wala ko sang, wala ko nightlife, wala ko ano ganina, nightlife na panawag, no? Wala eh. Nakaagiman ko siguro date daw isa lang. Nakaagi lang ko Lantaw Mancini, isa man. Padumduman ko gani. Kay strikto gidya abi sang tatay ko kag nanay ko. Hindi lang tatay ko ang strikto, pati nanay ko. Gina alas 5 kun wala ka pa, tuna na siya sa dalan gabantay, masiling na sa dayon, hala dalia dalia. Kay kagina pa o alas 5:15 na bag-o ka lang nag-abot, kay dapat before 6 ara ka na. 5:30 wala ka pa, arag koy Dios mio, gasala-sala na pangita, gabantay na sa dalan, kay nga hambalon ka na dayon. Uy, si tatay mo tuho gapangakig na, kay alas 5 na wala ka pa kaabot. Amo na ang akon nga kabuhi. So naglabot ko sa amo sini nga edad nga okay lang akon makagwa ko, okay man kun hindi. Makastay ko sa balay nga ako lang isa,
makagwa man ko nga upod ko ang iban. Okay lang ko bisan ano nga plastada. Okay lang gid ko ya no maka-adjust kay ti naanad man sa sulod sang balay kag pwede man maka gwa abi no bisan sa makadali lang. No? Wala gid malain abi eh. Kung tapuson mo anay ang imo nga pagduon, tapuson mo anay ang imo nga kurso. Kung makuha ka pa sa board exam, tapuson mo anay ang board exam, kung makapasar ka sa board exam, ti amo na na eh, pag boyfriend mo. Di wala man sang malain, kaya ako nag-boyfriend man ko pagkatapos na na-release ang result sang board exam. Tisiling ko sa kay nanay ko, nay, pagkatapos na-release ng board exam, ang result sang board exam, nakapasar na ko, registered nurse na ko, pwede na ko nay makapagusto kung anong gusto ko. Pwede ko na mahimo nay ang mga gusto ko. Di syempre, why naman iban nga rason ang ginikanan nga magsiling nga hindi, kay ti okay naman tapos naman tanan, ti kundi buyan ka, o sige okay na, pagusto ka na kung anong gusto mo. Kaya mo malang sina ang gusto sang aton nga ginikanan. Nga makatapos kita sang aton nga pagduon, nga hindi kita mabudlayan. Kung wala na sila, kag mapaiskwela taman ang aton nga kabataan, kung may tinapusan kita, kay hindi kita magutman. Kung basta may tinapusan ka, makaka-apply kagin sang trabaho, hindi kagin magutman. Pero husisaon ta anay kay ini siya nga mga istorya actually gakatabo gini no diri sa Pilipinas. Ano bala ang rason sang amay nga masyado siya kahugot sa iya nga anak? Ang paghalong sang isa ka amay hindi dapat nga maglabuot sa panakit eh. Kay ang amay amo ang dapat nga protector, siya ang dapat nga dalangpan sang anak nga nabudlayan. Kung ang anak ginasakit sang iban nga tawo, makadto na siya sa iya nga amay, kaya ang amay ya ti makusog, makaprotect, no? So tatay or daddy or papa, ginsakit ako sang akon nga boyfriend. Ang amay amo na yang dalangpan kung ginasakit ang anak nga babayi sang isa ka boyfriend or isang ka husband. Pero sa sini nga istorya, matingala ka nga daw masyado ka possessive sang isa ka amay sa iya anak nga babayi. Kung mag-amo na gani sini, iha, kung biktima, or ikaw, kung ikaw ang anak, pamangkuton mo gid. Kaguna-unaon mo gid, nga nga nag-aamo sini ang akon nga amay sa akon. Masyado siya kapossessive. Kag nga nag-ahambal siya, nga siya lang ang nagapanag-iya sa akon. Nga nagabuhi siya sa mga tinaga, nga hindi ko dapat magkadto sa iban nga lalaki, kundi sa iya lang. Kay dira, pwede na ikaw makapanghuna-huna or pwede ka na makapangayo sang bulig sang iban. Nga nga amo sini, nagalibog ang ulo ko, nga nga ginaamo ako sini sang akon nga amay. So kung ang imo nga iloy ato dito sa gwa sang pungsod, pwede ka gid maka-communicate sa iya, makapanugid sa iya. Kay may ari abi sa aton diri sa Pilipinas, may mga kabataan nga hindi manugid sa ila nga iloy kung sila ginaabuso, kung sila ginasakit sang ila nga amay, no? Dapat manugid kay bisan ang mga pulis gani nagahambal gid nga dapat kung ginaabuso hindi maghadlok or hindi magkahadlok nga i-report ang sinuman nga nagaabuso sa imo bisan tatay mo pa na. Pwede nga mag-report ka sa imong teacher or pwede nga i-report mo siya. Kung hindi ka maka-report direkta sa police kay may WCPD, no? Nga ginatawag sa PNP or sa mga police station. May Women and Children Protection Desk. Pwede ka mo dira maka-report kung ikaw isa ka anak nga babayi
nga gina daw feeling mo daw laina niyang kay papa, daw laina niyang kay daddy, daw laina niyang kay tatay, daw hindi niya silinga nga gusto niya ko proteksyonan, kundi daw gusto niya ko ang kunon, nga daw may mali siya, nga daw may something nga hindi ko maintindihan. Sa mga stepfather ka man, or ikaw ang matuod nga amay sang isang kaanak nga babae, do not abuse them. Hindi sila pagsakita. Kaya ang pagpang-abuso sa ila, isa ka krimen. Sa mata sang tawo, isa man ini kapaglampas sa layi, isa man ini ka krimen. Sa mata sang Diyos, mga ka K5, alas 2:45 ang aton oras.

0: Kabalugid ko nga, kadamo sa mga kabataan subong nga nag-experience ang amusin nga sahi isang pagpang-abuso. Tandaan nyo gid ha, mga kabataan, ang Diyos ara gid. Hindi niya kamu pagpabayaan. And kung feeling ninyo, ara kamu sa delikado nga sitwasyon. Hindi gid magkalibat nga mag-pray.
1: Ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sana
0: magpangamuyo kaghimua ko na nung nagakadapat, hindi magkahadlo. Ma'am Cecilia Banzon, good afternoon. Sir Leonardo Rilos, good afternoon. Sa kay Ma'am Maribel Bustamante Rilos, good afternoon. Mayang hapon man sa kay Ma'am Merlita Malvas. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon sa mga suki naton dira sa Barangay Handumanan. And good afternoon also kay Ma'am Grace Mar Peredo. Ma'am Yvonne Imperial, good afternoon. Mami Lili Imting Balina, salamat gid sa pagpamati always.

may bag-o naman gali nga Facebook account si Sir Leonardo Rilos. Ngayong hapon, Michelle, hari lang kami ni Mrs. Maribel Bustamante Rilos nag-monitor sa Barangay Tangon. Thank you very much gid sa inyo, sir. Gusto ko lang ni i-share sa inyong balita, no? Actually, las 2:49 nagali ang aton nga oras. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ginadulong man sa inyo sang Clinica D3 Bio, My DC Capsule, My DC Syrup. Ang inyong mga kabataan, hatagin nyo gid ha sa My DC Syrup adlaw-adlaw. Ang My DC Syrup available man sa Mace Wellness and Product Center, and it's also available sa mga butika malapit sa inyong lugar. And by the way, ang My DC Syrup na ginahatag ninyo sa inyong mga kabataan, updi nyo gid sang Memory Plus. No, kay may Memory Plus Syrup kita dara sa Mace Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Mas maayo na no nga mahatagan pagid sang support ang ilang memory, ang ilang brain para mas mag-active sila, kamagtaas ang ilang grades, magnami ang ilang performance sa klase. Okay? My DC Syrup and also Memory Plus amo nang ihatag ninyo sa ila, available sa Mace Wellness Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall, mga ka-K5.

0: Alas 2:51 ang aton oras. Sir Dudes Labrador, good afternoon. Ma'am Choli Culado, thank you very much. Sir Gerald of United Negroes Rescue Unit, good afternoon.
1: The generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
0: Mga ka-K5, sang tinalikdan nga simana, may gindakop nga isa ka 53 anyos nga lalaki. Ining 53 years old nga lalaki, gintudlo ini bilang sospek sa paghimulos sa napulo katuig nga bata sa Marikina City. Ang siling sang Marikina PNP, hubog ang sospek every time nga himuon niya ang krimen. Tapos ginhusisa sang mga pulis sa Marikina kung anong relasyon niya sa bata nga 10 years old. Daw kwan niya nigali step granddaughter. Daw ang pag-insindi ko, daw ba na siya sang tiya sang biktima nga 10 years old nga bata. Amuning pinakamasakit, no? Wala niya ni ginhimo sa bata sang makaisa lang kabes. Daw every time nga mahubog siya, ginatandog niya ang bata. So ang bata nagbusong. You just imagine 10 years old ang biktima, mga ka-K-5. So nagbusong ang bata, nagbunag sang lapsag ang bata subong sang 10 years old nga biktima daw ma 1 year old na. Siyempre, hindi ta ni mahingadlan ang bata, hindi naman mahingadlan ang suspect kay ti related sila para of course maproteksyonan ang minor de edad nga involve sa sininga krimen. Maayo lang kay ti ginpasakaan na siya sang kaso, nadakpan siya. No, magin isyo nga warrant of arrest ang korte. Matok sa sining sospetsado sang July 22. So ginpangita ini siya, do nakita ni siya Miyerkules, July 29. Amo na gani, nagahingyo gid ang mga otoridad sa publiko nga i-report sa ila ang anuman nga sahi sang pagpang-abuso sa mga kabataan sa Pilipinas pinaagi sa Women and Children Protection Desk kay ara na sa kada police station no diri sa aton sa Pilipinas. Ari pagid may isa pagid nga naaresto, isa man kalalaki nga ang edad is 51 years old. Ang iya sining kaso paghimulos man no, may ginhimuslan man sa dito sa probinsya sang Laguna. Ang masakit, nagbusong man ang bata. Ang edad sang bata is ara sa 11 anyos, tubtub 12 anyos. Imagine, 10 years old nagbusong. Subong, ang isa pagin 11 to 12 years old, mga dara nga edad, nagbusong man, kagin himuslan man. Ang pinakamasakit, ang siling sa mga otoridad, nagumpisa ang pagpang-abuso sa sining 11 years old nga bata. Sang iya kaugalingon nga amay, my goodness. Ang iya nga ginhimuslan, kadugo niya, buwas kay Quantani, daw na-aresto ini siya dito sa probinsya sang Iloilo. Anak, alas 2:55 na. Ma-report patani si K5 Berto Gaki. Anyway, buwas kita ay kita para sa isa na naman ka-edisyon sa ngaton nga program It's Your Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: TGX 500.
4: Sharing Grace paglungutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. TGX 500.
6: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
7: Dahil gid man yung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay. Nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas. Bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige higing hubag ang atay mo da, imo kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh, no? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dini, basi mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang perme na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
3: DTX 500!
8: Catalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay. Kanamik na gitsa akong nga mata.
3: DTX 500!
10: We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosag imo inflammation. So amun ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
7: Doon na nasa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sang importante siya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Ah, wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C.
11: No.
7: So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na kamo? Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C, lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
3: DTX 500!
8: Catalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mata.
3: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: One point five K5.

0: Radyo!
1: Afternoon Drive, musikahan, tawanan at kantahan. Mag-jamming na sa inyong Afternoon Drive with K5, JR Hilantagaan, ang DJ ng lami, Kagbas

Good afternoon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Mayong hapon, Earth. Mayong hapon, World. Mayong hapon, Mars. Mayong hapon, mga Parsi! Kamusta inyong Monday? Ay, unagalis mo mga Lunes, mga kakaipay. Tingala ko, damo tawag, ay nag-attend sila gali flag ceremony, kikinas nga ga. Sana all! Ang iban, paldo-paldo, lunis, paldong-paldo na. Kilala na kung paldong-paldo. Hello, isok na kita mga K5, ha? Sa kita alas 4 sang hapon sa programang Afternoon Drive. Siyempre, kaupo nyo naman subong si Papa J, yung DJ nga yummy. Iyo ka karon. Nagagusto na lang kong trabida kagyapon sa buhay ko, ha? Hello, subasugin nyo na mga radyo nyo dahang. Kaya mga sugod na kita, alas 4, kita hasta. Isa lang kita kaoras, mga ka-K5. That's why sulit-sulit. Unta na lang, maskin programa na doon, daw wala mang kamuti may makuha nga maayo. Medyo mabulubog now ang tayhop sang hangin subong at tiyempo. Pero may good news mang gyapon, mga ka-K5. Kaya ang bugnaw nga nabatsaga naton. Bangod lang ini sa mga relasyon niya, bugnaw pa sa aircon. Bangod ni, kay wala sila gintamyaw sa ilang mga uyab sang nagligad adlaw sang Happy Girlfriend's Day, inang bulaga nila. Amunay subong na batsaga na doon niya, perte katugnaw, bangod ni sa ilang relasyon niya, bugnaw pa sa aircon. Marisi. Subong naman niya, Pizza 3 na sa ano? Pizza 3 na sa Agosto, mga kakipipe. Nagatulot ang mga na si Simri dyan, ganyo. Kasi pa, online na sila duwa ni, tawag sinin ganyan, ni Willie Reveille Yami. Kasi si Willie Reveille Yami, mabuhong tarat-tarat mo sa kuno mo. Ay lang, oh, sige. Alam, pero makabalaan nyo mga kakipipe, ha? Good news ni siya kay si Bagyong Luis, posibleng matunaw sa sulod sa Philippine Area of Responsibility sa sunod adlaw, no, sa pitsa 5, mga K5, palakpak! Wala guro na butang sa freezer, guro matunaw ni si Bagyong Luis. Posibleng matunaw sa sunod sa Philippine Area of Responsibility o kumpar... Ang Bagyong Luis, mga K5, sa palabot doon, Agosto 5, base naman niya sa report sa Pag-asa. Ako na ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration. Lawiga eh. Now, subong alunis sa Agosto 3, 2026. Now, sa subong na monitor ang bagyo sa kadagatan sa Aurora sa Kapaskugon niya, 55 tuptups 30 kilometro per hora, mga K5. Ngayon ka lang keep man sa naka-experiensya sa signal number 1. Ang central kag eastern portion sa Cagayan, Isabela, Quirino. Eastern kag southern portion sa Apayao. Eastern portion sa Kalinga. Eastern portion sa Mountain Province. Kaga sa Ipugaw, mga K5. Dari man sa northern portion sa Aurora. Sa Pulilo Island. Sa northern portion sa Camarines Norte. Oh, amo na ang naka-experiensya sa signal number 1. Yung palakpakan pa ba? Dire sa ato niya nga lugar, mga K5, tulot-talit lang niya. Pero kung mapatambaan ka sa sini, mabuang ka man. Wala? Amo na subong ang lakat sa ato niya panahon. Palakton talang para dugay sa makabot. Kaya kung dagan sa panahon, lagan sa panahon, medyo dasig-dasig na. Ay, lang, sige, live na tahal. Ang tawa ninyo mga ka-K5 sa ato niya Facebook page. Lolo, li, Anya Landra, ang ato niya Facebook page. Ang K5 Sagay Live Programs. Dinata subong gahaboy sa ato niya Facebook live. Ay, subong galing adlaw, mga K5, bagi na silibrar man ang Big Forehead Day. Sa mga adlag ko na agtang! O nga daw, tugpanan sang jet plane! Tugpanan sa aeroplano!
Amo-amo sakon. One half git sa kuntsura, puro agtang mo. Adlaw, taginigilis mo ang mga kakipay. Ay, nako. Lapad-lapad, bla, pilakiktariyang agtang sini. Oh, ang iba niya, lapad, agtang, ang lipa, lapad, agtang, agtang. Pero marang-arang na lang ni lapad, agtang, kumpara sa lagu-ulo, ah. Lagu bala ulo bala nga tungod sa kadlagu ulo gapang hinga gapang ano na lang gapang down na lang sa ila isika pareho ambalo na lang nila ang ila isika pareho nga bugo iti iti bubo kilala ko na ginambalan gid niya bubo daw bubo usisino gid niya mga ala makambal bugo. Why gani guro ka graduate high school? Kauluya. Sige lang. Mo ginaguro basta ang langaw makatugba sa krabaw o kalikod sa krabaw. Guro, pili na krabaw naman sila. Ay lang, but anyways ha. Wala gito may nakapakot nagligad sa ato niya pabagting mga kakifay. Almost pila to kabulan? Duwa kabulan siguro to nga ton pabagting? Why gijaya may nakapakot no 400 nga premyo dai mo 500 dai mo 700 dai mo 1,000 why gid napaktan nako sa bagay apos-apos lang gidto tani ka tama ato bala nga hindi magnobyanay pero nagano to nagbulaganay hindi man magrelasyon pero nagtuslukanay ha sa bat sa to mga K5 tudlo kag mata di ba apos-apos ka tama. Dere naman ta subong ah, ano naman tagyapon, pabagting naman tagyapon, yung gusto kikidya, may makadao kikidya sa ato niya pabagting mga kakipay. Ari, apos-apos pagit ni, apos-apos pagit ni sa, to pati-mantayin yung landa, kidugay-dugay, pagkatapos ko magpa-music, ipabagting ko na ni sa inyo, aton premium sini 400 gapon ah. Mas-start tagyapon 400 mga kakipay. Para pilak kilo ng 400 man, 4 kilong bugas, guro, 5 kilong bugas pa ng 400, bla? Sige, bantay-bantay ka muna, ha? Kito-kito-gay, ano ko na, i-diga ko ng mga K5 sa ato niya Facebook Live and there is on air, okay? Standby lang ka muna, number na ito niya pwede niya padalaan sa inyo mensahe 0906-206-4048. Liwaton ko number na ito na, ato niya text line 0906-206-4048. Kag ibaton ko man live kita sa K5 Sagay live programs. Dira nyo ko li-li ang mga K5, okay? Oras naton alas 3:15 na sang hapon.

Ikembot ng ganito. Igiling ng ganito, git. Alas 3:18 na sa hapon, mga K5, Papa Jake upon still on board sa programang Afternoon Drive. Dala ko si Bruno, wala subong. Upot yung subong si Bruno, mga K5. Okay na, ulian na siya sa iyang aparvo. Aparvo siya. Abi, 1 month, gini siya na parvo, mga K5. Bron, mayong nga po na sa imo, Bron. Bawa, ah, perte ko, no? Lipay-lipay, kid sa blanga, nakaupot sa sakon, balik, bala mo. Okay ka lang? Okay na po, matyag mo? Bawa, live and kicking ko na sa kwa. Sino ginapangita? Sino ginapangita mo, bro? Nya fans mo gani, bro? Number one fans mo, bro? Sino gani? Abo, darling! Diin ka na ko, no, darling! Ikaw, kita, yung iya ginapangita, dar! Bro! Ang okay, ipasaligay mo sa kuno sang bukog kuno nga gatig akong ang bukog kuno nga humok-humok pero kung ugay-ugayon gatig a diin na to kuno ang imo pasalig sa iya. Kagto niya kuno para bisa niya ka kuno dar. Ay nako, sige, mapamagting ta ha. Dapat may mga daog subong adlaw. Ah, oh, timing kinagabot man nga mong talinfi subong adlaw ba o bilang gabang ya. God is good kita, no? Bago lang nagsulod, oh, bago lang gisend sa mo niya HR, oh. Ay, nako, ano naman yung namon pag-ubos ni ngamon mga swildo. Man, may swildo na kami, may talinfi pa. Tingatikal, no? Ay, nako, sige. Pang shoutout ni Anay, antes na mapabagding, ha? May nga po, nasa kay Rosen Husol. Papana, Papa Jay, mo shoutout na rin sa mga taga-Riles nga si Danilo Husol. Ay, may nga po lang sa inyo, mga amigo na ko na da. Husol family, may nga po sa inyo, ha? Karo na dahil balay sa may kilid sa ringo. Mga amigo na doon da, mga amigo, may nga po sa inyo. Veronica, pa-shoutout ko diri sa amo niya si Chukarbon, Barangay Binagiwan. Naka-full volume mga mon radyo. Thank you so much, kita. Takos yung radyo, hasta nga malagkalagisi ang konso niyong radyo. Good afternoon, mga shoutout sa akong brother, si Constancio Aldoisa Jr. Happy 53rd birthday! Oy! May nag-birthday today, that's why need nato ni siya i-greet kay nag-celebrate siya sa iyang happy na birthday pa! Hoy! Happy birthday! Nawala man itong birthday celebrant. Natabunan man noon ang imong comment, bay. Basta sa nag-birthday, ha? Sa ika, 53 niya nga birthday. Happy birthday! Kabay patagaan, pagkasang lawig pa nga kabuhi. More birthdays to come. More cake to slice. More baboy to lechon. Tag more emperador to light. Emperador to light. Nag-promote pa. GN Escanier, good afternoon. Papa G, shoutout ko dito sa amo si Chukarbon. Nabasa ko na ni Gaina. Si Ma'am GN Escanier, maing hapon. Maulanon niya hapon. Naka K5. Ay, si James Bernalis Goles, good afternoon. Jolimie Mituda Villegas, maing hapon. Greet ko niya ang miyembro sa KSS. Sila ni Lula Betty Duhinio, Maura Villegas, Maripel Villares, Maria Arcusiba, Silio Maribayuran, si Amparo Mendoza, Marilyn Mituda, si Elvi Sumikad, Elni Villano, Romulo Lubaton, kag Larry Salvacion, maayong hapon. Larry Salvacion, maoban eh katong nag-addon mi dito katong nag-birthday. Katong kuan, katong dito sa may sulod nun kaayo, maoban eh si Sir Larry. Katong bana ni Ma'am Salvacion, no? Alright, si Veronica Canillo. Maingapon, shoutout ko diri sa mua si Chukarbon. Balik-balik naman niya, eh. Grabe, gisintumini, manini mo, eh.
Panigurado gini ba para mabasahan git ba berting maru-maru kayo ka ha. Asa lang isin mabasa ra na na. Good afternoon Papa G, watching live from Barangay Tadlong. Hi mga taga Tadlong Marilo Salinas Dolomente. May hapon da sa inyo. Papa G, please greet happy birthday sa akon pa kaisa nga si Peterson Bornales Dinela. Pag happy birthday sa akon nga papa nga si Helbert Javiliana Bornales, kag happy 108th birthday sa lolo ko Dalmacio Bornales in heaven. Abi ko birthday man, buhi pa siya. Sige. Makamba ko tani, grabe 108 ang edad ba? Damo-damo nag birthday da sa inyo James, pero why kiti may naglabot niya pagkaon sa amon? Ano-ano naman? Kamu-kamu lang da magkaon-kaon da sa birthday niyo? Ay, lakas, sige. Joy Aldo Hisa, good afternoon, watching live sa may Barangay Makiling, Sagay City. Shoutout sa ako niya, customer, dira. No? Da, sa Clinica de Alternativo and Wellness Center. Ay, ari na! Bron, ari na si Darlene, bro. Napabadyang na siya, bron! Huwag ka kuno, nami, dar, puro ka po salig. Diyan ako no, angin pasalig mo sa iyang bukog. Bukog nga mahumoy, pero kung ginatoy-toy, gatigoy. At sing live ang Barangay Poblasyon, no health center. Ay, mas tala ko da sa ano, mga upon mo da, darling. Dara sa may Barangay Poblasyon, no health center. Kapag injection ka man, dar. Ayamay! Mayo nga po sa imo, Ayamay. Sige, masugod na to sa ton pabagting. Ah. Ay, gusto ko ya, may makadaw. Kabay patani, daw ganyo man ba lang? Ay, para naman malipay, manggo nga may makadaog sa inyo. Ah, sige, pamati. Ah, nga to niya pabagting, mga kayo. May pwede ka mo dahil katawag sa ato niya. Number 0906-2064-048. Okay? Kunin ko na nga nga daan sa aton ding nga Bluetooth para kung magtawag ka mo, susulod lang sa dayon. Pamati, amo ni subo nga aton bag-o nga pabagting bag-o ni ha. Sugod ta sa 400 pesos naman niya premyo. Ay, isa to, ay ito may nakapakot to. Nagduwa na lang kabulan to. Ari na, idiga ko na ha. Lang tawa niyo da, kagpamati, anyo. Ari na. Wapa! Samtang nagadako, nagalipot, sanggin pilit, agay kasakit. Amo na ha, pabagting na ton mga kakay-five. Samtang nagadako, nagalipot, sanggin pilit, agay kasakit. Sige, pula paminsar, number na doon, 09-06-2064-048. May pantamyawon lang ko nga mga fans na doon dito sa may ano, na-meet ko ni sila during sa mundong ano, sa pagkadto ko to sa ila ni ma'am Shirley, yap, dito ko ni sila, na-meet sila nga tatlo. Sila ni ma'am Marlene Binyas, may nga bon ma'am Marlene. Si Ma'am Luz Ugan. May ngapon Ma'am Luz. Kagkay Ma'am Sophie Pananggiton. May ngapon doon sa inyo tatlo. Kagkay Ma'am Shirley Yap. Belated happy birthday sa kay Ma'am Shirley. Busog-busog yung kami to sa dunga time. Nagpilikat yun mga pusod na mo. Hambali, ano? Patag, ako bala pang JB son 200 lang. 400 yan yung premyo ko gani pang 400 ang ako niya premyo, unlimited answer ni pagusto kamo da. Ambali siya na bukado balon sir, Norma Binigay Linta sir. Ano pa natin? May nga po na idol watching from Guimara, shout out lang sa nag-iisang idol ko si Mimira Bukales bilang gabang yan.
Sige, sabtaan nyo ha. Samtang nagadako, nagalipot, sanggin pilit, agay kasakit. Ma'am Norma Binigay, mayong nga po, an Angel Gerald, good afternoon. Ala, sige, sabat nyo mo ha. Sa ato nyo text line 0906-206-4048. May nga po, Papa J. Mangutan na lang ko kung may stock na ang DDX Coffee Mix. Yes, of course. Nanay stock. Ganun nga lang yun na abot. Damo kita stock sa DDX Coffee Mix. Singagaw na ka mo order. Kung may mga order ka mo kay Basi magkalaubos naman ni Dayon. May nga po, Papa J. Patamiao. Dasa kay Chai Lorita Buenafe. Kay Bibi nga ara sa payag nga nagapamati sa radyo si Tuto. May nga po si mo to. Pang di magring imo ano, di matawagan, di magring ang imo nga number nara naman maparestart naman yung kagwang ni. Ano naman tao ni? Kadugay dugay bimbindon sa iPhone 20 abi nga may apat ka book yung kamera sa likod. Ang ginaulat ko, iPhone 20 nga may apat ka kameras likod, tapos bala may built-in blang aircon bla. Para dugay mag-init. Alright, sige, restart ko anay ha. Hambal ni Ma'am Shine Delvin, kuko ko no. Ma'am Zila Vilches Iscamos, maying hapon, butoy pa ba dyan? Hambal ni Arnel Dilio. Butoy, tapos dikon mo pusa eh. Alistay ko, anaya ko yung cellphone ha, kaya para may mga sulod niya tawa.

You're still tuning into your favorite radio station, K5 News FM, championing the lives of Filipino. Papajigabon on board mga K5 sa programang Afternoon Drive. Dito lang siya paborito radio station, ha? K5 News FM, ha? Ang radio station niya may aragid sa lisensya. Oras natin, we've got 34 minutes down after 3. Ang siyempre ang ato niya, time check, kinadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may anas ang vitamin D3. Ayan, sige, bulong maninibatok sa mga infeksyon, mga kakifive, sa mga nagahubag nga baga. Baga lang nga hubag, ha? Wala labot na nga hubag na dangadaan. Kayo. Hindi mo na dapat bulungon. Nami pagid yan na pahubagon pagid. Prevensyon man siya sa diabetes, mga K5, kag syempre man sa heart disease, kag cancer, kag hypertension, mga K5. Magditribayo kamo adlaw-adlaw, ha? Sarang ini mabakal sa mga butika kag mga pharmacy, kag syempre sa aton man ang mga reseller nga naglinaptala na dasin yung tagsa-tagsa ka mga barangay. Naglinapta pero hindi mga basura, ha? Kundi mga reseller na to nga

Ligya sa mga suplemento para sa aton ikaayong lawas. Gainom ka na sa suplemento para sa ikaayong lawas, lami pagitag lawas, ah, perfect. Ay, naka, sige. Oh, sabat na ka mo, pwede na ka mo katawag na. Restart ko na ako niya, takong niya, no, cellphone, 09-06-2064-0484-800. Hapos-hapos sa ato niya pabagting mga K5. Samtang nagadako, nagalipot, sanggin pilit agay kasakit. Ako matawag ka, 500 ah. Ako matawag ka, 500 premium ah. Gamiskol ako no, gani may miskol, di ka nagsululod oh. Happy Monday, Papa Jay. I am listening to your wonderful and nice program. Bilang ka bang gini-inglisa naman ko? Bakit sa mga ano-kano? Baka uwili mo ko ng programa. Ang sa mga joke mo, DJ? Bilang ka, wala. Makuga-joke. Seryoso ko, Black. From your pretty woman o Barangay Paraiso. Akong sabat ba, kagdila. Pretty woman, ha? Tiyo, ana. Ay, nako. Ingron pa ba, Jay, sa kamulag ko? Magtiil pa pa ang sala. Ambal ni Ma'am Shena Bukado, busong rong Japon. Sir Philip, ko studio gama. Umay nga po, sir. Dan, like and share. Akon answer, sir. Lansang gindukdok, sir. Wala ko load. Pangkolabi. Sala. Lansang gindukdok. No, ano? Gun sa 400 ba? Tapos kung matawag ka, 500 pa yun. Ano man naman? Pop-up man lang naman. Hindi man makasunod niya ang ilang mga tao. Tawagin niyo, be. Why ko man na ginakancel ba? Sorry, ha? Sa mga gaano da, wala ko na gina-cancel bla. Gaano sa gamatik sa cancel ang lang. May nga po sa kay Ma'am Hini Unio Apas. Almoranas, Almoranas. Pwede nga answer na lang, na sa Almoranas. Ay, lako. Rosel Barcoya or Bacroya, good afternoon. Ano to ang pakot sang liga niya tabik pang? Ang answer to sa tupang tudlo kag mata. Tudlo kag mata to, di ba? Ambal ko sinyo, kuha ka mo da. Ara lang na da sa pamangkot ang pwede nyo kuhaan sa posible nga sabat. Ang akong ginatag sinyo, klo kung diin ka muga kadto, gaupod yun na sa inyo. Kung galakat ka mo, gapabilin ang inyong mata. O gapabilin ko lang kang tudlo nyo. Mamal tudlo nyo nga. Dili lang kuha na yung may brown pa ko. Naway mo kumati. Mamal ang mata nyo. Pabilin lang kuha na. Kay may harap ako din yung ginaano, ginapanilaga, no? Ako to tudlo kag mata. Dito sa bulaga na'y bulag. Ano sa part sa lawas ta ang mabulag ha? Ang mabulag? Mata. Ano sa lawas ta ang pwede makatuslok? Tudlo. Pwede tuslok ang mata ha? Pwede tuslok ang ilong? Pwede tuslok tinaita? Di man yuro? Ay, nako, sige. Ara na o, lima na kabilog miss call, di way na gindi man nga ama naman! Nano man nga naman, gindi man nga pamili, maniguro sa mga itsuraan, guro nga mga baton, guro nga tawa, guro suri-suri kita! Gamina ka, ano sa ka, minango naman ang akong subong nga number, mga kip. May nga po, sa kay Franklin Martinez. Ayan, so may nga po, nanda sa inyo, tanana. Frank, may nga po, nanda, Frank. Sabat. Ano sabat mo, Frank? Bingit, sir. Bingit. Ano nang bingit? Bingit? Matubuan ka, bingit, kung may ginalili ka bala ko, no? Ma'am Norma, binigay. Sige. Na, ano man naman? Ilampos ko na lang yung cellphone ko, niguro. Pa-music ko, anay. Wala kayo mo nagsulod niya. No, restart ko na lang ako. Ano, amo lang, Japon?
Sige, 3-4-1 na sapon mga K5 Papa Jay Gapon on board sa programang Afternoon Drive dito lang sa 89.7 K5 News FM, champion in the lives of Filipino.

Oras sa K5 News FM, alas 3.45 na. Oras na para mag-inom kita sa nga doon paborito nga kape mga K5, ang aton niya DTX sa Coffee Mix. Subong ari na ang stocks ha, damo-damo na kita stocks ng DTX Coffee Mix mga K5. Ako sa Don Ligad Adlao, ginakulang kita, ubus-ubus kid. Subong niya ari na, gintambakan kita din sa isang atulinada nga DTX Coffee Mix. Okay, abot kita binibig boss, sabi nga mga taga-sagay, grabe palaklakon kape. Grabe pa inumon DTX Coffee, kape pa kina mga customer da ni Mama noon, natad, oh. Dira sa iya nga natad coffee shop, grabe palaklakon kape. Buntag, udto, hapon. Kung pwede lang guro, may gabi, mga pe, pagid pagkagabi. May nga punta sa inyo ha, sa ilang manda ni Sir Alan Montemayor. Oh. May nga punta Sir Alan sa iya da nga shop sa may Alan. Motor parts and accessories mga KK5. Ay, gusto nyo pa na miyon motor nyo, padungagan yung mga accessories. Okon, ipakayon yung motor nyo, kay basi may guba na ng motor nyo, basi bala ang tingog sa motor nyo, da ubo na bla. Ha? Umamog isa to? Daw ubo ng tingog sa motor nyo. Dala nyo to sa Alan Motor Parts and Accessories. Yara na, tang sa may ano ah. Dira lang sa may tanaw mga KK5. Tumanga lang kita mismo sa kabaliga man motor lang may tagline nga sabot-sabot lang. Tumanga lang kita. Tultulan nyo lang da. Tultulan nyo ni Sapo ng Pinas. Kamu pa nga taga diri lang. Kaya po na liwat ha, Sir Alan Montemayor. Makadto lang kami dahil Sir, mapachins oil kami. Pero dapat kami una ang makachins oil. Tagiyaan ay dapat ang makachins oil. Ang motor, sige lang chins oil, pero ang mga tagiya, mala. Ay, naku, mamiyar na Olvido Marihana, mayong hapon. Dala sa may Charlie Feed Supply sa may Barangay Paraiso. Available man dra ha, sila ni Ma'am Charlie, mga kaka-K5. Ang aton yung mga food supplement. Tanantang food supplement ara na sa kay Ma'am Yerna Olvido Marihana. Ara-ara naman, gasigi lang, miss call, mautod man. Anak ko na sabto, ano saya, yaya? Ay, time gini ya bala gamon ni bala mga akon mga basi bala mambal nga wala nga ginakansel ba ni Papa J bala wala ko na ginakansel ha. Tinundo lang ini kisa nga akon yung number, akong number mga kakipa ang bot lang siguro sa katugayon ano yung kisultiro pa kuning number mo sabo gini guro basta number bala nga nakaagi bala pang cheat bala sa wala. Ang number ginagamit pang cheat sa to. Ginagaba-gabaan. Ay, nako. Ayamay, mayong hapon, si Romil Anorigo. Ang ato niya chapter president. Good afternoon, si Romil. Ma'am Welma Suson, mayong hapon. Ayan, so Ma'am Elina Yunes, mayong hapon. Akon sabat, sapatos, kagtiil, salaki hapon. Binggit lagi ko no, sinaba bukado, grabe naman nakaayo na imong sabat mamoy. Ang imong sabat ba kay maayawan tagutong anak. Ang sayo mong ikaw ang santol o bayabas. Ano lagi ton lang liso. Pufferfish, ambal ni Fritz Lynn, Patricio Prieto, sala gyapon. Ingron sa kalumago, sala mani gyapon. Ah, sige, hambal din ni, ano. Paustod na nga adlaw subong sang dlagko agtang ti adlaw tagli. Oh, eh. Precisely adlaw tagin. Kita mo na agtang, kita mo tabunan ko nalang nagani sa akong buhok gani. Kung tumutangan ko nalang nagani bangs gani. Mayo pa ko nung adlaw sa mga... Mayo pa ko nung adlaw sa mga agtang kaya kibutangan pa siyang ano... national ano na national day national day adlaw sa mga cheater nga wala awa. Sino mabutang da sa adlaw sa mga cheater kay kasi ang mabutang bala sa ano bala happy cheater day
Tapos ang naghimo sin nga lay otro man nga cheater ti otro celebrate man siya. Ay nako James, aha tagbi glo pang. Matagos ang glo. Ah, matagos ang matagos. Basta mo na, samtang nagadako, nagalipot, sangkin pilit, agay, kasakit. Pakta na lang na bala, nay bala, James? Tabod na yan, pagkikubla sa club mo. Abalo ka nga, nagano na, nagulhot na sa akon, nga brinsels, naging generate na nadayan sa akon ng brinsels, pagpungko ko din. Patagaon pa kuya sang club ya. Shout out, Pang from Bacolod City. May nga po, Jose Villarosa Reyes. Music tanay, oras na ito, 9 more minutes before we hit the final hour. There's a song from Scott Stuckley and Flowgy, Since Day One. Since Day One, why bayad bariad sa utang?

0: oras sa K5 do sa fam. Alas 3:45 na. 5 minutes mga K5 before 4. Ang atong oras, ginadulong sa inyo sa kalawan sa Extend Food Supplement for Men. Mayroon sa makakaglabo wasgang, asara makapauntay, makapadugay sa jug-jug aan ni Dudong gag ni Inday. Sarang rin mabakala sa mga butika mga pharmacy na malapit sa inyong lugar. Hindi na magkanto sa layo, asa lapit na lang kita, ha? Andra sa ilan na Sir John Alera sa may Barangay Rizal. Available ni siya mga K5 mga ito niya Extend Food Supplement for Men. Bakal ka muna sa iya. Ang balbala ni Sir John Alera, si Sir John Alera, kita makapamatuod niya grabe ka-epektibo ang ato niya Extend Food Supplement for Men. Eh, hindi bangod kay siya ang nagagamit, kundi ang gabakal sa iya. No? Eh, ang gabakal sa iya mga ka-K5. Pila na sila kuno ka-years nga nag-asawa, hi, nag-updanay sa iya nga asawa. Wala kay kuno niya na pabusong-busong mga K5 ang iya nga asawa. No, pero sa start nga nagbakal siya, nagagamit siya sa Extend Food Supplement for Men. Kapadamo ni siya sa ato yung sperm count mo. Ang Extend Food Supplement for Men, kapadamo ni siya sa ato yung sperm count. So pila ka, no, mga ginamaintain niya lang mga K5 ba Extend sa gabakal sa Extend sa kay Sir Jun. Tag-isa ka box na ginabakal Sir Jun sa akon, permi mo. No, sa dangtan mga isa ka tuig sobra ko mga K5, nagbusong ang iyang asawa. Pila na to yung edad? 41? Oh, di ba nakingagaw pa? Ay, asawa, wala ko kabalo. Basi bala minupusal baby na tubla ni Lablao. Or basi hubin-hubin pa yung asawa. Pero dugay sila ko nung nagubdanay. Nga wala, gid sila ko nung ginbugayan sang bata. Pero sa nag-extend food supplement sila. Kaya ang asawa yan, nag-inuman mo. Nag-inuman Extend Food Supplement for Men. Amo to nga nagbusong ang iya nga asawa. Di? Makon mo na. Mga kamuda, inuman ka mo ha. Gusto nyo git ba si Bladu? Gaya na kamubla, sige lang bla, muna bla. Why git? Basi sperm count nyo, basi 100 lang kabilog. Tamaran pa maglangoy ang 50. Ang 30, puro pa kumpul. Tapos may nabili niya 20, katindi kloranay pa. May isa na tani nga nabili niya makasulod na, gintiklod pa, kundi why git? Lain niya kung damo mo, ano yan, mo sperm count. Yung million sperm count mo yan. Biskaan, butangan po na da shin mil ka mga kumpul nga sperm, may masulod pag ginagyapon. Ako na ha, inom ka mo Extend Food Supplement for Men. Ikaw, James Bornales ha, inom ka git sina ha. Franklin, may inom ka git na. Tundan nyo si Kakifay Baril Lapas nga ginahimo na na maintenance. Hindi eh, perte. Perting kahi ah. Ay laka sige. Ay why na ta oras. Di nagigo ko maton ko. May mga miss call di anong pito kabilog miss call laban mga kipay. Why get may nagsulod sa ila bla. Sayang no. Oh bitsi ko wala man, wala man ko naka do not disturb na ano man. Alright sige. Apit na lang ka mo to, anay, mga K5, sa papuli na da. Apit yung mo to, anay, gusto nyo magkaon-kaon ka mo, mamahaw-mahaw ka mo, at doon mo sa may Tarragon Cafe and Bar. Ano sa namtang mga K5 sa may pakadu, dabla sa may USAT, bala? Sa daan yung USAT mga K5, aral na da sa may entrance. Kit. And of course, dira man sa may PUBG Wings and Things. Kung gusto nyo magkaon naman sa lutong bahay, aramanda sa may tubangan sa Lupus Value Store ang PUBG Wings and Things mga ka-K5, okay? Aris K5, Aril, Lapas, oh, ang galaklak extend. Hindi na ni DTX Coffee Mix na ginalaklak. Extend Food Supplement na. Nakasige. At tumaka mo ha sa may Mr. Chase Lichon Manok ang Liempo. Kung tamarana ka mo magluto, sudaan nyo. Pero kung gusto nyo naman niya magsudaan sa manamit subong apanyapon, kagdo ka mo to sa may Mr. Chase Lichon Manok ang Liempo. Dira nyo matilawan mga K5 ang lagko, busok, juicy. Ang perte, kadya kayami ng Lichon Manok mga K5. Hindi bila pero yung si Ibanda ng Lichon Manok bila ang ganag-usap ka bila karton niya sapla-sapla. Ilay ang mabatsagan yung kadya ang sabor. Walang sabor nga wala gasugid pero gapanikal. May bagay na, bisag wa pa yung discount. No? Sa una, kapalit mga diya, why discount, discount, bro. Terrible nga sabor pang. Kung may upod ka daw, hindi mo pagbilinan ka. Ang gusto mo naman niya mapasabaw, dito ka naman niya kadto sa ila ni, ano, kadto ka naman to sa ila ni Sir Dindinsi sa Meatmaster. Para da, may karni na daw sa baboy, baka, manok, kanding, dinosaur, hipopotamus, rhino. Ara na da, kompleto na da sila mga ka-K5. Tilawin nyo lang kadto, barato, naka-aircon, hindi kontaminado sa bakterya. Ara sa ground floor San Joy Theater Building. Okay, wain ako oras. Time for me to say goodbye. Buwas naman. Dari mang gapon, same time, same station, same frequency, same DJ. And biyam sa among station manager, Ma'am Kulin Manzanares Cobia, kapdanan ko di, K5 Kuya Jaco, Kuya Ariel, Papa Jom, Bomba Marilo, K5 Amphil, K5 Matt, K5 Ruel, K5 Joel, K5 Dinmar, katandi nga OGTs from TOP Visayas. Sa amon niya, Chief Executive Officer Dr. Ramil Itang Uy. Hindi naman si Papa J, yung DJ nga yummy! Main-extro na lang kung makunta-kuntra ka pa. Tilawi, para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros. K5 News FM, amping nga di malumping.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Mayong hapon mga pitalangga, namon nga magatang palamati. Suguran natun subong sa pagsipad-sipad ang unang bahin sa aton drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sinugid ang gusto mo!

Ano ko lang natabo kay Dan? Ang hambal niya nga may business meeting lang siya. As na subong wala pa siya. It's past midnight na ho. Ang mayo patawagan ko na lang siya. Hindi man ako makatulog sang uluwaligmat sa iya pa. Ay, Diyos ko. Walagid niya ginasabat ang tawag ko. Animal ka, Dan? Pasi kung may kirita ka na, kagbalibad mo lang business meeting mo. Mahinulsol kagid nga animal ka. Mahinulsol kagid. Just tulog na lang ako. Bala ka da. Ang boy na lang maabris ang gate para siya.

0: Maingat ka, sir.
1: Lino.
0: Sir?
1: Edi ka magpanugid kay Ma'am Moana, ha? Nga aga na ako nakapauli. Okay?
0: Pero, sir, paano kung pamangkuton gini ako? Naadlo ako mabinutig, sir.
1: Patiha lang ang ginahambal ko.
0: Naano man si sir man? Himuo niya naman ko ni Karong yung butigo niya, ho? Ay! Kung hindi ko lang kinanglan ng kwarta, agad makatapos ako sa pag-eskwila ko, dumali na lang ko diya. Katalaka na gidya.

0: Aga ka na nagpuli ah. Naagahan gidang business meeting nyo? Ano gidang ginamitingan nyo, how? Millionaires?
1: Correct! Multimillion ang business proposal nga ginatunan ko subong. Kagun matigayon ini, dako ini katama nga project. Kag millions ang ganansya.
0: Ti, sinong upod mo meeting? Ang sekretary mo nga permi na lang naga-miniskirt kag naka-fake nails? Ang nails niya do aswang na nagkiwi-kiwi, amo na?
1: Ambot sa imo, Perina. Wala yan nakaupod sa meeting namon si Kailin. Si Ron ang upod ko, ang akon EA.
0: Really? Well, pamangkoton ko si Ron, ha? Anyway, useless manggihapon. Kay kabalo ako nga naka-rehearse na sila sa mga dialogues nila.
1: Oh.
0: Ikaw pa, wise ka sa tanan nga wise. Pero mahibalaan ko lang gani nga may babae ka. Mahinulsul ka gid daw. Mahinulsul ka gid sa himuon ko. Tandaan mo ina, ha? Madakpan ta man kagyapon.
1: Ah, bahala ka na. Nagaminupos ka na siguro, imuya. Kakasabad sa imo. Kagarot sa imo intindihon. Bastang isa lang kabutang ang ginapasiguro ko sa imo. Wala ako sang kirida. Wala! Kagwala pagid. Period!

0: Nabatian mo sila ni Mami kag Daddy nga, nagabaisay? Hamitch?
1: Oo, eh. Kay mga 3 a.m. na kuno si Daddy nagpauli. Kagduda si Mami nga updanay sila sang sekretarya.
0: Grabe si Daddy, no? Deny to death kidya?
1: Pero sa banta mo, ayan. May secret affair gidman si Daddy kag ang iya assistant, Habriana?
0: It's possible. Sexy nga daan kag gwapa si Miss Kylie eh. Morena lang tuod siya. Pero wow, very silky ang skin.
1: Katalakas sa mga lalaki, no? Nga hindi pa sila kontento sa mga asawa nila.
0: Ay,
1: nga anid pagid niya mag another woman, no?
0: Mistress?
1: Yes! Matsyagan ko bala? Kirida lang yung solusyon sa tanan.
0: Daw amo man gina eh. Kung may problema sa sulod sang panimalay, ang solusyon, mangita dayon, kirida. Amo na nga ako, hindi ko yung mamanas ang pareho ko edad.
1: Hmm?
0: I want someone older than me.
1: Huh? Really? Ate, nga ah, kung older ang lalaki sang sa imo, hindi na mangita lain yung babae, haw?
0: Uy! Mangita pa siya lain nga, hindi na ganin na siya guro ka bangon kung dumugon ko siya.
1: Eww! Ay, damak-damak si imo, ya. Ay, loko, oh. Feeling ko pala, nakaagi ka na kuwan sa lalaki, no?
0: Hmm? Ano?
1: Ha, Brianna? Ha? Sugid gadaan sang tuod! Sugid gadaan!

0: K5 News FM.
1: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika di Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga binalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imo nga ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sa live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors, Dr. Anne-Marie Salcesano.

0: Hoy, excuse me, no? Virgin pa ko yan, no? Basi ikaw.
1: Hmm?
0: Kay 17 ka pa lang, pero dokadamo, nagsimos ang nabalaan.
1: Hmm? Ay, hindi kayo basta-basta lang ang isurrender ang beautiful flower ko sa kay Sino lang, no?
0: Oh, hmm? Wow, ha? Hmm. Ate, sigiri ko, be. Ano gid ang mga qualifications ng lalaki nga gusto mo, how?
1: Hmm?
0: Gwapo, taas, puti, moreno, ano?
1: First and foremost, dapat very caring and loving siya. Second, respectful.
0: Mm-hmm.
1: Dason dapat, ginatagaan niya ko permi gifts.
0: Oh, wow!
1: Dapat consistent siya, ha? Kay may aradaan lalaki nga, huh? Ang pagkasweet agi lang. Kagang gusto ko ya, inang priority gid ko ya, no?
0: Ay, amo man ako sina, Mitch. Gusto ko ya ginapamper gid ko sa lalaki, ha? Gusto ko ginababy gid ko, kag ginapagustuhan ko. Ay, sadi na yan kita makakita sa lalaki nga mo sina, no?
1: I doubt kung may ara para diri sa Earth. Basi ato na sila tanan sa heaven.
0: Laban. Kay, damugid ko nga daan na balansis nga mga husbands bala or wives nga ka mga buot. Pero, nagakauna bala kadto sa heaven.
1: Gani man. Basi tuod guro ang ginasilinga. Masamang damo, matagal mamatay.
0: Oh my goodness. How about daddy? Sa din siya nga kategory na fall. Sa masamang damo ay...
1: Wow! Ginapamangkot pa na? For sure, sa mga masamang damo na siya na bilong sis.
0: So sad! Dugay pagaliin, no? Pero sige lang ah, isog man si mami. So, kaya yan at lampasan.
1: Kagkabay pa, nga hindi lang ni mami madakpan si daddy. His side chick sa akto. Kaya kasi matiruhan sila ni Mami.
0: Oh my God! Palayo lang, sis! Palayo lang!

0: Miss Kailin, sunod na sa office ko.
1: Yes, sir. Ay, kada pala yung ginapatawag yan ni Sir Danang ako sa office ya. Ito ginakold down, gid ko ya.
2: Halong lang, Miss Kailin. Eh, basi kan makalasot sa wife ya. Tapatigin. Gubagin ang future mo.
1: Ano? Hoy, excuse me, no? Kung ang buot mo silingon nga may relasyon kami ni Sir Dan, then you're wrong.
2: No, gay na, miss. Obvious bala katama. Obvious katama.
1: Abutsin mo da, ah. Excuse me.
2: Okay, bahala ka.
1: Ay, katala ka. Ako, gindi ka nang kinisuspetsuhan nilang akirida ni Sir Dan. Oh, Diyos ko na lang, gid. Kung kabalo lang ka mo. Ay, buta lang, gid, ah. Arin ako sa tubang sa pertahan sang office ni Sir Dan. Manoktok ko, inay. Kapastos! Sinupod ni Sir sa sulod sa niyang opisina? Sino? Kagkatunog pa sang ugayong niya. Ano man, manoktok ako luhod kung may post na lang ako dari kag maghulat ka magwa sila. Bala na ah. Dari na lang ako kumulat sa guwas ng pertahan.
3: See you, sir. Miss Kyle? Ari ka diri sa portahan sa opisina ni Sir Dan? Kaina ka pa di?
1: Sir Ron? Kamulang ni Sir ang tao sa sulod?
3: Ha? Nga man. May nabatian ka?
1: Wala, sir. Wala.
0: Sinong ginaistorya mo dira sa pertahan, Ron?
3: Sir, kwan, si Miss Kailin, sir?
0: Pasudla siya diri. Ginpatawag ko ina siya kaina.
3: Okay, sir. Sulod, Miss Kailin.
0: Ron, bayain na lang kami diri.
3: Okay, sir.
0: Sulod ka.
1: Okay, sir.
0: Kag-ilak ang puwertahan sa opisina ko. Have a seat.
1: Thank you, sir.
0: May nabutian ka sa guwa sang puwertahan while nagahulat sa akon?
1: Kwan, sir, inang...
0: May nabutian ka siling ko. Tell me. Kagun may ara, ano ang nabatian mo? Sabat, Kailin! Sabat!

0: K5 News FM.
1: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag-hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag-libre man ang earrings kag-ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang Bag-Ongan.

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kaygayunan nga to? Mga abyan, sunag inyo sa pagmamati ang makahalawat-hawat niya kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Inyugid makuhan sang pagtulunan niya ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sinugid ang gusto mo. Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tamaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kag ini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.
2: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pa gid nga customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bag-o nga SSS building sa siyudad sing Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo, katabi lamang ng K5 sa FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Orch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na

0: libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imong baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Joy Sarus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa atong mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician.
1: Kastigado programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Kastigado. El Kastigado. At ngayon, narito na ang inyong Kastigador ng Bayan. K5 Rhodes Pa.

Mayong nga po naman sa ato sini nga mga ka-K5. How are you today? Today is Monday. And this is the third day of August. O Agosto 3 kita subong. Ahay! Inayawan man ko ka pulaw-pulaw kaulat sa ngampang ni Alex Iyala. Kilala nyo si Alex Iyala, no? I know that everybody knows Alex Iyala. Naghampang siya dito sa City Open, Mubadala, Washington, D.C. Open 2026. Finals na. Ang iya kasumbong, ang world number 3 na si Jessica Pegula sa United States of America, USA versus Pilipinas. Ahay, sa first set, tinaging ibabaw si Pegula eh. 6-4. Second set, 2-1 leading si Alex Iyala sa score nga 2-1. However, nauntat ang hampang kay tiribli ang pag-ulan dito sa Washington, D.C. Sulat naman ta karon na kung magpadayon ang hampang nila. Meantime, isa sa ginaistoryahan subong nga panahon among natabo sa isa ka 14-year-old student high school kag sa 13 anyos niya nga classmate. Ang natabo din sugo sang 14 anyos ang 13 anyos nga Meg, bilim mo ko ng tubig. Di kundi kay classmate anay sila, impossible ba si Miguhay man? Gintuman man sang 13-year-old ang sugo sang iya classmate. Pagbalik sang 13 anyos, siya, ito na yung tubig mo. Nangakig ang kwan, ang 14 anyos. Ya, tubig lang, yung sukle ko. Sila yung 13 anyos, ay nakalimutan ko pala kunin yung sukle kanina. Hindi na, nakalimutan ko kasi. Kaya ginpadalaan siya 20 pesos. Di ang tubig ko, no, tagpulo lang ka pesos. Di na ako na yung pulo, ang sukli. Di sila yung 13 anyos. Why, nalipatan kuya Meg. Ahay, nagbaisay sila. Hasta nga ginbuno sang 14 anyos ang iya classmate patay. Iningasahi sang insidente again. Nagpukaw sang igtalupangod sang Department of Education, especially sa ila sini nga pagtinguha nga pagtuon kung nga aamo ining behavior sang kabataan sa eskwelahan, that there is violent tendency among young people of today. Bata pa do ka bayulintina nano ini ginatun-an ina sang Department of Education in order to address the problem. Pero magluwas sa Department of Education ang una gidya nga nagatubang sini nga problema amo ang aton sini nga Philippine National Police. And you know what? Siling sa pulis niyang mga kasubong sini nga insidente nagapakita ini sa aton na ini resulta or epekto

0: environment sa pamilya. Mga magulutod ka mo, mga ginikanan mo, pirmilang abi, aking abi, pirmilang kamuga ilinaway sa balay nyo, amun ako nung ang bata may tendensi man na mangin violente sa eskwelahan. Ikaduang arason, community influences. Inablang mga amigo mo, mga peer pressure, kaya, Mig, siga tayo, Mig. Isog tayo, Mig. Isama na ako nung sa naga, tudlo sa bata na mangin violente. And ang ikatatlo nga isa kaginatudlo nga rason, amo naman ang social media content. Kita nyo sa Facebook, makita dira nga ginakastigo ang bata sa ginikanan. Bata nagabato sa iloy niya, gabato sa amay niya. Bata ginalagas ang iyang classmate kag imuungo. Babae, lalaki, ginapakita dira sa social media content ang kasubong nga mga insidente that somehow encourages violence among young people. Suno sa Philippine National Police. Amo ina nga kita nga ginikanan ang aton nga responsibilidad tuman kadako. Indi lang para pakanon ang kabataan tang aton responsibilidad. Indi lang para bayuan ang aton kabataan ang aton obligasyon, kundi responsibilidad kag obligasyon naton nga tatapon, giyahan kag bantayan ang aton mga kabataan. Una bes pagwa sa balay sang bata ta, himos pinsar mo nga okay to siya. Kay man, why kaya may ginatudlo sa iya nga bayolente? Why since ang nakita ang example sa imo nga bayolente? Kundi himos pinsar mo? Pero kung ang inyo balay magarot, abaw ang bata mo, kung makabiraman sa classmate niya, daw why man boss, ati bukol ginangad ako sa ginikanan, kung amo na ang guwa sang ila, kabataan. Tapos, kung nakita mo da nga ang barkada sang ang barkada sang bata mo, bata pa nagainom-inom na, bang nanamian pa na yung ibang ginano, bang bilib ko sa bata ako ah. Kuan pa lang na ha? High school pa lang na? Mag-inom naman? Ay, di, ako hindi pa kuya kakuan sa iya mo. Hindi ko kasustener mo. Iyaya, pulo ka butilya ka, iyaya. Bang proud pa lang ang kasugid, nga mo ng bata niya. Diyos ko, liwatan na na nga klase sang mentalidad because we are encouraging our children to go astray. Kita mismo ang nagatulod sa kabataan naton na mangin pasaway sa uli. Sa pila ka mga bagay nga aton sining nga pagatalakan subong nga hapon, of course, ang aton latest balita halin sa newsroom upod sa kay KK5 Sunshine Lacson. Arihong masubo nga balita, magutod, nagtabok sa suba, baskog ang sulog sang tubig, naanod. Ahay, ang isa patay, ang isa tigayon nga nakaluwas. Reklamo sa mga market vendors sa bag-o nga public market sang Talisay, ginhatagan aksyon. Ano ining ila reklamo kag anong sabat sang Silay o Silay sang Talisay City Government? Driver sa Bacolod ginreklamo sang pasahero, bangod daw lain ang tuyo, daw lain ang lagan sang utok ya, dugo pang hagad sa iya. Tapos kung makakuan siya, makatulok siya, daw ginaubahan niya bilang pasahero niya. Amo na ang mga panulok nga dumatagaan bala malis siya. That's why nga nagreklamo ang pasahero. And of course, isa kabata kuno nga nagawaras, tigayon kuno nga na-rescue sa nga barangay Punta Taytay kag barangay Granada. Pila ini sa mga report nga aton sini nga paghahatagan sa ligwa sa aton pagpangalagad. Meantime, unload na sa katong sininga commercial. Ay, why pa si Sunshine, ara? Oh. Dari kita sa balita, latest nga mga national stories, upo naman sa kaika K5 Sunshine Lacson.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Shine, mayong hapon. Shine, dali lang. Sige, sige.

0: Mayong hapon gali sa kay Angie Aloy. Aber, kakaypay, Mishine, sa Imo Report.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, good afternoon.
2: Mayong hapon, K5 Elmer. Abi ko gani kung maumpisa alas dos ang impeachment trial this week.
0: Uh-huh.
2: Pero nag-umpisa kaina alas 10 ang aga.
0: Ika 11 days na?
2: Yes.
0: Oo.
2: Yes, day 11 na sa K5 Elmer impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nag-umpisa ini kaina alas 10 and ang din presentar nga witness sang prosecution amo ni ang auditor sang Commission on Audit si Roderick Wamil. Actually kadamo siya sang mga ginbulgar no ginkuan pa to kaina din pamatukan pa sang
0: depensa
2: panel no sang abogado ni Vice President Sara Duterte ang pag pagtestigo ni isang COA auditor kay tiisili nila hindi ko no competent no nga man ni witness pero ginkuan ini no ginpunggan ni preside I mean ginpadayon or gindesisyonan ni Senator Chief Escudero bilang presiding officer nga magtestigo gid or man witness ining COA auditor. Now ang una dere ang mga confidential funds no ginbulgar niya nga nagakuha sang confidential funds ang office of the vice president nga nagalabot sa 112.5 millones every 3 months. Ang DepEd kay T that time DepEd secretary si Vice President Sara Duterte no at the same time ang ginakuha niya confidential funds is 37.5 million every 3 months.
0: Okay.
2: Daw amo na, no?
0: Mm-hmm.
2: And ang ginpamangkot sa bahin sa confidential funds, no, kung may iban sa ginsabi na ginaha audit, no, ng mga confidential funds. Ang siling niya, si Vice President Sara Duterte lang yun because she's the only Vice President nga nag-agi sa Pilipinas nga may appropriations for confidential funds.
0: Mm.
2: Si Vice President Jojo Mardinay
0: wala
2: sang confidential funds.
0: Okay.
2: Si Vice President Lenny Robredo
0: wala man
2: confidential funds. Mm-hmm. Only Vice President Sara Duterte.
0: Mm.
2: Sa muna ang pang bulgar niya, no? 112.5 milyones ang cash advances sang office of the vice president and 37.5 million ang cash advances every 3 months naman sang Department of Education. Now ang confidential funds gali pwede nga hindi mo ya pag ibulgar kon diin mo ginagamit. Pero kung ginagamit mo ang confidential funds sa medisina for travel expenses, may ginbakal ka agi sa hardware, dapat nga mag-present ka gin sang resibo. Now ang ginpalayag diri sang COA ni COA auditor Roderick Wamil, sila niya wala sang ginasumiter nga supporting documents upon resibo ang Office of the Vice President or OVP para sa ginagamit sa confidential funds, particular na sa medical and travel expenses. Ang siling ni isang COA auditor, lunsay mga acknowledgement receipts lang ang ginasumiter ng Office of the Vice President sa COA. Kagwala sang official receipts or invoices para sa ginabakal nga bulong kan iban pa nga mga supplies. So diri gin paathag ni Wamil, kaya medyo ginanerbiyos ni siya kaina eh. Pero ginhambalan siya ni Attorney Kapunan, siling niya, huwag kang ninerbiyos. Ginapaisog siya ni Attorney Kapunan. So, diriging paathag ni Wamil na sila niya dapat hindi confidential ang mga establishmento na ginabaklan sa mga supplies. Kagsang iban pa, no? Kaangay sa mga drugstore, sa hardware. So, dapat na may ipakita din na resibo ang Office of the Vice President, kag ang Department of Education,
0: mm-hmm.
2: sa mga gina cash advance nila,
0: oh.
2: ng halin sa confidential funds. So, amulang na siya, no, ang nangin kabahin abi kaina, or ang mga nabulgar kaina nga impormasyon.
0: Why sa magin bulgar nga kung sino ang damo na tagaan, gid? Sino nga tabo?
2: Wala pa.
0: Hmm. No?
2: Actually, damo pagin sa mga kwan is, ginkwan ko gani, gincheck bala nato ang katifay, Elmer.
0: Hmm.
2: Nangin auditor si Roderick Wame halin sang 2014.
0: Bata pa to?
2: Yes, oh, halin sang 2014. No, nagserbisyo siya sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office.
0: Uh-huh.
2: Amo ni ginasili nila nga ICFAO, sang Commission on Audit, from September 2014 to February 2024.
0: Mm-hmm.
2: So naabtan niya pagidya kay nagpangalagad bilang Vice President si Jejomar Binay from 2010 to 2016.
0: Mm-hmm.
2: So ara na siya sang 2014.
0: Okay.
2: Naabtan niya pa si 2 years. President Jejomar Binay.
0: Mm-hmm.
2: And nagserbisyo naman bilang Vice President si Lene Robredo sang 2016 to 2022.
0: Mm-hmm.
2: So naabtan niya gidya, no, si Lene Robredo. And amo na bala, no, ang siling niya wala ya sang confidential or wala sang appropriations for confidential funds.
0: Mm-hmm.
2: Ang duha ka Vice Presidente, only Vice President Sara Duterte.
0: Mm-hmm.
2: Amo nang iya nga mga palayag kaina, no, sa pagpadayon sang day 11 na sang impeachment trial sa impeachment court na to sa Senado. Dali lang din kay kinangan i-check ko gid ni kung ano ang isa sa gihapon kadto kita sa Bagyo anay.
0: Ito
2: medyo magalumon diri sa aton. Negros Occidental.
0: Bagyong Luis na?
2: Yes, oh, Bagyo Luis, no.
0: Mm.
2: Actually si Bagyo Luis malayo eh at dito sa area sa Luzon.
0: Mm-hmm.
2: And as of 4 p.m. Sa 24-hour forecast ni Katifive Elmer,
0: mm-hmm.
2: sang pag-asa, no? Gintumod kita dari bilang isa sa mga maapektuhan sang habagat. Basta may bagyo gani, kaulan gin sa iba nga bahin sang Pilipinas, kay ginapabaskog sang bagyo ang habagat. So, muna ko nga na mangin magalumon sa Negros Occidental, no?
0: Kining
2: hapon, 4 p.m., basaka. So, ang sitwasyon naton dere is ma-experiensahan naton ang magalumon na kalangitan, may mga pagbubo sang ulan, may mga pagpanaguob.
0: Mm-hmm.
2: Ang ma-experience naton dere sa Negros Occidental sa noo sa pag-asa, ha? Kasarangan, tugtog, mabaskog na pagbukbo sang ulan.
0: Mm.
2: That is why nagapaandam ang pag-asa sa mga residente sa Negros Occidental na maghalong kita. Kaya may posibilidad dito nga magbaha or magluntad ang landslides. No? Aside from Negros Occidental, maapektuhan man sang habagat ang Western Visayas.
0: Mm-hmm.
2: So ang mga taga-isla sang Panay, kag ang Negros Occidental, amunin mga lugar na nga maapektuhan sang southwest monsoon or habagat. Gincheck na ton si Bagyo Luis ang iya sining sentro ato dito sa kadagatan nga sakop sang Makunakon, Isabela.
0: Mm-hmm.
2: Ang kuana ni siya eh, isa ini sa tropical depression. So, naghina siya sininga hapon.
0: Mm.
2: Ang pwersa niya is from 45 to 60 kilometers per hour.
0: Mm.
2: Hina na gid siya, and ang forecast sang pag-asa, sa K5 Elmer, kasi kung maghina, pag-ini siya sa Miyerkules.
0: Uh-huh.
2: Tomorrow is Tuesday, and then on Wednesday, basi mangin LPA na lang ni siya.
0: Uh-huh.
2: Pero daw makuan ni siya, siya ni Bagyo Dolphin.
0: Mm-hmm.
2: Amo nang kuan kay may gina-monitor pagid kita na isa ka mabaskog nga bagyo, super typhoon ni siya.
0: Oy.
2: Sang nagligad ng mga inadlaw, amo ning si Bagyo Dolphin. Doang forecast sang pag-asa, pagsulod yan sa boundaries ng Pilipinas, kung pagpalapit niya bala sa PAR, or sa Philippine Area of Responsibility, although ara pa siya sa dagat, pero doon suyo po yan eh, si Bagyo Luis.
0: Uy.
2: Kung LTA na lang si Bagyo Luis, no? Isa sila maduha. And then, ining si Bagyo Dolphin, kung magsulod din man siya, do hindi man din siya mag-ugo sa landmark,
0: okay.
2: Or hindi man din siya magpalapit sa kadutaan sa Pilipinas, but hindi na to mapaktan ang bagyo. Kung hindi na siling sa pag-asa, posible nga magbago pa na ang iyang tracking.
0: Hindi mo mapaktan ang utok sa bagyo, do utok sa babae.
2: Dumamato ko na kayo may mga lalaki wala nga gabago-bago man ang pinsan. Salamat gid kay K5 Elmer report gigan sa news center ni si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Magapanumbalik kita sa ato sini nga pagpangalagad sa gihapon diri sa El Castigador. Pagkatapos ang ato sini nga commercial break.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis bisin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang ang imong gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500.
6: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kung ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
7: Dahil gid man, adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, overtime ini ang makatuga sang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dini, basi mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay. No? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kag inom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: DTX 500!
8: Catalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay. Panaginamit na git sa akon nga mata.
1: DTX 500!
10: We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosag imo inflammation. So amun ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
7: Doon na nasa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sa importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag may TC. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Ah, wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magdila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag may TC.
6: Ustore.
7: So, ara na sa imo desisyon niya, no? Hmm. Pabayaan niyo inyo lawas o magbag-o na kamo? Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, gina-lecture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag may TC. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
1: DTX 500!
8: Katalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita, at inagbakal ko dayan sa DTX.
9: Sa isa ka, adlaw.
8: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
9: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
8: Okay, namit na gid sa akong nga mata.
1: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
11: Nagkataw mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
11: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 muna!
11: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka!
11: Mag-DTX 500!
1: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
11: DTX 500!
1: D3, Bio.
11: Problema sa pangkaso?
1: Hilana, sipo, kagubo.
11: Tugasong virus, kagbiklobyo.
1: Ang D3 Bio ka na.
11: Ang D3 Bio.
1: Puno sang lauric acid.
11: Nagginahimo monolaurin sang atong lawas.
1: Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
11: Mag D3 Bio.
1: Adlaw-adlaw.
11: D3 Bio.
1: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
1: Yung may D3.
11: Mabagat sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mabagat sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
15: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
17: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
3: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
4: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
5: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
7: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
8: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
9: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
7: Di pre, musta po lang kagabi pre?
8: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Tikasin!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: night shift,
16: OT,
17: breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly.
20: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog kaglikod. Salunpas. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salunpas. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Number 1.5 K5 News.

0: Again, mayong hapon sa ato sining nga mga ka-K-Foy. Balik kay tayo. Ah, balik ka daan ay diri no sa mga balita. Antes naton pasudlon ang masunod nga balita. Gina-remind talang aton nga mga ginikanan ang nagapamati subong mga fellow parents bala naton nga medyo pulo pasang karunta pa ang aton sining pagtanaw sa aton responsibilidad sa aton mga kabataan. Katuan aton si KK5 Joseph Bulhano. Ining magutod bala? Ahay kay ti nagtinguha man ini social media man ni gyapon ang nagtulod sa ila. Kita naging nila nga baha ginsuong nila. Kita mo tong nag-viral nga baha ginsuong sang taga Jensan. Kag lately may ara naman nga another naman nag-uso subong mo nag-viral subong Abir kon ikaw abi vlogger. Istoryahon mo migo mo mig. Kwa ikaw bla video mig. Maano kanoy? Mga tabo ko na eh. Itabukon ko niya ang suba. Kaya para mag-viral ko. Amo na gurong mga kwanbla. Kaya mo ni ho, nagtabok. Sa duwa sila kabagutod, isa nakasalbar, isa wala. Sa detalyo, sinyo po naman sa kay KK5, Joseph Bulhano.
1: K5 News FM, live report.
0: KK5 Joseph, mayong hapon.
2: Mayong hapon sa K5, Elmer. Patay, nasang niya, masapuan sa Domingo, Agosto 2, 2023, aga 34 anyos ng lalaki matapos ini nga kopo din niya ang manghod no, sa kapulag matapos ini nga manod sa nga tubig baha opo ang nga iya 23 anyos nga utod sa 2 Julio 31, 2026 kinilala ang nga nakatay nga biktima nga si alias Jovert samtang nga nag-aangko naman sa nga pilas ang utod sini nga si alias Jumari matapos nga makaluwas sa pagkalumos nagluntad ang insidente sa may Binalbagan River barangay Makagahay Juan Manuel sa nga Mrs. Padilla Kakifay Delmer kaya nila yun nga ginadala ang nagkaagnas nga bangkay niya sa Nalago na funeral sa may barangay 4 sa nasambit nga Banwa Kakifay Elmer basis sa report sa nga kapulisan nagkanto ang magutod sa subaagod nagpangisda bitbit ang improvised nga electric fishing device sa kapulisan
0: okay
2: samtang nagtabok sa suba nga kagnaanod ang duha ni Kakifaybe Elmer kagbangod sa mapaskog nga dalodo sa nga tubig maswerte nga nakaluwas si Jumari samtang nangina missing naman si alias Jobert tugtog nga masakwan na lamang nga ini nga bangkay na Kakifaybe Elmer kahapon nga adlaw kagya so para man ino aton nga nakuha nga mga balita
0: Sef? Joseph
2: Padilla police station.
0: Anong natabo na paglakat nila? Way sila upod nga iban? Duha man lang sila?
2: Yes sir, duha gi sila no na ano kag nakaluwas man lang yang manghod nga 23 anyos kag kahapon nga adlaw nasapuan ang iyang upod nga na wala na sa nga kadakton dito sa Makagahay area nga suba Kakifaybe Elmer.
0: Di anong galgal nila yung nagtabok pa sila sa suba kay mangisda man lang sila pwede man lang sa higadigad?
2: So wala nila na kitaan ang dalugo sa tubig kag
0: gulpi.
2: Gulpi dalang kita saka ang dalugo sa tubig sa ilang nga
0: ginahang tindugan. Ang namin mo inang ginasiling bala sa uma panawag namo sina ulo sang baha mo na.
2: Yes sir. Ulo sang baha nga iara sa may agulgit na sa may ibabaw nga bahin sa nga bukid sa dalugo na pagkadto sa ibalong nga parte sa nga suba sa Kipad Elmer.
0: Okay.
2: So para pwede natin nga nakuha ng mga balita sa informasyon dito sa Banwang Sanga, Mrs. Padilla. Hindi nga balita ginadulong sa inyo sa mga klinika D3 Bio dito sa Bandrika BTC sa DTX sa Coffee Mix para sa El Castigador. Wapon na ito si Kakifaybe Elmer Ubaldo kag-afirmasi si Kakifaybe Jussi Bulhano para sa kapiyon ng mga balita sa Servisyo Publiko kag-salingan sa Nicholas G5 News FM.
0: Believe man ko kay K5 Joseph. kung mag-report gapiri lang mo. Ang inabalang inasili nila nga sense of urgency. Ipabatyag mo sa tao nga urgent nga impormasyon. Kaga silinampaw lang impormasyon na. Ako yung gani, kung isang buffering paya mo, inabalang maminsar ka, ginapaminsan mo, kadugay mo pa madumduman. Sa kay Joseph, yan nagasilinampaw lang yung paminsaron niya. Amuna iya, kay preparado siya sa mga detalye kag impormasyon. Angot sa gin-cover niya nga balita. Te, wagali nila nakita ang ulo sang baha. Nakibot lang to yung mag-utod nga gulpi lang nagdalom. Kasi ling ko, abig ko mangisda man lang sila. Kung mangisda sila, may dala sila nga kuryente. Para ka man sa panghinggaron, nanoy mo yung pangisda nga sa tunga kagidyas ang suba mang kuryente. Dala na yas higad. Anyway, katuhan natin ining balita nga mga vendor sa Talisay City Public Market nagareklamo. Pero ang ilang reklamo, kuno ginaktuhan na ni, i-check natin si K5 Carla Defensor Longa. May angot sini nga balita. Nano ini sinong nag-aksyon si Mayor Lizares? Ginano niya, gin free for all yan na da ang merkado, nano? Mayo pa ni ganing vendor kayo may reklamo sila daw ginaktuhan pa. Hadlok pa ang mga local government sa mga vendor mo. May puwersa ni sila yahan pa kung organisado ng mga vendor. Ang amigo ko bala nga sa una mo gining mayor cutter sa mga vendor sa Bacolod. Uy ala, mati ko kuno ga madalagan man siya kuno kapitan sa Estefania. Si kumpari ko Ernie Pineda bala. Sini ko, abi ko anay, si Red lang na dang gadalagan, si KK5 Red. Oo, sa Estefania. Gali ka damo, gali sila, pati ang bata ni Barangay Captain Tingson. O, oh, Tingson na, Singson. Tingson? O, gadalagan man kuno, madlagan man kuno. Oo, galing kaya ang masakit. Sini ka daw sa 2028 pa naman ang eleksyon. Kantuan tabi, okay na? Si KK5, Carla Defensor Longa, kundi natin siya malabot. Kantuan taning reklamo nga gipalabot sa kay KK5 Red Salgado, ang aton sining Chief of Reporters, ining driver na ginambalan niyang babae nga niya mga pitaday. Tinatigala yung driver, ang pasayro yung pangakaro niya kuniya pangapiman. Dukalain bala? Ang munang ginareklamo sa babae, nga daw ginamalisyahan, nga daw may pagnanasa ang mga tulok kag ang mga ginabuyan nga istorya sang driver. Anyway, ginaknalis aton si Maylita Malvas mayong hapon, Sally Almenson, Tony Brillias, good afternoon, Susan Gillian, mayong hapon man. Katuhan aton si Carla? Ah, si Chief of Reporters, Red Salgado. Ano ni kunong kwani? Ano ning natabo sa pasahero ni? Aber, himaloon nato kanong reklamo sang pasahero. Live report. Kakay 5 Red, ano ning natabo sa pasahero?
3: Yes, si K5 Elmer, mayong hapon. Ang buong problema, karon ka man tinapulbaan, irig pasahero, natabuhin niya kay K5 Elmer sa itong Agosto 1. Mm-hmm. Kaya siya adlaw, minsang Sabado, samta nagpanamit kita dito sa Maramit, yakasag sa Banwa, sa Gibi Magalona.
0: Wow.
3: Hindi naman siya nga balita, naglupok naman rin niya sa mga siyudad sa Bacolod. Kay man, iring makabig na ito, iyang transport network vehicle system, hindi bala mga online booking, bala nga may mga service, Black Kitten Elmer, kung wala ka sang salakyan, di pwede ka nagka-book sa ila.
0: Do mga grab, abi, in-drive.
3: Yes, correct. Amo ginakikita, Elmer. daw isa gidra sa gibit lang mo.
0: Ah, kasi, okay.
3: Drinking kita, Velmer, ginabawal na galing si ila, ining mag-istorya ka dira sa ibong pasahero. Anything dira nga ipabangkot mo, ti mga personal, bala ka mga informasyon, bawal na galing kita, Velmer.
0: Mm-hmm.
3: So, ang natabo sini, sina nga mga papasado, gidra si Koadlaw sa Sabado, nag-ulan-ulan, ining panahon kita, Velmer. To, inisa, may arasan walo ka bulan nga bata, dira siya nag-start sa may barangay Vista Alegre. Kag tungod nga balain ang panahon, nag-book ini si Kevin Elmer, to ining si alias Ray, ining driver sa transport network vehicle system of an online transport service ni Kevin Elmer, amun isang pinakanirest nga driver, kag dito Kevin Elmer, ini siya ginsugat na si ila sinigapulian sa maladra isa Kevin Elmer. So dito sumakay siya o po nag-iya sinigang 8 kabulan ng bata para magbakal iya siya gatas kag tinapay sa isa ka supermarket dira isa may barangay Mansilingan. So pagsakay ni Kevin Elmer, samta nagalakat, nagapamangkot na ko ng driver nga ti ma'am, pila na nakabula lang yung sinigang bata kag sinong upon mo dira sa inyo sinigang balay kag mo sinigang karelasyon. Doon ka muna yung Kevin Elmer.
0: Mm-hmm.
3: Di tungod nga ti doka pala istorya ba niya ang pasayero Kevin Elmer nga pagkataguon naton nga si alias Inday nagasabat man sa Kevin Elmer pro limitado pro galikating driver di kuno patay pamangkot sinisiya tuntog nga nakalabot ini sa isa ka supermarket nira sa may barangay Mansilingan. Paglabot nira sa may supermarket nira sa Bakyas magabakyas Kevin Elmer nag-offer ining driver nga ma'am hulpon to na lang ta. Di wala man yung maglaob ng pasero nga may kamaylog lang iya ang paghulat ni Kevin Elmer. Kating si iya pala sa pasero ni Ma'am Inday nga makatipid kanti mangin madasig man ang pagbalik si Kevin Elmer bangod nga hindi marami ang panahon. So dito pagbalik niya sa kay, nakabakal sa San Grocery Kevin Elmer, may mga manok man siya na nabakal, dito na, kag naghambal ining driver Kevin Elmer nga, naluyag sa kuno kay ma'am, sa malipot nga panahon Kevin Elmer. Kag ang hambali pa sa padulukan niya kay ma'am, doon ka na sigon, bala ko rin sa lalaki,
0: yung
3: hambali ma'am nga, hindi ko, amulagin ko na iya, sir, amulagin ko na iya, pero ti, wala isang minasabat, nga naluyag ko no si Sir Driver sa kay Ma'am Inday.
0: Bali, ang natabo, Red, ang natabo, gali, samtang nagabiyahe sila, ginhampak sang hangin ang driver, pagkahampak sa yasang hangin, nga batyaga niya dayon nga nagkuba-kuba dugha niya, kaya na-inlove na siya mo na.
3: No, ma'am, mo gila kay Ma'am Elmer, siguro, butang kaminuto, masaga ako, do, una, panigurong luyag, ako para guro sa cup noodles, mo kay cup noodles, yung madlagan pa mga 3 to 5 minutes, kaya 2 minutes lang. Tinito kay Ma'am Elmer, si ma'am, doon na tulala mo, kag kinulba ano siya, kagambalya, mga pita ba naman sa inyo, balay, yung mo pa na ginambal yung driver, kasi ma'am kinulbaan man, katinduwala sila sa mata, inaka 8 kabulan, at yung bali ma'am, ula ko yung nagpangapi, sir, abali, ting mapakalta kapi, tindu, gusto yung ganyan magsulad sa balay ni ma'am, yung Kevin Elmer, ting kinulbaan si ma'am, kaya pamoto minalabyan to siya, at is maglampot sila, sinin nga sa dimisyon, dara sa Vista Alegre, gintudlo ni ma'am nga, dari siro may kapi mo nagabaligya, balik ka na eh, ambali driver, mabakal na lang tayo, kapi mas naman, nagpamalibad, ganyan si ma'am, kaya ambali ha, may emotion pa siya, butlay daan sa iya, siling obligasyon, kasi siya lang isa, kaya ni Elmer eh. Dito kinulbaan siya, kaba tinahambali nga siya lang yun isa, tugtog na tinakalampot ito sa balay, kaya ni Elmer, siling isang napasahero, din panaog na mo nag-offer pag i-disisere yung driver nga dalon tong mga pinabakal sila yung nagpamalibad na si ma'am dalat alay sa may gwa kung nakasulod din sa may gate dalat pagkagwa to ni driver dali-dali yung saradaan ang gate yung Kevin Elmer tungkol sa gasin ni Jakulba pila kaminuto siya nakaligad bumalik pa yun ang driver nagtambay pa yun dito nagpundoy na isa lakas tumangan sa balay niya mga 5 kaminuto pag yung Kevin Elmer habing kulba sila isang pasayero siya nang babae kay Kevin Elmer eh. So dito kung kagapon guro to di pa blatter ining incident kay gidireklamo kay ginasang aga sa Kevin Elmer ining driver dito sa kumpanya
0: do
3: nga online transport vehicle Kevin Elmer. So nagapakayo ni sa bulay kay magtigin sa bata to sa kagina sa ginreklamuhan niya at opisina sa transport online vehicle nga wala ko doon makabook na si ila kasi sa online ko, no?
0: Oh.
3: Pero binapanawagan niya nga kamay kong talig nga matagan ni CS Justicia kay nakulbaan kung kasi magbalik-balik malaki ng Melbourne dra sila si Ninga Puloyan kay ang fiancé sila isang babae na nagkatrabaho sa Estados Unidos kag hindi niya ginya kung brado masecure ako galingo nila katinduha lang sila kita Melbourne kag basi man bumalik dito kag maklasong to ang Laksang Gate kag sudlon dra sila sa ila sininga puloy ani Kevin Elmer. So ari pa matihan ta bay si payag ni maminda ay ginig pa sa aero sang salakyan nga nagreklamo dati ginbastos sa kuno sang driver nga sinigin sakyan ni Kevin Elmer yare.
4: Nakulbaan ako sir. Tapos amo na tong natabo nang nakulbaan ako kay ti nang ang intensyon niya is lain nagidya sir daw hindi na bala normal sa driver nga namangkot na siya tapos nanghagad pa siya siya pa nanghagad kape. Ang isa pa gi sir kay pagkambal ko nga wala ko kape sir nagkambal sa nga pagkambal ko nga wala ko di kape sir kay wala ko gapangape naghambal siya sir nga sige lang mabaka lang ta nagamusa na sir didto pagid nag daw nag daw lain nagid bala sir tapos nagwa sa una na hindi nagbayad ko pagbayad ko gaamon ang kamot ko gakiming ko kay ti ga kulba na ko mong nagduging
5: from that time ma'am kamusta ulan wala
4: nang gatalitin na sir gatalitin na kay aginas ang pag-going kami matutudo pang ulan pero sang pangag-ari na kami di sa may palapit na gamatamat na hinay ang ulan din pag hana na ko nga magnaog sang salakyan nang gahiga kadlo-kadlo lang ko sa iya pero gakulba na ko nagbayad ko dayon gakimeng ko bayad gaamo ko na okay tinabasi ko matandugan niya pag idakon kamot basi mag magpalpitate ko bala sir how kay kis mag-atake ko nang ganab na akong lawas mo tas hindi ko kaginawag hyperventilation ko te amo to nang nagambal ko sige lang kadlo ginastorya ako sa inday ga sige lang ko nang bibi amo mo lang ko na ari na si bibi sa balay kay sige na linga ko nakaugalingon ko sir kay ga lain ako ang ginapaminsar balahaw so nagampal pagwa niya sir gusto ko nga ako lang tani makuha sang grocery namon nga gibakal ko da isa man lang ka plastic sa gatas kag isa ka tinapay kay makaya ko man lang misibitbit ko sa inday bala hindi nag-insist ang nagbasa sige ma'am buksi lang da ang gate ma'am dito na sir pagambal ya pagit sir nga buksi na ang gate nang naano na ko sir medyo nakulba anagid ko kay ti masi bala itiklo doon ya da mensahe ko daan sir nang ya, damadamo ka sink in sa akong mind.
3: Okay, so we have to give me Albert, kita kinulbaan, give si ma'am, kaya ba siya, balami plano, nga malain yung driver, kaya ba siya si iya, sa conversation ng Kevin Elmer, daan sa pabalik na sila, sinigapuloyan, naluyag, kagti, gin, may mga paratang to siya nga ti nasigon si ma'am sa lalaki pero hindi eh ako lang hindi siya maghambal ti Kitim Elmer pero ti loyal siya sa iya sinigap niyan sa Kitim Elmer.
0: Oh, ti naka-file siya kaso sa kwanto sa TNBS to?
3: May arap pagin siyang informasyon ginakuha niya ang good formula ito pagpasaka sa kaso Kitim Elmer eh.
0: Okay, kay pagbook niya nabalaan niya naman itong alan, Guro?
3: Oh, yes, may ara. May ara. May mga dugang pag-information na kinanglano na gumawa kompleto pagpasaka sa kaso kahit plano yung magkitang alam maging palampot kuno sa LTONIR ang good to tea hindi lang man para kuno sa iya eh kibasi may ara pag hindi man ka mga pasero kibasi malaya hubin pagin kagati si Mamdan 25 years old kibasi may hubin pagin sa iya ka mabiktima pagin siya nga nasambit nga driver kitang Elmer kagudlay kibasi matabukit.
0: Amo na ang ginasiling ko black up nga dapat makuangid mabantayan gid kap.
3: Oh. Oh, thank you. Wala po, wait, matadula ko yun.
0: Uy, aton-aton lang ni Bas kung kato ko, no?
3: Thank you, Kiki Felmer, kabay pa. Kag, madayo na gid, kay kabay pa nga, hindi man, amo na nga barangay, Stefania, may iban pag nga barangay, Kiki Felmer, ang nagahulat, pag-interesing sa Bacolong Indilang Provincia sa Negros Occidental. Amo na, Kiki Felmer, ato sinigang balita, ang madulong sa programa, niya El Castigador, dulong sa ato sa Power Trio, ang ato sinigang DTX 500, Mighty Seek, at D3 Bio, kag ang ato man sinigang DTX Beauty Soap, at DTX Coffee Mix, nakakapika na, naka-detox ka pa. Kapon si Patrona K5 Martin de Baisip, ako naman si K5 Reds Tegado. Para sa kapiyan ng balita, servisyo publiko, magkari nga mga directors, K5 News FM.
0: Mayong hapon gali sa kay Boss Joe dira sa Pulupandan. Salamat gid. And of course, sa kay Gina Porano, Annabelle Santisteban, Stephen Park Limho, puro Chinese nga ngalan ba? Stephen Park Lim Ho. Love na first sight. Terrible man to yung klase driver, no? Amo nang siguro tip lang ni nato ni sa mga kababaihan, no? Especially sa mga inang guwapa, may kurti ang lawas, maputi. And inang may baskog ang sex appeal bla. Mugay gid kamo pang istorya. Kung may mga driver, mga para sa mga ginabook niyo mga driver na. Mugay kamo panugid sang inyo nga kabuhi. Lantawa na kay ginsugid niya ang kabuhi niya. Nga siya lang da sa balay niya. Upo niya lang ng bata niya. Kay ang fiancé niya atuya sa Amerika. Lantawa na kay ang pananawan sa driver. Sige niya uhaw ni Guro. Hidlaw na ni Guro. Kay ginistorya mo. Ginistorya niya ang kabuhi niya. Sa mga kababainhan, never. Never ka mo mag-istorya sang kabuhi niyo sa stranger. Hindi nyo pa kilala na book nyo lang ginsakyan nyo, ginistoryahan nyo pa. Kaya may mga tao, abi nga, mga bintahuso, budlay na kun amo ng masugatan nyo, bla. Mayong hapon man sa kay Ma'am Dinette Marquez, Nemjan Endam sa Pamilya Endam and Endam Barbershop dira sa Concepcion. Mayong hapon, ay just ano ko ng Endam Barbershop buhi pa dira sa Granada. Kim Arizon Flora, mayong hapon man sa kay Soli Nunez Colado. Of course, ariman nagkapun sa aton si Robert Fulgencio Susana. Salamat gid ha. Dugay-dugay i-check naton si KK5 Berto Gakit. Ara na. Ining bata bala nga nagawaras kag nagahilibion. Natigayon nga na-rescue sang Punta Taytay kag Granada. Nanong natabo sini? Aber, ibalo nato ng background sini nga report upod sa kay KK5 Berto Gakit.
1: K5 News FM Live Report.
0: KK5 Berto, mayong hapon.
6: Kadungan KK5 Elmer kagabi sa pag-rescue no sa nga barangay Punta Taytay si isa ka bata niyo. Bata nga nag-edad 8 ka tuig. No, hindi pa ma-verify kung pasabi dira nga edad no. 7 o kun 8 ka tuig nga bata nakit-an sang barangay nga nagawaras nagahibi sa may baybay no. Sa barangay Punta Taytay. Alas 7 sang gabi kay ti Mayara dira si Clip Palma, Kapitan Clip Palma sang resort mo, no. Wala na tao, ikabi naman. Kibot ang mga taga-barangay ukod si Kapitan na may naghihibi nga bata nga nagangoy-ngoy bala. Iti bye-bye mong tapos resort, duway man tao. Kibot sila na kibot si Kapitan nga may ara nga nagangoy-ngoy. Sige ba nabitan niya? Pagmalapit siya, gimangkot yung bata, nagbilagan. Kaya biya ka ni ginuna, kuno daw bagat mo, kasi tulong bala.
0: Oo.
6: Kaya man ang sinuning bata nga, nating ipangita nila at sa nga tinatigayon, no? Nga ma-hold ang bata, kahiti ni siya, hindi man nila kilala ang bata, no? Tugtog nga nagdalagan, pagit sa dalan, kagat dito na nag-

0: hapon sa Ginpost naton ang balita ngani na kalampot ini sa pamilya. Ang pamilya ngani wala man to na nayakay na kahit ang barangay man nag-upod si Kapitan Vito Armando Vito sa barangay Granada, taga Granada, ginigili ni bata.
1: Okay.
0: Granada ning bata, may ara ni siya anum ka ako ang nanay aga busong.
1: Mm-hmm.
0: May anum ni siya kabilog ka bata. Way man ta nagano sa ginikanan kay suno sa barangay ko no liyo-liyo iman ni blanga klase ka bata. Ang ko Brian ni magkot naton nga nakalabot ko barangay po tatay-tay kito kalayo man sa Granada kag sud tatay-tay. Ang Brian ni gasakay siya sa motor, aga sakay siya sa jeep, kung ano lang ang pidya masakyan, kaga dito siya nakalabot, kakibot, kaya taga tingala, nga nakalabot ko siya sa may barangay Punta Taytay, no? Kaya ti isulot doon man ang Punta Taytay mo, kaya kung gusto mo man lang magliliyo, man lang titira man lang musli, tira sa may, sa may dalan, sa karsada, imangkot nila gabi, gusto mong bata, ngayon tinapay. No, kaya bata bala, duway man doon, di man siya bi pulobi, ha, pasinsya di. Pero doon, di man siya bi dukaluhoy nga bata bala, nga doon, gimbayaan lang bala. Dukasimple man nga bata, galing tito na lang tao, dali sa barangay, doon may truma. No, doon may ara, bala nga doon galain ng iya sili nga panghambal na gagawin.
1: Di ang ginikanan, niya sini, gininterview Manila, kung nga ang nanonin nga ang nag-amuning bata.
0: Ambal ni Kapitan Ugtas ko si Kapitan Pito subong sa Granada kay kapila naman ko naman sa wayon isang ginikanan nga tatapon yung bata nyo. Hindi nyo pagibabayaan. Si kapila naman ni ma-rescue ko na sa barangay. Ang bata nga ni kagati ang nanay yan ni Duga Pulukadlaw patoko nung sunod sa barangay kay na.
1: Ay abaw, nasadyahan siya?
0: I don't know kung anong sistema nila, wala man sa nagano. So, ila pilot siya mo niyang ba sa barangay eh. Na may mga balat nun, si kamay nga kapamaryaan man, si kung mag-rescue bata mo, ay kayo mo nag-upot si Gina sa barangay. Tito mo nang nilantaw isang barangay subong. Nga tiduway ni sila ya gana, tikam ba ko kay kapitan, kung wala gitman, kung wala balasing may, kung hindi pagpaon sa ginikanan, anong matabo sini? Istriyahon dapat ito karoon si Cap kung ano nang sistema din nila kahit di mga muni tunover din nga sa ginikanan kahit di may ginikanan mo kay na ang balsang barangay Punta Taytay especially si Ma'am Beth si Govia maning pausi din yung vocal or sound dira sa barangay hambal na doon may problema ang bata when it comes sa pag psychological problem kaga pag parent guiding bala sang guidance mo sa ginikanan kay na-attack siya kay tigil panyapunan sa barangay ni Kapitan kagabi. Gintatap, ginpabayuan, ginpaislan, ginpaliguan. Si isang ginkwa sa barangay kay ina, ay doon naglumaw-lumaw man mata ni Kapitan ni Palma kay ina, kay dito na lapit man sa kuno sa bata. Kag kabalo ka, pagkwa sa bata, ahay, dumalagan niya ang bata sa kay Kapitan, kag nag-hapos. Nabilin lang ko din, hindi ko magpupot. Di ang kusino ko nun yung mga kilala ya, kinatawag ya mama, papa. May something wrong na dapat dito sa Vauci, tagaan sing pagkamot, no? Ang ining concern nila sa bata, nga ni kay tikitan mo ka, ang bagay ni una ni Kapitan, nabiya ko no gani, sa may baybay, dubagat mo si bata na yan, nagahiti, kag nagadalagan. Oo, di yamun, nagaan nila itong tulabangot ni subong ang bata ara sa disposisyon sa barangay Granada itinguan ta nga makwa pagiting dugang sini nga detalye kay Kepa Belver kung ti ano itong over gidi sa ginikanan kunti dunno ko anong sistema diri isang barangay
1: ti ang kuan sina kun hindi mahatag sa ginikanan kay irresponsible nga ginikanan ang DSWD amo na dang ma-intervene.
0: Yes. DSSD taw ganta ni kaga tingo anta kay dito bago lang man ni nagaling sila sang ginkwa nila ni bata sa barangay Punta Taytay. Kakifiba Elmer.
1: Okay.
0: Sige. Kaya Elmer, balita ta dulong sa kaluwan sang D3 Bayo nga mamatay sila ng Jotaps diyo no. Jotaps diri sa may

0: barangay Singkang, airport K5. Sige. Balita ta, dulong sa Kaluan sang trip ay Takuling, gili ni Takuling, hindi Singkang.
1: Ay do palagpataw.
0: Takuling, gili kami sa mga hindi Singkang. Ako po din sa si Joe Taps, gili, kay kagabi, alin ka sa Singkang. Dayan taman to kagabi. Sige, balita ta, D3 Bayo, may PC kag DTX 500, DTX Covimex, may kape ka na, nakalitok. Kapapos sa patron din, saman si Chipuret Delgado, Kaki 5 Martin di maisip. Ako si Kaki 5 Bertong Kaki. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Ang extra ni K5 Berto reminds me sang DTX 500. Damo na ko na inom nga DTX coffee mix. Pero why pa ko ka-try inom sang DTX 500 mo? Actually, dumduman ko naman ang nanay ko . I-share ko lang ni sa inyo. Sang ang nanay ko was in critical condition bangod sang deteriorating health niya. Nagaluya siya nga nagaluya. Hindi na siya mag-inom sang iban. Kaya nahadlok man siya nga dalon sa ospital. Kaya kapila namon itry nga dalon siya sa ospital. Hindi gid siya. Mapinangakig lang siya sa amon. Hindi gid siya magpa-ospital. Because at that time, nahadlok ang mga senior citizen nga may ginabatyag sa lawas because of the COVID pandemic. Why kami may mahimo, hindi siya gusto, why siya nakalakat sa ospital? You know what? Ang isa sa nagbulig sa iya, nga nagsustain sa iya, sa tuwing nga panahon, ang Santone Plus. Amo na yung matuod. Hindi na to siya mag-inom sa iban mo. Ang bulong niya gani, ito nga ginarisita sa iya. Pahigad na. Hindi na. Tuod man, nagabanug ang lawas ni nanay. May mga porsyon bala siya nga doon nagahabok. Mag-inom na siya gani, isang Santone Plus. Ay, nagagwa balang tubig sa lawas niya. Nagapamahulay na sa dayon. Tapos nagkupos ang mga gabanog-banog nga mga kamot niya. Di ko naging pabayaan na lang namon eh. Kahit man siya nagapati, amon ang ginabiliban niya. Siyempre, pabayaan namon. Pero inisubong, may ara naman kuya sang gusto naman nga isang gunis inyo. Ining DTX 500. Kabay pa nga may mag-sponsor sa akon sang DTX 500 ay parang katilaw man ko ay pabati-bati Nami ni nga detoxifier because I want to detox myself para nga magwa ang mga tanan nga toxin sa lawas ko bala. I-try ko giniya ang DTX 500. Hindi ko yung makontento sa DTX Coffee Mix. Kay DTX Coffee Mix, mayo man ang epekto sa akon. Amin nyo, DTX Coffee Mix, ina palang ganing kapi palang ginainom ko. Nagbalik sa regular ang pagpamuhin ko. That's one nga nabatyagan ko sa lawas ko. And ikadua, daw nadula inang matyagan mo, bala daw gabutod permitsyan mo. Ang mga hangin-hangin, galing kay kadelikado lang mo. Kay man daw hindi mo mapunggan, mapasungaw ka gidya. Sa DTX Coffee Mix. How much more kung DTX 500 naman ang birahon mo? Siling ko gani, amuni ang malimpyo sang lawas ta. Ang siling sang Department of Health o sang World Health Organization sang 2024, nagpagwa sila sang datos nga nagapakita that the top killer, ang number one killer sa kalibutan, ang synthetic drugs. Kay man, kung mag-inom ka kuno sang bulong, Ang pag-inumos ang bulong, gina-address niya, abi, putang tabi, sa kidney. Ibulungo niya ng imo kidney. Pero galing ina nga bulong, tungkol sa kabaskog niya, halita niya man ang atay mo and other parts of your body. That's why, nagkalabanan sa mga death o nagkalamatay ng mga pumuluyo sa kalibutan sa itong 2024, resulta sang bulong. Isubong, gusto ko ya, nga hindi na ko na yung mag-suffer sa kung ano, pa na nga mga balatian. Gusto ko ya mag-try sang DTX 500. Nga ah, ako nagapati, nga kun ang aton sa lakyan, para sabi kay 5 Julius, ang aton news director, ang iyagani nga sa lakyan, ginapawasingan niya. Way labot, abis ang body wash, ginapa-chemical wash ya pa na. Nga ah, kay para kung limpyo ang iya salakyan, manami ang iya pagpungko, manami ang dalagan, kondisyon ang salakyan. Amo man ang lawas natun. Kinanglan man makondisyon natun ang aton lawas. Limpyuhan man natun ang aton lawas. Di masiling ka nga nagapaligo man ko kung sa gani, twice or three times pa ko yan ang maligo kada adlaw. Huy, nunoy. Ang paligo, ginalimpyuhan ang lawas mo, pero skin deep lang na nga paglimpyo. Ang buhat silingon, ginalimpyuhan ang lawas mo sa panit mo lang. Ang sulod niya sa panit mo, ang unod mo da, ang mga tinai mo, malimpyuhan bala sa paligo mo. Luwas lang kung pinasahay kay muya nga tawo nga, kung abuton kaya ginakuot mo lang ang tinai mo kaglabhan sa suba. Puti, kung himuon mo na, patay ka na. So, pinaagi sa DTX Coffee Mix, inang mga mahigko naton nga tinai, limpyuhan niya na. Ang imo sini nga kalimpyo, in and out. Kanami, no? Limpyo ang lawas mo sa sulod kag sagwa. Kag kun limpyo ang lawas mo sa sulod kag sagwa, layo ka sa balatian. Let us love ourselves. Palanggaon ta aton kaugalingon. Kay siling ko gani, we only have ourselves as our weapon in facing life's challenges. Kabudlay na gid sa pangabuhi, subong. Di ko magbalatian ka pa, labi na gid nagabudlay ang pangabuhi naton. Oy, maayo nga pon gali sa kay Ma'am Chimi Aragon. And of course, maayo nga pon man sa kay Ed W. Brizuela. Ma'am Ninette Marquez. Basi kulang sa pagpalangga sa iloy, sir. Ay, nang bata to. Jonro Aguirre Angeles. O, patamyaw lang ko sa taga Mambusaw, Tabo, Ilog. Leonardo Sevilla, mayong hapon man. Alan Di Asis, good afternoon. Salamat gid sa inyo sini nga pag-upod sa aton subo nga hapon, ha. Sige na, subong ang kwan, ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sadya ni damo pa lawig pa ning nagira. Pero sila ya pagirahon ta lang kita iya nga mga butante, pahigad lang taya kang maglululantaw lang. Hindi na tanda iya magsagad intra, hindi na ta magtubong da. Kaya wala na gani, ay paminsar sa pangabuhi, tayo paminsar pa nato niya sa politika. Wala na gani, tayo sang tiligangon sa panyapon. Nagsagad ka pa na iya ka wadang, kang nagsagad ka pa na iya ka kutso-kutso, kang nagsagad ka pa na iya bais sa mga kasilingan mo. May ilan da sila? Mind your own business. Ang pinsaro nato niyang aton pangabuhi and paano kita makasurvive. Amo ina ang pinaka-importante sa tanan. Nowadays, The most important thing is survival. Adumduman ko lang sa earlier na kasiling ko nga, arin ako sa estado, sa edad, nga subong ang importante sa akon is peace of mind. And I have learned to accept things as they are. Sa ubin-ubin pa ko, may mga ara nga nag-aabot sa kabuhi kung gusto ko liwaton. Nag-resist pa ko. Kaya hindi ko mabaton yung amuna mo. And I will not settle for less. Pero hindi ko yabla, kwa na ya, minango na na iyang batunon ko na. Pero subong, bisan daw ka mango, okay na lang na. Parawain na lang gamo. That's life. Sangalan sa ngaton sininga Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy. Sangalan sa ngaton sininga Vice President for Operations ka K5 Eljan Castaño. Sa aton sininga Vice President for Administration and Human Resources ka K5 Jean Paul Generoso. Sangalan sa ngaton sininga Assistant Station Manager ka K5 Marv Aranwes. Sangalan sa ngaton sininga News Director. Sang una news director pa na mo. Subong sa angalan sa ngaton sininga News Director. And News Directorate for Operation. Sa aton News Director ha. Ka K5 Julius Mariveles. Kapag ko subong hapon diri si ka K5 Remuel Alcantara, ka K5 ang aton sininga Chief Technician Renz Alcantara, and of course ari naman si ka K5 Adrian Gantalao. And sa ngalan sang regular anchorman sang programa El Castigador, ka K5 Rods Palma. Ako naman ang inyong KK5 John Elmer Ubaldo, para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Three, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. D3 you my VCO, VCO you my D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka ang butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapaba

0: Saan ang tabuyan? Kadang wala ka kay nang gluten na galabwa kon sa nawan kag ang kita ko nga si Il. Try ko inom sang gluten na. Nagpasalamat gid ko kay na dulak tanan kada ko bisan mabulig ta sa kalawasan.
1: Gluternamax capsule and Gluternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. For Biotics ka.
3: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino.
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: Para sa mas safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta,

0: Pinalumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 Miss FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Clinica de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Clinica de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City.

0: K-5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K-5 News FM, lasais 2 ang gabi.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K-5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K-5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K-5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K-5 News Team.

0: Mayong gabi sila sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nag-apply ng D3 Bio Evening Newscast subong Lunes, Agosto 3, 2026.
1: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, lalaki ginbuno patay sa Moises Padilla.
1: Sa balita national, NBI ginaimbestigahan na ang nagpadala sang pagpamahog bato kay Senator Hontiveros kag PBBM.
0: Sa balita international, outdoor activities sa South Korea ginapauntat bangod sa nagapadayon nga heat wave.
1: Kag sa turaman balitang sports, sa championship match na day Alex Yala kag Jessica Pegulan na at ukon atrasar bangod sa malain nga tiyempo.
0: Sa turaman balita entertainment, Pyong Smith ginakabig bilang next Diamond Star. La size 5.
2: Pula panahon.
0: Sa aton ulat panahon, may update si ka-K5 Dominic Banyaga.
3: Maka-experience sa magalumon kag maulanon nga panahon ng madakok nga bahin sa Luzon bangod sa epekto sang Bagyo Luis. Ulihin nakita ang Bagyo Luis sa kadagatan malapit sa Banwa sang Dibilakan sa probinsya sang Isabela. Maximum sustained winds ang yara sa 45 km per hour, samtang ang iyang agas sa kumpagmadlo sang yara sa 56 km per hour. Ginalauman nga matunaw ang Bagyo Luis samtang ginasuyop ini sang Typhoon Dolphin nga yara man subong sa monitoring area sang PAGASA apang wala pa sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Ang Bagyo Dolphin ang ulihin nakita 2650 kilometers east northeast sang extreme northern Luzon kag nagapadulong sa natundan nga direksyon. Manubo ang posibilidad nga magasulod sa PAR ang bagyo suno sa mga forecast kag magalabay lang ini sa norte sang PAR. Diri sa Negros Occidental, maka-experience kita sa mga pag-alom nga mayupod nga mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang southwest monsoon o kunhabagan. Temperatura sa kagaw nang yara sa 25 degrees Celsius kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa K5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang lokal.
4: Balitang lokal.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay Shetek sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, nagpasalamat kag gindayaw ni Bacolod City Lone District Congressman Alfredo Abelardo Albi Benitez ang Department of Public Works and Highways sa DPWH subong Lunes bangod sa madasig nila nga pagkayo sa mga gubaon nga dalan kag pag-clear sa mga drainage system sa syudad.
1: Sa post ni Benitez sa official nga social media page, lakip sa mga ginkayo nga gubaon nga dalan among sa dalan circumferential sa Barangay Bata.
0: Nagpatigayon man sang desilting ang DPWH sa Bacolod City Boundary Road sa San Miguel Santa sa Barangay Granada, kag nagpaligayon naman sila sang excavation, sang drainage sa Banoche.
1: Samtang patay yung 28-anyos nga lalaki matapos na ginbuno sa Sitio Buringota, Barangay Udyong, Banwa sang Moises Padilla, Negros Occidental, Domingo sang gabi, Agosto 2, 2026.
0: Ginkilala lamang biktima nga si Randy, samtang palayon pa ang ginapangita sang kapulisan ang sospetsado.
1: Base naman sa report sang kapulisan, samtang nagatindog malapit sa waiting shed si Randy, nagabot ang sospetsado ko po tatlo kiban pa.
0: Ginaligar nga yara sa impluwensya sa makaulubong ilimnon ang apat kag nagsingit sang inaway ang sospek.
1: Nagwa naman sila balay si alias Amado para kaukon para pakalmahon ang sospek apang ginsumbag siya tubtob nga nagbulig man pakalma si Randy.
0: Ginayon nga nagbuno sa patalomang sospek kag ginbuno sa tiyan ang butkon sang biktima.
1: Matapos ang krimen, nagpalagyo ang apat sa wala mahibaluan nga direksyon kag gindala naman ang biktima sa Ignacio Arroyo Lacson Senior Memorial District Hospital apang ginbawian ini sang kabuhi.
0: Lasays 9 sa iban pa nga balita lokal. PUV driver sa Bacolod ginserbihan sang show cause order bangod sa wala nagsunod sa traffic lights. May kampiyon nga balita si ka K5 Carla Defensor Longa.
4: Ginpapanaugan sang show cause order sang Land Transportation Office Negros Island Region ang operator sang public utility vehicle o kung PUJ nga nakuhaan sang video kung sariin wala ini nagpundo apisar nga yara sa red light ang traffic light. Sa tong Hulyo 31 sa pagpanguna ni OIC Regional Director Jack Kunlo gikan sa Intelligence and Investigation Unit, ginpapanaugan sini sang show cause order ang opisina sang PUV sa Barangay Mansilingan, siyudad sa Bacolod. Ginklaro man sang LTONIR nga non-negotiable ang road safety. Tanan nga magalapas diri magapanabat kag pagatagaan sa nagkakaigo nga disposisyon. Ining balita nga dulong sa inyo sang DDX 500 YTC kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK from Carlo the Concert para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kag kaningawan sa Negros. K5 News FM.
1: Samtang programa nga Unli Brook Rods ang Ibi Magalona, mas panamiuna si karuang Sabado sang Agosto. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
5: Yuna planuhan sa Ibi Magalona LGU nga mas panamiun nila ang kaduwang Sabado night sining Agosto 8 agud madamo sa makatilaw sang manamit na produkto sang banwa ang Blue Crabs. Ginsiling ni Mayor Matthew Malacon nga 800 kilos na nga kasagang ilagin prepara sa Agosto 1 apang tungod sang madamo ka pumuluyo ang nagpadulong gikan sa gakalailain ng mga lugar sa Negros Occidental ini ang ginkulang. Ginabulubanta nga yara sa masobra 800 ang nagpadulong sa banwa sa Ibi Magalona para magkaon sa kasaga sa tinutuyo mabuligan ang mga crab pickers na nagapangatubang sumong sang krisis tuga sa pagbansang pungsod Amerika na makasunod ang crab products gikan sa Pilipinas.
6: Namugit subong na enjoy sang ato nga local nga products and we can, I know na ano next week, in the next few weeks we can learn na ano to have to give a better nga services sa ano mabisita nato.
5: Tagayunon kada Sabado sa bilugabulan sang Agosto ang Sabado nights kung may Eat All You Can Blue Crabs. Agud na buligan ang palangabuyan sa mga mananagat sa Ibi Magalona. Para sa D3 Bio Evening Newscast, din si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Sa katapusan nga balita lokal, Bacolod City Film Festival bukas na para sa mga Bacolod noon nga luyag magsumiter sang entry. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
7: Binuksan na para sa mga Bacolod noon filmmaker ang Bacolod Film Festival kay inasang aga. Ikatatlo na katuig ang nasambit nga festival kag ini ang gisugdan sa tinaligdan nga tuig 2024 paagi sa hagna nga ginsulat ni Councilor M. Ang. Tinutuyo sa mga aktibidad ang paghatag sang higayon sa mga Bacolod noon sa industriya sang pelikula. Lauman ang nanarisari ng mga pelikula nga ginhimo sa Bacolod noon kaginkuhaan sa syudad sang Bacolod. Sarang malantaw ang mga pelikula sa mga mall sa syudad sang Bacolod sa ulihi nga semana sang Nobyembre. Para sa D3 Bio Newscast, sinigang balita ganadulon sa inyo sa kaluan sa MyPC, D3 Bio kag DTX 500. Balita, gikan sa Bacolod City Government Center. Ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Lasay sa 12.
2: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Sa pinakauna nga balita national, ginpahayag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo hapon nga adlaw Agosto 2 nga iya konsultahon ang mga kaupod nga senador kung padayunon pa bala ang Senate Blue Ribbon Committee o kung sang Senate Blue Ribbon Committee ang ilang investigasyon may angot sa mga maanomalia nga flood control project.
1: Pahayag ni Tulfo hindi niya luyag magimo sang unilateral nga desisyon agud pa unta to ng investigasyon na kagilagin kasugdan ni Senate President Sherwin Gatchalian nga magporma anay sang Blue Ribbon Committee membership.
0: Pahayag pa niya iya nga i-convene ang komitiba agud pamangkuton ang majority kag minority kung padayunon pa bala ang investigasyon ukon ihatag na lang ini sa ombudsman.
1: Dugang pa ni Tulfo, tuman na sila nga masako subong bangod sa impeachment proceedings pag fast track sang pila ka mga prioridad nga hagna kag ang issue sang oil dere regulation nga pagistoryahan sa masunod nga semana.
0: Samtang ginpahayag ni National Bureau of Investigation o kon NBI Director Attorney Melvin Matibag subong nga Lunes Nga pala rehas lang ang mga individual nga nagapadala sa mga pagpamahog online bato kay Senator Risa Hontiveros kag President Ferdinand Marcos Jr.
1: Madumduman nga ginsugdan sang NBI ang investigasyon matapos yung magpasaka sang reklamo si Hontiveros sa mga persona online nga nagapadala sang death threats siya kasunod sang sang pagbisita niya sa haya sang napatay nga vlogger nga si Alicia Lipata sa siyudad sang Caloocan sang nagligad nga Hulyo 17.
0: Pahayag ni Matibag na sulod na sang ilang mga operatiba ang grupo sang mga nagpadala sang pagpamahog batok sa senador.
1: Wala naman naghatag sang dugang nga detalye si Matibag bangod nga ginapadalman pa nila ang investigasyon. Apang may pila na ka mga persons of interest nga nakilala kag pasakaan na sila sang kaso sang Department of Justice.
0: Lasays 14 sa iban pang balita national, ginpaliag ni Commission on Audit o CONCOA Auditor Roderick Wamil nga wala sa ginasumiter o kung ginsumiter ng supporting documents o kung resibo ang Office of the Vice President o kung OVP para sa ginagamit ng confidential funds, particular na sa medical kag travel expenses.
1: Suro kay Wamil, lunsay mga acknowledgement receipts lang ang ginasumiter sang OVP sa COA kag wala sang official o kung official receipts o kung invoices para sa ginabakal nga bulong kag iban pa nga mga supplies.
0: Ginpaathag ni Wamil nga dapat hindi confidential ang mga establishmento nga ginabaklan sang supplies kag iban pa kaangay sa mga drugstores kag hardware gani dapat nga may ipakita gid nga resibo.
1: Sa katapusan nga balita national, ginbulgar ni COA Auditor Roderick Wamil nga siyang nag-audit sang confidential funds sang Department of Education kun DepEd sang nagapungko pa bilang DepEd Secretary si Vice President Sara Duterte subong man sa Office of the Vice President.
0: Kalakip sa mga ginpaidalom sa audit amo ang cash advances sang DepEd gikan sa unang tatlo kabulan o kung first quarter tubtub sa ikatatlo nga quarter sang tuig 2023.
1: Sunok kay Wamil nagkuha sang 37.5 million pesos sa confidential funds sang DepEd sa kada quarter o kung sa kada tatlo kabulan sang tuig.
0: Bangod sini nagdangat sa 112.5 million pesos ang balor sa cash advances sa confidential funds sang DepEd o kung sang DepEd nga ginpaidalom sa audit sang COA sa nasambit nga tuig.
1: Sa Office of the Vice President o kung OVP nagdangat naman sa 125 million pesos ang cash advances sa confidential funds sa fourth quarter sang tuig 2022.
0: Nagkuha man sang 125 million pesos sa confidential funds sang OVP sa unang quarter sang 2023 tugtob sa third quarter sang nasambit nga tuig.
1: Sumatotal naglabot sa 500 million pesos ang cash advances sang Office of the Vice President sa confidential funds.
0: Base sa alegasyon, nagagasto ang Office of the Vice President sang 125 million pesos ng confidential funds sa sulod lamang sang 11 días sang December 2022.
1: Ginpanginwala naman sang OVP ang akusasyon.
0: Lasays 16.
2: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international. D3 Bio
0: Philippine Newscast. Sa balita international, nagpanugyan na ang mga otoridad sa South Korea nga untaton-anay ang tanan ng mga outdoor activities sa pungsod bangod sa nagaparayon nga heat wave sa pungsod.
1: Sang nagligad lang nga weekend nagdangat sa 42.5 degrees Celsius ang temperatura sa syudad sang Yangsan sa sur nga bahin sang pungsod kagamo ini subong ang pinakamataas nga temperatura nga na record sa pungsod sini nga tuig.
0: Ang ukon ang temperatura naman sa Daegu kag Busan ang nagadangat naman sa masobra 30 degrees Celsius.
1: Suno sa report sang Agence France-Presse sa madamo sa mga tawo nga nagapadulong sa mga air-conditioned nga mga shopping malls kag cafes agud nga magpabugnaw.
0: Sa ukon sa syudad naman sang Changwon, sa di nagdangat ang temperatura sa 39.5 degrees Celsius na pwersahan ang propesyonal nga liga sang baseball sa pungsod nga kansilahon ang hampang sa ikaduha nga kahigayunan.
1: Masobra byente naman ka mga lokal nga mga lugar sa pungsod ang ginpaidalom na sa emergency heat wave alerts kag ginaplano na subong sa mga otoridad nga magpatuman sang bago nga pagsurundan sa ilang mga warning categories agud nga kun agud maprotektahan ang mga pumuluyo.
0: Lasays Jesse Ocho.
2: Balita sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lemon Oil.
1: Kag sa ito naman, balitang sports sa championship match ng Alex Yala kag Jessica Pegula natrasar bangod sa malain nga tiyempo. May kampiyon nga balita si ka K5 Marv Aranuez.
8: Sa Martes pa, magapadayon ng hampang, sang Pinay tennis star nga si Alex Yala, kagsang world number 3 nga si Jessica Pegula sa WTA 500 Mubadala DC Open 2026. Iniyang matapos nga naapektuhan sang thunderstorm ang championship match sang Domingo. Tatlo ka oras ang ginulat at least kinasuguran ng hampang. Kundi itadaog ang una nga set ni Pegula sa score nga 6-4. Abansin naman ang Pinay sa ikaduha nga set sa score nga 2-1. Sang magbalik ang ulan, masobra ni makauras kung naglawig ang malain na tempo. Tugtog na nagdesisyon ng mga organizer ngay padayon ng hampang sa Martes. Para sa balitang sports nga gadunong sa Clinica D3 Bio DTX 500, Mighty C ka DTX Coffee Mix. Ini naman si Mar Baranuez. Para sa ampyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kagpara naman sa aton balita entertainment, Fiang Smith ginakabig bilang next nga Diamond Star. May kampiyon nga chika si ka K5, Lori Gamboa.
9: Nagpabutyag sang kalipay ang fans ng Day Marisol Soriano, Fiang Smith kag Julia Barreto matapos nga ginanunsyo nga mag-aupod ang tatlo sa isa ka pelikula sa Metro Manila Film Festival 2026 nga Haunted Carnival. Sa press conference nga ginpatigayon, ginpahayag ni Marisol ang iya kalipay nga makaupod si Fiang sa proyekto bangod ginakabig ini ang actress nga masunod sa iya tikang nga Diamond Star. Bangod sagad sa pag-arte, prangka kag witty. Pahayag man ni Regal Entertainment President kag Chief Operating Officer o kung COO na si Rosel Monteverde na nagakadumduman niya ang young Marisol kay Fiang. Nanamian ang Diamond Star sa mga komento apang hindi niya luyag na ikumpara siya si Fiang bangod mayara man sa talento kag kapasidad ang aktres nga wala sa iya. Luyag niya nga makilala ang aktres sa kaugalingon nga forte kag hindi lang magsunod sa iya titulo. Sa piyat nga bahin, ginpabutsyag ni Julia ang iya kalipay na matapos ang pila ka tuig mag-uupod sila liwat ni Marisol kag makahimo sang kaugalingon nga bonding sang sa bonding sang iya Eloy nga si Marjorie sa Diamond Star. Para sa balitang entertainment, ini si ka K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Bagong idol ng mga kabataan. Idol mo man si Fiang.
10: Sino sa ganun? Si A-Above na nila, di ba?
0: Si?
10: A-Above ko, no? Di ba?
0: Sa si babae, A-Above.
10: Pero kita ko niya, no, Miss Jean, ng Doka Movie, tabla horror, to siyang shake, rattle, and roll. Lara, nasa mo?
0: Bongga.
10: Do, singgit naman to.
0: Ang singgit naman. Pero damo ni nag, di ba naghalin siya sa PBB House?
10: Siya nagdaog.
0: Siya ang nagdaog. Siya ang nag-winner. Tapos, ang sino yung love team yun eh?
10: Si JM Ibarra.
0: Ah, si JM. Tapos si Fiang, nagkilala gini siya sa pagka-prangka niya. No? Kaya bisan sa sulod siya, di ba, prangka.
10: Pero before siya sa PBB, di ba, TikToker niya siya?
0: Oo. Nan, guwapa. Tapos, talented.
10: Putiol, pangadaan.
0: Puti, pangadaan. Nan. Tiyan mo niya, no? So, naka, may mga proyekto siya sa bungupod ang Diamond Star. Gangirit-girit si ka K5 Wilson. Idol mo ni si ka K5. Si ka K5 yan. May nadumduman na naman ako. Ang bot sa inyo, da. Hindi na kuya mag-ano. Ang bot na lang, gen. Anyway, ka K5, Troy. Dami ni ang nagiginirit na naman. So may nadumduman naman ni Saguro. Supos-supi akong manginirit. Kaya may naanan ko. Pero by the way, no, congratulations sa syudad ng Kabakalan sa ilang successful nga Kabuganaan Festival. May kangtanan sa ilang 29th Charter Anniversary Celebration. Kalamutan mo siyang tao dito kagabi, Sir Jules. Duwa ang arena competition nila, Kabuganaan Arena Competition, tapos may Udyakan Arena Competition.
10: Kagapon, gigiling highlight.
0: Yes, kagapon. So, a little trivia lang. Kahit yung una, ginadang nga pangalan sa festival nila is Udyakan Festival.
10: Ayaw mo na yung nabalaan ko, Udyakan Festival.
0: So, sinila nga tuig, nag-decide si mayor nga islan niya na nasa Udyakan sa Kabuganaan. Diba?
10: Pero same lang siya po ng ano.
0: Udyak sa Kabuganaan, do something like that, Sir Jules. Ang iyang konsepto. So, same lang. Same,
10: same lang mga performances.
0: Yes. So, ang sa Kabuganaan, though may 10 performances sa mga schools, Then kag sa mga barangay, then sa may ano tawag ni sa Udraka naman, pito. Dupito. Okay.
10: May arena and ano
0: arena, street dance.
10: Street dance.
0: Oo, kay pero kagapon arena na lang nag-start 4 p.m. Hmm. Until ano oras na to? 9. Oo. And then afterwards, may ara sila sang fireworks. Dayon bigatin ang mga natawag ni
10: bisita.
0: Bisita, no? May mga artista kagabi si Palagi, si TJ.
10: Wow, to.
0: Si, oh,
10: mga pamatan-on si, ino.
0: Mabalanta ka nga Palagi. Yes, si KZ Tandingan. Ara to si Maki. Amblan ka nga, 'di ba? Amo na nga gani nga ginsaylo ni Mayor Benjie ang ano tawag siya ni. Ang udra, ang celebration sang festival sa football field para makumudar tanan kilapad. Pero in fairness man kagabi lumuda mo ubla tawo.
10: Puno.
0: As in, puno ang football field.
10: Wow.
0: Yes, amo na kadamo sang tawo nga nagakadto para mag-celebrate sa Udrakan Festival. Congratulations to the Kabangkalan LGU. Na, nga. Ha? Mayor, imbitaron mo ko na si Sergio. Tiyan mo lang na. Congratulations man sa Team K5 sa successful coverage kagabi na dito sa Udrakan sa Kabuganaan Festival 2026. Diba? Mga ka-K5, pamuyatong mga dalagkong nga balita sa mga Lunes, Agosto 3, 2026.
1: Bantayan naman buwas nga adlaw ang panibagong edisyon sa D3 Bio Evening News ka.
0: Magasunod ng Largavi sa program kaupo si ka-K5 Julius Marivelle sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod. Kaming inyo nang itag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
12: Mga pinalangga namon nga sa gaynon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa atong mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag vitamina. Kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Unch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! Thank you.
12: para sa masafe nga pagpanganak. Ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, last 9 ng aga tubto blas 3 ng hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, last 10 ng aga tubto blas 3 ng hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
13: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
12: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa siyudad sang Sagay. Para sa inquiry,

pangalan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa

0: At exactly 32 minutes past 6 in the evening. Mayong gabi banwa, ining larga vista kagako si Julius Mariveles. Una nga istorya tonight, pila na gid lamang kabulan ang nabilin antes kita magtabok kontane sa tiempo suerte o kontig alani panahon sang harvest o kon pag ano panawag sini tiempo galing kung sa industriya sang kalamay apang kamustahon ta nano na ang kaimtangan sang RSSI. And let's have Mr. Dave Sanson, ang sugarcane planters representative sa SRA. Sir Dave, good evening.
1: Good evening. Good evening, classmate.
0: Classmate, may gabi. Sir, kamusta ang update subong sa RSSI? Ay may ulo alibyo ang paggamit ta sa pesticidyo, wala?
1: Subong, wala pagid ng panahog ang aton, ano, ang aton ni station.
0: Uy.
1: Subong as of 134,000 na ta-reported.
0: Uy! Aha. Mm-hmm. Nagligad nga semana, Sir Dave, if I may. Sir Dave, nagligad nga semana, 27,000, subong 34 na.
1: Oo.
0: So, ang dalaga niya mga 7,000 hectares in 1 week, ang iyaginsaka? Uy! Oh. So,
1: validated lang na, validated.
0: Yes, sir. Oo. And ining 34,000, ano ang breakdown niya sin hindi inang pinakadamo dire?
1: Kuan mangyapon ng damo sa kabangkala ng first tapos sa Murcia tapos sa Murcia. Okay. Kuan Victoria and Cadiz Sagay.
0: Kabangkalan, Murcia, Victoria, Cadiz and Sagay. Oo. Insakto sir, ang computation ta, ang rate of infestation, subong 1,000 ka ektarya kada adlaw kon lantawon ta ang increase sa sulod sang 1 ka semana.
1: Sa 1 ka semana, so yes, so 7,000 do.
0: Oh, grabe ba? Oo. Oo. Ano sir, ang again sa sining 34,000 kadam-an diri sa Negros Occidental lang.
1: Na NIR na siya ang 34,000 NIR.
0: Uy! Ang iba niya nga lugar, sir, tagpila lang ka ektarya ang spread subong?
1: Sa mga kwanta ya, sa mga Luzon, Mindanao, kwanta man lang si Kwan eh, wala pa man sila yung kalabot. Pag 1,000 ang si Luzon, do, ara pa man lang siya sa mga 300 plus hectares, si Mindanao, ara sa mga 700. So, hindi siya alarming for sa aton di sa Negros.
0: Oo. Sir, ano ang urgent measures nga ginarantaw subong sang SRA para matapna ining RSSI?
1: So, kailan lang itagyapon continuous praying itagyapon if ever na kanya dunganayb na na spraying hindi lang individual. So, mayo man subong kay may mga LGUs na nagasugod naman praying na so hopefully may improvement na din sa coming days, sa coming weeks makakuha na kayo. Daw na mo naman ang gaspray subo.
0: Sir, iniyang spraying ng mga LGU ang gapatigayon so far based sa inyong monitoring na ano ng mga LGUs ni?
1: Ang sana balaan ko lang niya ha. Ang nag-spray na nakakuanan ko is ang Sagay, the spraying, Pag-isay, Cadiz, tapos sa south, I think sa Bangkalan, the spraying naman, ang Ilog, and hindi ko pagkwan, is Isabela, wala mo?
0: Oo. Yes, sir. Sir Dave, ano ni, drone spraying o kung backpack ang ginagamit?
1: Combination.
0: Uh-huh.
1: Sa LGUs, daw backpack, pakagang iban, daw ano nang, ang cannon spraying, daw sa truck lang.
0: Sa fire truck?
1: Yes, yeah, so.
0: Oh, interesting. Pero sir, based sa inyo monitoring, kung ma-sprayan gid man insecticide, may ara

0: gidman sang gilayon nga epekto sa RSSI?
1: Yes, oo, basta mayo lang na pag-spray na may go, gamega, kapan magit ka, iban magit ang population sa kung mga masprayan ng mga areas.
0: Nice, nice. At least, amo na, no? But again, may specific insecticide nga ginagamit, gid subong nga doon nakita nyo amo ng epektibo, gid?
1: ang aton subong kay sa kwan, pani siya yung iya active ingredient pala, hindi mo siya mapatiner sa isa lang. After three spraying, silis ka naman active ingredient para hindi wala makuan. Ano niya sa apat.
0: Oo.
1: Ano, makakuan tala sa mga resistant.
0: Oo. Do ka budlay. Sa subong, sir, ano nga insecticide gamit nyo nga somewhat effective, kag anong active ingredient?
1: Hindi na po kambal brand, no?
0: Yes, of course.
1: Pero ang active ingredient lang, thiamethoxan, active ingredient, tapos sina, brufentin, na ang gilasol, magtapos ka na. Pero unahon, mag-inis na thiamethoxan, kaya amo na siyang mas dako na population ng mga iban niya.
0: Ah, okay. So, thiamethoxan, good. Pero sir, sa inyo na-notice, yes, so, dasig mag-adapt o mangin resistant ang RSSI?
1: So sa aton pa kundo sa aton lang bisa pag experience ano sa mga bulong perennial na amo-amo mangyapon kundi ang aton gay bitar na lang tabala kasi magkuan sa resistant sa sigita spray na wala na bala epektibo sa uli. So,
0: yes, yes.
1: Lang lang, mga better to change bala ang active ingredient.
0: Ah, okay, okay. So, bali, gin-decide nyo na lang na para hindi mangin resistant to a certain type of chemical, after pila ka-application, sir, nga dapat magkambyo naman?
1: Mga, ideally, mga 3 applications, 2 to 3 applications, inis ka na.
0: Ay, okay. All right. And has this been advised na sa mga LGU? Kabalo na ni sila?
1: Yes, so ang mga naka-meeting naman ng LGU, ginagaan na to naman sa mga protocol na
0: yes, sir.
1: Dyan to follow.
0: It's good, no? As, Sir Dave, daw subong lang kung nakapyar, damo naman peste ang tubo, may bukan. May amunin subong RSSI. Daw amunin pinakakabalan nga peste nga nag-igo subong sa tubo? So far, ah?
1: Yes, so. Oo, oh. Na. Morning pinakakabalans mo, kaya mabukaan na yan, hapos lang napat yun. Picture na lang na, patay na lang.
0: Oo.
1: Mga tamasok na to, hapos na malang na.
0: Oo.
1: Kung lang yung do, inido ka stubborn, ginapagkabalan.
0: Wow. Aha. Sir Dave, isa pagid, at least kabalutang nga amuna na, ha? 34,000 hectares na sa NIR alone. Ari sir, I don't know kung makahatag ka comment, pero lipot lang ah. May ara bala kaayuhan for the sugarcane industry kung makontrahanay may ara kontrahanay gidya sa pagka-gobernador sang Negros Occidental by 2028. I don't know kung may collective stand ang sugarcane farmers about this.
1: So far, wala pa man sa sugarcane farmers sinala bagay kahit wala pa man kita kabalo kung sino.
0: Correct.
1: Layo pa na nakakuan.
0: Oo.
1: Na pagkakuan.
0: Oo.
1: Pamulayaganay.
0: Yes, kung sa bagay. Pero subong way pa may gapabatsyag.
1: May ara-ara naman.
0: Uy.
1: Ito, wala pa klaro.
0: Sige. Oo. Ang unahon lang anay yung peste.
1: Correct.
0: Anyway, sige. Sir Dave, good luck gid sa inyo effort sa inyo pagpanguna sang away kontra peste. Good luck gid sa inyo.
1: Thank you gid. Kinahanglan lang gid namo. Thank you.
0: Yes sir. Ang pangamuyo amot kuda. Salamat gid once again, Sir Dave.
1: Thank you, classmate.
0: Good night, good luck, sir. Alright. Again, classmate ang tawag sa akin ni Mr. Dave Sanson. Kay classmate kami ni sang una sa high school. Kami actually inupdanay ni Paul Ascona ang administrator sang SRA. Leo Rianson, classmate ko ni si Boy Azulweta, ang upod ko di sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, classmate ko man ni sa high school. Now nga agi na disclose ko ini because that is the proper thing to do for a broadcaster or a journalist nga. Because kung nagapabor ka mo ako sa ila, at least tungod gali classmate ka mo sang una. But anyway, ang punto ko lang is that I know these people. At least may ara kami pinagsamahan. Kag amo nang ang gina pabalo ko sa inyo, hindi kay ginatikal ko. Lorga Vista. All right. Halin sa balita parte peste sa ilo kita balita upod sa aton mga K5 reporters. Unahon ko dira sa Dakbanwa sang talisay reklamo ini sang mga manugbaligya utan karne isda kag iban pa. Nano ang ilayamo angot sa merkado. And up next, karon dugay with K5 Red Salgado, driver, sweet lover. Amo ni bala ang ginatawag nga love at India, love at first sight, love at first ride. Una pa lang nga sakay sang babae nga pasahero daw naluyag ang driver. Pero nano ni, is this a serious concern? Especially for those who prefer nga maggamit sang salakyan sa ginatawag ride hailing apps. Nano ini, inang mabook ka sa imo lang cellular phone, and this is a serious concern. Talakayon tani karon dugay-dugay. But first, let's have K5 Carla Defensor Longa sa iya ginasunod nga balita dira sa Dakbanwa sang talisay. Nano ini, yamo sang mga vendors kagyamo sang mga pasahero. Lunsay ini mga balita nga hand to mouth. Kiti, subong ang ginakita sang palad, ginarikta lang sa ba amuna kadair o kon amuna ka seryoso ang aton kaimtangan subong sa ekonomiya. Carla, good evening. Please come in.
2: Mayong gabi, ka K5 Julius, kag sa aton cinema, ka K5.
0: So, daw ka kadlaw, daw nag-yuhom ka, o?
2: Nakibot ko.
0: Nga ano?
2: Hindi nakibot ko, masulod ako galing.
0: Uy, hambal ko, first up ka. Sige, ah. Galing kay ti, tuod? Yes. Galing kiti kabaluman ko, Carla, nga ikaw ready anytime eh.
2: Yeah.
0: Diba? Girl scout ka man nga lalaki nga daan sa nga babae, boy scout ka man nga babae sang una nga daan, hindi ba?
2: Ay, grabe. Oo, eh.
0: Sige, Carl.
2: Yes, true, K5 Julius, aton man gintagaan sa nga pagtambod, no, ang mga concerns sa ating
0: wow
2: stores sa syudad sa nga talisay, K5 Julius, hindi lang sa social media, pati man sa ati nagtapman, no, nga may ara ini sila sa nga reklamo o concern sa new public market sa syudad sa talisay. Kung lang tawon naton K5 Julius, kagsuno man sa ila, manami, matawhay, matinlo ang new market sang syudad sang talisay o galing kay tungod nga ang bintahanay is pigado gid sa K5 Julius kumpara sa ila sini nga bentahanay sa old market sa K5 Julius. Kay ang old market is located sa sentro gid mismo sang syudad sang talisay, kay ang new market is located sa barangay zone 12A sang syudad sang talisay. So ang old market pag panaog mo ara na dayon, ang new market naman niya pagpanaog mo, masakay ka pa sa tricycle na pasulod ka K5 Julius.
0: Kyle?
2: Yes.
0: Just to give context sa aton mga tagparamating nga hindi taga-Talisay, ano ka layo ni ang, hindi ko familiar, gini. Ang old market, ara ya sa kilid lang sang highway, sa tabok sang, yes. Ano ganin ng university? Kamsu?
2: Julius,
0: okay.
2: Sa may isa ka dako nga groceryhan sa syudad sa Polo.
0: Sa tabok lang sang Save More.
2: Yes.
0: Ay, okay. Kilid dalan ng gid.
2: Yes.
0: Ini yang bag-o, dira ka man gyapon manaog sa old market, masakay ka pa tricycle?
2: Tricycle ka kay Julius.
0: Andin gani siya yon. I'm sorry. Lapit to sa daan nga City Hall.
2: Yes.
0: Mga ano kalayo na, Carla?
2: Kalayo na siya sa K5 Julius. Kasi mm-hmm. nga masakay ka pa sa ano ni sa tricycle o kung e-bike sa K5
0: Julius. Oy.
2: Kung ng taon na to, na, for example, sa dalan Lacson, para kita sa may City Mall ka K5 Julius, mm-hmm. ang kalayoon niya siguro ara sa may 27 Lacson. Lacson, na sa akong sininga paglantaw.
0: Danay, kung manaog ka sa Save More Mandalagan?
2: Ikaw, for example, ano yaka Julius sa dalan nga ara sa siyudad sa Bacolod.
0: Okay.
2: City Mall, yes, from City Mall, Mandalagan, to 27 Street, Lacson, na K5
0: Julius. Hala! Ano kalayo, aw? Mga more or less, mga tunga sa kilometro?
2: Uyala.
0: Ah, okay. So, inconvenient para sa mga bumalakal. Ay,
2: so,
0: okay.
2: Kung hindi niya na nagtao ko nakita ang Julius ka, ang kalayoon sa old to new market.
0: Oo. So, okay lang na kuntani, kung ang manugbakal, di siyempre, kung diri naman lang ka sa Save More, pwede nga dira ka mamalaklon. Galing kay medyo mahal-mahal lang. Laing yung presyong merkado nga ginatawag. But the only problem is, it's either lakton mo o kung madugang kagasto sa kay ka-tricycle o kung tricycad.
2: Yes, sakay.
0: Oo.
2: O kung na tricycle ang ito nga makapadulong sa new market sa nga Talisay.
0: Although you know what, nami manakuntani sa local economy. Kahit makastimulate ka sang spending, makagasto ang tao, mabuhi ang nag-tricycle o kung tricycad, kung may income sila, may ibakal man sila sa merkado. But the only question is, inibala ang nag-aobra manugtapas tubo ang nag-aobra sa pamanting dira sa isdaan, kung bala may kwarta sila na, that is the question.
2: Yeah.
0: But nami kuntani kung ma-stimulate economic activity. But ang pamangkot, pagid Carla, amuni, sa merkado itself, kamusta yung income sang bag-ong merkado?
2: So, si ate amo naman na kaka-K5 Julius, isa ina sa aton sininga gintagaan man sa concern na itungod na pigado, gidas, isa naton ka na-interview nga vendor, one-fourth lang ang iya sininga nakita dira sa new market compare sa old market.
0: Kaka-K5
2: Julius, si kung 125 pesos lang gid ang iya sininga nga ma-benta dira sa new market.
0: Sang una, kung gakita sa Shen, Inday Carla, kung gakita sa Shin sang una, subong, 25 pesos ang adlaw lang halimbawa. Aragoy, look at the co-aw.
2: Amo na da, aka K5 Julius. Oh. Sa, malaka. Kasi sa ito man yung pagpadulong,
0: nakagin
2: man ang nagpadulong
0: sa
2: market ka K5 Julius.
0: Oo.
2: Sa old market, like parehas kaina, Lunes, sa aton sininga pagpadulong, malaka-laka gin man ang mga tubakan nga nagapadulong dito kag K5 Julius.
0: Oy, so, ay.
2: Compare man aton sa old market before, kiti the market, makita sa old market before
0: kiti okay.
2: K5 Julius. No? Di kung may taon na aton, mas madamo ang sa Gyapon niya. O kung madamo ang nagapadulong sa old market before kiti K5 Julius. So, sila naman yung concern dere is may nakitaan sila yung mga ambulant vendors nga nagaplastar sa gwa sang old market tag sa simbahan ka K5 Julius. So amuning ila sininga isa sa mga rason nga nakita kun nga nagapigaw ila sininga nga baligyaan ay
0: sa
2: new market ka K5 Julius kasi hindi na magpalapit ang tao, hindi na magpliti kasi ara naman lang dira ka K5 Julius.
0: So
2: dira na lang nga nagabakal ang mga manugbakal ka K5 Julius.
0: Hala!
2: So amo na ang ilan nga gireklamo kag naging ayo nila sa syudad nga kung pwede nang papahalinon paunta-ton ang mga ambulance ang vendors sa
0: balik. Oo.
2: Siyempre nagparehas man sila nga nagapangita bala ano ni sa nga
0: pangabuyan.
2: Pala nga buhian.
0: Oo.
2: Correct.
0: Correct.
2: So Although, at least, no, sa aton siniman nga pagpadulong kanina sa supermarket, market supervisor sa new public market diri sa siyudad Santa Lisa, kay Kiva Julius, sa iya man kita nga sabat, suno sa iya.
0: Kyle,
2: yes, kay Kiva
0: Julius. Before I go sa sabat sa market supervisor, yeah. It's good, no? Pero, subong ko lang na-realize ang problem, amuni. Ang old market, sirado na.
2: Yeah, yeah.
0: Pero sa gwa, may ara nagabaligya pa.
2: Yes, yes.
0: Nagaplastar. Amo nang ginatawag nga ambulant vendors or / sidewalk vendor gwa nila.
2: Yes.
0: Oo. Okay. Now, as always, in all markets, amo nang perming problema. Sang tagasulod kag tagagwa. Kaya limbawa, diri sa Central Market, may ara sidewalk vendors, ti kundi gapya, ituya ang ara sa sulod. Kaya ang tao hindi na magsulod mo. Ti how much more sa talisay, nga kundiri ka lang niya sa daan nga merkado, hindi ka na magprete pagkatuto sa bago. Diba? Di ko na ko bumalakal, Carla, ti piliun ko ang minus gastos.
2: Yeah.
0: Diba?
2: Yes, yes.
0: Uy, hala. Uy, hala.
2: Yung problemahan sa ato sa mga vendors, may ara gani vendors nga nagpasimpalad ng mga ambulant vendors na lang.
0: Ay.
2: Ako ito nga ma, baligya nila ang ilan nga mabaligya, no? What if
0: ay, kaluoy mo na, Carla, man.
2: Nag-expect, amo gani, nga nag-expect ka nga mapaubos mo kaki sa Julius, hindi mo mapaubos kung ato ka lang to.
0: Oh.
2: Kung nangita sila ya paagi, dito sila yung nagplastar sa area sa old market na kaki sa Julius.
0: Para sa aton, Carla, it might not be understandable to us ang ilakayang tangan, pero ti, paminsara bala, ako naka, but you know my background, no? Ti, may ara time sa akon kabuhi nga ginatry ko gid experience ang kabuhi sang aton mga labing kubos. Limbawa, nakaagi ko tapas tubo, Carla. Oo, sa aktivista ko. Kaagi man ko ani humay. Kaagi man ko star sa squatter area. Kaagi man ko upod sa mga sidewalk vendor. Ang wala ko lang naupdan ang gabaligya sang ila panit sa plaza eh. Oo! Kaya doon budlay, black kalayaw. Diba? But anyway, seriously, hindi hamak, Carl, magbaligya ka sa merkado eh. Sidewalk man o ko na may imagine na bala, batason mo ang init kag ang ulan. Bow Diyos ko, Ginoo ko. Ang imo kita, sinintimos. Ikaluoy. But again, ang nasubuan ko, Carla, sa sininga istorya is this. Ang pigado, ginareklamo yung pigado. So ang gwa, sinigaling kiti wala ka mahimo eh. Kiti pangabuyaan ang ginaistoryan. This is where government is supposed to come in. Kiti regulatory powers ka gobyernong kinanglan dire. O sige, larga inday, Carla.
2: Yes, so tingnan mo na kay Kipag Julius, yung palabot naman ini nato na sa ano ni sa mga offices ako na offices dito sa Talisay, nagpadulong kita sa City Ad, galing kita may meeting sila kaina, so tinagpamalibad yung maghatag sang interview. At the same time, amo man sa City Legal kay Kifab Julius, it's Monday, may meeting, so wala kita nakakuha. So,
0: ay.
2: Naton, nagpadulong sa opisina mismo sang market ta kay Kifab Julius kay Kifab naton si Sir Jonathan Sansing, Market Supervisor 3 sang siyudad sang Talisay. So, sa iya, natagan o kung natamod na nila, natamda na nila ang concern no, sa aton sining mga vendors. So, para sa mga vendors, gin-clear na nila kay kahapon nga adlaw Domingo, gin-clear nila sa Gilayon ang mga ambulant vendors nga nagplastar sa atubang sang simbahan kay Kifab Julius sa panibot man sang old market. So, gin-clear ini nila kag may aradali isang executive order si Mayor Weng Lizares nga enforcement team no nga magmonitor kag mag-clear kung may ara gid man sa mga ambulant vendors nga nagaplastar sa old market sa palibot sang old market sa K5 Julius.
0: Oy.
2: Nila kag kung magbalik ang ini nga mga persona o kon ang mga vendors ambulant vendors sa ila sininga lugar sa lugar nga hindi pwede, so may ara ini sila ya sang penalidad ka K5 Julius nga pag-aatubangon, si may market na eh. May market na nga ginhatag nga adra pagbi plus para. So may penalidad ini sila nga
0: pag-aatubangon.
2: Kag si padayunon ang pag-monitor sa enforcement team, agud to nga ang mga customer o kung ang mga manugbakal, madiretso nagidito sa market at sa K5 Julius. So may ara man siyang ginhatag man nga ano ni nga
0: Kyle?
2: Kunan sa aton sini nga mga manugbakal, may libre sakay ini ka
0: Julius. Uy, agli ka? Anong libre sakay tricycle, tricycad?
2: May bus ini nga ginbutang ka K5 Julius.
0: Wow.
2: Ginbutang ini nila sa public plaza.
0: Good.
2: Then pakagto sa new market, vice versa ka K5 Julius.
0: Wow. Very good.
2: Asang magsugod ang ano ni ang pag-open sinisang old market, siguro wala lang gid guro na hype ka K5 Julius. That's why kadamo sa mga naga-struggle sa ila sining pamilite sa tricycle ka K5 Julius.
0: Kyle?
2: So what? Yes, ka K5 Julius.
0: Amo ni vlog ni na siling ko ang demokrasya kuno is the greatest good for the greatest number, di ba? So kung sino ang makabinta nga pinakamadamo, di dapat amuna ang tumuron. But tungod sining report mo, may nag-comment ni Carla ho. Si Arms Rio Frere. Sili niya hulong doon abi kaayo. Ang ginamin niya, I would suppose, ang new public market. Ang mga nagapuli sa bukid, nga mga barangay, tapos ubra sa syudad sang Bacolod, hindi na to maghapit, dito na lang sila mamakal sa ila mga barangay. I don't know kung correct ina Carla.
2: Kasi kay Fab Julius, kasi every barangay sa Talisay, may ara sila yes ang mga public market.
0: Ay. Pero sa inyo, sa ano ganing inyo, Kabatangan, Concepcion?
2: Concepcion.
0: Damo, manda merkado.
2: Julius,
0: would you believe, Carla, nga ang akon balaw lolo, may ara origins bala sa Concepcion, Talisay? Ang akon nga mga kapartidusan, ang akon lolo was the first city auditor sang Silay after sang gera. May mga duta na siya sang una sa Concepcion, tisubong why nabili niya sa akon, no? Pero, damo, mariviles da?
2: Yeah.
0: Oo.
2: Sakto na.
0: Diba? Di mudo ba si parinti ta pa ka? Ay, si Mister mo gali, si Mister mo. Ha? Oo.
2: Posible.
0: But anyway.
2: Ni zone eh.
0: Ni zone, oh?
2: Padawa mo gid ang mga zones ini.
0: Ato od.
2: Yes,
0: ate may gabi lang da kay Mister ah. Anyway, sige Carla, nami nga istorya ni, proceed.
2: Yes, so ti amo na kay Fab Julius may ara siya sa nga libre sakay
0: para sa
2: aton sing mga manugbakal, duwa ini ka bus kay Fab Julius vice versa from 6 a.m. to 6 p.m. ang ila sining schedule kay Fab Julius. So kung sino gusto nga magpadulong sa public plaza, I mean sa new public market, padulong sila, makadto sila sa public plaza, ara dira ang bus, mamangkotan sila dira kay Fab Julius, may sakyan ini sila pakadto sa public market. And then ang public market may parkingan man dira ang bus nga padulong man sa public plaza.
0: Wow. Mayo.
2: Libre sakay, no? One year ini nga libre sakay ka kay Fab Julius, kahit isunod rin kay Sir Jonathan Sansing, ara ang tanan sa adjustment ka kay Fab Julius, kahit new market, layo ini siya.
0: Correct.
2: I mean, sulod-lun ini siya. Taon galing natin kay Fab Julius, mga 1.4 kilometers
0: ang
2: yun ka kay Fab Julius.
0: Bo Diyos ko, take inconvenient na kayos tawo.
2: Yeah, 5 to 10 minutes ang travel kay Fab Julius. Kulang taon man natin, duwa na dara ka lanes ang dalan ng ano ni sa natin sining padulong pakagto sa new market ka K5 Julius. So that's why nga do medyo ano gid medyo ma-adjust gid ang aton sini nga mga kauturan na ka K5 Julius. Kag ang aton naman siniya nga BTTMD may ara ini, I mean sorry, Traffic Management Unit TMU kumbaga sa siyudad sa nga Talisay, may ari ini sila ya sa nga traffic scheme kay Julius nga ginhikot kag may ara diri sa nga ano ni nang isa lang bala kadalan, one lane lang kay Fab Julius. I mean na ano ni nang hindi pwede ka sulod, di man pwede ka guwa kay Fab Julius.
0: One way
2: one way one way one lane
0: Uh-oh.
2: One way kay Fab Julius ang Governor Lacson nga street kag ang Lorenzo nga street kag King San Julius. So amo na ang ila sini nga one way kag sunod diri kay Sir Bagtas ang Jerome Bagtas ang head sang TMU nga nangin epektibo ang ila sini nga.
0: Actually, Kyle.
2: Yes.
0: Amo nang gina-suggest ni Kenneth Chongko nga listener ta. Mabutang ko no ruta sang Talisay para may sakyan, no? Bagong ruta. Te exactly, yeah. Amunang ginahimo. Subong salamat, Kenneth, ha?
2: Yeah, amunang ila, siniya nga plano pag
0: good.
2: As of now, wala pa siyang ruta nga ginabutang dira. I mean, wala pa bala siyang na-propose nga ruta, kung ano nga ruta. But ang tanan nga anong ka-asosasyon
0: na
2: tricycle ka K5 Julius, makaagi.
0: Good.
2: Makaagi dira. Sa bagong new market ka K5 Julius. Amo nang ila sini nga gina-workout, so that's why may traffic scheme ini sila in one way nila ang duwa kadalan kag artikulado naton di ka K5 Julius. Tatlo dira ka eskwelahan ang malabyan eh, ang RBL, ang Rafael B. Lacson nga National High School,
0: okay,
2: at TUPP ang naton sini nga TUP Visayas,
0: okay,
2: kag ang Notre Dame. So tatlo dira ka schools ang maagyan antes ang aton sini nga new public market K5 Julius.
0: So, I think, Kyle, in the long run, maka-benefit man ini siguro ah. Kung may ara, bala sang re-engineering, ruta, ang economic activity, syempre, kung may merkado, may economic activity, hopefully, nga ini mag-contribute man sa pagsanyog sang syudad sang Talisay ah.
2: Amo ganito sa K5 Julius. Kaya tikon lang tawon naton kung hindi kita mag- ay 18 ini nag-open gid ang aton sininga new public market kay K5 Julius. Taon naton do madlagan tatlo ka semana ang ila sininga pagtiner dira sa may new public market kay K5 Julius. So tatlo ka semana. So di ka bay paano nga masolusyonan kay K5 Julius?
0: Adjustments sa
2: adjustment. Dako ginya adjustment lang ni galing. So amo na may experimental ang sunod diri kay Sir Bagtas, experimental pa na nilang ila sini nga paggimo sang one way, pero base kung i-retain ina nila kay do ka epektibo no, wala gasto ang mga salakyan kag ang mga e-bike, ang mga tricycle. Kay kung lang tawon naton kay K5 Julius, ang hindi pa new wala pa na open ang new market, 30 ka gutok ang ina nalan.
0: Kyle, damo ga contribute diyo si Luvina Alar. Ang kalayoon kuno do Lopez Mandalagan to Robinsons?
2: Yeah.
0: Uy.
2: Yeah, do ba muna.
0: Wow. Ti medyo layo-layo man nga lalakton eh. Oo.
2: Layo. Well, but ako do kag gina nga example is City Mall to 27th Street do medyo naglapaw-lapaw.
0: Lapaw-lapaw gamay ah. But of course, Kyle, inday Kyle. Of course, I understand nga may adjustment period. May nagasiling naman nga ti ang chance ang tao hindi kisa kaulat adjustment eh. Which is very understood. Yeah. Kiti, everyday kinanglan mo tiligangon eh. Ti kung wala kakita, ti sakit gidya. Hindi yeah, kus na.
2: Oo. Sakto na sa K5 Julius, ti okay lang kung may service ka pa kagdo.
0: Correct.
2: Galing kito, syempre matunggong ka man Japon.
0: Oo, bow Diyos ko, no?
2: So, ang mga pamiliti naman, amo ni Maning Ila, sini nga gina hatagan man sa concern, 10 pesos from Kapitan Sabi, from the main highway sa Julius, 10 pesos to public market to Kapitan Sabi, main highway, 10 pesos sa Gyapon kay K5 Julius. Pero, paulat na lang yun siya galing isang kunanay sa tricycle kay K5 Julius. So,
0: Kyle!
2: Sa tricycle, yes.
0: Sorry, gid isalot ko lang kadali. Ha? Mayong gabi sa itong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Tuboso. Naka-hook up no subong ang K5, ang Fabulous Radio Tuboso Click FM. Mayong gabi sa atong mga tagpaminaw diha.
2: Oo.
0: Oo, ga pamati gid sila. Kindly proceed inday Carla.
2: Yes. So tiyan mo na dapat 10 pesos ka K5 Julius pakagdo 10 pesos pabalik 10 pesos.
0: About 20 gid.
2: By 20 pesos ang imo sini pamasahi ka K5 Julius.
0: Ah, hi.
2: Mahulat ka gid nga mapuno ang tricycle tipito. Tipo, wala ikaw lang isa, mahulat ka pagidya anong ka K5 Julius.
0: Oh, Diyos ko.
2: Ang ila sini nga plitihanay do 40 to 50 pesos kay K5 Julius.
0: Question, Carla. Question, overcharging na nanong gina-provide sang ila city ordinance?
2: Bali kay K5 Julius as is lang gin sa gihapon ang Pilipinay kay ti ang ina nga rota sa mga tricycle galabay na manadara iya nga da. Mga subdivision man eh may eskwela na mo tanan kay ina may subdivision kailangan. So may ara na gid inis laya sang pamasahe kag malabyan na dara iya sa mga rota sang anong kasosasyon sang K5,
0: pero laban nga ginasakyan ang diri sa ginatawag nila Bangga Jorex. Yes. Ang pasulod sa ano gani na nga subdivision?
2: Carmela.
0: Oo.
2: Yes.
0: So amo na mas is it possible to say nga ang mga drivers dira amo ni allegedly ang naga-overcharge?
2: Amo nang na-mention kaina ni Sir Pagtas, 5 Julius.
0: Ay, ahay.
2: Amo nang ila sinigigin patigayo ni follow-up na natin ba? Amo nang ila sinigigin istoryahan. Ay, ti istorya ko niya ini ang mga drivers. Kaya una-una, yung pang istorya, yan na ang mga chairman sinisa mga asosasyon. Pero doon wala nakalabot sa mga drivers kay K5 Julius.
0: Ay.
2: Information. So that's why, nga siguro, amo na kadamo sa mga nagtiklamo nga may nagapataas sa nga aplikay ka K5 Julius kay tungod nga wala na disseminate ang ginmitingan sang chairman kag sang head sang TMU ka K5 Julius. So dapat na disseminate gid agud to nga para rihas ang kapanay kag fairman sa mga nagasakay sa tricycle ka K5 Julius. Nasa 40 to 15 ila sini nga istoryahanay kung ako para. Pero ti abal diri ka ina ni Sir Bagtas depende sa pasahero kag sa driver ka K5 Julius ang istoryahan ay kung pila ang ila sini nga iplite sa mga pasahero. So magadepende pero ga range kung kaisa ang ila sini nga iplite ha is 40 to 50 pesos.
0: Buwa. Grabe. So, ay Carl, salot ko lang ha may gabilang kay Juji Casalem dira sa siyudad sang Kabankalan. Dala na si Mr. Dinand Abelio, former VP. A vice president, I don't know, academic affairs, I think, no? Si Sir Dinand Abelio, dira sa CPSU. Maamuning mga listeners ng K5, nga nagligad, pagpakabankalan, tatubla, paghapit, takabankalan, kundi naglabay tato sa Save More.
2: Yes.
0: Sila tong nagbangga sa akon.
2: Oh,
0: sila nagapamati kamo. Ay, siling ko, salamat, gid, no?
2: Oy.
0: So, si Sir Juji Casalem, kag si Professor Dinand Abelio, mayang gabi sa inyo ah.
2: Mayang gabi, mayang gabi. Dara sa Dr. K5 Mandara ah.
0: Yes po.
2: Kasi ako K5 Julius nga gin-meeting niya ang mga drivers get para at least maging fair no sa tihay ka K5 Julius. Kaya tikalabanan gituon nga nagasakay halin dira sa Jorex pakagdo sa New Public Market. At the same time, may arap mandara sa total ka K5 Julius ng gasolinahan, may arap mandara tricycle nga makadulong man dito sa public market. So gin-open nila tanan niyo asosasyon nga makalabot dito sa market. Agod to nga, hindi pa gin magtalang-talang ang aton siniya nga mga kauturan nga magbakal sa public sa New Market na kay K5 Julius. So, ginsya naman kaina ang ila sininga supply sang tubig.
0: Mm-hmm.
2: Ay, may nagareklamo man kay K5 Julius. Wala tubig. May CR, pero wala tubig.
0: Ay.
2: So, may nagareklamo, pero may tubig. Galiya. May tubig kay K5 Julius
0: ang
2: New Public Market. Pero, may ga-trip off. That's why nga nagduga.
0: Dokurinti ba?
2: Ga-trip off. Ga-gauntat ang ila sininga tubig.
0: Uh-huh.
2: So, tugang ini sila
0: liwag
2: katangke. Yes, kay K5 Julius.
0: Hindi man prime water ang ila tong joint venture. Ay, hindi. Tasiwa na dang inyo, no?
2: Totally sa water district lang. Wala ka K5 Julius.
0: Okay. Oo.
2: Hindi ko may familiar kasi kami diya, bubun mo.
0: Ay, oo. Kay dito, namit yung tubig da sa inyo, Guru Carla. Tuburan ka mo da?
2: Kay K5 Julius?
0: Tuburan ang ginakwaan nyo tubig ilim nun?
2: Iya, tuburan.
0: Buko na, mit.
2: Bubun siya ka K5.
0: Wow. Grabe. Grabe, priska. Oo.
2: Dara ka man yan.
0: Atugnaw, Carla?
2: Atugnaw.
0: Kaagi ko na diri sang una, sang nagsaka ko, after na na-stroke ko, ha? Nagsaka ko sa barangay Ilihan, bau Diyos ko. Ang tubig siya do katugnaw. Ote, I would suppose inyo ang mamanaguro kay taas man eh.
2: Tugnaw.
0: Wow.
2: Kung amulit po ang tiyempo, bala nga daw gaulan-ulan, nga daw ka ano ged.
0: Tikon may kabay pa kun tani mahagaran man ko kun may blisingan nga balay da bla. No. Ayo. Congratulations kay Inday Kayla ha.
2: Thank you.
0: Wow.
2: Yes. So, syempre, ang, ano ni, ang tubig sa public market.
0: Okay.
2: Oo. Maka-avail na ang doon sining mga tag-bumalakal. At the same time, mga vendors, kiti kinanglan na isang mga vendors, kiti wala rabot sa isdaan. May araman sa mga kantins, eh. May food court sa babaw. Kaluwa, Kapanalgan, kiti sa Julius.
0: Okay.
2: Ang, ano ni, ang public market. So, sa Dalom, ang fish area, ang mga dry go ang ano ni tawag ang mga baligyaan sa bukid.
0: Oo. Wet section.
2: Yes, sir. Kay Five Julius para naman dyan sa naka-separate eh.
0: Oo.
2: Ilang tawag si naka-separate ang bugasa, naka-separate ang balaklan sang damas, naka-separate ang balaklan sa mga prutas,
0: nice.
2: Tanan sa Kay Five Julius ang sa babaw, mga RTWs sa
0: loob
2: kasi may ara sa iaanga to sa public market eh.
0: Ti dapat namin aga ni Carl kay ti ang syud ang talisay whether you like it or not madako ni nga syudad eh.
2: Yes.
0: So namin na nga may forward planning ang gobyerno. I like that. Di ba? Sang gobyerno mo wala ga plano kag wala ga obra sa mga ini. Kay ti ang long and short of it is that ang kwarta sang gobyerno should be spent for the needs of the public. Hindi na yung pwede nga tagu-taguon nila. Public spending ang kinanglan eh. The one way of doing that, infrastructure projects, merkado namin na. Oo. Kyle? Dula siya. O nadula si Inday, Carla. Balikan ta na siya karon dugay-dugay. Now, sa aton mga tagparamati dira sa syudad sang Talisay, ginatagan ko gid ni Chimpo because, again, as I have said, valid ining a public concern. Tungod ang merkado is important sa kabuhi sang isa ka syudad. Are, balikan ta si Carla. Kyle, supunan ta ni Buasa. Salamat, gid. Salamat, gid.
2: Yes, so, tiyan mo na ang update kay Fred Julius sa tagaan na sa
0: kabay pa wala na batok, bang Ross mo na, ha?
2: Ay, managbantay, ha?
0: Ah, sige. Very good, very good.
2: Yes, at yung K-5 Julius, mayong gabi, gin sa ato sila nga mga K-5, yung nga balita, ang nagigikan sa syudad sa Talisay, yung nga balita, nadulong sa Yusang DDX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Yung sa K-5, Carla Doctor, para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko, kagalingawan sa Negros, sa K-5, News na FAM.
0: Buas balabalikan ta ini, wala pa ta natapos ha, sa issue dira sa Dakbanwa, sang Talisay. Are, sa iluhanta ang isa ka balita, parte Gyapon. Reklamo sang konsumidor, but this time isa ka pasahero sang ride hailing app, but silingon ining ginatawag ba lang nga TNVS. Amo ini sila ang gina parahan mo hindi sa dalan kundi pinaagi sa imo cellular phone.

0: Ang ining istorya, ang mayor nga tigulo, driver, sweet lover. Ang sunod nga istorya o sunod nga tigulo, love at first ride nga a. Ang balita banwa mo ni. May isa ka single a. Well, may isa ka babae nga may bata pero may fiancé o kalaslon nga ato sa abroad. Sa simple kaglaktod nga istorya, ini siya nagsakay sa isa ka TNVS. Magambal ta TNVS, Transport Network Vehicle Service. Kilala nyo ini sa tinaga nga Grab. Pero hindi lang Grab ang nagabiyahe dire sa aton. Damo pa na nga klase sang ginatawag ride hailing app, meaning application nga nagapara sang mga salakyan gamit ang cellular phone. Tingbalita banwa, love at first ride, bangod first time nagsakay ang babae sa iya, si driver sweet lover nagbatsyag, naluyag. Tigaling ti at the end of the day, creepy para sa babae. Nagsamo ang nervyos kagkulba, tungod ang driver nag-confess sang iya gugma sa kay Inday. Si Inday ginkulbaan kay si driver ng hagad mga pe sa ila balay kag nagpabalo nga silingya na namian siya. Ti ang babae isa lang sa iya balay. Ti ambot na no ang natabo nga istorya. But of course, ini again is something worth seriously looking into nga ah. Bangod pwede matupa ini sa harassment. Pwede violation sang anti-bastos law. Kagti nakatuba, nakatuga eh sang anxiety para sa natungdan. That's of Chief Fred Salgado sa iya balita. Gikan sa Estefania with love. Kun may Captain America, ari si Captain, ari na siya. Totoo, Red, may gabi. Please come in.
1: Yes, good evening, kay Time Julius.
0: Di wala gita da, amo na to nga padanas ko to.
1: Bali, bali, bring it ko baka November.
0: Wadya, di kabalo ka naman niya totoo, Red. Kita yang kabigay, ito daw utod naman lang. Yes. Diba? Ano ganing linya mo na? Kung babae, ano? Daw sister na lang. Chef, proceed.
1: Yes, dito kay Panda Junior sa nagpanulong sa atin sa Kumo, hindi ka tag-reklamo ng babae ng 5 anos na pagkatagumuna po niya sa Alias na Inday. Ini sa ating 5 Julio sa Anda na po yung na sinigapuloy Andra somewhere sa may barangay vista Andre. So ang talaga enjoy kita sa malamit niya kasandra sa Manua sa Kibi Magalona. Timanti ng alas 5 to nagsungkot ang ating graphic to sa Manua sa Sarabya. Big diraman, nakapasado na 5, nag-book ining si Alias Inday, 25 anos, yasang transport vehicle. Wala kang kita, Julius. May ara, inisya sa app. Di ang pinakadiris din nga driver, dra si Yas, sinigang lugar, amo naman si Alias Ray, kay 5 Julius.
0: Uy.
1: Hindi naman siya nag-edad, 28 anos. Naibaluan ini ni Alias Inday, ng tagreklamo ng pasahero, kibang isang tag ni siya kay 5 Julius, ha, ang nagsakay dira sa may salakyan, padulong dira sa isa ka supermarket sa Barangay Masilingan, kaupod niya ni iya sininga bata nga 8 pa lamang iya kabulan ni Kitab Julius.
0: Uy.
1: So dito nagpakilala ining driver sa iya nga ti abordi pangalan niya kati makita mo na sa application 5 Julius. And then nagambal siya ka, ma'am, ti kilalang edad mo. Tagtapos ti nagambal man si ma'am kati do ka okay malanguna. 25 na ko, ti abal ni sir, na pasa, driver, sag nasambit ka sa lakyan ka kay 5 na Julius, 28 na siya. Pitaklo, ini ka to, ila, sining agwat. Alati, sige sila ka story, akani dito ka kay 5 Julius,
0: okay. At
1: nalabot na, ining supermarket, dara sa may bangga bakyas.
0: Dito,
1: ang driver mismo nag-abal sini sa pasahero nga timang hulpon ta lang ka kay para hindi ka mabudlayan sini kay that time kay Pag Julius nagaulan-ulan ni. Eh.
0: Okay.
1: Wala gid mag-expect ining pasahero nga may ara pagidbalas ang kuot sinigon sa iya kini gigin ibo wala kay Pag Julius.
0: Daw nagpakita anay kaayo ang driver abi.
1: Oh, yes. Oh,
0: galing kay laban nga lalaki daw mo gid man ano?
1: Hindi mataran basi si driver lagi.
0: I'm sorry, hindi man tanan.
1: Hindi man tanan.
0: May ara yang agadalagan kapitan nga hindi amuna.
1: Oh.
0: Oo. Madalagan gali. Madalagan.
1: Madalagan. Ti abo ra kay Julius, tay nagagibakal sini gatas, nagbakal ba sa
0: tinapay
1: kay
0: Ivan.
1: So kita klaro sila si Dinga Paribalay, nakabakal ba sa pulisudan manok dito kay Kevin Julius. So dito pagsakay niya pabalik na dra from supermarket padulong dito sila si Dinga Pulisan ya sa may barangay Vista Electric kay Kevin Julius. Dito na nga paginhampal ining driver. Nga hampas ang driver kay Julius ha, naluyag sa puno.
0: Ha!
1: Ay, ma'am, grabe. Pero tika na.
0: Chef, first time ni nga nagsakay si Inday sa iya?
1: Hindi man si Kevin Julius. Siguro first time, siguro kay Julius nga nakasakay. Pero may app man siya eh.
0: Oo.
1: Sa dara nga app na color green. May ara man dira nga up na do siguro do itom dira sa aton sa digid video.
0: Hindi what I mean first time yan ni sakay sa sininga driver.
1: No, first time.
0: Ang tigulo sine chef silingko driver sweet lover love at first ride. Hindi ya love at first sight.
1: Oh.
0: Grabe ba?
1: Yeah,
0: tinahulog dayon buot ya.
1: Nahulog ko ng buot.
0: Grabe ba?
1: Abal, pag-ano siya driver, abaliya, ma'am, dok na lapit, kasi mo sa nanaki mo, kay pilalakad mo, pangunta mo na, kaya sinigustig ba, pila pa lamang kita ka binuto, nga nag-sakay mo rin, so, napalapit na mo sa imo, ma'am, nanuhiyag ko sa imo, dok ako
0: na, grabe ba?
1: Grabe si ma'am naman nga, nagpalalim, dok ang palay, kaya na, ano ko nito yaman?
0: Oo.
1: Ako na actually yung matikat ni Pag Julius.
0: Grabe ba?
1: Sila sa pasero nga si Anit Inday. Pero ito kinang kino sa panagalakas, piling sa lakyan, na kamensyon na rapag itsaya na mga pisa balay sa pasero.
0: Ay!
1: Ang hambal kino ni Julius sa pasero, ang ula ko yung nagpangapi ha.
0: Wala question, Chief Amune.
1: Yes, sir.
0: In the course ng ila istoryahan ay, nakabalo bala ang driver nga nagaisahan nun lang si Inday sa ilabalay?
1: Actually, during the conversation, kay Mayor Julius, doon na kananlog, ining ba-ba, di ba, nakahambal niya, nga nagaisahan nun.
0: Eh, justa.
1: Sila sa ilapuloyan.
0: Oo. Te, ang walo kabulan nga bata, ano ang himuon si na Abiman?
1: Kung ganit, pati
0: kustos. Grabe ba?
1: Walang higabuot. May harap ko talagang ipadala kay Mayor Julius.
0: Oo.
1: For our eyes only, ang muna sa Kikipang Julius, kining app ba lang, yan, kining ginagamit, agad na kapok sa talakyan. Dira sa uli Kikipang Julius, dira makita po ng tsura, sinisag driver, 28 anyos. Kaya for our eyes only, Kikipang Julius.
0: Danay pa, hindi niyang isa, ang partiya sa route, hindi niya okay lang ni pagwa.
1: Hindi pagwa Kevin Julius at one ng guro for our eyes only.
0: Uy, yala, i-take down nanay Toto Remuela. Oo, sige, yes, sige. So, ay, ari nakita ko. Ari, Ay, oo. 28 anyos ni si Toto?
1: Oo, 28 anyos ni si Kevin Julius.
0: Daw kakisig sang tsuraya?
1: Gani man. Amo ni Kevin Julius, kito nagambal si Ma'am Tonga, wala ko yung agapangapi.
0: Okay.
1: Nagambal sa driver, di ba makang takapi ni? Iambal ni Ma'am, maliban naman ni Ma'am na madamok ko siyang ulubram. Balay, malutok pa ko. Pagkatapos, maniglo pa ko siyang abot na magyarahan. Tapos ang ako si Ligamata, sinigan ko pa tao, kapunok ako. Kung makadamok, wala maliban si
0: okay.
1: Ma'am Kevin Julius. Pero galing, ito na nagtinguha, ginisaya, nga pangita paaging na mabakal kape agud makumating banding dira sa may salon. Pero ginimo ni Ma'am Miguel Julius sa ging panguha na itong mga pinamaktala sila na labit-bit ang yasin ng mata miskan buka at itong ginakakuha sila yung tinguhaan na ginapasalo dito kay Ma'am Julius kundi dito na nga ginsarad ani ang gate. Dali-dali ini siya nga sumulod dira sa ila sini nga puluyan kag dito kay Jesus nag panirado sa pertahan. Kag sino pag ana isa kay ma'am makaligad ang pila ka mga minuto do mga isa guro o mga duha ka minuto bumalik pag idi ang driver kay Kipa Julius.
0: Ha?
1: Nagtambay tagi dito nagpunto sa tubangan sa ila sini nga balay.
0: Ay ka creepy man na man.
1: Ngayon. Kaya ang gini mo talaga kay ma'am, no, pinatay itong suga sa sunod na ipasiga lang sa guwa.
0: Ay!
1: At magkita yan, di ba, Gines, kung magsunod, di ba, dito? Pero nag-tuner pa to yung driver, mga 5 minutos, according sinisa kay Ma'am Inday, kay Kipang Julius.
0: Bali, ang guwa doon may pagnanasa na saya kay Inday.
1: Oo, no. Ang nagagawa dito, ti, naluyag siya.
0: Hmm.
1: Pero ginambali man ako sinisa kay Ma'am na tinabulagay sila, may ara sa duwa kabata.
0: Ha?
1: Pero sa ulihi, naibaluan dito sa ginpost namin sa social media ni Ma'am Inday Kipangelio.
0: Oo.
1: Naibaluan nga may arag na rin asawa kag bata kag wala ba sila nagbulagay kay Kipangelio.
0: Ay, kun amo ang istorya yato, kun sa kanto pa pantalya patay si Gagali.
1: Oo.
0: Oh, Diyos ko. Ti, si, nanay, si Inday kasado ni Inde?
1: Si Inday, actually, ni fiancé sa Kipangelio.
0: Kalaslon.
1: Kalaslon pro dito, iya sa may gwa.
0: Kino, kino o kon OFW?
1: Sa pagkabalo natin, OFW, Kipang Julius. Eh.
0: Ah, Pinoy man.
1: Oo, Pinoy man.
0: Oh, pero subali, may bata sila isa.
1: Hmm.
0: Kabalo si driver nga si Inday may at ara kagugma sa luwas, wala?
1: Nakaibalo kay Magdi, Ginstorya, fiancé kay Kipang Julius eh.
0: Okay, ang problem, si Inday nag-reveal too much sa driver nga first time yaman na meet.
1: Dito, doon ako yaman sa group kay Virginius, kay Magtin na patamot sa pamangkot sila sa driver.
0: Ay!
1: Kan hindi hindi yaman sa batang talagalakat, iling salakyan ni Virginius.
0: Igaling do ka kun driver ang pag-aistoryan, do ka uncomfortable para na iya sa babae, not only Inday ha, kung may pasahiro, kabipilakadlaw nga babae naman, kag-amon ka na. Di hindi man na do, ang feeling na kababayi unsafe.
1: Oh.
0: Eh ba? Tanan lang niya nga ang imo pagigugma daw palhit sang mantikilya nga kung sino magsakay banyusan mo imo iya sang imo lana. Di ba?
1: Yes.
0: Oh. Ang gugma chief hindi niya mantikilya o kon margarina mo nga bisan kay sino mo lang niya ipalhit. Di ba?
1: Correct.
0: Ay nanu na yaman. Ka-creepy. Di mo.
1: Kung isa sa atong kinibangay mata, may kitang jilis, may ang makasakay man, kalubungarigungon, kalain, biday.
0: Kalain eh, mo Diyos ko. Titani, kung si Inday may pusil sa balay, timayog na. Oo. Oo.
1: Sayang kaso kung magtakas.
0: Wala kamay mo. Wala kamay mo. Bukrabi mo na, Chief Man. Kaya ang guwa niya, hindi lang yan kay Siling nga daw naluyag siya nga kuring, nagsinggarong gidsaya. Kaya tiginstok yan na ang babae mo. Stalking na iya. Stomach mo makadto ka sa balay isang babae, balikan mo, bantayan mo sa gwa. Timining may ara na ginaisang apparent ill intent. Di ba? Ano ka budlay man na iya, Chief Man? Ay, kung ako, guro, bisan lalaki, ko amun ko na isang driver, ano kulbaan man tayo?
1: Tapos naulan-ulan pa, be?
0: Oo, na. Daso ng driver ang tsura daw si Berto, abe?
1: Kaya
0: lang, kaya delikado,
1: pagkabahay,
0: safe
1: ka. Love you, Bert! Wow! Pero ano kayo, sumatian ng bahay sa payang sini ni alias Inday, ang iyan sini nga kinahapag statement exclusive sa K5 News FM baka nangyari.
2: Nakulbaan ako, sir.
0: Ay, Diyos ta.
2: Tapos amo na itong natabo nang nakulbaan ako kay ti... nang ang intensyon niya is lain na gidya sir, hindi na bala normal sa driver.
0: Masense ka babae na eh.
2: Nakakot na siya, tapos nanghagad pa siya pa nanghagad kape.
0: Aragay!
2: Ang isa pag sir, kaya pagkambal ko nga wala ko kape sir, naghambal sa nga, pagkambal ko nga, wala ko di kape sir, kaya wala ko ga pangape, naghambal siya sir nga, sige lang, mabaka lang ta.
0: Ay!
2: Nagamusa na sir, dito pag nag daw lain na gid bala sir, tapos nagwa sa una, hindi, nagbayad ko, pagbayad ko,
0: ay!
2: Gaamon ang kamot ko, gakiming ko, kay ti, ga kulba na ko mong
3: nagduging from that time ma'am kamusta ulan wala
2: nang gatalithin na sir gatalithin na kay Agina sang pag-going kami mo tutudo pang ulan pero sang pangag-ari na kami di sa may palapit na gamatamat na hinay ang ulan Din paghanat na ko nga magnaog sa salakyan nang gahiga kadlo-kadlo lang ko sa iya, pero gakulba na ko, nagbayad ko dayon. Gakimeng ko bayad, gaamo ko na okay tinabasi ko matandugan niya pagid akon kamot.
0: Alagay!
2: Basi magpalpitate ko bala sir how kay is mag-atake ko nang ganab na akon lawas mo tas hindi ko kaginhawag hyperventilation ko. Te amo to nang nagambal ko sige lang kadlaw gi-restore-restore ako sa inday ga sige lang ko nang bibi amo mo lang ko na ara na si bibi sa balay kay sige na linga ko nakaugalingon ko sir kay ga lain ako ang ginapaminsar balaw. So nagambal pagwa niya sir gusto ko nga ako lang tani makuha sang grocery namon nga gibakal ko do isa man lang ka plastic sa gatas kag isa ka tinapay kay makaya ko man lang sibitbit ko sa inday bala. Hindi nag-insist ang nagbasa sige ma'am buksi lang da ang gate ma'am dito na sir pagambal
0: masunod gid siya sa balay
2: nang naano na ko sir medyo nakulba anagid ko

0: kapag ang plano yung ay enter. No? Ande, apparently, Chief, may ara insistence inang pagpamilit na bala. Hindi na naginami.
1: Ha? Hindi ginami. Sige, siya pa. Ay, ininadaan niya. One, do, magkapano, hindi nga madipinsahan kong galingon. Yan kami, bit-bit pa siya ng 8 months nga bata.
0: Na! Hindi kagway labot sina Chief. Ano yang imo diber kay hindi ka man bana? Oh, do you know nga sa culture ganing iban sa Muslim? Hindi ka pwede kasulod sa balay kung ang bana wala. Diba?
1: Yes, correct.
0: Oh, ti iniya out of respect. Kabalo ka ang bana wala da o ang iya kagugma, may insister kagid sulod. Next question, ano gid balang tuyo mo? May i-repair ka to nga tubo o kung ang imo tubo among gusto mo? Na. Tawaya. Tawaya. Hindi namin ah.
1: Tag-isa pa kami ginis pagmalipad to sa babae na wala siya gapangapi. Actually, understood na itong hindi ka tight sa babae.
0: You should take the cue. Ang wala bala kung sa English pa. Sa simpleng istorya kung sa aton pa, dapat kabalo ka man magbatsyag. Di ba? Oo. Di ko na, no yung katiga ang nabatsyagan mo dati, don't forget about it. Because number one, ari praktikal lang, Chefo. Ang imo pagka-driver, pangabuyan mo na. Tilaktan mo imo iyas ang tinunto. Ay kung ako yung later on, yung pagwata ni dapat nga lang niya para way may masakay sa iya. Kay basi kung asawa ko karon makasakay da pila kadlaw, tingin di kulbaan ko. Pero kung ara ko sa balay, tiruhon ta kaya. Oo, amo nang ginadeklarar ko, maniro kuya Chief. Nga, because kung ang aton pinalangga sa kabuhi are being threatened, ako yung mabato ko. If my life is being threatened, mabato kuya. Oo,
1: yes,
0: NPA man na daw na no, nada mabato kuya. Because wala na bilin sa aton kabuhi, tanalang eh. Di ba?
1: Yes,
0: ano ka budlay man ay Chief man?
1: Kag sa aside permission man ako na to, hindi na bawal na sila kita ng Julius magsagay pamangkot ka pa sa aero.
0: That is true, okay. That is true. Actually, galing Chief?
1: Drive lang?
0: Chief, ang ina galing niya palisina sa piyak nga ride hailing app, hindi guru ila. Di ba? Kaya yes, nga ako niya pagkabalo sa lain nga kompanya, may aran nga ginabawal sila. Oo. Pero lang taong tabi ko na nung palisis ang sining ride hailing app.
1: Well, actually, kagina, nag-try kita kanina, magpadulong dito, por gano'n kita ginuna natin si Mama. Agod na kuwa, yan sila na reklamo, and then tinakatalana, katabwas, agod mag-istorya, sila si ilan, sila nga officer in charge, kung ano malang polisiya, sila kita ang Julius, si Kalaw, ay gini. Ang ego, na sila, no, unjust vexation na nag-reklamo,
0: correct.
1: Ang ipablatter na sa may police station sa 7, kag diri kita ang Julius, no, po magdali ang anti-bastos law.
0: Correct.
1: Do amo ni. Kay do lait gid ya kuno ya sino kina mga pamangkot do personal na.
0: And then ang babae, if ang babae feels threatened and ginabastos, ti may kinamatarong gid siya magreklamo sina.
1: Yes,
0: diba?
1: Yes, correct.
0: Oh, ti kalaw ay man iya Chief ah. Do hindi man ko na iya ako. I am also playful with words, pero ti may limit man ah. Diba?
1: Yes, correct.
0: May ara man na linya mo kung nagapangharas ka ng idyabala o kung hindi, no, kabudlay man sinaman.
1: Yeah,
0: ay, Diyos ko. Genius. Sige lang.
1: And, tingnan mo na, naibaloan, para naging isa. Pero, ang hindi ka ng genius, ha, may mga dokumento para ginapuwa, inig-complainan, kag nandisigito, siya yung magpasakasang kaso, batok si Rizin River, ni Kitel Gilios, kami ito mga evidensya man siya. Good thing man, nga ti, during the time niya nagsakay niya sa may salakyan, na-record niya ang audio kay Kitel Gilios.
0: Ha? Tuod?
1: Ang audio. Galing ko din yun, hindi yun ang muna kaklaro, tingog sa lalaki, kay Kitel Gilios, pero ang pabangkot, so far, no, klaro man, kag nag-istoryahan na sila, mga pamangkot, pindi sa driver, Kitel Gilios, matiyon, kaya?
0: Nga?
1: Amo na, nga, mga pe, ilang abalay, damo na Kitel Gilios.
0: Diba si gamalan ng puwak ni Toto?
1: Ati ba siguro, Kitel Gilios, o ba si ginatuyo siya?
0: O ba si ga panagitlon na siya? Diba? You know? Diba? Na! Di kung magtugnaw nga daan, Chief, kung may ara sang certain feeling, mamala na puwak mo.
1: Got it.
0: Diba? Balo ka na ah.

0: Kapin pagid ko niya, no? Ay, abot ah. Hindi na, chef ah.
1: Ruta kay Julio sa hindi tanan nga mga drivers. Kaya mga
0: drivers,
1: kita ka mga tagpala. Yan sa kay Fire.
0: Kay Press na sa kay paring Fred. Kay Rocky Infante. Sa kay Mark... ano ganun yung nanay? Mark Abadilla nga nasakyan ko kapon. Mga buot niya. Oo. Kay Nicky Boy Doria. Kay Kidoy Tanangit. Mga buot niya. Oo.
1: Di...
0: Bisan gani inang tamyaw bala nga pagsakay sang pasayro, ma'am kagwapa sa imo, no? Ti it can be taken the other way around.
1: Ooh,
0: it can be misinterpreted. Eh ba?
1: Nagbasa itag naman bala mga mabuot kay mga drivers nga wala man nagihimo.
0: That's why. Oo.
1: Demo lang isang gawgtas na iban nga mga drivers nga nakaubid sila iya, nga nagabiyahe sila sa insakto. Ti ini naman ng driver do, ti, do may ginhimo ka malain sa lens. Pero Drake, if I'm serious, dapat hindi ang umrahon tas naging sakto man ang atong sinigit trabaho bilang driver kung nakabutang drive ka lang wala istorya. Hindi na lang mag-istorya.
0: Di daw kalaw ay man eh, chief nga sa laktod nga pulong do ginapatigahan mo yung imo nga pasayro ah. Do kalaw ay man ah. Ano ba? Kung wala ka gana magbiyahe, kagusto mo yung magpatig ah, parking sa kilid, kaglantaw, pornography, da, kag ikaw lang daya. Diba? I mean, hindi ka manghalit sang ibang doklaw ay manaya. Kiti kita may mga asawa man ta chief mo.
1: Yes,
0: diba?
1: Actually, doon nalipata na to gani. Ito balang dra sa Mayro Reco, balang natin nagsakay mo to sa taxi. Hindi ba talaga mga taxi driver? Muna balang kay Virgilius. Hindi na kulbaan man isang mga kibasi. Muna parihas. Ito balang kay Virgilius.
0: Ah, sakay di gabi?
1: Oo, yes.
0: Ay na, no to. Buwas istoryanta na, ha? Mga yes, cold cases to na gali. By the way, ha? Sige. Pautukan tabuas, ha?
1: Yes, sir.
0: Sige, chief.
1: Sabi ko Jimmy sa atong sinigang balita ka madulong sa programa ng Larga Vista, nagdulong sa atong sa Power Trio, ng atong sinigang DTX 500, Mighty Seekig D3 Bio, ang atong man sinigang DTX Beauty Soap o DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kapon si Patron, K5 Month, hindi maisip, ako naman sa K5 Ren Salgado. Para sa kapiyan ng balita, servisyo publiko, magkalingawan sa Lagros, K5 News FM.
0: Ang atong pambukas ng mga balita ka-komentaryo for tonight na lang sa inyo sa Kalwan, sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500 ang inyo masaligan nga mga tagsakdag sang libre nga balita kag ihibalo every night diri sa Larga Vista. Hindi lang balita kag ihibalo, kinaalam pa ang ginabuylugan dulong sining tatlo ta ka masaligan nga mga suplemento sa lawas. DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Indi lang masaligan nga tagdalas ang balita kag kinaalam, masaligan pa nga tagpangapin sang inyo kalawasan sa pagbato sa balatian.

0: Buwas tanibalikan ang istorya Driver Sweet Lover, Love at First Ride. Una nga sakay ni Inday, naluyag allegedly ang isa ka driver. Si okay man lang na yan kung huptan mong balatsyagon mo kag ibulubagid mo da kung may saha sang saging. Dati da kay bagid mo da. But to harass someone, ti inaya, is not only illegal, but of course, hindi man ina nagakadapan. Magabalik ang inyong palatuntunan. Duro kita sa mga balita, pagkaligan lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Katsota sa mga dugang mga extra health benefits kung kainom ka D3 Bio. Kung kainom ka klinika D3 Bio food supplement, ng mga natural ingredients ni, may ara siya anti- asthmatic properties, no? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, kung adlaw-adlaw kayo inom D3 Bio, dako, giniya mabulig sa inyo. Ang D3 Bio may lauric acid, kagapric acid, nga damo gina sa D3 Bio. So, they are known to have anti-inflammatory properties. So, sa sininga mga combination sa fatty acids nga makita mo sa D3 Bio, klaro, katama, kag epektibo. Nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma-related symptoms. Mm-hmm. And furthermore, kung gainom ka klinika D3 Bio, it contains 5 antioxidants. Kag-isa sina, ang itawag nila nga, gallic acid. Nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma.
4: Asthma.
3: Or hapo.
4: Ala nang parmasya, no? Ginambal nila pati asthma makabulig akon si D3 Bio. Dok Sam.
5: Yes, budlay bol ngon sir boy ang Parkinson's mo. No kabudlay ko miari kasi ni pero kung naka-klinika D3 Bio ka, malikawan mo ni nga sakit tungod sang iyang gallic acid, isa ka antioxidant nga makabato-batok sa free radical sa aton nga brain, no? So ang ginatawag substansya ni Gra sir boy, kung nami ang function sina, malikawan mo ni ginatawag Parkinson's sa disease, ang substansya ni Gra.
3: No?
4: Ang burog ka? Why ka na-control sa ang imo motor neuron, wala na control. Oh. It's your motor neuron nga gapugong si imo kamot nga mag-iyo. Para hindi lang magpag-iyo, hindi ka papugong, no? So, kung may Parkinson's ka na, may damage ng imo substansya negra, why ka na
3: amo na nga kami ni Sir Boy, gainom gimi D3 Bio, kaya galikaw mi sina nga balatian. Kabudlay ko nga may amo ka ng balatian, Sir Boy, no?
6: Gakurug-kurug ka pa, no?
5: Gakurug ka, hindi makontrol lang
3: gusto
5: imong...
3: Gusto naman nga mag-abot mi 80, gaisil pa kami di.
6: Oo.
7: Amen. Oh. Amen.
5: This is yung substansya ni Gra, mabulig ang gini ko nakatumar ka sang datuag. Kadadlaw ha, klinika D3 Bio tungo sang iyang gallic acid, Sir Boy.
8: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
6: Sa mga butika. Sa mga naka-experience, Sir Boy, sang brain fog, bla? Ano ning brain fog? Iniblang daw, hindi ka kabalo ko noong pincharon mo. Nga doga ka black ka kwan ka mental black
4: cloudy decision
6: doga cloudy doga hindi mayong function sang utok mo sa mga estudyante da oy mag D3 Bio ko because science ina ang mental fog sang tawag naton nga our brain fog science ina sang poor metabolism ang D3 Bio food supplement contains extra virgin coconut oil nga nagabulig increase ang imong metabolic rate. Makabulig ini para nga ang mga nutrina makatos imong utok and then well nourished ang imong brain makafunction mayo kung kinanglan ka sa mga critical decision hapos sa imo maminsar especially sa mga estudyante. Mag D3 Bio kadadlaw.
9: Lain na gid ang mga masakit subong, no? May mga diseases na nga ginapa-weak ang imo immune system or ginapa-overreact ang imo immune system. By doing so, ang imo baba ang imo lawas helpless gid. But by taking D3 Bio that does not depends on your immune system in defending your body, sigurado kaya may maamlig gid si imo nga lawas no, even though you have a weakened immune system, kay diabetic ka, hypertensive ka, may cancer ka, even though nga hindi ka lanlan mag-boost ang imo immune system, kay basi lain man basi makalabot mag what you call this mag cytokine storm, mag D3Bio ka. Kaya D3Bio is the most potent natural antimicrobial, no, coming from cold pressed extra virgin coconut oil nga maamligid, maprotekta sa imo pamilya kontra sa mga harmful microorganism.
10: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3Bio.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Number
1: 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang amon kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-inugino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga panginag at mag-aathag at kung ano ang dawa para sa tumuloy. Para sa demokrasya, Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon, si K5 Julius Marivines. Larga Vista!
2: Ini ang inyo bagong tilimanan sa balita e balo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Longo Visto.
1: As always, support sa inyo, alagad sa mikrofono. Wala sang iban ngayong aniban sa kahanginan, magluwas sa kamatuuran. Wala sang iban nga ginahalad sa imo, kundi ang akon lang, katampad. Julius Mariveles ang ngalan.

0: Lorgo Fiesta.
1: May nga bilang kay nung Edmond Diaz and family, kag sa ilan ng day Remar, Melami, kag Amara, Jirien Baha, kag Bang Bang, kag Rai Rai. Mayong gabi, mayong gabi. Salamat, salamat, Gid, sa inyo pag-upod.
0: Lorgo Fiesta.
1: Dadbo Mendoza, Rafi Armonio, Romeo de la Cruz, salamat, Gid, kag mayong gabi. Choli Culado, kag sa kay Edwin and Fe, ano ganito kapilya doon nila, Santibanez, no? Dira sa barangay, Felisa,
0: Lorgo
1: Merlita
0: Fiesta.
1: Malvas and Bernard Rojas, salamat, Gid, sa inyo nga pag-upod. Dalasa na sa kay Roda Angeles Knight sa Hong Kong, kag sa kay Ma'am Jeneline Incarnacion, kag sa iya mommy. Dira sa Moises Padilla. Antes ang atong dugang nga mga balita, ari anay, tinipik sang kinaalam kag makatalanaga nga mga ihibalo diri sa Larga Vista, dala sa inyo sang DTX Premium Coffee. Amo ini ang kape nga indi digulpe. Medium roast, indi tuman kapait ang iya sinitimpla, bangudusto lang ang sangkap nga kape. Ang patam is ginatawag stevia, plant-based sweetener, dimudo bisan type 1 o kung type 2 ka nga diabetiko, no problemo sa imo nga blood sugar, makabulig pa stabilize kaglabi sa tanan. May ara of course sang disugared sugarcane extract gikan sa DTX 500, kag may ara sang Gano Derma, ang milagrosong uhong nga makabato sa balatian. Ipakilala ko pagid karon ang iya mga upod, DTX 500 and D3 Bio Bantayan. Are ang aton sini makatalanhaga nga ihibalo, kabalo bala kamo nga may ara taklong sa idalom sang kadagatan nga ang iya sinitiil may salsalon iron ginatawag ba na? Are pamatian ta kag lantawon.
2: In the depths of the Indian Ocean, where seawater is heated by underlying magma reaching 750 degrees Fahrenheit or more, a snail wanders around in its shell made of iron. This
1: Ulo.
2: Is the scaly foot snail,
1: grabe,
2: also
1: no?
2: known as the volcano snail, and it's perhaps one of the most absurd creatures in the world. The volcano snail was first discovered in 2001 and is endemic to 3 known hydrothermal vent fields along deep sea ridges in the Indian Ocean. Down here, magma is pouring out from the underground and bringing toxins with it, leaving almost no room for oxygen. This is a very, very rough neighborhood,
1: grabe,
2: which is
1: no?
2: why the volcano snail has evolved amazing features to adapt and thrive. There's no food since it's 3 kilometers
1: grabe
2: below the
1: ba?
2: Surface, which is why the snail has evolved to live primarily on bacteria, meaning the snail
1: Uy!
2: Isn't eating food.
1: Are!
2: But instead,
1: are banwa sa simpleng istorya, amoning istorya, ining ginatawag nga iron-footed snail. Kung sa aton pa, taklong nga may ara salsalon nga tiil. Gaistar ini siya sa idalom sang Indian Ocean, mga 3 kilometro sa dalong tubig. May ara ginatawag thermal vents. Sa simple nga istorya, ang thermal vent, ihalimbawa ta sa isa ka bulkan sa idalom sang dagat, ti may magma nga nagagwa, but silingon, may ara sang kun ano ang gagwa sa kanlaon, magamba ka magma, tinatunaw nga bato ina kag mga minerales, gagwa sa thermal vents sa dalom sang dagat. Ti ining taklong, nag-evolve, nagtigbaliw siya, nag-develop ang iya sinilawas, ang iya alukaba, may salsalon. Ang iya tiil ang lawas siya, may ara man salsalon. Nga, tikihalin sa thermal vents nga ginatawag, kag ang grabe pa, wala halos oxygen o hangin dito tungod kay polluted tuga sang thermal vents. Balo ka muna nung ginimo sang taklong ining iron foot snail. Ang ginahimo niya, ang iya ginakaon kagaw, bakterya gid lang, pero dito katambok sang tsura ya rin yel, no? Kaon man taguro, kagaw rin yel ay. Abe, lantaon ta. Toto taklong, abe?
2: For sustenance. The snail has evolved a special gut where bacteria live and produce food. These are also called microbes and break down the chemicals that leak from the volcanic vents, creating food in the process.
1: Wow.
2: Besides food, these bacteria also help keep the snail alive in extreme heat conditions.
1: Grabe, no?
2: The volcano snail draws iron sulfide from its environment to develop a suit of armor to protect its soft insides. It's the only known organism to incorporate metals into its skeleton, both into its shell and into the hundreds of external scales.
1: Grabe,
2: no? Looks like something out of a medieval movie.
1: Okay, now, ariyo sa simpleng istorya ang tabo amuni. May ara iron sulfide. Magambal ka iron sulfide amuni ang mga kimikal nga ginachibog o ma-expose galigo sa taklong ining iron foot snail. So, sa proseso ang natabo, ang iya alukaba na himo salsalon. Ang iya lawas may ara sang ano ganing scales kun sa ano pa himbis kun sa isda may himbis ang iya lawas nga salsalon man. So amo na nga ang tawag sa iya iron foot snail. May armor siya kun ang una nga chimpo kita amo na sa parahon sang knights may armor sila. Iron man bala amo ni ang iron man nga taklong. Grabe ka talanaga sang naturalesa, no? I mean, abita tawo lang ang makatalanaga, hindi gali. Ang nature is also very amazing. Kag ang labi kag labaw sa tanan, wala to pagkaon sa dalom. Ti ang ginakaon sang taklong, mikrobyo, kagaw. Kag ang kagaw, amo ni ang ga-breakdown sang iron sulfide ang mga metal nga gasulod sa taklong. Ginadigest niya, ginatunaw ya. In the process, amo ning ginahimo sang taklong nga pagkaon te kundi buhi siya, kagaw buhi man. So amo nang ginatawag symbiotic process. Ang taklong nagakabuhi sa kagaw, ang kagaw nagakabuhi sa taklong. Parehas man bala nga ang tawo mabuhi sa tawo. Ang aswang nagakaon tawo. Pero ano tawag mo ya Rimwell? Sa tawo nga nagakaon sang tawo. Kanibal? Okay. Ano pa gid? Sige lang. Padasnan tala na. Hindi ko lang pagyambal sa kanginan ah. Ah? Anyway. So amo na makatalanaga. Again, iron foot snail. Amo to ang aton tinipik sang kinaalam makatalanaga nga ibaro tonight dire sa Larga Vista. Dala sa inyo sang DTX Premium Coffee. Karon dugay-dugay ang iya kabarkada. DTX 500 kag D3 Bio ipakilala ko pagid. Sa inyo, liton kita sa iban pagid ng mga balita.
3: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
4: They don't know what the hell hit them, right?
5: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magaubay sa aton kung ano ang dapat timuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman. Julius Mariviles, halin sa Strait of Hormuz, pakanto, Merkado sang Burgos, hibalwa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: Kagkaroon, yari ang latest. Karoon nga gabi, Larga Vista.
1: Siguro ang ginapamangkot ni Julio Santitigan, Kenneth Chongco kag Merlita Malvas, dala na si Bernard Rojas, na nung labot ko sa inaway sa Irante, as I have been repeating again and again, I have been repeating for so many nights, diri sa Larga Vista, it's better nga kon maglakat kita sa aton matag-adlaw nga pagpangabuhi, nagamuklat ang aton mata nga because we are informed. Mas maayo na lang na nga nakabalo kita sang sa indi. At the end of the day, ang desisyon ara sa aton. Matanom ka bala ukra, matanom ka tugabang, matanom ka alugbati nga Because ang dalagan sang kalibutan banwa, saluyag mo sa indi magamo ini nga Una bes, ang tawo gani gaan mo lang kalanon mainaway na Eba? Gaan mo lang puna sang duta mainaway na. How much more ang mga nasyon? It has always been a fight for resources. Di saluyag ta sa indi, may mga nasyon nga gusto magdominar, maghari sa kalibutan para man nga makasurvive ang ila pumuluyo. Mabasol ta bala sila? Hindi. Hindi. Tungod ang ila tuyo, i-preserve ang ila pumuluyo. I cannot blame them. Di amo na ang Amerika, amo na ang Russia, amo na ang China, and surely, amo man ina ang Iran. Inchindihon ta ina. Gamulang ang kadtuan sang sininga kalibutan because human nature says nga ti kita nga daan mahikaw kita sa aton isig katawo abe itudlo nyo be ang inyo kilala nga indi mahikaw bisan gani inyo pakaisa inyo utod mahikaw ba amo na ang nature sang kalibutan and so amo na nga ginatalakay ko every night ang developments indi lang sa Iran kundi parte sa tensyon kag posible nga pagdalom sang kinagubot kag kinagamo sa bugos nga kalibutan. And tonight, unahon ko ang video gikan kay Professor Jiang Sequin. Amo ning nanamian ko nga incheck nga professor sa China. Nanong siling niya, may ara sang hitabo sa Iran nga wala tanto ginareport. Nano ini, may ginatake ang Amerika nga daw dire magabalang-balanggid ang Iran. Nano ini, prop, istoryahe kami.
2: At 5:42 in the morning, the ground at one of Iran's most heavily guarded nuclear construction sites erupts almost all at once. Tower cranes twist like wire, concrete foundations vanish beneath walls of dust, and shockwaves race across the surrounding floodplain before anyone on the ground fully understands what has happened. Less than a minute earlier, Iranian air defense crews were still searching the sky, convinced they had one last chance to stop the attack. They had powerful radars, long-range missiles, electronic warfare units, and layers of defensive systems specifically built to prevent exactly this kind of strike. Yet 8 cruise missiles slipped through everything and arrived together with astonishing precision. The surprising part isn't that America launched Tomahawk missiles. It's that the missiles weren't especially fast, weren't stealth aircraft, and weren't protected by fighter escorts. On paper, Iran possessed every tool needed to stop them. So how did 8 subsonic weapons cross hundreds of miles, defeat one of the region's most sophisticated air defense networks, and reach their targets within seconds of each other? The answer isn't hidden inside the missiles themselves. It's hidden in the planning, the timing, and a chain of decisions that began nearly an hour before the first explosion shook the construction site. By the time the dust settled, the real battle had already been won far out at sea, where almost nobody was looking.
1: Aray! 30 minutes before Aray! Ang istorya mo ne! May ginatake ang Amerika gamit ang ginatawag nga Tomahawk cruise missiles. Sa simpleng istorya, kung nakalantaw ka mo sang pelikula nga Top Gun Maverick, amo na ang gingamit nila sa pag-atake sa tong ila nasyon nga kontra. Nga may ara ganiga silang Iran tong ginatumod nila sa pelikula. Oh, now, ari banwa? Ining atake sa latest nga nuclear construction facility, significant nga wala na bantayan sang Iran, very sophisticated. Ginakabig nga isa sa pinakamaayo nga missile defense system sa Middle East, iya sang Iran. Ang pamangkot nga naigo sang Amerika. Tungod, tiid sila. May ara sila ginhimo gamit ang ilabar ko. Abi pamatian ta? Prof, nano to?
2: Persian Gulf was still waking up. A U.S. Navy destroyer moved silently through one of the busiest waterways on Earth. Around her floated enormous oil tankers, waiting for permission to enter the Strait of Hormuz. Fishing boats drifted across dark water without predictable routes, and commercial traffic filled the anchorage with constant movement. Hidden among them, the destroyer was racing toward a tiny patch of ocean that planners had selected weeks earlier. Every radar aboard the ship remained silent. Every unnecessary radio transmission was forbidden. The crew knew that one careless electronic signal could reveal their position to Iranian listening stations scattered along the coastline. This wasn't simply a matter of avoiding radar detection. Modern surveillance networks can locate a warship just by detecting its electronic emissions, even if they never see the vessel itself. The destroyer therefore relied on disciplined navigation, visual bearings, charts, and the experience of her bridge team instead of the sensors that normally make such a transit routine.
1: Ang significant sa sining atake amo sini. Ang Amerika nagbalik sa kanding nga hindi electronic warfare ginagamit nila. Kundi may ara ginatawag listening stations ang Iran. Ang problema sa ginatawag radar kagsang electronic equipment inang moderno nga mga kagamitan, basta gani may battery, basta nagagamit kuryente, ma-detect ina sang mga radar ukon sang mga sensors sang kun anuman nga nasyon. Ti moderno nga kagamitan mo, AI ang away subong. Ang Amerika nagbalik sa kanding nga antes nag-atake ining destroyer ining barko nga lulan ang 8 ka Tomahawk cruise missile ang ginhimo ya naglabay siya sa tunga sang mga fishing boat mga barko nga pangisda naglabay siya sa tunga sang mga cargo vessels mga barko nga nagakarga petrolyo. For whatever it's worth, wala gilayon na talupangdan sang Iran monitoring stations. Wala nakita sang ila sining nga mga manugbantay. Ang problema sa modern warfare, amo sini, may radar katuod. But again, ang radar, ang iya ginasaligan, signal. Ang problema, kung maggamit ka signal, mabatian ka man sang imo kontra. So ang ginimo sang destroyer sang kanoo, ginpatay tanan, pati ang vape, basta may battery, basta may kuryente, patay. Cellphone, patay. Ila radar, patay. Destroyer ini, sang Amerikano. Nagbalik sila sa mano imano. Wala sang radar nga gingamit sa pagkadto sa isa ka porsyon sang Strait of Hormuz or sa Persian Gulf, nga dito ya paluparon ang Tomahawk cruise missile. Di mudo banwa, ini nagapakita nga kun ang Iran nagbalik sa binarat nga gera, ang Amerika nagbalik sa hindi high-tech nga inaway, mano-imano. Pulso-pulso, sang kapitan ang ginsaligan sininya kap dito takapo, kita ka na sang inang may galutaw nga salimbubog, dito kita. Oo, bisan dulom, ang kapitan nagbluba, blubanta, nga ginmaniho ang barko, pagkadto dito, wala radar, wala moderno nga kagamitan. Para makalabot sa isa kabahin sang Persian Gulf, nga dira panuparon ang 8 ka Tomahawk missiles. Di mudo banwa, ini nagapakita ang kano na gatuon sa ila kontra. Singa, Iran, gamitan nyo kami sang barat ng mga drone na are. Balik kami sa kanding. And so that is the reason. Nga, ining 8 ka Tomahawk cruise missile sang Amerikano nakaigo, wala na detect. Sang mga taga-Iran, igo ang isa nila ka nuclear facility. Wala ginmit lang kundiin, kahit isikrito ini. Ambot ko nanonin ka chismuso, I'm sorry, I'm not meaning, I do respect Professor Jiang Siquin, damo man ni sa sources mo dito sa Amerika, just like me, hindi sa Amerika ha, kundi diri lang. May nabalaan man ko nga mga balita, nga hindi ko pa mabalita sa military, halin sa pulis, halin sa gobyerno, etc., etc. because amo nang ginahimo sang journalist. Ti amo man si Professor Jiang. Damo man siya bala sources. Damo man gahutik sa iya. Damo man nagapalabot sa iya sang ihibalo. Prof, padayo na istorya mo be?
2: It was an uncomfortable way to move a 9,000-ton warship through crowded waters, but silence had become its greatest weapon. The objective waiting ahead was known as Dark Haven, a construction site connected to Iran's efforts to expand its nuclear infrastructure. Intelligence analysts believe the facility represented a critical stage in future nuclear development.
1: Justa.
2: Because the site was still under construction, its exposed cranes, concrete plants, engineering equipment, and structural foundations were far more vulnerable than a completed underground complex would ever be. Destroying it now could delay years of work without requiring a massive strategic bombing campaign. That opportunity came with one unforgiving condition. The missiles had to launch before Iran realized a U.S. destroyer was within striking distance. Even more challenging, all 8 Tomahawks required a specific starting geometry.
1: Each missile's
2: flight plan began from a carefully calculated waypoint, and only one narrow launch basket in the Gulf allowed every programmed route to function exactly as intended. Arriving too early or too late would force the entire operation to be canceled. As the destroyer closed on that invisible box of ocean, every passing second mattered. Ahead lay the launch point. Beyond it waited the most dangerous phase of the mission, when silence would suddenly give way to fire, and every observer along the Iranian coast would know that the attack had begun. 4 minutes before the scheduled launch, the destroyer's navigator quietly confirmed what everyone on the bridge already knew. They were almost there. On the chart table, the launch basket existed only as a simple geometric box drawn across open water.
1: But reaching that box, ang istorya amo sini. Timing is everything. Hindi bala bisan sa family planning. May ara gagamit kondom, may ara gagamit sa ginatawag calendar method. 2 days, as safe kuno ang babae, 2 days after or 2 days before sang iya regla. Tiya mo maning ginimo sang kano, timing was everything. Sa ila sini pag-atake sa sining nuclear facility nga ginatawag Dark Haven. Hindi ini lugar ha, amo nang pagtawag magamba ka Dark Haven, itom nga lumluman, meaning safe bala. Dire, ginatukod pa lang sang Iranian reportedly ang ila sini bag-o nga nuclear facility. May mga crane pa, ara pang mga kabilya kitaon pa. And so ang ginimo sang kano, antes ginlubong sa dalumduta, inatake nila nga Kay kun ara na sa dalumduta, titig-ana ina nga target. So, ang ginimo sang kano amon eh. Sa simpleng istorya, gumawa lang ang buli mo tapat kagid sa akon. Tiyan mo na natabo sa Iran, sa sining nuclear facility nga ginatawag Dark Haven, inatake sang Tomahawk cruise missiles nga ang gingamit hindi moderno nga kagamitan. Nagbalik sa ginatawag traditional navigation. Remember sang una, ang mga mananagat, ang ginalantaw nila, way pa na yung mga radar. Siling nila, amo to ang bituon, no? Dito ta mauyon sang aton nga, ano pa nawag ni, sang aton nga bangka para makalabot kita sa amo ni. Remember, sang una, people were guided by the stars. Ti amo man na, ining kano nga nag-atake dito sa Iran, siling niya kap-kap, siya kita ka na kapo. Sining atong dumay agho balaho? Oo, sunsing atong may mga salimbubog na tatlo kabilog. Sige, dito ta. Para malabot tagid ang target ta. Ang Dark Haven. Grabe, no? Diri mo makita nga ang kano, kung rubo-rubo, pwede magtuon liwat. Inang tradisyonal bala. In a way, bisan sa hulag sa kagubatan, bilib ang kano sa Scout Rangers ta nga wala ya Scout Ranger ta, wala ya GPS. Oh, inang ginasunod ang gamit, ang cellphone, kundiin ka may GPS. Ang aton ya Scout Rangers, kabalo magmano-imano sa kagubatan. Tiyan mo na exactly ang ginimo sang kano sa ila atake dito sa Iran, sa Dark Haven. Ang gingamit mano-imano nga navigation, manual traditional. I don't know kung ang ginbasihan sa limbubog o kung ang pagtipon sang balyena o lumba-lumba. Why ko kabalo? Kiti why ko to sa destroyer mo. Ari ko na eh. Dapat kung tani Israel ko by this time eh. pero waay ko nagdayon tungod sa pila ka mga kabudlayan. But next year, kun makapa-Israel ko, ma-report ko sa inyo. Anyway, ari, balikan ta si Professor Jiang sa iya sini pahayag.
2: Had required weeks of satellite analysis, intelligence gathering, terrain modeling, and mission planning. Every Tomahawk carried a unique flight path loaded before the ship
1: grabe.
2: Left port. Although all eight missiles would ultimately strike the same construction complex, none of them intended to travel there the same way. Two would swing north, two would travel well south of the direct route, two would cross through the center, and another pair would take an unexpected detour toward the Iraqi border before turning back toward the target. To anyone watching only one missile, the routes would appear confusing, even irrational. Only when all eight were viewed together did the pattern make sense. The destroyer's captain knew there was no room for improvisation now. The ship had to occupy one exact position on the surface of the Gulf so every missile could reach its first programmed waypoint with perfect accuracy. At 5:09, the engines eased back. The violent rush toward the launch point suddenly became an almost leisurely circle at low speed. From space, if a reconnaissance satellite happened to pass overhead, the destroyer would look like another ship waiting in the anchorage. There was nothing dramatic about her movement anymore.
1: Okay, now, Ari Banwa, sa simpleng istorya,
2: inside their vertical launch cell,
1: anay,
2: with engines cold, guidance...
1: Okay, Ario, sa simpleng istorya, ang ginasiling ni Professor Jiang amuni, nga... Ang Amerika wala na tanto nagsalig sa iya moderno nga mga gamit. Oh, ang kapitan mano imano nagtultol sang lugar sa Persian Gulf di kalapad ina. Nga wala siya nakit-an sang radar o kun satellite sang Russia o kun China kay nagupod to siya sa mga wait ka ba no kun Purseiner to o kun hulbot o kun super hulbot cargo ship nga may mga petrolyo dito siya nagpalubong. Después, tanan nga electronic equipment nga pwede ma-detect sang radar sang Iran pinatay. Pati lighter siguro nga electronic pinatay. Pati vape pinatay. Pati cellphone pinatay nga. Para wala sang ginatawag electronic signature. Ang ining nga destroyer o kun barko sang Amerika. Tiginalantaw nga tungod sini successful ang pagbomba sang Dark Haven. Now para sa inyo do ka para sa karabanan do ka ordinaryo lang but no. This only indicates nga ang Amerika nagtuon na sa sulod lamang sang pila ka bulan sa sining gera. Iran. Baraton nyo kami ha. Mapadala kami F-35, F-22. B1, B2 nga mga eroplano, gamitan nyo lang kami drone. Are, kay mabalik kami sa mano-mano. So very significant ini. Amo ning ginatawag nga evolving war sa tunga sang Amerika kag Iran. Kag amo ning ginasiling ko bala. Sa kada tapungulay, katulad kay Pacquiao, si Pacquiao kabalo mag-adjust eh. Di amo man na ang nasyon sa inaway. Kung ang boksidor kabalo magtansya, sang iya kontra kag kabalo mag-adjust sang iya giho amo man ina ang mga nasyon sa ginatawag gera ukon warfare amo man ina dapat ang aton lawas Remuel kon ang aton nga lawas ang kada selula puno na sang free radicals latak bala gikan sa mitochondria dapat ma-adjust padamuon mo ang imo anti oxidants. Ti ang antioxidants, mapadamo mo lang na kung magpahuway ka sang maayo, minus imo bisyo, husto ang kaon mo katulad sang laban prutas kag utan, and of course, inom kagid sang DTX 500. Kay kargado ini! Oo, believe me, kargado ini sang antioxidants, man produkto ni Ramil Uy. Nga ah, may disugard sugarcane extract, may ara pa antioxidants, gikan sa dahon amargoso. That is why, wala ka na sang pangitaon pa. Kung antioxidants, ang imo pangita, isa lang ang tultula. DTX 500. Ari pagid, ang John Wick sang lawas, di may makasagang paninga kagaw. Magluwas sa DTX 500, D3 Bio, ginadungan ko sa DTX Premium Coffee. Amuning ginapadalundon ko. Ang D3 Bio, amuning John Wick sang lawas. may extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata gamit ang ginatawag cold pressed method. Wala kalayo, wala init, kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas, agod sa kikon, double tapon, kag paarakan ang kagaw sa lawas mo. Virus ka man, bakterya o kung fungus, dead ball ka sa D3 Bio, ang John Wick sang lawas mo.
0: Larga Vista!
1: Di, pero may arap ako isa ka batch, no? Eh? Why na ko guro chimpo o karoon na lang ni Buyan? After na lang? Okay. Ang ibanta nga mga tupiko pabwasan ta, ha?
0: Larga Vista!
1: Aryo, ang party sa politika may ara man pananawan si Anay Governor Lito Cosculuela. Parte sa politika. Nga, ang pamangkot karon banwa amune. I think the biggest question diri sa Negros Occidental. Maabot bala ang panahon nga i-break ni Congressman Javi Benitez ang alyansa o kon agreement sa tunga sang Love Negros ni Governor Bong Lacson and ni former Governor Lito Cosculuela kag ni Congressman Albie Benitez i-break bala sang iya bata ang agreement upod sa United Negros Alliance ukon Onega. And so, ang question is, i-break bala ni Javi Benitez? Mahaboy gid siya bala sang iya kalo sa politika magapapili bilang gobernador sang Negros Occidental? But, ang premise is wrong. Ang question is wrong. Because we should go back sa lain nga pamangkot. Una bes, si Javi Benitez bala katapo sang Love Negros o katapo sang Onega or neither? Hindi siya katapo sang duha ka mga grupo politika. And so what that would mean, he is not bound by any party allegiance or agreement. Aside from that, if you can remember, nagligad nga eleksyon, nagpapili siya independent. Sang nagligad man nga adlaw, nagtipon ang mga ginakabig nga mga stalwarts sang Onega during the birthday ni Congressman Julio Ledesma IV sang 1st District. Duro ato to. Duro ato to. Ti ano ang balita nga nakwata nga ang priority candidate is Congressman 3D Marañon sang ikatatlo nga distrito. Next would be Mayor Salvador Escalante sang Cadiz nga chair sang Association of Chief Executives ukon ACE. And ang isa pagid ka choice is Congressman Jeffrey Ferrer sang 4th District sang Negros Occidental. But then again, I do not wish to go anay sa mga tao or sa gina-perceive nga qualifications nila sa pagka-gobernador. Hindi pa ina. Nga, ang gusto ko laboron nga pamangkot tonight or always, diri sa inyo para tuntunan for the past two nights, amuni, isa lang pamangkot ko. Ayhan ang alliance, inibalang gakatabo, permi kada eleksyon nga imbis eleksyon, selection lang. Singa to, ikaw naman bulos da, gobernador. Token opposition, wala sang tunay nga pinili ay. Ti ano bala ini? Bintaha ini ukon indi sa Negrosanon. Amo lang na anay ang aton lubaron nga pamangkot. And at the end of the day, may ara gid bala felt changes and benefits sa pumuluyo. When I say felt, inang mabatsyagan kag nasagamsaman nga pagbag-o kag kaayuhan sang ordinaryo nga tawo nga nagamama kag nagamaskada kag tugtob karon nagasugba uga kag nagatig-ang bugas nga NGA.
0: Larga Vista!
1: Amo na ang aton tumuron, I think. Above all, kiti kita dasig kita masilaw. Sige, manamin is Tuto. Amuni, si Tuto. Amuni, maayo man. Sige, si Inday. Amuni, maayo man. Si Abaw! Kabuot sina. But at the end of the day, ang pamangkot na naton amo sini. Ano gid bala ang nabatsyagan nga kaayuhan mo sa ila sini nga pagpungko sa pwesto?
0: Larga Vista!
1: But then again, why na ko chimpo? Sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. With K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara, Julius Mariveles, salamat, salamat, good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, Kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko ang kampiyon nga istasyon sa Negros. K5 News FM.
0: Lorga Vista. 105 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio kana. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC. Mabaka, mabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga buti ka. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akon nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Kagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na ngayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
11: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal!
11: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
0: Number 1.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
13: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
14: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
15: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
16: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
14: Hindi lang gani carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
14: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
13: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
13: Isiling nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
14: Basta.
17: Ano na yung interval?
18: Maedukar ka pa.
13: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nang diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Oy, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
20: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
19: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
20: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sa mitochondria, amo ang pinaka-susceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom giga DTX 500, inom ka may TC. Biskan paano, ining doa, Sir GP, ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelles sang cellula.
19: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
20: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimos ang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa karason, Sir GP, amo nga mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod, bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
19: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
20: Usually, pagpangluya, kisa, problema sa mata,
19: ay, damo na,
20: pamatinaan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia, kag madamo pa, Sir GP. Bisan gani, ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
19: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao, wow?
20: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
19: Ang lawas.
20: So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permitence oil. Amunahin mo, Sir GP, permitence oil. Ginataguhan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatuguhan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, kay sila ang mga nagaamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga

0: Hol gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox or GP.
1: Daw mintinado nga sa lakyan, no?
0: Yes. So, ang diabetes or GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi magulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
2: My family history ba na kamuos ang diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: DTX 500!
2: DTX 500!
4: Ito masyon sa barangay
5: po. Anong ginamatsag mo sa ko?
4: Kapangalay sa kong tudlo sa mga kamot din ang kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumal ko DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
4: Three times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500.
6: Informasyon sa ikaayong lawan.
5: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells sang reproductive organs, kundi tanan nga cells sang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kada adlaw.
0: So ang problema sa fibroids or mayoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo diyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang mayoma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawasang babay sa GP. Tingala kang gasakit kung mag-contact ka mo ni mister. Kay gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan, hindi cancer ang mayuma, pero ini ang makakusang ituag mga significant health issues, kaangay sang ituag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sang free radical. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawana. Kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apikto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid. Inom kita DTX 500, inom tamay iti sa adlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
1: baklan
0: sa imo nga baklan mo ya DTX. Amang,
1: hindi chocolate.
0: Misis, inom ka DTX 500 kag Mighty C para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
7: So isa sa mga problema sa chan Sir GP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
0: Biktima mo
7: na. So suno sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amo ning kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa ba lang nga daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig gid sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
8: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation and basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo, that's

0: why kay antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amo ni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
1: Uy! Naglupok na.
0: Naglupok na. Oh? So, dapat, layo, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw. Mm.
1: Namigid ko adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag Mighty C, Sir Boy. Eh. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
0: O, kampiyon. Okay?
1: Protektado kaya, bisan ano nga balatian. Kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 jag Mighty C, pwede kaya makaplano kung ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Wala? Kaya sigurado, mabuhi kaya sa ang gitawag malawig. Nga wala sa ang may ginabatsyag. Ina kun, naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ka kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na yatsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Ikong lantawon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
2: Correct.
1: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
3: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidant, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imong blood sugar test.
4: Ilatong score gani?
5: 470.
4: Nagtiko 2
5: sa gabi, 2 sa
4: alat. Ilan na lang imong blood sugar?
5: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven.
3: DTX 500. Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako galing si Ariel. Nagtantosilitis ang nagligad. Sakit-sakit kaya katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline. Vitamin C. 2 capsule. 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street. Corner Snart. Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: San Jose Antique. Wantiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
8: Sir Boy, anong mahi sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
0: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo. Maligo ka adlaw-adlaw.
1: Gamit ka sang DTX 500 beauty soap.
9: Oy, DTX 500 beauty soap.
8: Gini-emphasize ka dyang beauty, do ka?
1: Oo.
8: Beauty?
1: Mampay-beauty. Gindugangan ang ingredients.
0: Oh. Iba ingredients. Nga beauty.
8: Kay kakulang, abi kung santon lang, no?
0: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify mayo
1: imo skin, na beauty,
0: beauty
1: kagwa mo. DTX 500 beauty soap. Ako na itong bago nga gamiton. In-upgrade ang nanligad nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pero may nato na ginabalik-balik nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag.
0: Clinica Dio Fresh.
1: Clinica Dio Fresh. Para habon. Preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
0: Aha. Fresh na fresh ka for 48 hours kay MBCO kaya tapnaon ang mikrobyo nga gapabaho sa imong ilok. That's why ang Clinica Dio Fresh.
1: Hindi ka mahuya ang gabaho kay ilok.
0: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo silula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang silula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
1: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium Sir Boy eh. Kaya nga sa DTX Premium ang iya sugar stevia. So namin ni sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag iban pa kabalitan nga gusto magkapi, DTX Premium stevia ang kwan mo.
0: Stevia sweetener.
1: Oh, the healthiest coffee in the world.
0: Oh, kambal. Oo nga ah, kidua ang antioxidant, may ergotamine nga din sa gano mushroom, may DSE nga din sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
1: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
0: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo pag kompleto ang package niyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duha ka klinika D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampyon protektado ka na sa duha nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
1: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio ah. Butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX Premium.
0: Butang.
1: Okay. Sigurado inom na nimo bastante nami panguan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
8: Kun may bag-o kita nga abon, gin pa nami paginamon ang amon nga oil.
1: Bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 liniment.
0: Nga, ka.
1: Amo na to isla na ang amon isa ka Blan News kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 liniment.
2: Bantayan nyo ha kay upgrade nga liniment.
1: So sa mga soki naton, baylo na kita sang bag-o nga Balan News. Ang Balan News nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
8: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
0: Healthy circulation. Kaya ang Extend, may maca, kag-clavuasca, ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course. Nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Mosilula. That's why ang imo body feeling young.
1: Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
8: Ginakadlokan na.
1: Ha?
8: Ginakadlokan o ginapangita.
0: Kasabat na.
1: Ginapangita ka. Ginapangita na.
8: Ginapangita.
1: Budlay ng ginakadlokan.
0: Extend Food Supplement. O, kampiyon.
8: Monster manoy. Monster manoy.
0: Feeling young. Performing young, kasi extend.
1: Feeling young, performing young.
8: Alright.
1: Wow, grabe.
3: Informasyon sa ikaayong
8: lawas. Ano ka naging engineer?
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
8: Sige, let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
0: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? Is because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya permi, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kaya wala na subong restrictions. Abi naton okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong nga adlaw tunanta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini D3 Bio kontra tangkaso ubo sipon kagilanat Dok Ramil?
1: Ti, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung palainom ka D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na ni siya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
0: Hindi siya kapadamo.
1: Amo na ang isa sa pinakanami, kung pala inom ka, D3 Bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
0: Kung makasulod
1: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
0: Kaya gyapon.
1: Halimbabi na ulahis mo nulaw rin.
10: Oo, oh, kiway ka na tumbar
1: di tribayo. O kayo nalipatan mo yung tumbar di tribayo. Ti nakasulod gid siya no si virus, pagwa ni virus, patay man.
0: Patay ka po.
1: So amo na permi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong alawas against sining mga kagaw, against sa virus sir boy, every 8 hours inom giga di tribayo. Kag ang nakanami sa di tribayo, hindi lang ya virus ha. Nga iapat yun. Anan nga kagaw, sir boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni Ditribayo. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw walang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa mulawas.
0: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imo soldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika di Tribayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely picomaric acid, ah, ginatawag nga SODs, ano pag ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika di Tribayo. Ang nami gid sa klinika di Tribayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
1: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
0: Layo ka mapatay, kaktugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon, dungan-dungan. Amuna ka stress ang imo atay. Ang Ditribayo, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagkapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sa lawas, hindi lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra trangkaso o busipon kagilanat, ga-klinika di Tribayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, ginapabakod sa klinika di Tribayo ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3 Bio.
11: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
11: ko. D3 Bio. Ang D3 may Physio, may D3. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
13: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
11: Mighty C, mapalit sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Ruas City, atubang sa PLDT McKinley Street,
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: San Jose Antique, One Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC.
11: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
11: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
8: Dugangan ta sa mga binipisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
1: damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Masave mo yung kwarta.
8: Gusto!
1: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na ditribayo. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may ditribayo ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kaga lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica Ditribayo. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, dito ka na yung magkaon, alas 10 sag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting, updan mo sa gitawag Clinica Ditribayo.
0: Kamu ka kampiyon sa Clinica Ditribayo, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa Ditribayo, ha, sa Clinica Ditribayo is enough to power you. Abi example ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka Ditribayo, ambal sa studies sa 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa Ditribayo. May isa to ka quote hindi ko malipatan, if you fast, you're gonna last. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
2: Kapalawig, ha? No? So, ang Clinica Ditribayo, Sir Boy, ang muna nga nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica Ditribayo kakadaadlaw, no? Okay? Ang pagtumar natin sa nga Ditribayo everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones ka nga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busog na o nagakontrol.
1: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Ano, butangan mo sa ano, sang
8: binder
1: imo tiyan.
0: Oo, oh, tungkol na. Cross your sensors, lapit si imo tinaing. Kung ilapit ang kay imo tiyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na.
1: Sa mga gusto nga, gusto rin magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
2: Pareho lang ilin naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clinica Ditribayo ka, tumod yun napadamo niyang leptin.
1: Ay, mo dyan?
8: Hindi ah, para dasig man mabusog, di akong tulok sa iban.
2: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan natin ina, kung naka-Clinica Ditribayo ka kadadlaw.
8: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take Ditribayo sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo bala Ditribayo. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Dami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga Ditribayo ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
0: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica Ditribayo topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid na kwa sa mga kiway kagasanto, way kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica Ditribayo. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica Ditribayo will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag, panaginatawag nila mga skin parasites ang cause na, kayang-kaya sang Clinica Ditribayo. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica Ditribayo ka.
10: This D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mo. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang NCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manami nga mo. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butik.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: sa Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3, Bio, galikaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ang katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Corin Capsule, naghagan-hagan na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Moderna Max, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Ray, dasa sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatsyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
12: Mapakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

ngayong gabi, mga kapamilya, sa tanan ng mga tagpalamati sa aton nga pratuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios, kagdayawon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kagproteksyon sa bilog ng adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kagproteksyon. Initagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios na ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yakin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot paubod sa mga matarong nagapakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa magutoran sa Matthew 5:24 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon kamo malipayon iskan nga mga pagtilaw sa atong kabuhi pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw kaupod man na siya sa atong kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali pali kangay na siya sa exam nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, muna ang hindi ka malipay kung ma-exam na maghamba lang, maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parayan kita sa aton gyapon nga pagtuon, pero antes sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal at luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at gabay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaraw sa inyong banal ng mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM. At higit sa lahat, ang CEO Ro Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan, physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani. Mula sa person manager, lahat ng mga managers at lahat ng mga kawani sa impilang pong ito. At magpalaan mo man ang inyong banal ng mga salita na kung minsan hindi namin maunawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang manawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ay isang dalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoysos. Amen. Now, ang aton tunan subong mga kulturan, mga kabyanan, ay ang modern revivals. Anong butambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Pagpabuhi, kaangay bala sa pagkabanhaw? Spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan. Diri sa kalibutan, dayon, may nagapanago nga isa katao nga membro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador o now, bangod kay may pagtuogid siya kay Kristo, ang mga siya nakipagkita. Kung inyo basahon, kumun naman ang sugilanon, diri sa aton mabasa sa Juan, Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8, aton nga basahon. Diri mga kautoran, ang aton mabasa, nagasiling, karon may isa ka tao sang mga Parisyo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manuglumala sang mga Hudyo, siya nagadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, "Rabi, nahibaluan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya." Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kun ang isa hindi mataw liwat, hindi siya makakita sa ngiharian sa Diyos. Sinukodimo nagasiling sa iya, "Paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya
sa makaduwa, sa tiyan sa iya iloy, kagmataw. Isos ng sabat, sa pagkamatuod na kasiling ako sa imo, kung ang isa hindi mataw sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa ngharihan sa Diyos. Ang nataw sa unod, unod. Kag ang nataw sa espiritu, espiritu. Hindi ka matingala nga nagsiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatian mo ang yatingog, apang hindi mo mahibaluan sa diin siya nagahalin kun sa diin nagakadto. Subong man ang tag sa kataw nga nataw sa espiritu. Kanami, no? Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangup. Karon diri sa moderno nga revival, pagpabuhi, mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutom. Kay ang pulong sang Dios amo na ang sa aton subong, amo ni ang pinakaimportante. Sa ilang pagsurihan na ni Kristo, gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kung masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya versikulo 23. Kay amo ni ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iyang pagpahangop nga kinahanglan ang tao, mataw siya, pero ang gingamit nga literally is mga pulong sang Dios. Kung basahon ta man ang among versikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay hambal diri nga natao kamuliwat, hindi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sang Dios. Na? So, muna nga sa ginisurihan tanga modern revivals, ang pulong sang Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Nagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios noon nga ginhalinan sini. Ang espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iyang mga alagad kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, namin no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tag sa katao, nagakari sa kalibutan, nagibag sa tinago nga hulot sang ila mga kalag, kag ang tinago nga mga butang sang kadudulman ginpahayag. Ang madalom nga konbisyon naguyat sa ila mga unahuna kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala, kag sang pagkamatarong, kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah, kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala, kag kaiguan sa atubang sang manog, pangita sang mga tagipusoon. So, ang butamalon nga ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iyatuntuod nga mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao agon nga waragwag ang pulong kag sang nabatian. Sigurado makuturan makabiyanan nga ang makabati maglulot sa ilang tigipusoon sa ilang nahuna. Nabatian nila ang pagkamatarong, nakonbikto sila, dayon naglulot sa ilang tigipusoon kag amuna kamangdanan. Sa kasakit nagsinggit sila, sino bala ang magaluwas sa akon gikan sa sini nga lawas sa kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siya nga singgita, kung basahon ninyo ang Roma Kapitulo 7, versikulo 24. Sang ang krus sang Kalbaryo upod ang iya walay katapusan nga halad para sa mga sala sang mga taong ginpahayag. Nakita nila na wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasaguli sa tao sa Dios. Kay kabalo na kita nga suno sa Isaias 59, versikulo 2, ang tao nabulag sa Dios bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1, versikulo 29. Paagi sa dugo ni Jesus, nakatigayon sila sing pagpatawad sang nagligad nga mga sala. Amo tambalon, sang imo gin kilala si Kristo, ginbaton mo si Kristo bilang imo personal nga manunubos o manluluwas,
ang daan mo nga mga kasalanan bisan ano kad grabe nga sala ginpatawad siya bangod siya pagtuo nga siya lamang ang bugtong nga makaluwas sa imo sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ining mga kalag nagdala sing bunga nga nagakabagay sa paginulsol Romat or Matthew 3:8. Nagtuo sila kag ginbautisuhan kag nagbangon sa paglakat sa pagbag-o sang kabuhi bag-o nga mga tinuga kay Kristo. Kay amo man ang ginhambal sa 2 Corinto 5:17 nga bisan sino ang ara kay Kristo bag-o na siya nga tinuga. Nagtaliwa na ang mga dumaan subong nangin bag-o na nga tawo. Indis paghimos ang ila kagulingon suno sa ila mga kagulingon nga sang una kundi paagi sa pagtuo sang anak sa Dios sa pagsunod sa iyang mga tikam, sa pagpabanaag sang iya kinaiya, kag sa pagtinlo sang ila kagulingon, subong nga si Kristo putli. Ang mga butang nga ila anay ginakaugtan, karon ginahigugma nila. Kag ang mga butang nga ila anay ginahigugma, ginakaugtan nila. Ang mga bugalon kag mapinalanggaon, nangin malulu kag mapinaubuson sang tagipusoon. Ang walay pulos nga matinaas taason nangin seryoso kag indi makahalalit. Ang mga di matinahuron nangin matinahuron. Ang mga hubog nangin matinlo. Ang mga palahubog nangin putli. Ang walay pulos nga mga uso sa kalibutan ginpahigad. Ang mga Kristiyano wala nagtinguha sang nagwa nga puni sang pagsalapin sang buhok kag sang pagpanapot sing bulawan o kun sang panapton kundi ang natago nga tao sang tagipusoon sang sinang di madinulunton bisan ang puni sang mahagup kag mahimong nga espiritu nga sa itululok sang Dios may dako nga bili. Suno sa 1 Pedro 3:3 o kag 4. Ang mga revival nagdala sang madalom nga pag-usisa sa tagipusoon kag pagkamapinubuson. Ginkilala sila paagi sa sulimni, hanuot nga mga pangabay sa makasala, paagi sa paghandom sing kaluoy para sa pagbakal sang dugo ni Kristo. Ang mga lalaki kag mga babay, nagapangamuyo kag nagapakig-away upod sa Dios para sa kaluwasan sang mga kalag. Ang mga bunga sang among nga mga pagkabanhaw sa espiritual nakita sa mga kalag nga wala mag-isol sa pagdumili sang kagulingon kag sa pagsakripisyo kundi nagkalipay nga ginkabig sila sa pagtilaw nga takos sa pagantos sang pagpasipala kag pagtilaw tungod kay Kristo. Ang mga tao nakakita sang isa ka pagbag-o sa mga kabuhi sa itong mga nag-angkon sa ngalan Jesus. Ang komunidad nakabinipisyo sa ila influensya. Nagtipon sila upod kay Kristo kag nagsabog sa Espiritu sa pag-ani sang kabuhi nga walay katapusan. Mahimo isiling nanungod sa ila. Nagkasubo kamo tubtob sa paghinulsol. Kaya ang Dios nun nga kasubo, nagatuga sang paghinulsol pakadto sa kaluwasan nga hindi dapat paghinulsulan. Apang ang kasubo sang kalibutan nagtuga sang kamatayon. 2 Corinto 7:10. Kay tanawan ninyo ini mismo nga butang nga nagkasubo kamo suno sa Dios nun nga sahe kun daw ano nga pagtindo ini sa inyo. Oo. Kun daw ano nga kaakig. Oo. Kun daw ano nga kahadlok. Kun ano nga kailiggon. Kun ano nga kakugi. Oo. Daw ano nga pagtimalos. 2 Corinto 7:9-11. Amo ini ang resulta sang pagpanghikot sang Espiritu sang Dios. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon or pagpabago. Kung ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Dios kag ang iya isigkatawo, ang makasasala, makahimo nga makasiguro or mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Dios. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang reliyoso nga pagpukaw. Kun hukman, paagi sa ila, mga bunga, kilala sila nga ginpakamaayo sang Dios sa kaluwasan sang mga tao kag sa pagbayaw sang katawhan.
Madamong reliyoso nga mga manonodlo nga nagasili nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan. Kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinanglanon sini. Sa aton nga mga tiempo subong, labi na kay ari na daw kita sa bugay, damo nga mga manonodlo nga nagasili nga sila or ang tao hilway na hindi na kinanglan nga magtuman pa sang kasuguan sang Dios. Basically, ang napulo kasugo or Ten Commandments. Pero, hindi gid ina matuod. Pila na naton rin ginliwat sa aton nga programa nga walay kamatuuran halin sa Biblia nga nagasiling nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iya nga kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia bisan isa na lang ka bersikulo. Muna nga, may pila ka mga nagrepresentar sinisubong isa ka mabugat nga guta. Kag sa kabaliskaran sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan nga maagom sa idalom sang ebanghelyo. Apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostolis sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119 versikulo 45. Si Apostol Santiago nga nagsulat pagkatapos sang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo or kasuguan, subong ang hari nga kasuguan kag ang himpit nga kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2:8 kag Santiago 1:25. Kag ang manog pahayag tunga sa siglo pagkatapos sang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa syudad. Kung masahon naton ang 22:14 sa English ang ginisiling, blessed are they that do his commandments that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city. So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bago nga katipan. Ang pagsiling si Kristo paagi sa kamatayon, nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sadsaran, walay pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbago o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao, gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gid sa pagdula sang kasuguan, nagapamatuod nga ini hindi mabago. Ang anak sang Dios nagkari agod padakuon ang kasuguan, kag himuon ini nga dungganon. Isaias 42:21. Nagsiling siya, hindi ka mo magunahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan. Tubtob nga ang langit kag ang duta magtaliwan ang isa katuldok o kung isa katipik, hindi gid malula gikan sa kasuguan. Mateo 5:17-18. Kag nanungod sa iya kamulingon, nagapahayag siya, nagakalipay ako sa paghimo sang imo kawuton o Diyos. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tigibusoon. Salmo 40:8. Ang kasuguan sang Dios gikan sa iya kinaugali, hindi mabago. Isa ini kabugna sang kawuton kag sang kinaiya sang iya tagsulat. Ang Dios gugma kag ang iya kasuguan gugma. Ang duha ka kadalagko nga mga prinsipyo sinim, amo ang gugma sa Dios kag sa tawo. Ang gugma amo ang pagtuman sang kasuguan. Roma 13:10. Ang kinaiya sang Dios amo ang pagkamatarong kag kamatuoran. Amo ini ang kinaugali sang iya kasuguan. Ang salmista nga si David nga siling, ang imo kasuguan amo ang kamatuoran. Ang tanan mo nga sugo matarong. Salmo 119:122 kag Salmo 119:172. Kag si Apostol Pablo nagpahayag, ang kasuguan balaan kag ang sugo balaan kag matarong kag maayo. Roma 7:12. Ina nga kasuguan nga isa ka ekspresyon sang unahona kag kawuton sang Dios, dapat mangin mapinadayunon subong sang author sini. Ini ang buluhaton sang pagkonverter kag pagkabalaan sa pagpasaguli sang tao sa Dios paagi sa pagdala sa ila sa mga prinsipyo sang iya kasuguan. Sa ginsuguran ang tao gintuga sa dagway sang Dios. Naisanto gid siya sa kinaugali kag sa kasuguan sang Dios. Ang mga prinsipyo sang pagkamatarong nasulat sa iya tigipusoon apang ginpahiliw siya sang sala gikan sa iya manunuga.
wala na siya ginpabanaag, wala na niya ginpabanaag ang Diyos noon ng larawan. Ang iyating pasoon, nagapagigaway batok sa mga prinsipyo sang kasuguan sa Diyos. Ang unod nun nga hunahuna, kawayon batok sa Diyos, kag hindi ini magpasakop sa kasuguan sang Diyos, kag sa pagpamatuod, pagkamatuod hindi ini mahimo. Roma 8, versikulo 7. Abang, ginhigog magid sang Diyos ang kalibutan, na ginhatag niya ang iya bugtong anak, agud nga ang tao makapasiguli sa Diyos. Pagi sa mga merito ni Kristo, mapasaguli siya sa paghiusa sa iya manunuga. Ang iya tigipsoon dapat baguhon, pagi sa Diyos nun nga grasya. Dapat may bag-o siya nga kabuhi gikan si babaw. Ini nga pagbag-o amo ang bag-o nga pagkabunag. Nga kun wala ini siling ni Jesus, hindi siya makakita kag hindi makasulod sa ginharian sa Diyos. Suno sa Juan 3 versikulo 3 kag versikulo 5. Ang unang atikang sa pagpasaguli sa Diyos amo ang pagkumbinsi sang sala. Butumalon, makonbikto ka nga ikaw nakasala. Pagi sa kasubuan, ang pagkilala sang sala, 1 Juan 3 versikulo 4, sin is the transgression of the law, and Roma 3:20. Agon makita ang iya sala, dapat tilawan ang makasala, ang iya kiniya, pagi sa dako nga talaksan sang pagkamatarong sang Diyos. Isa inikas salamin nga nagapakita sang kaimpitan sang isa kamatarong nga kiniya, kag nagapaposible sa iya mga mahangpan ang mga depekto sa iya kagalingon. Ang kasuguan nagapahayag sa tao sang iya mga sala. Apang wala ini nagahatag sing remedyo. Samtang nagasaad ini sing kabuhi nga walay tapusan sa mga matinumanon, nagapahayag man ini sang kamatayon sa mga maglalapas. Sa mga lapas ang kasuguan sang Diyos. Ang Ebanghelyo ni Kristo lamang ang makahilway sa iya gikan sa pagpakamalaot ukon sa kadagtaan sa sala. Dapat niya ipakita ang paghinulsol sa Diyos ng iya kasuguan ginlapas kag ang pagtuo kay Kristo ang iya halad sang pagpasiguli. Amo, sa amo, nagatigayon siya sing pagpatawad sang mga sala na nagligad kag nangin umlambit sang Diyos noon na kinaugali. Anak siya sang Diyos, kay nakabato na siya sang Espiritu sang pag-adaptar sa iya. Nga sa sini, nagasinggit siya, Aba, Amay. Hilway na bala siya karon sa paglapas sa kasuguan sang Diyos? Si Pablo nagasiling, ginadula bala nato ng kasuguan paagi sa pagtuo? Kabay pa nga, ginadumili sang Diyos. Oo, ginapalig-on naton ang kasuguan. 1 Korinto 1 versikulo 31. Paano bala kita napatay sa sala, mabuhi pa sini? Kag si Juan nagpahayag, amo ini ang gugma sa Dios, nga tumanon naton ang iya mga sugo kag ang iya mga sugo hindi mabugat. Roma 3:21 and 6 versikulo 2, 1 Korinto 5 versikulo 1 Juan 5 versikulo 3. Sa bago nga pagkatao ng tigipusoon, ang tigipusoon ginadala sa pagsinantuhan ay sa Diyos. Subong nga ini gindala sa paghisantuan ay sa iya kasuguan. Kun ini, dako nga pagbag-o, natabo sa makasala, nagsaylo siya gikan sa kamatayon pagkadto sa kabuhi, gikan sa sala pagkadto sa pagpakabalaan, gikan sa paglapas kag pagrebilde, pagkadto sa pagtuman kag pagka mainunungon. Ang daan nga kabuhi sang pagpalayo sa Diyos, natapos na. Ang bag-o nga kabuhi sang pagpasaguli, sang pagtuo kagugma, nagsugod na. Niyan, ang pagkamatarong sang kasuguan, matuman sa aton nga naglakat hindi suno sa unod, kundi suno sa Espiritu. Roma 8, versikulo 4. Kag ang hambal sang kalagmangin, o daw ano ang akon paghigugma sa imo kasuguan? Amo ini ang akon pagpamalandong sa bugos ng adlaw. Salmo 119, versikulo 27. Ang kasuguan sa Ginoo himpit nga nagapabag-o sang kalag. Salmo 19, versikulo 7. Kung wala ang kasuguan, ang tao wala sing matarong nga paghangop sang kaputli kag pagkabalaan sa Dios. O kung sang ila kagulingon nga sala kag kaykuan.
wala siya sing matuod nga pagtuo sa salakag. Nagabatyag nga wala siya sing kinahanglanon sa paghinulsol. Bangod, wala nila makita ang ila na dula nga kahimtangan sa subong nga manughaplas sang kasuguan sang Dios. Wala nila marilisar ang ila pagkinahanglan sang nagapasiguli sa lubok ni Kristo. Ang paglaom sang kaluwasan, ginabaton nga wala sing radikal nga pagbag-o sang tigipusoon o kon pagbag-o sang kabuhi. Gani, ang mabaw nga mga pagbag-o nagadamo kag ang mga kadam-an nagabuylog sa simbahan nga wala gid nahiusa kay Kristo. Amo ni ang masubo makuturan kay sa saya nga experiencia or aktual mismo nga kahimtangan sa subong nga mga moderno kuno nga pagbabago. Ang sayop nga mga teorya sang pagpakabalaan na naghalin sa pagpabaya o kung pagsikway sa Diyos noon nga kasuguan, may isa kaprominente nga lugar sa religyoso nga mga kalihukan sa panahon. Ini nga mga teorya, pareho nga butig sa doktrina. Kay makatalagam sa praktikal nga mga resulta kag ang kamatuoran nga il nga sila sa kahiguan sa kabilugan nakakita sang kahamuot nagahimo sini nga duble nga kinanglanon nga ang tanan may maathag nga paghangup kun ano ang ginatudlo sang kasulatan sa sini nga punto. Ang matuod nga pagpakabalaan isa ka doktrina sa Biblia. Si Apostol Pablo sa iya sulat sa Iglesia sa Tesalonica nagapahayag amo ini ang kabuton sang Dios ang inyo pagpakabalaan. Kag nagapangamuyo siya ang Dios mismo sa panghidait magpakabalaan sa inyo sing bugos. Uno Tesalonica 4 versikulo 3 kag Uno Tesalonica 5 versikulo 23. Maathag ang ginatudlo sang Biblia kung ano ang pagpakabalaan kag kung paano ini matigayon. Ang maluluwas nagpakamaayo para sa iya gintutunan kag nagapangamuyo pakabalaan na siya paagi sa imo kamatuoran ang imo pulong amo ang kamatuoran. Magkuturan kabiyanan huwag naman kita sing timpo nga mapadayon pa tapos unta sa nubong ang pangamuyo. Nakilang Diyos na sakitasan po kayo ng mga langit muli kaming dumudulog sa iyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin muli ang inyong nakilang pag-ibig patawabay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay nagpagbulay-bulay muli sa inyong maraming masalita. Pagpalain mo ang manakikinig, pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, at ang CEO Dr. Miloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Kayo din sa lahat ng mga nakinig, lahat ng mga kawani, at patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kukulang pagkasala laman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pangitan ng kami sa pangalan ng Pinesos. Amen.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio!
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Kulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5, and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee, updala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga naghahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, sumunga gabi, teksyo na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-7448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot. Sa liwat, i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Kag sa liwat sa aton Globe number 0927-7448-940. August 3, 2026 is a Monday evening mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Girili.
0: Kumustang imong adlaw, lo?
1: Well, still the same. So far, very far. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Kamusta? Nainom nyo na? Nainom nyo na DTX 500? Ati good ah. Very good. Mayo, mayo. Maayo ka gid. Magka K5 aton gid ngay butang gid sa aton na prioridad. Ang aton ni kayong lawas among aton nga investment. Ang aton kapital sa paglambot sa mga handom naton sa kabuhi. Sa matag-adlaw nga pagpaninguha naton, kinanglan may ala kita sa lawas nga hilway sa masakit kag balatian. Gani aton giginarimay nga makaon gigita sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Likawan ang mga pagkaon, nga mamantikaon, matamis, masin. May mga preservatives, may mga artificial flavoring, nga mga chemical-based, nga mga klase siyang panakot. Kag, kaong iprutas, kag utat. Kalabanan, mga lawig, gabuhi, girili. Pamangkuton mo, utan, prutas, isda, kakaon, gin. Kang kinanglan tagid nga limpyuhan ang aton sistema. Ang pagpabalhas, isa ka bagay nga natural. Kang kinanglan tagid nga pisanan. Kaya mo ining kay gayunan nga mabuligan tang aton sistema nga maglimpyo. Kay higko lang nimo. Mga higko nga nagaupod sa hangin nga ginahaklo naton. Sa tubig nga ginainom naton. Kag mismo sa mga pagkaon nga ginakaon nato, nagaupo nila mga chemicals ka mga toxins o mga higko. Nga mo nagahatag sang kalitan, paguba sang aton sistema kay nagadulot ini sang sakit kag balatian. Kag posible ka matay sa isa ka tawo nga may masakit kag balatian. Ang pagpabalhas sa liwat mga ka-K5 pisanan talang ni. Kay sa kada ilig sang aton balhas, nagaupod ang mga higko ngara sa aton sistema. Nagaupod ang mga toxins nga muning hilo sa aton lawas. Nga nagatugas ang paguba sa aton maayong sistema kang magaresulta ini sa masakit kag balatian. So sa liwat, mayo gid sa sanuman ka pamaagi nga makapabalhas kita every day. Kag ang limpyo nga palibot, mayo man dirili kay tungod hindi makatinir ang kagaw kag mikrobyo. Kag nabalaan naman na mga ka-K5, isa man ang nagahatag sa aton masakit kag balatian sa aton miyembro sa aton panimalay, ining mga kagaw mga mikrobyo. Pero kung mahigko ang aton palibot, tiyan mo namdamogin sila. Pero kung limpyo, hilwa kita kag may assurance kita nga, layo kita sa sakit kag balatian tugaw sa mga kagaw, tungod limpyong palibot naton mo. Ang mga ugsaran naton, ang aton sulod panimalay, nga kung sa din kita gagawi mga ka-K5, kung limpyo, hilway, libre ang masakit kag balatian ang bilog nga pamilya. Kag ang stress pagid. Ang stress nag-trigger ang aton nga high blood pressure. Iba nagka-heart attack. Tungod sa stress mga ka-K5. May mga nagka-stroke. Nagatuluhaw mga cancer. So gani bantayan tagid ang mga bagay. Bukod mga butang man nga makahatag sa aton stress, balansihon ta lang ni. Likawan ta kon posible. Kag hindi gi magkalipat sa pag-inom sang DTX 500 every day. Dibuinas kita mga ka-K5 tungod available bisan diin lang ang mga farmasya kag butika. Kag very affordable ang ining natural nga suplemento nga DTX 500. Nga himo ini sa amarguso, ang palaya extract. Nga nagabulig kid repair sa aton nga mga damage sa selula kag tissues. Kag ginatagaan niya nutrition kag kabakod para padayon nga magabakod ang aton lawas. Ginabantayan niya man ang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. In kaso ginman maglapaw sa level, ang aton nga blood sugar, madasig niya lang aksyonan nga papanaugon ang aton blood sugar. Kag maipekto siya nga parihas gid sa insulin. Kag magluwas siya na mga kakipay, madamo pagin siya mga binipisyo ining DTX 500 kung kita nagainom adlaw-adlaw. Magluwas sa ampalaya extract, may ara pagin nga siya nagahalit sa aton mga kakipay. Ining free radicals. Magluwas sa ampalaya extract, may ara kita sa super antioxidant nga halin sa tubo. Nga mo ining nagahatag sa dugang nga kabakod sa aton na immune system. Nga makadepensa, makabato sa inkasong ginman at takihon kita sa mga free radicals. Nagahatag man ini ang free radicals ang sakit kag balatian, pagguba sa aton selula. Pero kung mataas ang level sa aton antioxidant mga ka-K5, layo kita kag bakod ang aton nga resistensya, kaya hindi kita makangkon sa nga kahalitan sa mga free radicals kung sa diin magatugas ang masakit kag balatian. Ang DTX 500 ang may pinakamataas ng antioxidant nga halin sa tubo. Super antioxidant. Nainom ng may TC. Uso subong trangkaso, sipon, papaos, mga ka-K5. Hilanat, sakit sa ulo, allergy. So kinanglan tapagin sang mighty shea. Ang mighty shea nagahatapagin sang dugang ng depensa nga para mapalayo kita sa kunano ba nga mga problema, tugas ang aton palibot, especially sang aton panahon subong mga ka-K5. Mighty shea ang alkaline ng vitamin C. Pwede mo lang siya mainom, bisan way kakinanan lang, wala siya sang hapdo sa tiyan. Kagkadasig sa i-absorb sa lawas. Kag wala usik gidirilid because alkaline base siya. So gina-absorb sa sang lawas sa madasig lang dirili sa pag-inom mo. Kung madasig sa ma-absorb sa lawas, mutsilingon, madasig man siya magposisyon nga mag-depensahan, kag mapataas siya, mapabakod ang aton resistensya para hilway kita sa masakit kag balatian ilabi na gid sa subong ng mga panahon mga ka-K5. May bagyo subong mga ka-K5 mo? Kung di ng bagyo, abitan na unta. Jirilin ang aton nga weather update, di na?
0: Yes, long weather update kita mga ka-K5. Long maka-experience sa nga magalumon kag maulanon nga panahon ang madako nga bahin sa Luzon. Bangon sa epekto sa bagyong Luisa. Uli nakita ang bagyong Luisa sa kadagatan malapit sa Banwas sa Divilacan sa probinsya sa Isabela. Maximum sustained winds ang yara sa 45 kilometers per hour. Samtang ang iyang gustiness o konda ang iyang pagmadlos ang yara sa 56 kilometers per hour. Ginalauman nga matunaw ang bagyong Luis samtang ginasuyop ini sa Typhoon Dolphin. Ngayara man subong sa monitoring area sa pag-asa apang wala pa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Dolphin ang uli nakita sa 2,650 kilometers east-northeast sa extreme northern zone kag nagapadulong sa natundan nga direksyon. Madubo ang posibilidad nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Luis o bagyong Dolphin. Sunod sa forecast sa magalabay lang ini sa norte sa Philippine Area of Responsibility. Diri sa Negros Occidental, maka-experience kita sa mga pag-ulam o kung magal-om. May upod nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangod naman sa epekto sa southwest monsoon o kon amihan. Temperatura sa kagahon yara sa 25 degrees Celsius kag 32 degrees Celsius naman sa ugto.
1: Okay, te, si Bagyong Luis, kaduwa galing bagyo ta. Di wala pa niya nakasulod si Bagyong Dolphin. Pero makita tadi mga ka-K5 sa satellite image ang pag-asang ang direksyon niya doon hindi siya kasulod. Kaya ranang isa sa mabaw ng bahin eh. Doon hindi siya kasulod sa teritoryo ta. Doon posible sa Japan, sabi, sa punta sa Japan sa Maigo. Kag inkasungin man, makadiretso siya sa bahin sa China. Kaya mo inisubong ang aton niyang eksperyensahan ng bagyo naman si Bagyong Luis ngara sa bahin sa mabaw nga porsyon naman sa Luzon. Diri sa aton, kaya mo ining northeast monsoon habagat easterlies lapta-lapta ng pag-ulan. No? So kinanglan kita maghalong lang. Ha? Ini nga bahin na dulong na sa aton sa D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo.

0: D3 Bayo, mga ka-K5, eksperto sa paghatag sa aton sang proteksyon kag prevensyon batok sa mga sakit kag balatian ilabi na gid halin sa virus nga mga infection nga pwede hatag sa aton sang virus. Kung nagainom kita everyday sang D3 Bayo, in kaso giman makasulod ang virus sa lawas ta, makamatsyagin man ta, pero madasi kita mampawan. Unlike siya wala nagainom, naku ang chance nga magpadayon ang kahalitan sang virus sa aton sa lawas. Kung mapospital ka, kamudla kiwag gapon sang bulong, no? Ang mga virus, katulad subong sa mga dengue, mga COVID, may ara sa Gyapon kag iban pang mga viruses nga ara sa aton palibot. So ang D3 Bayo himo ini sa extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 nga mo ini nagahatag sang paghapin kag proteksyon sa aton nga mga selula. Selula gid ang D3 Bayo. Ang pinakapuno sa kamuhi sang tao, selula mo. Dira siya nagahapin dayon dili kay amo ginataki sang virus dayon. Ginatultol niya dayon ang mga selula naton. Kay dira siya magapadayon nga magahalit sa aton selula gubon sang virus mo. Pero kung nakainom ka ng gandahan niya sang D3 Bayo, protektado ka nga hindi mahalitan ang imong mga virus o kung ang imong mga selula sa mga virus nga magasulod sa aton lawas. No, kalimbawa, lang may bagyo, sampo lang. May bagyo sa Wibes, no? Sampo lang. Namatian mo sa radyo, super typhoon. Ang direksyon sa bagyo, sa imugid area. Sa imugid balay, maging bagyo. So sa Wibes pa man, tingin ulunis mo na namatian, anong imuon mo, abe? So i-prevent mo ng balay mo nga hindi maguba. I-prevent mo man kabuhi mo nga butang mo sa safety, pindi ka kanto sa mga lugar nga hindi ka mapiktuhan sa super typhoon kaya naging magisirya mo mo. So good thing lang is may ara kita pag-asa nga naghahatag sa ito sa advance information with the report, no? So mo ba na ang aton nga lawas, no? Makatimpog niya, makamasakit kagin ka magkabalatian. So hindi na naton paghulaton pa nga pag-abot sa bagyo mo pag-aton pag-iho. Subong palangadaan, kung nabatian mo na sa example sa Wibes, may super typhoon, preparar ka na. Himo ka na sa mga aksyon nga dapat mo nga himuon para ma-prevent mong imong propiedad kang imong kabuhi. The same man na sa mga virus. Ara sa aton palibot. Everyday nag-agwa kita sa aton panimalay. Expose kita sa aton environment, no? Ting-aralan ng virus, kung nagainom kita na D3 Bayo, antes kita magagwa sa aton balay. Bisan din matamagkanto, protektado kita. Lain giman kung may preparasyon ka. Lain giman kung protektado ka sang D3 Bayo. Para wala masakit kang balatian, tugas sang fungos, bakterya, ilabinagid virus, mga ka-K5. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, at D3 Bio. Saragin mabakal sa halos tanan niya mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Pwede niyo man mabakal sa tanan niya Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Kung gusto niyo, mas marato ang presyo sang mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamong rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctor sa. Libre, wala siyang bayad. Alas 10:02 na mga ka-K5, let's go to work. Storyata. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Mga problema nga nagatublag sa imo pangunahuna, nagapabugat sa imo nga balatyagon, itawag diri sa aton programa Storyanta, ha? O kung may ara ka na gusto nga i-share nga mga eksperyensya nga makahatag sang pagtulunan, subong man inspirasyon sa aton tagpalamati, Mayo gid, no? Kay hindi lang niya sa tanan nga tion kwarta ka material nga bagay nga pwede tay bulig sa ato si kapariho mo. Sa simple nga mga sugilanon, mga bagay nga nagyan mo nga mga pagtilaw sa kabuhi, kinalampasan mo. Maghatag ini siyang bag-o nga pag-asa kagabakon sa aton tagpalamating nga kung sa diin, may ara magiginatubang nga mga pagtilaw sa ilatag sa kakabuhi. Now, tawag ka mo sa aton nga hotline 0928-611-2263. O kung sa aton nga globe number 0927-7-448-940. O kung may ara ka na isang gusto lang yung magpautuwas, sabi no? Sa inyo yung mga panilag, kag inyo yung obserbasyon, sa inyo palibot, sa inyo barangay. Mga dala nyo, dami buhok-buhok man. May ara man na yung kundinto na tigululan niya, dito sila yung mga log. Kundinto yung tigululan niya, dito sila yung mga gubadalan. O kung may ara ka na siyang opinion o kung komentaryo, ah. Tawag ka mo sa aton nga telepono, ha? Sa liwat sa aton nga smart number 0927-7-448-940. Kag sa aton nga globe number 0927-7-448-940. Kag sa aton nga smart number 0928-611-2263. Mayong gabi lang lang kay Nelorna Cervantes sa nga Barangay Sumag, Bacolod City, ha? Mayong gabi kang mayo lang ang pagpamati. Good evening, Jirili and Jay Lolo. Ari na ka-monitor kami di sa May Himamaylan. Nainom ko na, Jay Lolo, ang DTX 500 D3 Bio Mighty C kag DTX Coffee Mix. Tamya ko lang si Louie de la Cruz, Saysay Clarence, si Nang Sed, sa may Barangay Banago. Sumubay kay Rosa Villarosa sa may Bingig, kag Isedra, kag Eliseo Biyahe, kag Manang Willy Soto, kag Jerryville Magiling, Maribeth and Inday Gamay. Upo niya ko si Toto, dako. Si Nining Wena, kag Nong Orlan, anang Jutay Hastiliana, no? J. Lolo. Good evening man, kay Dr. Ramil Oy, ay nagapanamiyaw si Inday Mansing. Inday Amansa Intana Sang Himamaylan. May cooler kita. Hello, hello, mayong gabi.
1: Hello, mayong gabi na.
0: Yes, sir, mayong gabi man na si mo. Kamusta? Sino ni?
1: Si, ano lo, si Uloy. Sa may Mandilaga. No?
0: Uloy? Uloy?
1: Luloy.
0: Ano, Noy? Di ka na siya Mandilaga, Noy man?
1: Well, if it's my Lopez Blanc.
0: Ah, okay, okay, ho. Teka, lay na inom mo na, Noy.
1: Ang ano naman?
0: Okay ka ba kay inom? Sige na lang, okay lang, Noy.
1: Di take pa lang din, no? Okay na, no?
0: Ate, good, good. Okay, ho. No, pa inusinti ka pa, Noy.
1: May pisi na inom man, ha? No, okay man.
0: Ate, good,
1: good. Dato ng coffee mix, ta.
0: Ate, nainom na tanahan, Jirili, ha? Opa, sudla si Noy. Botangi siya siyang midal. Noy, okay. Nang malagad na si mo, Noy?
1: Wala ka daw maulano ng simpo, lo?
0: Di, di na si inyo si Manalagan. Da daw, very popular. Ginagamuya kong mag-tigululan niya. Do, saka ng tubig. Do, dalom na si inyo, da?
1: Andre, sa mall na yun, ho. Kay daw, do, talaga niya basada. Sa ulan daw, ga, padalom. Di sa amo na yun na yan.
0: Oh,
1: di sa may mall diyo?
0: Ah, sa may city mall?
1: Oo, eh.
0: Oo, di na, kaya kamalong ka siyang una na ko, no, sa mga katigulangan. May ara na na ko, no, mga may mga suba na na ko, no, mo, tindo sarado na guro, mga suba na guro, daw klag na mula, daw barado na mong iaalagyan, na suway nga hindi kailig, ginrikta ang mga tubig, da. Namin na usuyo, no, yun, no, usuyo ng suba, no.
1: amogid lo eh daw angot-angot man sa may panok ko ito kag sa dara sa may takuling ano na takuling na sa may gaysanom yun ano singkang at ito mo amogin na dis la linyada lo kay kung bahadi sa may mandalagan kay daw sa dakong tubig to te mag inulan man to do at dalaig man to
0: tay na kamo yun gis tarte ano gina ano ng imo ginaubra noy kung mag-tigululan na noy kitaas tubig, makwet ka mo, balas masaan ninyo mga gamit mo na?
1: Ate, ulo eh. Matama, ti balik nga to sa may babaw na yun. Kaya kung magbasa, di sa dalo, ma... Di, amon ni kayo mga light, ano mo lang eh, light food mo lang yung amon dito eh.
0: Ah, gabasa ang dalo.
1: Sa dalo, ginapasaka ng sa babaw.
0: Gabasa ang dalo na eh. Di kung nga... Kung gamasa na nais dalom na, gano'y gano kagsalom?
1: Ay, di, yung ina, ano man eh, kiti, magtaas ang tubig ko, kiti, mga gamit at si dalom, basa. Kaya nang dos babaw, kaya ito, hindi magwanta, ma, ginasa niya ito, baka naman tanay luwat. Tanga lang, no, yung pigado rin sa buong.
0: Gani man, ibang ginahulat siya nga mabasa ang dalom mo. No, anyway, ti ano naman masulbar ina sang syudan na sa barangay na ang bahada sa barangay Mandalagan na.
1: Yung ito ni Kabalone kung ano na yung plano nila, no? Kaya do, alin pa niya sa una nga mga tinuig niya, hindi lang yung sila niya mga 5 years ago, 10 years ago, no? Kadugay
0: naman. Dugay na yan eh, dikada.
1: Damo na nila ginaling, di ba bago?
0: Dikada na noy mamutang talang noy abi mutang sa ka 30 anyos noy sarang noy mo gagabaha na daya sa may Bangga Lupwes kina daya sa may Mandalagan di ba
1: namo magani
0: labo na dito sa may Robinson pagkanto sa Carbic no na daw dira ginang area nga grabe no nga magulan grabe especially kung sugata taom noy grabe na dang tubig dalom na daw.
1: Kaya mo amo gito eh, eh ba't ang ikbalo ko na nung mayo sa nating ano, ito, alam ka niya.
0: Di, lapit na lang noy, lapit na lang noy barangay eleksyon, na may ginimamatian ta, ang mga plataforma sa interesado mag, magpadalagan, kapitan, kaga mga opisyalis ng barangay Mandalagan, kung ano ang mga options nila kay mga plano sa mga major problem, isa na dira ang baha na sa Mandalagan. Amo gining ato ni Panilagan, Mayunoy.
1: At amon na doon, anad naman kami. Lo, kay isipo mo, pila na bila ka mga milyo din na gilidibo na.
0: Tita mo na.
1: Kaya po, PWH, sa mga mangyapong istorya din, puro lang kuris-turis. Mayo lang ang mag-iliksyon, kagabot sa iliksyon, tapos na, daway lang sa balo ko na nung natabo.
0: Ay, ang botan siya. Na to nano maginoy na hit magid ang spot. Kung baga pa na bulls ay maginoy ah. Ngado
1: ako mag-election lang may mga debate lang na tanan about sa sitwasyon nga muni anong mayo ni ito ni do na mbal naman isang una to.
0: Oh.
1: Pero pag abot na gani nga nagdinaog na.
0: Away na. Tunaw na.
1: Tunaw tong
0: oh.
1: Tunaw ang inustoryahan to, te. Puro naman lang ito tanang plano.
0: Kung wala pa ganin. Kung wala pa ganin ni Kapungko, no, grabing alam. Pero kung magapungko na, kung magapungko na, tingala tanin kung doon nagamango sila, no. Mga bungol
1: naman
0: ganin. Mga bungol, no. Naganda naman siya. Kita na daw nila siyang nakapungko na sila, may mga budget na sila, may mga kunano na sila. Kabulungol sila na yun, no. Tapos kabugalon sila, no, eh.
1: Fixan na mo nga, makabuglo na sila da yung gate. Pero kung mga layo, no? Sila na tawabla sa buong medyo malayo pa tong 2028 lang tawabla sa buong kaya medyo wala pa, ano, next year bla, lang tawabla.
0: Inihon, ini November, noy, dayon gidyang barangay eleksyon. November, madayon gidyang barangay eleksyon.
1: Barangay eleksyon, lo, medyo mahina. Ano yung nga parts ang ano kay ginagmay lang niya mong tigagmay na ya infra daya gamay lang na yang Budget siya na iya para sa mga flood control na, mga tubig na, gamay na na iyang sa mga barangay na ito. Ang nami, tani, isbabaw, gilid sa mga, kung sila yung national, ba, isbiskan sa local na lang sa mga mayors na mga, mga DPWS man tida, may mga
0: city engineers,
1: mga diyo, dapat nga kung mag-amos ng iti.
0: Anong,
1: isbiskan ba sa kay national, ba sa kay sa mga congressman na, pwede na nila tani mapasaka ito sa babaw, kanyang kiti, lain-lain, lahat na purma, lain-lain man ang gina-historyahan, tukalas na, mga dalan dito, galing kiti amo lang na maayos sa buong iti, sa mga dalan, taga-connect-connect na, di ba? Pero at the end of the day, yan yung blood control ni kagis mga baha niya, mo giniyaan nga ito, hindi nga dako nga issue, halin pa niya sa una, ambot kung sino, yung maka...
0: makasulba.
1: So, may isang problema. Kasi kita lang ni Gorodualo. Lagan ka, Vice Mayor. Lagan ko, Mayor.
0: Ate, una ka, lagan. Kaya masunod ko. Ano yun, noy? Madlagan, tanoy. Madlagan, tanoy. Baluan na yun, noy. Kung pila budget, noy. Ibaluan
1: na. Kaya mo, manatraya po, naway.
0: Hindi, kaya mo na yun, ang plano, tanoy, idalagan tayo yung budget. Doon mo na malagi ni dalaga na isumong noy. Nani mula, daw dako na sumong ka ang mga budget sa kapitan, sa mga kagawad ni mula, no? Lagko na sila. May mga tagbay 5,000 na kunong suldo, kang ilang mga honorarium ni. Lagko na gali noy. Wala pa na labot ang mga rakit-rakit.
1: Depende na sa... ano nga niya, improvement sa barangay. Kung mo ko lang nabiskan sa mga damo di barangay sa Bacolod, di ba? Pero kung may mga establishment na, mga BDO, mga buildings, di, mga damo ka dahil mga business da. Yeah, I'm sure na kung nangyayangin mo yung annual yaw. Isang regit ako, dako ka na daw ang mga payout sa mga specialist. Dati, amo na. Kung dako yung
0: Ati si Ginoy ah. Manilang na danoy kag mga husisa ni Noy, no?
1: No?
0: Yes.
1: May pamangkot na si mo.
0: Ati, sabtong ko na dayo ni Noy ah. Huwag ka ba pamangkot? Sabtong na nakangati ilaba, Noy eh.
1: Kasulog ka din sa may... Kasulog ka din sa mga Starbucks na, no?
0: Starbucks? Gano'n ko naman? Mano ko na makaspatos?
1: Try ka na sulod sa una. Kasulod ka sa mga Starbucks sa una, wala.
0: Kapihan na, hindi ba?
1: Oo.
0: Ngaman.
1: Hindi, pero nakatry ka na sa una.
0: Nakatry man ko. Ngaman, haw.
1: Di, one time to, kahit siyempre, manol-manol, matamo. Nagtry ko na sa una, nagsulod. Kasi mga sumbay, may bakulod doon, ba't kundi ito nga, isang bakulod lang, yung sulod ko.
0: Oo, te.
1: Kisiling ko, mabakal tabila isang...
0: Kape?
1: Ano ganun eh. Isang tumbler ba lang nila? Paso na doon namin.
0: Oo, doon namin, oo.
1: Tinabakal ko. Tumbakal ko tumbler. Nabay ko, doon may pa, ano to, may pamahaw lo. Ito, damo mo ito mga seleksyon sa pamahaw. Eh, di, ang bakal mo ko eh. Piling ko ito, first time ko ito sulod mo. Soon, nagbabayang gamba ng ano itong sa
0: counter?
1: Kaya siya ranongin mo, makapi ka. Ano ko tiyo, kapi man eh. Niya ito nga may ano nga size na, small, medium, large na. Pero may mga patawag na sila sa may... Kasi ko medium lang ako, happy lang. Naging bayad ko, dahil sa yun niya, ano yung mga lang, sir? Nunoy.
0: Nunoy? Nunoy, mukhang na nunoy.
1: Kaya ito sige, sir, kung ano ito sa piyaki mong kapi. Ano kayo mo kung ito ba lulo? Pagkabot ko ito. Damo ko yung ulat. Tignan sa nang isa to kong babae niya nag-anugura daw at hindi. Yung butang yung kapiya mo na, tinuman ko ako, natulog yun ko ako lo. Kasi nung pungko ko to ko doon sa nagkaon ako to, dala ko itong hapon nga order. Yung kung dugay-dugay, yun lang tako. Kailan ko siya. Ito, large man yung kapi ko, medyo man itong in-order ko. Ay ko kabalo. Kasi nung tiilin ko daw cold niya. Tignan inom ko na eh, yung kubay da. First time rin ba siya? Ano lang to, kulain man to yung ngalan lo, hindi ko galing aluloy lo.
0: Patay
1: ngayon. Ang ngalan.
0: Hindi to yung imo, yung ikuha mo.
1: Nga lang to, Richard man to.
0: Uy, hala. Tinanong
1: na. Uy, ako. Teka, nailong ko na to. Pagitabunan ko lang, may tissue mo na. Yung may kaho to si Richard, doga pangita to. Yung kape ako nung kadugay na. Tiwoy ko yung balong, eh. Yato gli kape. Tuliyaso ta niya. Tiyo, nung ininom ko lang to, bintago ko lang yada niya mo na. Kaya tiwoy mo ko balong, may... May ngalan-ngalan na diagli. Ulaton mo to'y agaling imo yung nga kapi.
0: Tapos yung mahuy, ang kagagin ino mo to'y hindi imo. Yung mabulaw ba? Ito yung manol-manol kaya?
1: Uy, ako gani. Sige, tabunan ko lang to. Sige, kung inom. Tabunan ko lang to gani. Kami tisyo man mo. Hindi ko dipugan naman yung ating ngobra ni man. Uli mo nga ati, kakaon ako. Kailin ko man, kat na ko. Uli ko dugulay niya. Panawag tong babae. Mr. Luloy, Mr. Luloy. Away kong sataklo. Kaya nga huya na ko. Kaya nga ito. Ang kapi, hindi ko tuloy ato ang kapi ito. Matchi na lang rin, haling ko tuloy ang kiki. Pero gindala ko na itong kapi ay. Pero wait lang. Okay. Ito na doon, first time to vlog sa...
0: Tiyan mo ginaya, basta first time. May arang kita nga ginatawag, ha? May mga palpa kita. Pero until the next time, kuha ito man na sa una, yan basta mag-order kayo, yatag na si mo, tasa mo da, order mo. Subong nga yan, kuhaan ka nila nga lang, kagbuta ka nila yung imo, yung karton nga, ano ni, nga sulod lang lang ni, yung cup nila. Buta nga na kung sino nga lang mo da. Karoon kung din islam mo na nga lang mo, for example, bi, buta mo yung nga lang mo, to si Arnel, kaling tuntuon mo si Buyet nga lang mo.
1: Ako maganip.
0: Karoon na li.
1: Kasi yan, sa parang andasan, di na magmali-mali.
0: Oo. Oh, oo. Oh, tingnan mo nang tawag nga, wow, mali. Loy, thank you again, Loy. Ah. Thank you again, Loy. Ah.
1: Yeah, no, thank you, Ita.
0: Ah, okay, sige. Okay, sige.
1: Salamat,
0: guys. Okay, sige. Tiyan mo gina mga kakifay, basta first time, gano? Daw naga pulo pa nila, gano'ng ginaubra sa ibahan man. Kiti siya unay, yati, amo na mla. Nga... Mag-order kay hulat ka na siyang kape mo na, rada yun. Sumungi, sulatan na lang ngalan ang imo yung ano ni, ang sulod lang sa kape mo, kaya hindi na yasling a porcelana na mo. Hindi niya baso, kundi daw papel na bla, daw karton na bla. Oh, tiyan mo na, magkaka-K5, no? Tingong isa, ma'am, ka man sa imong nga kapalpakan. Kung mo report ang din, nag-learn ka, no? Alam mo, tayo mo kay Luloy, man. Hello, mayong gabi.
2: Hello, Jerelo, mayong gabi. G-Personilo.
0: Ha?
2: G-Personilo.
0: G-Person, mayong gabi na si mo to. Mayong gabi, oo. Oh. Nano na panyapon ka na?
2: Oo, oh, hello.
0: Di, nainom mo na.
2: Oo, oh, hello.
0: Oo, oh, okay.
2: May sinilang hello.
0: Ati, very good, mayo, mayo. Ano naman ang aton nga patayong tayo nga morador?
2: Yan nga, mungi ko yung mabutian nga iba nga tao, mabalina nga wala naman di apunta may mabo kahit tungod nagsakang gasolina tarantara na lang wala sa may mabo si ang bako sila mapasugot na mo kayan nga ang tanan nga mga land calamities, tanan nga mga buga, rain para sa aton, tanan nga mga Pilipino. Di karon mapagsagot tayan nga hindi pag-ihatag sa aton.
0: Ang ano na, Noy?
2: Ang tanan nga mga land calamities, balalo.
0: Ang mga binipisyo?
2: Oo, hello.
0: Mga calamity fans, abi, mga budget ko may mga kalamidad. Amo na?
2: Hello.
0: Halin sa gobyerno.
2: Hello.
0: Ang pamangkot mo, sugod ka ba lang kung hindi pagihatag ang calamity fan kung may aras ang ara nga pundo? Amo na?
2: Hello.
0: Oh, sige, hello. Sige. Padayon, oy. Jefferson.
2: Ako niya, hindi kaya totoo niya nga mapasugod. Nga... muna no nga igulsa na lang nila kag ibakal na property so sasakyan nga po na nung mga ila masunod sa utak nila no nga dahil sila ay nakaupo sa oposisyon
0: oh
2: yun lang ya sundon niyo lang ang akong ginahambal nga I will need super typhoon signal number 10.
0: Ara naman ka malas ang super number. Hindi na lang naman lang mga super typhoon signal number 10, Lanoy. You know, damo ka naman niya pahugon niya nga mga listener tadi nga. Uy, na yung imo, yung ipos lang mula, kalma lang mula.
2: Sige, ako ginalong.
0: Oo.
2: Oh. Ang tatamaan ay tatamaan.
0: Bakit ka na, dala, sanali. Bakit ka nagtatagalog? Ilong mo?
2: Dati rin ako Tagalog, ginalong. Nagtatagalog ako dahil sa kasalitaan ng Diyos.
0: Oh.
2: Diyos na rin mo. Pinuura na yung kinaga, ano sa akin. Kaya ako niya, ginalo, sa totoo ng istorya, wala ko di kwaon. Galing, ang kautusan sa Diyos, ang muna nga akong inatuman.
0: Okay, ah.
2: Kaya nga,
0: kaya
2: mo nga kawatan sa gobyerno, na nagkasalig sila, hindi sila ma, ano no, na hindi sila masamantala, ay hindi sila mapinsala, hindi sila ma, ano lang mga ibang tao, no. Pero, ang Diyos lang ang nakakaalam.
0: Yan, amo ginano, hipos na kay Malana na si Diyos, hipos na. Hindi ka pag-explica, nana. Imagina lang na.
2: Ang nga, kaya Jero.
0: Oo.
2: Naging kaya simpo. Kaya nga, abisan na ako, hindi ko gali mapunggan ang kagalingan ko.
0: Punggin ang kagalingan mo, Jefferson. Ihigot sa puno, siyang istarapol. Punggigin, Jefferson, punggigin, maluwi ka. Okay.
2: Kaya nga, naluwi ko sa mga ibang blah. Nga, sabi, tagaan. Tapos, ginabaliwala na lang. Tapos, ginapalawala na sila nga daw, bulag bala, na parang walang silang alam. Nga, muna pala ang akon. Ako naluoy ko sa mga kapwa nating mga Pilipino, no?
0: Yes, tama ka doon.
2: Dapat, sa darating na eleksyon.
0: Sa darating na eleksyon, o.
2: Pag-isipan niyong mabuti ang inyong isusuto.
0: Oh, correct. Tama.
2: Damog isalamat kay Dr. Ramel, oy, kagigiril, no? Jerry, damog isalamat, no?
0: Thank you. Ah, oh, mayong ang pagtulog. Hindi ka simple mo lang si mensahe yan, no? Kitty, amuna mo. Amuna, muto. Simple mo lang mensahe ni Jefferson mo. Nga, ihatag lang mala ang anong nagkakadapat sa tao, bla. Simple, natural, may ginaipit-ipit, mga kamuna. Kulang para sa tao, hindi pag-ipita. Baki-baki, alang mala. Hindi kay haklabon gitantanan. Pagsulod mo sa politika, wala-wala. Pagsulod mo sa politika, wala ka siyang propiedad. Ha? No, kasimple lang si imo. Anay nakapungko ka na, no, naga-lain ng imo yung mga, ano ni, mga status mo da. Kapamakal ka na sa lakyan, may mga propiedad ka na. So, ma-instill sa mind sa mga kabataan, mga estudyante. Niya subong ma-4 years sa high school, graduate ka college. Huwag ka man sa mayong trabahuan. Nga pariha siya, oh. Nagkagawad lang siya, nagkapitan siya, nagamuni siyang posisyon niya, oh. May balay na, may salakyan pa, doon nami pa, may mga lahas pa siya. Hindi ko magapa ang mga handom sa tagsa-tagsa nga nag-eskwela kay Nibla. Nag-eskwela ka kay para mga handom mo, malabot mo. Ang balay, ang savings, makasalakyan ka, plakadlaw. Hindi ko anong realidad, Jirile. Kung isa ka ordinaryong empleyado, do inang mga handom do wala mo na ginandom kaya ang pinaka gusto mo lagi nga handom is mabayaran ang utang mo bla. Ang nagadako yang utang mo hindi yang income mo kitungod sige saka yung mga black loan bla. Wala igasaka yung aton nga syuldo kag wala man nag-improve ang aton palibot, no? Kiti ang kalabanan sa mga estudyante niya ma-chimpo, masulod ko sa barangay, masulod ko sa syudad. Ha? Kung ano to yung kayuhan, kundi para ako yung mawaslikan man. Do ara na naya sa ato niya nga ay balo. Nga may something-something ginya ang nagakatabo sa ato nga gobyerno. So, sure, yung ibang mga kabataan, no? No, ay na masyado hilig yung mag-ubrabi. Kundi ang ilang problema kung paano makasulod sa barangay. Kaya siya ganito na, oh. Huwag naman na ganito tinapusan na, oh. Pero kung mumayo siya magpamulitika, mayo siya sa iya palibot sa iya nga barangay, nakakuha siya sa mayo yung relasyon sa mga tao. Nagpadalagan kagawa daw siya, oh. Di siya bongo, no, close na siyang kapitan. Kung magapa, no, wala na bala sa tawag naton nga... Imo kung anong nabalaan mo sa eskwilahan, kundi kung paano mo na madiskarting imo kabuhi. Do hindi na masyado applicable sa tanan ang imo tinud-an bla. Ang kalabanan is ang katabo is ang imo na lang abilidad. Tinanglan may tatlo ka ka-A. Tatlo ka letter A. Tatlo ka A. Abilidad, abtik, kag-atik. May abilidad ka sa mag-plastar sa sugilanon, kang mag-yum-yuhong, kang mag-acting. Kag tapos kilala ng abtik, ikaw, mag-himo sa imo yung rason in kaso mo daw takilid ang salakyan. Magtakilid ang sitwasyon, abti kaya sa tanang nga bagay? Abti kaya ang magbit-bit sa bilit-biton da? Siguraduhang imo lang. Kag tapos ti atik-atik eh, bula-bula lang. Bula-bula halang sila. Do may mga amo sina nga kalabanan sa mga politiko, no? Magluwas lang sa mga sinsiro, ginyabi. Ang kalabanan sila may tatlo gigka, ah. Abilidad, abtik, kag-atik. Oy, mayong gabi na sa ato ng mga soki from K5 News FM, Rojas Capiz. Sa ato ng mga soki from K5 News FM, Canlaon City, mayong gabi. Kamusta na dayhan ang migo kung si paring Ramil man? Dumati ko daw katanom na sa sibuyas dahon mo. Pre, kamusta na ang sibuyas dahon mo dahil sa ang imo pananom ng sibuyas dahon? Lagpad na. Sa aton nga mga suki dan, okay, K5 News FM Station Manager Steve Flores ang K5 News FM Canlaon. Sir, mayong gabi na si mo Station Manager sanga K5 News FM Canlaon, Steve Flores. Sa tanan natin nga suki from K5 News FM Victoria, sa Cadiz, sa Gay, kag Escalante. Hello! Nasa may Victorias na kay Ma'am Rose Montinola, kay Sir Boy Montinola. Mayong gabi na sinyo, ah. Kay diri sa sur nga bahin, mati ang sur malapuyot, gisubong ang sitwasyon diri. Ilabi na gid sa Kabangkalan. Do ka sadya sa Kabangkalan? Gado, hindi mo man maintindihan nga sadya gin man blaw? Sadya gin man? Ati sadya! Sa ano nga bagay ang sadyang kamangkalan? Ah, sa tanan nga bagay, sadyang kamangkalan. Mayong gabi na sa inyo na kang kapamati sa K5 News FM Kamangkalan. Sumuman sa K5 News FM si Palay kang hinuman. Mayong gabi na, ara kami na sa nagligan, no? Kay Mayor Duff Reliquias, no? Sa hinubaan. Mayor Duff, sa hinubaan, good evening na si mo, sir, ha? Kay Teresa, K5 News FM, La Carlota, Hinigaran. Tanan nga nagapamati sa KFM News FM sa liwat maayong gabi. Mula na kita gali siyang Augusto, bauti ho. August dirili. August 3 na siya mo. Di hasta pa ni siya 31 ang August mo. Di basta naka-mindset ang kalabanan, basta Augusto ganiti, obsession lang. Di kalabanan ang impresyon naton is pigado. Wala siyang kwarta lang. Di, you know what, magsalig lang kita permi sa tubo. Magsalig lang ekonomiya at permi sa tubo, mamalhan din eh. Chimpo kachila, paniyaw diniling tubo ni mo. Di okay man na, no? Okay man na. Pugaling lang kati simpre nag-develop ang kalibutan. May mga improvements na. Ang pangabuhi naton lang wala nag-aupod sa mga modernong teknolohiya. Ang aton nga sistema sa aton nga pangabuyan. Ang iba nga mga lugar dito sa China, diriliho. Ang ilang inhimo, subong, ni Kobe dessert, ni no? Kobe dessert, no? Isya ka disyerto nga lapad, mga kakipay. Puro balas. Ang inimo nila, Jirile, no? Mga kakay-five, ang ilang lugar ni nga disyerto, ni why siya may nag-a-star mo? Kay tungod nga wala siyang kahoy, wala siyang mga pananom, abe. Kay puro balas, eh. Init, adira. So, ginhimo siyang mga insect, Jirile, sa Kobe Desert. Gito na nila nga kung paano magdamo ang tubig dito o kung ang tanom. So may ara sila nga ginhimo nga ning mga strobe lang eh. Mga bahin sa nga humay, inamalag dagami. Do ginalubong nila nga para ma-hold o kung mag-tinir ang mga balas. Kaya ang balas nagkakapalid sa hangin. Di ko may mga dagami nga ginalubong nila, do kakapunggan bala ang erosyon nga ginatawag. So amo nang ilang ideya. Asaw lihe nga ginabutangan nila dirili sa nga arigasyon. Arigasyon nga ginabutangan nila sa mga binhi, mga liso sa mga tanom. Hasta nga asaw lihe may mga hilamon na dyan ng tulubo. So amat-amat na tausan so kung nakuunang area. Iniktarya-iktarya na sobrang nagurulapit yung

sa pagtuko nila sang solar panels. So nag-increase ang ilayang energy, bimirisirba sila. Kung basta ang isa ka nasyon nag-progress, nag-consumo sang inerya, kinangla nila sang dugang na supply. So ginimo sa Chinese, ang COVID shirt ay siya gitamla nila matamat. Kagtapos, ginimo nila ng naging puno nila kalamanan, ginako nga portion sa COVID desert, no? At ining tawag na ito nga solar panels. So, nag-harvest sila sa energy from the sun. Ang natambo problema mo ni, kay kung maghangin todo mga ka-K5, gakatabunan ang solar panels ang balas, no? Amo ng problema sa insect, no? So, nag-meeting sila. Yan o nga ito, Braniman, no, ka-problema ni. May ara kita sa solusyon sa makanting lugar sa Kobe Desert nga mapuslanon kay tungod may ara kita na sang solar panels nga makaharvest kita energy from the sun. Ang problema naman kay kung magtudong hangin, nagakatabunan ang aton nga solar panels. Yan ang imuon naman. Meeting mga insik. Ang ilang solusyon naman eh, sa kada solar panels di relay, no, isa ka lamang linya na, may arasang robot nga nag-spray sang tubig sa solar panels para nga maanod ang mga nagatabon nga bala sa solar panels para makakuha naman sang energy from the sun. No? Kundi wala na sang balas. Di damo-damo sila kinubrang makina na, no? Kandaw gadalagan lang, kan may gapiswit na tubig na sa mga solar panels. So imagine mo, pila kiniktarya na, ginatos kiniktaryas na guru na. Sa dalayon, mga ka-K5, no? Kung di na solusyonan ang problema, sige sila harvest ang energy from the sun. Problema nila nga ginatabunan ang musang balas ang ilang solar panels, na solusyonan na. May arang nga automatic na nag-spray sa mga solar panels nga pila nakabilog na damo-damo. Sige, spray tubig. Kung di na solusyonan na, may nagtuhaw paging problema. Tungod sa dalayon, binulan, tinuig, dirilin, nga sige, spray nila sa tubig sa solar panels para maglimpyo nga wala balas. Basa perme ang duta. O kung ang balas din, nagkatubuan na ano ni... Nagkalatubuan sang damo ng hilamon. Karon mga ka-K5, nagtaas ang hilamon. Natabunan naman ang ilang solar panels. Problema naman insect. Meeting naman sila, no? Meeting naman sila. Nya damo naman hilamon, no? Kitungod sang sige niya tubig. Nag-cultivar ang duta, ang balas. Nag-tubo yung mga tanom-tanom kang mga hilamon. Nya anong solusyon ta? Ang meeting sila mo. Nya mamakal ta grass cutter. Di ang grass cutter, may sira mo lang milya-milya kagpila ka 1,000 hectares na goroda. 100 o 1,000 hectares na goroda eh, no? Amo nakalapad na i-loan mower mo na kag grass cutter mo, yawan ka. Yung mukay madataneng grass cutter, pero daw hindi practical, pilang gastohon sa tao nga mga grass cutter na. Ang gatong nga gasolina sa nga mga makina. Kakadugay. Yung mayo na tanik kong mga gulugar din lang, puti hindi na kalapad-lapad, pila ka 100 hectares goro na din, pila goro ka gatong hectareas din. No, hindi siya applicable kag doable. Kaga-realistic. Kaya gina-analyze nila in every options nga posible nga maging solusyon sa concern nila kung sa problema nila. Amo na dapat eh. Gina-scrutinize, kagina-analyze ang kada possible nga mga solusyon sa nag-gatuhaw nga mga problema. Ito okay ba na taning grass cutter na kinugaling daw hindi practical? Yan din ang mayo, bima. Di mo nakasambat, diriling. Niya ko, may sambat ko. Yan o imuya. Niya makanda-kanding. Mano? Niya makal-kanding. Makal-pagita baka. Yan ang koneksyon sa kanding at baka sa problema. Tanda isa ni Sir Toman sa solar panels.
Ngayon, hindi ba la problema?

Tanda gatubo damo hilamon. Nakunamo tabaka kagande sila na makaon. Doon nakapaminsa niya, tutuod, no? Niya, at least may hawon ka pa. Kag tapos ang mga higko sa mga sapat, mga kandeng, kag sa mga baka, kundi datan na sa palibot, na fertilizer pa na. Katuod, no? Siya muna mga ka-K5, subong. Dahil sa COVID-19, subong, may mga thousands sa mga kanding baka na. Di ina another supply ng pagkaon sa mga Chinese, no? At the same time, may supply sila sa energy nga makasave sila sa kwarta. No? Kung tanawon mo ilang mga pamaagi, doon ka mga simple malanggali, no? Pero ina siya applicable, kag doable, kag attainable. Ang ato niya doon kamudlay man yung man, ha? Mayong dalan buuan. Ang iba ginawa ka repair, yung mga ginawa mo kuguba. Damo nag-comento na dyan. Tapos, amunang ginimo siyang Chinese, no? Pero, dapat amunan mo kung ano ang matyaga na ito nga doable kag applicable sa aton. Tunan taman kung pwede di sa aton, eh, di ba? Amo mo lang na yung mga solusyon, di doesn't mean niya nga kung ikaw yung ulihin na kapaminsan, kag nagsunod ka lang niya, mango ka, no? Sundon mo to, sampul mo yung munang ila pamagi. Ha? Ila pamagi na muna. So, palanggira na si mo, may ara ka na pattern. Nga, ang problema, balas nga nagatabon sa solar panels na solusyonan tubig. Ang tubig, sige tulo sa balas, nagpropagar ang mga hilamon. Karon nagproblema kay damo hilamon, nagsolusyon nila iskanding kag baka. While nga nag-harvest sila sa ilayang dugang energy from the sun, nag-enjoy pa sila sa benepisyo sa ilang mga livestock na baka kag kanding dirilibaw the best. Tignan yung mga amo mo na tanin mga utok sa ngaton ng mga leaderis dirilino. Ang utok sa leaderis na yalain mo. Pinasahi niya. Ambot ko na advance. Advance kin manguro ah. Sa anong kabagay? Ah, sa tanang kabagay. Advance ang mga leaderis naton sa tanang kabagay. Para sa tao, tiya mo pa na pamangkot kung para sa tao. Kasi para lang sa ila. Alas 10:44 oras naton mga kakay-5. Mag-commercial break tanaya. Ini ka bahin na dulong na sa aton sa nga DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, nag-detox ka pa. Well, every morning, anuman nga oras sa bilong adlaw, pwede mo lang yung mainom ang DTX Coffee Mix, ha? Kanami siya sa more party ka na nam niya nila. Kagangiyang ganyan nga ginatuyo iya, islip yuhan ang aton nga sistema mo. Kaysa liwat higko lang ni. Higko lang ni naghahatag sa aton masakit kag balatian. Kaya ang mga toxins nga nagapundo sa aton na sistema ginapagwa sa DTX Coffee Mix while nga nag-enjoy ikaw inom sa sabor sa kape. Ang mga asid-asid sa imo sulok-sulok, dulao niya man. Kang nami yung ariya mo sa banyo niya rili. Kang imo yung panghihibla. Abaw, abisan, everyday mo lang ma-experiensyahan na ito. Sulhay nga pag kanto sa banyo, kag pagpangihi, dako ina yung kalipay sa tagsa-tagsa. Di DTX Coffee Mix, way labot nga maamunang iyang nga benepisyo, inatagaan ka pa sa dugang energy, kag dugay kag gutumo na. Kag may depensa ka sa masakit kag balatian nga pwede hatag sa aton sa mga free radicals. Tungod ang DTX Coffee Mix, may lakot sa na super antioxidant nga halin sa tubo, may chia seeds man siya, nga puno man siyang antioxidant, kag protina, kag may ara siyempre siyang ampalay extract nga naghatag sa paghugas, limpyo sa aton mahiko nga sistema. Everyday, anuman nga oras,
Basta Kape. Aton pilion ang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Nagakape ka na, nagadetox ka pa. Mga kakay-5, we're going to take a short break. Don't go away, we'll be right back.

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sige, kung may edit picture, dapat beautiful, good ka da, ha?
1: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulig sa pag

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Ikasi.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan?
10: Pintuan nila ko sa nobya ko.
9: At di mo alam ang gagawin.
11: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: ¡Campeón Araya!
1: Horas Pilipinas a las 4:35.

Good morning! Magandang umaga po! Welcome na sa ato't sining pagpangalagan. Diring iyan sa balitang K5 sa umaga, sining Martes ng edisyon, Agosto 4 na ay kapatang adlaw, sining bulan sang Agosto. Karasig lang, nagasinambunot lang ang mga inadlaw, mga ka-K5 dugay-dugay, bare months na. Mayong morning lang, paring Ampil. Good morning, kagawad Ampil, apoy celestial. Karami isang aton si Resubong nga kaagahon na mabulubog naw, matulutog naw. Pero kitaon ang aton nga kalangitan. Mabalaan aton kay ti ang mga bituon. Bot sing ganon, wala iya sang patimaan.

0: live stream. Sige, K5 ang Philapoy Celestial. Good morning lang, ginatamyaw ginamon sa maing aga ang 25 tanan ka mga barangay. Diriya sa siyudad sang Sagay. Amo man diriya sa Dakbanwa sang Kadis, 22 tanan ka mga barangayan. Adinhiman sa Dakbayan kang Iskalante, may buntag ninyo niya. Adiya sa 21 ka mga barangay. Nagainaot may ginamos kapiskay, kalagsik o gamaya. Sa inyo ang panglawas, while nga nagpaminaw sa ato ang karong pag-sibya. Sa ato ang palatuntunan. Good morning man sa may Banwa San Tuboso, Calatrava, DSB, pinaman ka parte sang San Carlos, dira sa may parte sang Cebu, Bantayan, Masbate, iban man nga mga kapuluan ka islahanan ang malabutan makuhitan sa aton sini nga signal. Now diri naman sa may western side, dira sa may Manapla, Victorias, Ibi Magalona, amo man sa probinsya sang Iloilo, kag mga kaislahanan kapuluan dira. Adira sa may Gimaras. Sa aton niya nga mga listeners da, mga kasimanwa na aton nga sa gaynon. Mga taga Cadiz, Iskalante, pero dira na nagatiner subong trabaho or may pamilya na. Pero dira sa Gyapo nagamonitor sa aton kahit gusto nila. May baluan ang mga latest news, update, nagakalanabo diriya sa aton, no? Sa Northern Negros.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning man sa ato niya nga mga live viewers karon. Live kita nga magkitaan kag babatian sa K5 Sagay live programs.
1: Balita K5 sa
0: live na live kita sa K5 Sagay live programs kag iban pa naton nga mga Facebook pages. Ara dira mga ka K5. So paki-like and share sa aton karon nga mga viewers. Sa mga viewers, listeners naton dira paki-like and share. Aka ma-check attendance na kita. Check attendance, Salvi Cordoba Openyo, good morning, na present na. Sa mga taga Purok Bougainvillea, Barangay Odsegay, sa iyang mga constituents da. Amo man si Ma'am Sally Almension, sa Barangay Bata, Bacolod City. Good morning, Ma'am Sally. Ara naman si Franklin Martinez. Paring Franklin, sa Barangay Himugaan, bye-bye. Si Angel Gerald, ara naman, present na. Wilma Suson, ara naman, nakaung-ung na ang dalunggan sa radyo. Present naman, Ganday Ronan Niel Padua. Si Romel Anurico, ara naman. Si Ma'am Norma Binigay, present naman, good morning. Si Ligiel Navarro. At anad ng mga KSS leaders, kag members, good morning sa inyo. Sa tanan aton nga mga K5 solid supporters. Si Irene Piñafiel, ara na present naman. So good morning, good morning, good morning. Bundak nyo lang dang inyo nga mga greetings, mga pagparamyaw, mga pagpamukaw kay aton ina nga basahon karon dugito gay. All right. Sige, sa mga gusto man mag-intra, sa mga gusto mag-participar sa aton nga programa, sa inyong kagahon, pwede makamo mag-send sa inyong mga mensahes through text line 0910443-8608. Amo na aton nga numero 0910443-8608. Okay, basahon tagidugay no, ang inyong mga greetings dira.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Good morning sa ato niya nga mga viewers karon sa tagsa nila ka mga panimalay dira. Tagsa ka mga boss, mga ma'am, mga sir. Sa aton man nga mga listeners karon nga nagabukas na sila tindahan. Sila nga mga plangabuyan sa mga drivers dira karon nga nagapainit na nagapandar na sila nga mga bihikulo. Good morning. Alright, mga ka-K5, good morning kay Roland Vistar. Oy, ginag-greet gali naton, happy 72nd birthday. Abiskan wala sang handa, importante maayong lawas. Amo ginang pinag-importante gid. Di ba? Ma'am Wilma Suson. Ginatamyaw niya daw ang papa niya, happy 72nd birthday. Sige, ka-72 na, pinsarab la, regalo sang Ginoo na na. Amo na ang mga pangidaron. Puwerte na mga inagyan kag ang tawag na ton. Inang wisdom. Ah,

0: sa pangabuhi. Kati tanan na eksperyensyahan na ups and downs. Kasubo kag kalipay nagyan na no sa mga muna pangitaron. No, halos ang pag-uswag man sang isa ka lugar sa isa ka banwa, halos na witness man nila. Maga muna mga pangitaron bala. So happy happy birthday ya sa papa ni Ma'am Wilma Suson. Kag importante ba yung lawas ha. Ang handa, aral na da, pwede na i-postpone na, isunod na lang ang mga inadlaw, sinima na, pwede gid. Ang importante, na labot kag nalampuasa na to ng another na naman nga milestone sa aton kabuhi. Another year, dugang sa aton kabuhi, alright? Kaya na dira nga mga nag-celebrar sa ilang birthday, happy happy birthday ha!
1: Balitang K-5 sa umaga!
0: Good morning kay Tatay Nya Kaner Padua. Kada kagahon nagpamatigid sa aton nga programa. Uy, yung aton nga listener paring ampin. Si Tatay Kaner Padua, every morning giguro nagpamati. Ambal ni Ma'am Rona Niniel Padua. All right. Rodrigo Cervantes, dira sa may barangay Tamlang. Good morning. Sa kadugayon bala kong kaisa paring ampin no sa aton nga mga listener, mga viewer na makabisado tana kung diin ila lugar, no? Matandaan ta na. So mo ng bintaha ko mga loyalist na ton mga listeners, mga viewers. Nga every morning gid nagabugtaw. Samta nagahikotar dira kiti nami gid mabugtaw ka timprano pa bugda ang panahon. Bugnaw huyop sang hangin malinog ang palibot. Kag dira maka trabaho ka bilang wala pa sang sabad, wala sang ano ni. Gamusa palibot. Ang magiging ampay sa mga ulo edad idarana. Di ba? So, good morning sa inyo na ha. Nanding Bantilan, Chester Magbanwa, good morning. Dira sa may purok paglaom. Si Abit kag ginapatambyaw ni Sir Romel Anurico.
1: Balitang K-5 sa umaga.
0: Ay taga, anta bala, nice na gamayng komento, no, kag opinion before kita mag-proceed sa aton nga headlines. Ang natabo sa ido, no, sa amon nga kaupod, sa amon nga reliever, although nga ang dutyhan sini kada Sabado man lang, pero ti silbi ginakabig managyapo na amon nga kaupod. No? Di may alaga, ini siyang nga ido, mga kakipipe, ambot sa kung ano yung rason, kag motibo, ginlampusan, ginhampak sa ulo, ang iya sining alaga, hinuptan niya nga ido. Kabalo naman kita mga kakipipe, gaang alaga naton, sa iba naton yung mga kauturan, doon ginakabig naman lang na nila, nga parte, kag kaupod sa ila sining pamilya, part of our family. No, ang ido or mga pets naton, kuring manada, ido o kung ano man nga mga alaga naton, kati mo na dang silbi stress reliever, daw silbi naton nga anak, ang iban, silbi nga mo na nagpa-relax naton kung makapoy kita sa trabaho, pagpuli naton, no, mo nang mga pets man, kag silbi mo nang tigbantay, labi na kung ido. Sa bagay, kung kaisa, alabi na kung wala man na natong ginahigtan, wala man nagkakurong, kaysa magwa ka maglagaw, gina. Natural lang na iya sa sapat. No? Maglagaw-lagaw, maglayaw. Then, after a while, mapuli man lang na. Sa so, kundi na siya nagatiner, kag kung sino nagasagod sa iya. Kag sometimes, na mga kakipipe, di man na natong manigar, mga sabad kag padungol man kung kaisa nga mga kasapatan, eh normal kag natural na iyang response ng isa ka sapat na binakong inabalang mambal na ton nga aspin or mga askals, natural na iya. No, magpangaykay dira sagbot, magpangrungkab, kago ano dira nga mga pangukay-ukayon niya. Kaysa nasabaran magigkita. Pero tabugo na ton. Oh, inang natural kag normal ang iyang pagtabog. Ngayon ang madalagan lang siya palagyo, not to the extent nga sakiton ginaton, lampusan, labon o kung ano na dang himuon na ton. Like sa mga nagkakalatabo, di lang nga makita na ton sa mga social media. kung kaisa as long as hindi malang yan maigo kag masakam kaginay malang o kaysa batuhon malang naton sa kung ano mapudyuta naton para lang magdalaga ng ido. No? Pero sige apon, bawal man na. No? Bawal gidya magsakit sang sapat. No? Kahit for in the first place, mayara kita iyasang layi no mga kakipay. Amo na ginatawag na itong Republic Act number 8485 o ng Animal Welfare Act of 1998. No, dumdumon gina na ton. No, ina nga mga ina nga layi, kung may makakita sa imo da, makavideo, kag maprubahan, kaya ginamaltrato, kaya ginasakit mo, no, ang isa iya kinuptan nga sapat, pwede ka mabilanggo, mapreso. No, isa tubtub tatlo katuig, kag magamulta ka, sang 100,000 o kung 250,000 pesos nga pinalidad o kung multa mga kakipayb. Di pinsara bala, masulod ka sa prisuan ng kaupod mo to mga heinous crime, no? Mga kaso, mga ining mabulubugat ka mga kaso, tapos mangkuton ka sa priso. Anong kaso mo bro? Napriso ka di? Nakasakit, nakapatay ko ido. Hindi bala, kadlawan ka lang na sa mga kaupod nga priso kung maamunang imo kaso. Nalupot ka sa karsel ang kaso mo lang, gibunalan mo lang kag nakapatay ka ido. Hindi bala, kahuluya. Oh, so, amo na, no, mga KK5, ang punto naton, no, ining natabo sa kay Arlot. Amo ni siya, ang alaga ni sa kaupod namon, Denmark Mahinay, dira sa may barangay Bulano, no? Paring Ampil, kagawad Ampil. Amo na ang lugar ni Denmark Mahinay. Daw na sa puwan niya na lang, nagpauli sila nga balay, may dako na nga pilas, kag daw halos, grabe hindi lang pilas, kaya daw na buka, gining bungo sang ido. Pero grabe yan, nagkapauli pa. Nagkapauli pa ang ido. Ang wala lang namon mabalaan, kag gina-analyzer namon ni kakipaybang Ampil, posible ba si Balatuyo ni nga ihawon, baloka naman kung kaysa may mga palahubog, mga tambay, wala sang iban nga mapagdisikitahan kag matripan ang mga sapat sang ibanda pang bunalan nila da kag sikreto, iawon nila. No? O kun basi bala may nakatuan ining ogsaran kag na siya yan na pagdisikitahan sang kainit kag kung ano problemas kabuhi sang ina nga tawo, sina nga mga tawo, individual, kag dito siya, siya pa yang napaukpan. Eh, syado ka makaluluoy kag makasulubo nga insidente mga kakipayb. Nabisan pa gani nga aspin ini o kung wala sang lahi nga isa iya kaido pero ti alaga ina sang isa katawo. Ano nang inasiling naton? Mapa may rasa man na o kung ordinaryo man lang nga isa ka asong Pinoy or aspin. Kati sinagod kag hinuptan ina sang isa iya ka persona, makonsider gina naton as ginapalangga kag ginakabig man nga pamilya. So trataron man naton nga ano, yun naman ang sakto kag tama. Ang ini may kabuhi no mga kakipaybe, nagakinanglan sang pagrespetar, pagatipan. Wala sang rason nga gamito naton ang kapintas batok sa mga sapat nga wala man sang may ginahimo nga balayan. Siguro kung ginatake ka na yan sang ido, ginakagat ka da, wala ka naman sang may mahimo, dipinsahan mo imo kogalingon, di ba? Kakipaybe Ampil, o kung ido buang balay ng may ribis na, siyempre dipinsahan mo mong kogalingon mo, o inang ginatake ka na, provided nga justifiable reason. Inang may rason ka gidya bala? Unlike sinang agpahimu yung ido, kung ano mang ginahimo, di ba? Wala ka man ginatake, wala ka man ginasaruso, tapos sikreto lang, bunalan mo lang niya kalit hasta nga magbuka dang iya sininga bagol. Kung matuod nga ginlabo ining ido mga kikipayb nga wala sang pagpanghilabot sa tawo, dapat ininga maimbestigaran, mausisa, no, mga kikipayb. Kag seryoso, no, seryoso ininga bagay. Agod nga makilala kag mapanabat man ang kung sinong responsable dira. No, sa palibot nila, posible ba si Ara man lang da sa palibot sa puluyan ni Denmark Mahinay, araghimo sin eh, base may naka-witness nila, isugid nyo na lang, no? Para at least manabat man siya, magapangatubang sa kung anong yasining kaso, labi na paglapas ang Animal Welfare Act mga kakipay. Magod nga makita, no? Mapakita kag may baluan niya, nga wala gid ginatolerar, no? Ang pagmaltrato sang sapat. Ang hinuptan, sinagod iyang alaga. Hindi man ito matawag iyang sapat, kundi alaga. Sa pihak sini, kinanglan man nga usisaon kag magbasi man sa matuod nga mga pruweba. Ina, kung may mga testigo, imposible man siguro kung mayara deras ang CCTV sa palibot, posible man na. Pero kung wala, mag-rely na lang gigitayo sa testigo kung sino dirang naka-witness man. Agod nga masiguro mga ka-K5, nga matudlo ang suspect, no, nga naghimo kag-responsable sa amuni nga makabig naton krimen. Okay, tayo mayara kita akta republika, ha? May layi kita, may kasuguan kita, batok sini, no, sa pagmaltrato sa mga hinuptan nga mga alaga. Kaya muna, no, panawagan naton dira sa lugar, no, sa area dira ni Denmark Mahinay, kay K5 Denmark, kung sino dirang witness, mag-gwa na kamo, agod mahibaluan eh, kag mapinahan sa kung sino nag-imo sini, no? Kasi hindi man niya tarong. Diri sa amon gani di kumpano, bisan sino na lang ang mga ido diri nag-ululuhot gani di. Considering sa tutuod lang, kasi nag-ugtas ma kami. Pero ti anhon ta man, no? Kay ti gasulod sila di. Di man anamon pwede sakiton. O ti kung masabaran, labi na kung inang siyempre wala naman na alagaan. O sa kung sino ang tagiya sini, napabayaan naman lang sa mga responsable ng mga tagiya. O, ginapasagda na lang namon. Pero ti kung istorbo na, amo lang ginasaway, ginatabog namon. Normal man lang na. Na to the extent kay imo gidhanuton, bunalon mo na kaglampusan. Much more kung imo gidyang alabuon, gamitan mo sang patalom. Pwerte yun naman ka brutal. So muna, na mga ka-K5, panawagan lang namon. Nandiriya si K5 News FM nga mangin responsable kita, no, ka mga individual. No, kung hindi kita mahilig sa ido, kung ano din ang mga alaga, ay tabugon ta na lang kag hindi kita magpanakit sa alaga sa iban. No, kaya ito dumdumon ginaton, awla labot nga may kasuguan kita batok sina, ina sila parte kag hinuptan, no, parte man sa ilang pamilya, parte man sa ilang kabuhi, no, ilang alaga ido, sinagod man nila, ginbuhi man nila pila ka tinuig. No, tapos basta-basta mo na lang yang hanuton kag bunalon. Oh, di ba Bilma Rojo, Sebal Napoleon, Gideon Sumusot na, Marilo Salinas Dolomente, Rodrigo Cervantes. Ah, oh, sige. So muna mga ka-K5, ha? Ang aton sining pinsara bala. Mga opinion ka-komento na ito na. No? Sa nagkakalanabo sa palibot, ha? Labi na gidining importante man nga balita, no? Sa amon, diriya sa K5 News FM. Now, dari na kita sa mga headlines. Ano bala mga nagapangunang nga balita? Sa aton sining pagpangalagad, una kita sa Balita Internasyonal.
1: Balita Internasyonal.
0: Suicide bomber nag-atake sa Guadaman sa police station sa northwestern Pakistan. 14 nagkalamatay gid. Diba naman ang patay, samtang 41 ang nadula sa nagluntad nga sunog. Ang pagkalunod or nalunod ni papasayro nga barko basta kaya nasunog tapos tunga sang lawod dito sa may Indonesia. Dugang naton nga balita, balita nasyonal.
1: Balita nasyonal.
0: Ay grabe maning natabo sa isa ka dalagita ho, estudyante nga nagpamalibad nga makigbalik sa yasin nga nobyo. Ay ahay, ano manimo yang nga ginbuno sa yasin nga boyfriend or ex-boyfriend, ex-nobyo. Nga kung sarili nagtuyo man nga magpakimatay na matapos nga mabunaan niya ang iya sila nga girlfriend. Ay balon tara karon na siya do ka sakit kang pinot man nga balita ni
1: Balita K5 sa umaga.
0: Samtang barangay kapitan, oy alisto barangay kapitan, suspect sa pagpatay sa iya sila nga barangay secretary. Ano yan ang rason sini basi may mga madalom nga naibaluan ining si barangay secretary. Among gindispatsar ni barangay kapitan. Now, ang makakilibot diri kay ti mayara sang gitawag dying declaration ni nabla naghihingalo na paringampil. No, ara sa iya sining iligdaan ba lang sa hospital bed. Gira, gina-oxygen. Grabe ang sitwasyon. 50-50 na. Lagi matayon. And then dito inimbiktima nagbuya sa mga pahayag bato sa sining barangay kapitante karono ginatutukan ng investigasyon kag detinado ang nasambit nga punong barangay kaso murder. Samtang dugang naton nga balita nasyonal, presidente Marcos nagapangita naman sa mga deserving nga mga scholars sa mga barangay. Uy, kampiyon ha. Amo ning importante, deserving, no? Hindi lang sa mga pinili nga mga individual. Although ako maalam, magranon man ako konde apigado, ti palarihas mo lang na. O, galing lang, kahit ang mga pigado, medyo disbintaha agad. Kahit hindi sila yung magka-eskwila sang medyo mabulubog at kagtarong-tarong ang mga eskulahan, maintainer na lang kung kaysa sila sa mga vocational school. Considering ang ilakalam, dapat gidyas ang mataas-taas mang kutani nga kurso. Galing lang kay ti, kung mataas nga kurso, mataas man ang presyo mga kakipay. Di mas mayo niya, suportado dapat sang aton gobyerno ang mga deserving nga mga estudyante kung mga scholars. Dugang naton nga mga balita, balita regional. Ginapalabi naman sang Cebu Archbishop ang maayo naman nga pamatasan ni Alex Iyal. Uy, congrats kali kanon dugay aton maning feature ha, balita naton. Kahit dako nga kadungdanan, no? Kahit dako nga pagpanginbulahan sa bilog nga Pilipinas, kag of course kay 5 News FM ang kadalagan sa aton nga pambansang tennis star Alex Iyala. Though amuni siya kagawad ang pilmo, no, halimbawa ni Manny Pacquiao sa tennis. Kung kita sa boxing may Manny Pacquiao, may yara kita sang Hidilin Diaz sa weightlifting, may ara kita sang sino ganito yung gymnast? Parang ampil? Kabalang si Yulo. Si Alec Yulo. Kabalang two-time Olympic gold medalist. Itong nubuon to bilang bata. Nagdaog man gold medal sa Olympic. Sa gymnast. Now, sa tennis naman. Sa ibang mga sport, may ara man kita. May ara kita top man sa chess. Santo, sila ni Paing ni Pumusino sa bowling, sa aton nga chess, may ara man, sa iban man nga mga sport. Pero may ara agad sa mga nag-excel. Like for example, tennis. Si Rebalaan Tarman niya, si Rampil nga sa pilaman katuig, do wala gikita niya sang tennis star mo in terms of tennis sports. Ha? Kag professional tennis, WTA or ining World Tennis Association. Wala gikita da sa Pinoy or Pinay nga nakasulod ti si Alex Iyala pa lang, no? Ang nakasulod gag nakadaog na, no? For the first time ever, no? Sa isa ka WTA title. Nagdaog, so congrats. Now duga na tong balita, provincial naman, ginapurbahan na ang 14 billion pesos nga pagpakayos ang Cadiz District Hospital. Uy, birigod ha, muning importante, wala labot edukasyon. Amo na ginasilingid na muning kagawad ang pilimportante nga tutukan sa gobyerno ta na mga programa sa ikaing lawas, no? Pag-upgrade, pagpakayo, or pagpatindog dra hospital. No, kahit yung muning importante gid, no, sa pumuluyong Pilipinon, labi na ospital nga pang publiko or government hospital. Samtang dugang pa balita provincial, malapit 35,000 hektaryas na sang katubuhan sa NIR apektado sang RSSI. Ay grabe, bilog na gid nga Negros Island Region. Apektado sining nasambit nga tigi ang nagasuyop sang duga tamis ang tubo kag amoning nagapekto sa produksyon sang katubuan na sang kalamay diriya sa aton sa probinsya kag bug-os nga rehiyon.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Balita naman lokal sa Cadiz City, Daraga Albay, LGU ay nagkadto dito sa Cadiz, nagpatigayon sila sa benchmarking kag pagtuon sa Cadiz City. Mga importante nga kinanglan Manila mahibaluan, matunan or makatunan mga kakipaib sa pagdumala sang lokal nga panguluhan sa Cadiz. Amo nang ila dito nga ginde kadtuan, kati interesante or interesado sila sa mayo nga pagpamalakad sang the best nga alkalde diri iya sa may dakbayan sang Escalante. Si Mayor Cadiz gali, no? Cadiz, amo naman si Mayor Bading Escalante. Kadis man sa Gyapon, painting competition para sa mga PWD, ginpatigayon sa itong tinalikdan nga simana. Samtang abangan tamang karon sports balita ni Kuya Jacko. Sagay City ho, nagkampiyon sa 12 under. Adumduman nyo to ligad tong ano bala? Paring Ampil, nagkampiyon nga mga softball team naton sa 14 under. Subong niya 12 under naman, meaning 12 years old pa idalom. No, ang mga ano, mga atleta, mga players. So nagkampiyon na naman ang aton sini nga Sagay team. Ti proud na proud gid ang mga ginikanan sini kagila nga mga alma mater, eskwelahan. No, kay Sagay National High School kag Jose Bipo Elementary High School. Elementary school gili. Elementary school, oh. Ang mga estudyante nga nagpasakop diri. Mga KK5 daw, ang balita naman ni KK5 Jomari Surido, gatusan ka mga manguma ang nagpasakop naman sa RSBSA sa siyudad sang Iskalante. Sama na, no, mga KK5, ang aton sinikaron or inyo sinibantayan kagabangan ng mga balita sa aton sining pagpangalagad. Good morning kay paring Dave Sarimbot. Sa ilan ni Seferino Pasilan, Alicia Pasilan, Mercedita Cuer, Jack Pangaliban, kag Larry Karmihan. Si Sarahay Mitan, aradala, nagpamati man sa aton nga programa. Now, dari kita sa special feature, balita naton. No, nga, kung sa din inimay kang tanan sa mga blue swimming crab. Dira sa Ibi Magaluna, nga karon bantog kag sikat, kag daw medyo nakaagaw atensyon man sa publiko matapos ni balang natabo man nga pag-ban, no, pag-export sang blue crab sa Estados Unidos. Ti apektado, no, ang produksyon, apektado ang palangabuyan sa mga utod naton dira sa may Ibi Magaluna. Ti ang ginimo na lamang sang ilang LGU sa mga fisher folks dira ang magpatigayon, no, sang ining only ano bala, only it ulyukan, no, hindi man siling only kundi it ulyukan. Ate mo, amo mula nagyapon na masarangan mo, no, it ulyukan nga kasag dira iya sa may Ibi Magaluna. Kaya pala ang aton sining nga special report subong mga KK5, pinagi naman sa kay KK5 Siena Suelo. KK5 Siena.
2: Mga ka-K5, pamilyar bala ka mo sa nagkalain-lain nga size sa mga kasag? Snow crab, spider crab, hermit crab, mad crab, blue crab, kag iban pa? At ang pag-estrehan subong, ang isa sa mga pinasahi nga kasag na makita hindi lamang sa ibang nga pungsod, kundi diri man sa Pilipinas. Ini ang blue crab. Ang Atlantic blue crab ang isa kasay isang kasag nga mayara sa blue nga duag nga makita siya nga galamay. Ang yellow kaba ang ginatawag naman nga carapace nga nagaduag sa blue to olive green kag nagalabo sa siyam kapulgada. Mayara ini sa tatlo ka mga tiil nga nagalakat kag tiil nga nagalangoy nga pareho sa bugsay o kon paddles. Makita ini masami sa Atlantic Coast kag sa Gulf of America. Apang mga ka-K5, paano bala mabalaan kung babae o kung lalaki ang nakuha mga blue crab? Simple lang ina. Kung nakakuha ka sa blue crab nga mayara sa pula sa iyang galamay kag may nagapayo o kon bell shape parehas ang campanilla sa iyang tiyan, babae ini. Samtang kung nakakuha ka sa kasag nga may malaba kag korte nga ti nga nagaduag naman sa blue sa iyang galamay, lalaki ini. Pero kabalo kabala ka K5 nga diri sa Pilipinas sila bina sa Negros Occidental mayara sa lugar nga ginkilala bilang the blue crab capital. Ini ang Ibi Magaluna. Ang Ibi Magaluna na ang buga na hindi lamang sa kultura kundi buga naman sa mga marine resources kung sa diin nalakip diri ang blue crab. Apang sa tinaligdan ng bulan, ang panuwas ng Ibi Magaluna ang isa sa mga lugar sa Pilipinas ang naapektuhan sa pag-ban sa United States sa pag-import sa mga kasag na gikan sa Pilipinas. Madamo sa mga mangingisda ang naapektuhan ilabi na sa ilang pangabuhian. Agod mahatagan sa suporta ang mga mangingisda sa ilang pangabuhian. gimbalik sa banwas ang Ibi Magalona ang Sabado Nights kung sa diin bida diri ang nagkalain-lain ng mga seafoods kag ang Eat All You Can Blue Crabs nga mabakal sa 300 pesos. Gimbalik ang ining aktibidades bangod tuyo sa lokal nga gobyerno sa Ibi Magalona nga hatagan sa suporta ang mga mangingisda na naapektuhan sa pag-ban sa Blue Crabs. Mga ka-K5, pinaagi sa Sabado Nights, hindi lamang ikaw mabusog sa bugana sang kadagatan, kundi nakabuli ka pa sa ilang nga palangabuhian. Ini si ka-K5 Sheena Suelo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa negos. K5 News FM.
0: Mga damo, gigisalamat ka-K5 Sheena Suelo. Sa imo sining report. Si Ate Sheng. Thank you gid. Very good feature mga ka-K5. Kahit ini ang magasilbi man nga bulig, no, sa mga utod naton diri sa may Ibi Magalona. Oh, kabalo naman kita, apektado sila. Apektado ang ilang sining pangabuyan sa pag-ban sang importation sa Amerika sining mga blue swimming crab. No, diri sa aton, no, labi na gid produkto diri sang Ibi Magalona. Amo ni kung kaysa epekto bala sang pagkapabaya kag uyaya man sa mga ahensya sa gobyerno nga in charge diri. Ang ginahambala na nga daan sang Amerika nga dapat sundo ng mga amusini-amusina nga mga pulisa. Kaya ina mga kakipay, protection mo na para sa aton mo. Hindi mo na iya para sa Amerika. Actually, mga patakaran bala nila nga ginahumlad. O kaya ginaplastar. Ina, hindi mo na iya para sa ila to. Kaya una bes, ang kadagatan, diri man iya sa aton bahin. No, galing lang kati mayara sila dapat nga gusto ipatuman para ina sa long term nga ano bala ining matawag nato niya nga anang pang madugay bala yang ano no nga pag patigayon sang palangabuyan no dira sa Dasambit iya nga lugar. Di man aton mamba long term investment. Hindi inaya para manaya sa mga utod naton draw. Galing lang kati tungod gani sa pagpabaya sa mga certain agencies ka Department of Governments na mga ka-K5. Amo na dang resulta, no? Hindi man pwede nga magsige na lang import karon ng Amerika da tapos wala ginasunod ang mga gusto matabo ng mga patakaran. Actually, ngila sining mga pulisa kagawa dampil pamprotektar dugang iya sa mga ano da, no, sa mga kung paano pagsagod, pagdakop, pagalaga sa blue swimming crab. Di na iya para man iya sa mga nagapangabuhi daw galing lang kati wala ginasunod. Ambot sa kung ano nga plastada, hindi man mapatigayon sa aton nga BIPAR, o sa aton nga Department of Agriculture, ati amo na karon tabo, o banana import kati wala nyo man ang ginasunod da. Ati amo na karon nag epekto. Gabay pa, ma-address ini sang gobyerno naton kahit kung sabagay gani daw pabor man ni gani sa itong kati nakatilaw naman kita kasag itong ligad to nga gina-import ni daw ang kasag daw hindi na naton makita ay hindi makita kambal nga daw nami ni nga daw hindi mayo ang hindi mamayo kati bawadaan man sang palangabuyan mga utod dada although nga ang mga kapitalista lang yung dako ganarda kahit ani bala ko ang mga nag ano da no kita bala minilyon bala kati daw mga business owner malan siguro pero anyway kiti damo man sila gina-employo mo man gyapon kiti negosyo man na but tungod sining natabo kiti law kita sang ituliokan nga kasag ayo do wala kita singad to ano do pabor man tanan. Alright, sige. Balik naton. Dugang pa nga mga impormasyon. Detalye na.

0: ang pilason. Soro sa Regional Police Officer nga si Fida Hussein, may ginapatigayon nga rally bilang suporta sa mga pulis sa Cabal area. Sa naglunta daman ang insidente apang hindi matumod sa mga otoridad kung ang mga rallyista ang target sa nasambit nga pagpangataki.
1: Balita K5.
0: Nalakip sa mga nagkalamatay among 5 ka mga police officer kag 8 ka mga sibilyan. Nalakip man sa napatay amo ang suicide bomber. Kaya gini, ang ginako naman sang Tihik-i Taliban, Pakistan. Amo siyang paksyon sang Taliban. Nang dira naman nakabase sa Pakistan. Isa ini ka mga militante nga grupo nga amo naman ang responsable sa nasambit nga krimen. Dugang pa nga balita internasyonal, naglabot sa 5 ang nagkalamatay samtang 41 naman ang nadula sa nagluntad nga sunog sa isa iya ka pampasahero nga barko sa Indonesia sa tung Domingo, Agosto 2. Suno sa ahensya sang Indonesian National Search and Rescue, ang sunog ang nagluntad sa tunga masang alas 6 sang kag alas 7 sang aga sa karagatan naman sang Sumaninep. Sakay sa nasambit nga barko ang 232 ka mga pasahero, 39 ka mga tripulante, samtang luwas sa katalagman ang 225 ka mga pasahero. Sa karon ginaimbisigaran na sa mga otoridad ang ginturaan naman sang nasambit nga sunog. Kagparayon pa ang search and rescue operation sa mga otoridad sa nagluntad nga insidente.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Samtang sa ato naman balita nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
0: Ginbawian sa kabuhi ang 21 anyos nga babayi matapos nga ginbuno sa liog sang iya naman anay nubyo sa Cebu nga Cebu. Ginsaysay sang Cebu nga PNP nga nag-eskwela pa ang biktima sa kurso naman nga IT kag nagatiner sa isa ka boarding house sa Banwa sang Cebu nga.
1: Balita K5.
0: Nagluntad ang insidente sang tinalikdan nga Sabado sang aga, Agosto 1, sa may barangay Poblasyon. College student man ang ex-boyfriend sang biktima nga nag-edad sang 21 anyos. Sunod kay Police Major Michael Calaurian, officer in charge sang Cebu nga Police, luyag sang suspect ka magbalik sa biktima apang nagpamalibad ang dalagita. Matapos nga ginbuno ang ex-girlfriend niya, ginbuno man sini no ang iya kaugalingon. Iya kaugalingon ni liog kagdughan. Now gindala sa ospital ang anay magkarelasyon apang nabawian sang kabuhi ang babae. Para yon, nga ginatatap naman sa ospital ang suspect nga anay nubyo sang 21 anyos nga estudyante.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Dugang panaton nga balita nasyonal, ginbulgar sang anay barangay secretary nga siya mismo no ang ginpatay. Kung sa rin, dito rin na tabo sa may Santa Maria, Bulacan, nga ang barangay kapitan, amo ang ang suspect diri mismo, nga purong barangay nga iya sinigin servisyuan sa pilaman ka tiroeg, amo ang mastermind suro pa sa sining biktima, sining nagtaliwan nga naglutang sa iya sang tinalikda naman nga Huwebes, Hulyo 30. Ginbulgar sang biktima ana sambit nga impormasyon apisar nga nagahingalo na ining biktima no ining former barangay secretary kag nabudlayan na sa paghambal bisan nga may ginasuksok pa nga oxygen mask. Soro sa utod nga si Jimmy nagingyo sa iya ang biktima nga si Stephen Angelo or Jello Enriquez, 38 anyos nga i-record. I-record pinagi naman sa cellphone video ang tanan niya nga ihambal angot sa suspect nga isa ka barangay kapitan sa lugar. Naging hingadlan man ni Stephen Angelo ang suspect nga ginaligar nagpamahog matapos nga nag-resign bilang barangay secretary ang biktima at ang campaign manager pa siyang kasumpong sa sining sospetsado nga kandidato man sa pagka barangay chairman. ang nagluntad, no, ang insidente, and then after that, sang Sabado sang hapon, nag-surrender ang nasambit nga barangay kapitan sa Santa Maria Municipal Police Station. Siya doon ikabugat nga ebidensya, no? Kag-deklarasyon mismo sang napatay, kag-5-ampil, layawan kag-siniya, ribat sini sa korte magamuni. Labi na ko na record pa mismo, ha?

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system.

0: pa sa mga kabataan nga may maayo naman nga performance sa pagtuon apang wala sang nagakaigo naman nga kapasidad sa pinansyal. Gani dapat sila nga matagan sang kahigayunan nga makaiskwela pagiya sa scholarship. 5 ka mga kwalipikado nga mga estudyante sa kada barangay ang paghahataga naman sang tig 20,000 pesos nga scholarship assistance sa idalom naman sa nasambit nga programa. Dugang nga balita, nasyonal ginagda ni Cebu Archbishop Alberto Uy ang mga kabataan nga sundon amayo naman nga ehemplo ni tennis star Alex Iala nga suno siya nagapakita naman sang pagpaubos, pagka mainantuson, pagtuo kag integridad. Luwas pa sa iya kadalagan sa sport sa pastoral reflection nga ginpapagwa sa tung Domingo nga adlaw ginpabugatan tagaan gid sang dugang nga pagtamod ni Archbishop Uy ang matuod naman nga kadalaganan nga kunsa din wala lamang ginatakos sa mga tropeyo o kon kabantog kundi sa abilidad sang isa katawo gamangin inspirasyon sa iban piragi sa iya maayong nga pamatasan. Ginlay gayan man sang arsobispo ang mga kabataan nga maghandom gid sang dako, no? Hindi minos ag magpaningwa kag palayo ng pagtuon apang labaw sa tanan magtukod sang matahom naman kag matarom nga karakter. Oy, may kang tanan sina, no? Ang aton sining pambansang tennis ace nagkampyon, no? Sining bago gid lamang nagtakop nagtapos nga Mubadala DC Open or Washington DC Open sang WTA na nagsulat sang panibago naman nga kasaysayan. Si Alexandra Iala matapos malutos mapierde si Jessica Pegula sang USA sa score niya sa first set. Daog si Pegula 6-4 batok sa kay Iala sa second set. Daog naman si Iala 6-4 man. No, siya naman na nagabansi 6 kontra 4 kay Jessica Pegula. But sa ikatatlo naman nga set, amuning the deciding set gid, no? Kumbaga daw tiebreaker sa ikatatlo, no? Kagawad ang pil, wala na makabalik score, no? Ang kasumpong ni Alex Iala nga si Jessica 6-0, no? Wala na siya magka-score. Kag dito, naagaw ang corona sa Mubadala DC Open. Matapos nga mapierde sa unang set, asa na siling na, nakabawi ang Filipina Tennis. Actually, ginampang ini sa itong, Lunes. Amo maning set up, abansi naman sa second set si Iala. Una, nakascore si Jessica sa first set. And then, later on, nagbunok ang ulan. Nagbundak pa rin ang pil. Gin-postpone. Kagin reschedule. Ang rescheduling bali diri sa aton tungang gabi, las 12 gid tungang gabi. Kagay na. So dito na, no, nagkampyon kati siguro pa Borman sa Pilipina, nakapahuway-huway siya kag nakapreparar mayo ati dito, no, nalampuwasan niya gid ang iya siri kasumpong si Jessica Pegula. All right, so muna, no, ang aton sining balita bahin sini. Sining kadalagaan na naman ni Jessica, ni Alex Iala. Jessica Pegula, aman niya nga ako niya. Alex Iala, gani aton player. Padayon kita sa aton sining mga balita. Adri kita sa aton nga balita probinsyal, balita lokal.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Ginaprobahan sa provincial government of Negros Occidental ang 14 milyones nga request para sa pagpakayo naman sa Cadiz District Hospital sa siyudad sa Cadiz. Nalakip sa 14 milyon milyones ang pagpakayo sa mga atop, pag-renovate sa mga kwarto, kapag upgrade naman sa pasilidad. Kanugon sining hospital, kataas pa ning kadamo sa kwarto sini. Ambot kung nga na pabayaan niya pila nakatuig. Tukod sila bago ang daan nga district hospital nga katarong pa sang tindog. Bayan na lang. Di ba lang kanugon? Uno na guyang lang kita sang pundo or kwarta. Sa bagay, pwede mo lang na ma-renovate. O galing lang, kati siguro sa kaduga yun. I don't know lang ha. Hindi makita engineer, pero siguro ba si may nakita sila something. Pero gamay lang nga repair. Unlike sa natukod kagid yabago, nga pila mang kamilyon kinanglan mo, no? Unlike sining Cadiz District Hospital.

0: Tal nga kataas ini, pila pa ning ka kwarto kag pasyente ma akomodar. Ati Mayo man niya, no, kahit na, ano na, na-upgrade kag natigayon ang pagpakayo sining ospital nga konsalin isa katikang kabahin sang administrasyon no, ni Gob Lacson. Konsalin tinutuyo sining maghatag naman sa maayo nga serbisyo medikal para sa mga nigrense. Dugang naton nga balita, probinsya. Naglabot sa 34,886.61 ka mga hektaryas sang tubo ang nahalitan sa Dukalapad. No? Sining peste nga red stripe soft scale infestation o kon insect sa isla sang Negros sumugod sang Hulyo 24 base ini sa dato sa gin presentar sang Sugar Regulatory Administration kon SRA. Sanding sa report 31,432.08 ka hektarya ang tubo ang nalitan sa Negros Occidental samtang 3,434.52 hektaryas naman ang nahalitan sa Negros Oriental. Ginabulubanta ng masobra 16,000 ka mga manguma sa isla sa Negros ang apiktado naman sa kalitan sang RSSI.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Now, dari kita sa balita ni K5 Jake Nieves. Kuya Jaco, bahin sining nagkampiyon bala nung aton sining sagay team nagkampiyon. Sining damlaglang nagtakop nga Pony International West Zone Softball World Series. Gaginihiwat naman dito ya sa may Hemet, California. Liga to dito ni sa may McAllen, Texas. Tong aton bala to isa man ka team. Ang 14 na under nga nag-intra. Now iniya dito ni ginihiwat no, ginpatigayon sa Hemet, California. Di ang 12 under division na dagaan gid no ining 2026 Pony International West Zone Softball World Series. Nasiling na nga gin kadalagan or kung gindagaan sang aton sining nga sagay team. Yari ang report, sports report ni ka K5 Jake Recto Nieves. Ka K5 Jake.
2: Sagay, nagkampiyon sa U12 Pony Softball World Series. Nagdaog sang World Championship ang Team Sagay City sa 12 Under Division sang 2026 Pony International West Zone Softball World Series sa Hemet, California. Nagrepresentar ang koponan sang Jose B. Poy Senior Elementary School kag Sagay National High School kag nagtapos nga wala sang kapirdihan matapos malutos ang kapin pulo ka koponan. Ini ang ikaduhang nga world title sang Sagay City sa sulod sa pila ka adlaw kasunod sang kampiyonato sang ilang 14 under team sa McAllen, Texas. Imbulahan ni Mayor Leor Palbibo Quiba kag School Division Superintendent Danny Clark M. Ugil ang mga atleta, coaches kag supporters bangod sa pagdala sang panibag-o nga kadungganan sa Sagay City. Kinis ka K5 Rilan Nieves para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Madamo gigi salamat ka K5 Jake Nieves sa imo siniga report.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sa dugang paraton nga mga balita. Ang daraga Albay, no, ang banwa iya sang daraga dito sa may probinsya sang Albay nagkadto diri nagpadulong sa siyudad diya sang Cadiz agod nga magpatigayon sang benchmarking kag magtuon man sa mayo nga pagdumala sang lokal nga panguluan sang Cadiz. Nagpatigayon sang benchmarking kag learning exchange activity sa Cadiz City ang mga opisyal sang banwa sang daraga Albay sa tong tinalikdan nga adlaw Agosto 3 agud tun-an no ang best practices sang syudad sa renewable energy mayo nga pagdumala kag lokal nga pag-uswag sang ekonomiya. Ginpanguraan naman ni Mayor Victor Perrete ang delegasyon nga magbisita o nagbisita anay sa Helios Solar Energy Corporation antes ini nga nagkorte si call kay Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. Nagpadayon no sa benchmarking session sa Balay Cadiz noon. Ginpresentar sa Cadiz City ang programa kag inisyatibo naman sini sa panggobyerno investment pamuhunan kag sustainable development no, bilang kabahin sang pagbayluhanay sa mga epektibo nga pabagi sa pagdumala.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Samtang sa pihak kabahin, naging hiwat sang City Government of Cadiz, pagi naman sa Persons with Disability Affairs Office sa Compidao, ang painting competition kag art exhibit sa may Balay Cadiz noon sa tung Hulyo 31. Bilang kabahin sang selebrasyon sang ika-48 nga National Disability Rights Week. Nagtililipon sa kompetisyon ang mga manugpinta o mga artists. No, ginagaedad naman 15 tubto 25 anyos. Agod ipakita ang ila sining talento kag suportahan ang kampanya naman para sa inklusibo nga pagpauswag. No, kag patas naman nga partisipasyon. Nagdaog bilang kampiyon si Raymart Carbas, samtang nagkuha sa ikaduwa na panga pwesto si Joshua Perenyal, ikatatlo si Regine Pintor, ikaapat naman si Niel Vincent Sayam, kag ikalima si Alia Jane Romay. Nagip man sa mga finalists amo kanday Niel Absalon, Jemar Mamon, Joan Pitt, Matt Evangelista, Elian Joy Salve, Gerald Delay, De La Cruz Jr., Charlene Hofiliena, Venice Dobrea, kag Carla Salunor. So no, si Cadiz Pinao ang mga obra sa mga partisipante na nagpakita nga wala sang limitasyon ang talento kag pagkamamugnaon, no, kag nagapadayon man ang ginapaligon sang kampanya para sa patas nga kaigayonan kag inklusibo nga pag-uswag para sa tanan. Nadiri kita sa report naman ni Kakay 5 Johnson Ido. Sa balita ni Kakay 5 Johnson Ido, bahin sining isa ka programa or activity kapon sa din ginatos ka mga farmers kung manguma at ang pasakop naman sa RSBSA sa siyudad sang Escalante. Para sa iya sining kampiyon ng report yaris ka K5 Johnson Ido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Jom. Good morning.
3: Good morning, Kipe Burel. Isa ni siya kaman ka kumain nga balita kag isa man kamain nga programa sa ato niya nga gobyerno. Actually, ang ining RSBA kay Kipe Burel, bali isa ni siya ka database system sa ato niya nga mga mangunguma. So kinanglan mo yang magpa-enroll, kinanglan mo mag-fill out sa forms, ang enrollment form sa RSBA. So para sa kasayuran sa tanan, ining RSBA amo ni siya ang registry system for basic sector in agriculture. Sabi ng RSBA. So pinakapunto kay Pebrel nga ang magpa-enroll ang isa ka manguma if ever kung may mga ayuda, may mga misalnya to assistance pareho sang libreng fertilizer ang Department of Agriculture, pareho sang libre nga mga binhi, kung ano pa nga mga ayuda mas mahapos para sa ato niya nga gobyerno nga mag-identify sa mga legitimate nga mga beneficiaries kay Pebrel.
0: Sige. Kasi ganun, inang na-record sila, napasulod sila da, para just in case na may hatag nga bulig aton da gobyerno, madali na lang kagmahapos nga ihatag sila.
3: Ang para sa kasayuran sa tanan, ang pinaka-primary gid nga requisitos, amo ang inyo title sa titulo sa iyo duta. So ang iban, Certificate of Land Ownership Award, gikan sa sa Department of Agrarian Reform kay Pebrel.
0: Pamatuod, so, ilagid mismo ang duta nga ilagid na saka.
3: Sige, sa muna pila mga balita nga ito natipon sa itong paglibot-libot si Bilog Siyudad si Escalante, kagani nga balita, dala sa itong Skalwan sa Ditex 500, may tisiyang alkaline base ka vitamin C, D3 by Sport Betex, kag Extend Food Supplement, Ditex Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa para sa balita K5 sa umaga. Ako si K5 Jomson Nido para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan, sa Norte ng Bayan sa Negros, ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Madamo gigi salamat kay K5 Jom Sunido sa imo sining report. Natigayon gid aton sining programa despite nga nagka blackout kita kadali. So thank you gid sa mga nagpadayon dira sa pagsubaybay na mga kay K5. Pasensya gid. Bawi na lang kami sunod nga adlaw. So thank you sa aton mga listeners, mga viewers sa aton nga live kagamuman sa nagapamati sa 89.7 MHz. Sa aton mga kapdanan nga nag-file sa ila sila nga report kay K5 Siena Suelo, kay K5 J or kay K5 Rayland Directo Nieves, K5 J Argilan Tigaan, kay K5 Ariel Apas, kay K5 Jomar Sunido, kay K5 Chester Jan Bomba Marilu Veronque, Joel Abilay, K5 Bray Matthew Tinasas, kag Denmark Mahinay. Sa ngalan sa aton sining technical partner on board, no, sa aton nga master kag BMX control si K5 Ampil Lapoy Celestial. Sa ngalan sa aton nga station manager Ma'am Kulin Mansanares Cubia. Sa aton nga CEO Doc Ramil Itang Uy, ini ang inyo alagad kay K5 Rural Carmo sa Pineda para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.

0: siyang sangtropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Supers.
2: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain nga health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
3: Drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa isang aga.
3: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
4: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Ang kapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sumungadlo sa Martes, Agosto 4, 2026.
2: Makita kag mabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
4: Para sa atong mga pangulong dinalan. Congressman Benitez nagpasalamat sa DPWH sa madasig na pagkayo sa mga dalan kag mga drainage sa Bacolod.
2: Lalaki ginbuno patay sa Moises Padilla.
4: Senator Tulfo pagkakonsultahon ng mga senador kung padayunan pa bala ang investigasyon sa flood control.
2: NBI ginimbestigaran na mga nagpadala sang pagpamahog bato kay Senator Hontiveros kag PBBM. Suicide bomber nag-atake sa Gua sa police station sa northwestern Pakistan, 14 ang patay.
4: Balita Sports. Alex Ciala kampiyon sa Mubadala DC Open.
5: Balita Entertainment.
4: Abdul kag Marcy nagdaog sang 1 million peso sa kapamilya, deal or no deal.
5: Balitang negosyo.
4: Kag sa aton nga balitang negosyo, presyo sang gatong may gamay nga rollback subong nga Martes. Sa detalye sang mga balita.
5: Balitang regional.
4: Sa balitang regional, Congressman Benitez nagapasalamat sa DPWH sa madasig nga pagkayo sa mga dalan kag mga drainage sa Bacolod City. Nagpasalamat kagindayo ni Bacolod City Lone District Congressman Alfredo Abelardo Albe Benitez ang Department of Public Works and Highways kon DPWH Lunes nga adlaw bangod sa madasig nila nga pagkayo sa mga gubaon nga dalan kag pag-clear sa mga drainage systems sa syudad. Sa post ni Benitez sa iya social media page, lakip sa mga ginkayo ang gubaon nga dalan na mo ang sa dalan circumferential sa Barangay Bata. Nagpatigayin man sang desilting ang DPWH sa Bacolod City Boundary Road sa San Miguel Santa sa Barangay Granada kag nagpatigayo naman sila sang excavation sang drainage sa Banoche.
2: Lalaki ginbuno patay sa Moises Padilla. Patay ang 28 anyos nga lalaki matapos na ginbuno sa sitio Boringota, Barangay Odyong, Banuan sa Moises Padilla, Negros Occidental, Domingo sang gabi, Agosto 2. Ginkilala lamang ang biktima nga si Randy samtang padayon pa ginapangita sa kapulisan ang suspetsado. Base naman sa report sa kapulisan, samtang nagatindog malapit sa waiting Shed si Randy, nagabot ang suspetsado kaupod ng 3 kilometers pa. Ginaligar ngayon ras impluensya sa makahulubong elimno ng 4 ka nagsinggit sang inaway ang sospek. Nagwa naman sila balay si alias Amado para pakalmahon ang sospek. Apang ginsumbag siya top-top nga nagbulig man pakalma si Randy. Gilayo naman nga nagbunot sa patalom ang sospek kaginbuno sa tiyan kagbutkon ang biktima. Matapos ang krimen, nagpalag yung 4 sa wala mahibaluan nga direksyon. Kagindala naman ang biktima sa ospital apang ginbawian ini sang kabuhi.
4: Sa dugang pa ang balitang regional driver sa motorsiklo nga nakabunggo sa tricycle na comatose. May balita si KK5 Family Palanog.
0: DTX 500 Morning Newscast.
6: Comatose ang driver kan motor matapos nga nabungguan ng ginasundan nga tricycle. Gidabanta alas 9:48 sa gabi. Agosto 2026 sa Barangay Marajona, bilisan ang tike. Ginkilala ang driver kang motor kay alias Earl, 26 anyos, residente kang barangay Patlabawon, Patnongon. Samtang ang driver naman kang tricycle, ang ginkilala kay alias Jury, 51 anyos, residente kang barangay Aureliana, Patnongon, sa kayang anang asawa kang bata. Sa pagpakigangat kang K5 News FM kay Police Captain Ellen Jane Fortos, OIC kang Bilisan Municipal Police Station, aragin payag na nagabiyahe halin sa hamtik pato sa Patnongon ang tricycle, samtang nagasunod naman ang motor. Apang pagabot sa National Highway kang Barangay Marajona, nabungguan kang motor ang likod kang tricycle kag bangod sa impact, nagtabag sa tanga kang karsada ang driver kang motor nga wala tisuksok nga helmet. Samtang naduraan naman kang kontrol ang driver kang tricycle nga nagderetso naman sa piyak nga lane kang karsada kag nakabunggo sa padera. Bangod ka dyan nakaangkot kang gasgas sa lawas sa mga sakay kang tricycle, samtang pilas naman sa ulo ang naagam kang driver kang motor nga komatose sa tulad sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Base sa pagpamangkot kang Bilison MPS sa mga nakakita, madasig ang dalagan kang motor kag ginapahayag na kay namang driver. Sa tulad, ginhalat pa kang Bilison MPS ang kasugtanan kang magtimbang nga grupo. Balita regional halin sa probinsya kang Antique. K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Antique, ang kampiyon ni istasyon na K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Sa paglutang sa delivery rider sa Sibagon na tumod na, may balita si K5 Rodney Dalanon.
7: Natumod na sa mga otoridad ang fired bullet nga na-recover sa lawas ang delivery rider nga gindutang patay sa sityo Ilaya, Barangay Sibagwan, Rojas City, sang Hulyo 28. Sa interview sa K5 News FM Rojas, kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., hepe sa Ras Component City Police Station, iyagin pahayag nga kasunod sa ballistic examination nga ginpatigayon na nagwa nga iya sang caliber 38 revolver nga armas lutang ang among fired bullet nga na-recover sa lawas ang biktima. Sa piyak nga bahin ginsilingban ni Tumagtang nga ginpaidalom naman sa proper kag standard examination ang helmet nga na-recover sa lugar nga ginapatihan ginapanag-iyahan sang isa sa mga suspect. Sunod pa sa iyan, nakakolekta naman sila sa mga CCTV footages apang kulang pa sa gihapon agad nga matumod mayad ang mga suspetsyado. Sa subong, nagapadayon sa gihapon ang maidid nga investigasyon sa mga otoridad kag nagapangayos ang kooperasyon sang publiko agad nga magkaladakpan ang mga suspetsyado kag mahatag sa pamilya sang biktima ang ginasinggitan sining nga hustisya. Ini si K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
4: Gunman nga naglutang sa 80 anyos sa Baliwag, arestado. May balita si K5 Eileen Sanchez.
0: DTX 500 Morning Newscast.
8: Arestado sa sinagawang hot pursuit operation ng Bulacan Police ang gunman na bumaril at pumatay sa isang 80 anyos na lalaki sa Barangay Piel, Baliwag City noong Agosto 2. Batay sa ulat kay Acting Bulacan Police Director, Police Colonel J. Baybayan, dahil kung alas 7 ng umaga ng pagbabarilin ng biktima sa Purok 2 ng naturang barangay. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspect sakay ng isang puting Yamaha Mio Gear na motorsiklo. Agad namang nagsagawa ng investigasyon at pagtugis ang mga operatiba ng Baliwag City Police. Makalipas ang 3 oras, natuntun at naaresto ang suspect, isang 61 anyos na construction worker na residente ng barangay San Jose, San Luis, Pampanga. Na-recover mula sa suspect ang isang 9mm Smith & Wesson pistol na may bala, ang motorsiklong pinaniniwala ang ginamit sa pagtakas at ang damit na umano'y suot nito nang isagawa ang pamamaril. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa krimen. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
9: Mangunguma arestado bangod sa pag-upot sang armas kag bala, may balita si ka K5 Leonardo Viray.
10: Arestado ang isa ka 43 anyos nga lalaki matapos nga ginserbihan sang search warrant sang CIDG ang ilang apuloyan sa may barangay Kinalangay Nuevo Malinawe Lunes sang aga Agosto 13. Sa gahom sang search warrant ginusisa sa motoridad ang sulod sang apuloyan ni alias Runel. Kagadira, na-recover ang isa ka-unit sang homemade shotgun o ang sumpak nga may duha kabala. Ginako naman sang akusado nga sa iya ang mga nakumpiskang armas kaga ginagamit nila mang ini bilang self-defense. Naibaloane nga madamo sang alaga nga mga kasapatan ang ining akusado nga iyang ginabantayan lakip na ang baka, baboy kag mga manok. Sunod sa pila ka mga barangay official sa lugar, wala sang may kunanong record si Ronel sa ilang atalatapan nga nagapalupok, nagapamalag kag nagapangagrabyado ang nasambit nga persona. Sa karon, yara na ini sa lakap cells ang Malinaw PNP kagasarang mga pangatubang sa kaso nga pagabailar sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: DGX 500 Morning Newscast.
4: Samtang anom ka BFP personnel sa Region 8 nagpositibo sa random drug testing. May balita si K5 Roger Tilana.
0: DGX 500 Morning Newscast.
11: Anim na tauhan na nag-Bureau of Fire Protection Region 8 ang nagpositibo sa isinagawang random drug testing ayon kay BFP Region 8 Regional Director Fire Chief Superintendent Alduin Salazar. Ayon kay Salazar, sinagawa ang random drug testing noong buwan ng Mayo at lumabas noong Hunyo 24 ang resulta ng confirmatory test na nagpapatunay na positibo pa rin ang anim na personnel. Binigyan umano ng 15 araw ang mga tauhan na upang questionin o i-challenge ang resulta ng confirmatory test. Sa kasalukuyan, 5 sa anim na personnel ang naghain ng challenge sa resulta habang ang isa ay hindi na nag-file ng challenge. Ang anim na personnel ay nakatalaga sa iba't ibang istasyon sa buong BFP Region 8 at matapos lumabas ang resulta, inilagay sila sa holding unit ng kanilang lalawigan habang nagpapatuloy ang proseso. Binigyan din ni Salazar na bahagi ito ng estratehiya ng BFP Region 8 upang labanan ang korupsyon at iba pang maling gawain sa serbisyo, kabilang na ang paggamit ng illegal na droga. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa pilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning
9: LTFRB ginbatikos matapos sa ginsugdaan ang beach bass sa El Nido, Palawan, na pisar ng madamo sang may nalapas. May balita si K5 Ray Almudan.
0: DTX 500 Morning Newscast.
12: Hayag ang binatikos ni Board Member Winston Arsaga ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB matapos itong bigyan ng Provisional Authority ang operasyon ng beach bus sa bayan ng El Nido. Nangyari ang pag-aproba sa kabila ng dalawang magkasunod na public hearing kung saan consistent at opisyal na ibinasura ng 5 presidente ng lokal na Tricycle Operators and Drivers Association o TODA ang pagpasok ng naturang bus sa kanilang lugar. Binigyang diin ni Arsaga na tahasang binaliwala ng Regional Director ng LTFRB ang sentimiento ng mga pangunahing stakeholders sa transportasyon na direktang maaapektuhan ang kabuhayan, lalong naging matindi ang usapin dahil pinayagan pa rin ng LTFRB ang operasyon sa ilalim ng kondisyong tutuparin ng proponent ang mga kulang na rekisitos, ngunit hanggang ngayon ay nananatili silang walang compliance o patunay na pagsunod. Bukod sa kawalan ng legal na dokumento, talamak din ang paglabag ng beach bus sa mga itinakdang linya matapos nitong pasukin maging ang mga interior ng kalsada. Ayon kay Arsaga, bukas naman daw ang lokal na mga driver na itolerate ang mga bus kung mananatili lamang ang mga ito sa National Highway. Subalit, ang pagpasok ng mga ito sa mga maliliit na komunidad ang nagpasimula na matinding problema sa trapiko at kompetisyon dahil sa mga nakikitang irregularidad. Nanawagan si Arsaga sa Land Transportation Office at mga traffic patrol na gamitin ang kanilang kapangyarihan upang hulihin at ipatupad ang batas laban sa kumpanya. Hinimok din niya ang Sangguniang Bayan na gumawa ng isang opisyal na resolusyon na purbal at tututol sa operasyon ng beach bus upang magarating ang boses ng Palawan sa paboruan ng LTFRB. Sa pamamagitan ng legal na hakbang na ito, inaasahang mapipilitan ng ahensya na reviewin ang ibinigay nitong permit at pakinggan ang panig ng maliliit na driver sa naturang bayan. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impirang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
4: Samtang programa nga Sabado Nights ang EB Magalona, mas panamion sa masunod nga Sabado. May balita si K5 Red Salgado.
0: DTX 500 Morning Newscast.
13: Programa nga Sabado Nights ang EB Magalona sa Lagos Occidental, mas panamion sa kaduwa nga Sabado sang Agosto. Planuhan sang EB Magalona LGU nga mas panamion nila ikaduwa nga Sabado night sini nga Agosto 8 agud mas madamo sa makatilaw sang manamit nga produkto sang banwa ang Blue Crabs. Ginsiring ni Mayor Matthew Malacon nga 800 kilos nga kasagang ilagi preparar sang Agosto 1 apang tungod sang madamo ang mga pamuluyo ang nagpadulong gikan sa mga kalain-lain nga lugar sa Negros Occidental ini ang ginkulang. Ginabulubanta kay yara sa masobra 800 sa nagpadulong sa banwa sang EB Magalona para magkaon sang kasag sa tinutuyo ang mabuligan ng mga crab pickers sa ginapangatubang ang krisis tugas sa pagbansang puso ng Amerika na makasulod ang crab products gikan sa Pilipinas.
14: Napagay subong ga enjoy sa ato nga local nga products and we can, I know na ano next week, in the next few weeks we can learn na ano to have a to give a better nga services sa ano mabisita nato.
13: Gayunon kada Sabado sa bilog kabulan sa Agosto ang Sabado nights gamay eat all you can na Blue Crabs agud na buligan ang palangabuian sa mga mananagat sa EB Magalona. Para sa DTX 500 Morning Newscast, this is K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Sa katapusan nga balitang regional, masobra 20,000 kapesos nga balor sa inigal nga droga na kompiskar sa Bais Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
0: DTX 500 Morning Newscast.
15: Nakulong na isang 26 anyos na lalaki matapos siyang maaresto sa operasyon laban sa ilegal na droga na isinagawa sa Barangay Loop Bay City noong nakaraang araw. Kinilala ng pulisya ang sospek na si Joseph Foronda, residente ng nasabing barangay. Nahuli siya ng bebenta na pinahinala ang shabu sa isang pulis na papanggap na buyer. Na-recover mula sospek ang 2 sachet na pinahinala ang shabu at isang 500 pesos na buy bust money. Tinatayang nasa 3 gramo ang bigat na nakumpiskang pinahinala ang shabu na may sana drug price na 20,400 pesos. Ang naaresto ay nasa kustudiya na ng Baez PNP kung saan mahaharap siya ng mga kasong paglabag Section 5 at Section 11, Article 2 ng Republic Act 9165 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Duma Gepe. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
5: Balitang National.
0: Balitang National.
4: Senator Tulfo, pagkakonsulta ho ng mga senador kung padayunon pa bala ang investigasyon sa flood control. Ginpayag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo, Domingo nga adlaw Agosto 2, nga iya konsulta ho ng mga kaupod nga senador kung padayunon pa bala ang Senate Blue Ribbon Committee ang ila investigasyon may angot sa mga maanomalya nga flood control projects. Payag ni Tulfo, hindi naluyulo o kung hindi niya luyag maghimo sang unilateral o kung unilateral nga desisyon na gudpaunta to ng investigasyon. Kag ilagin kasugta ni Senator President Sherwin Gatchalian nga o kon Sherwin Gatchalian nga magporma forma ana isang Blue Ribbon Committee membership. Payag pa niya iyang agin-convene ang committee bago pa mangkuton ang majority kag minority kung padayunon pa wala ang investigasyon o kung ihatag na lang ini sa ombudsman. Dugang pa ni Tulfo, tuma na sila nga masako subong bangod sa impeachment proceedings kag o kung pag-fast track sang pila ka mga prioridad nga agna kag ang issue sang oil deregulation nga pag-aistoryahan sa madason nga semana.
9: NBI ginimbestigara na ang mga nagpadala sa pagpamahog bato kay Senator Hontiveros kag PBBM. Ginpayag ni National Bureau of Investigation kun NBI Director Attorney Melvin Matibag nga palarehas lamang ang mga individual nga nagpadala sa mga pagpamahog online bato kay Senator Riz Hontiveros kag President Ferdinand Marcos Jr. Madumduman nga ginsugnan sang NBI ang investigasyon matapos nga magpasaka sa reklamo sa Hontiveros sa mga persona online nga nagpadala sa death threats sa iya kasunod sa pagbisita niya sa haya sa napatay nga vlogger nga si Alicia Lipata sa siyudad sang Caloocan sa nagnigad nga Hulyo 17. Payag pa ni Matibag nga nasunod na sang ilang mga operatiba ang grupo sa mga nagpadala sa pagpamahog batok sa senadora. Wala naman nagatagpas ang dugang nga detalye si Matibag bangod nga ginapadalman pa nilang investigasyon apang may pila na ka mga persons of interest nga nakilala kag pasakaan na sila sang kaso sa Department of Justice.
5: Balita International.
9: Suicide bomber nag-atake sa Gwasan Police Station sa Northwestern Pakistan, 14 ang patay. Nagkalamatay ang 14 tanan ka mga persona sa Pungsod, Pakistan matapos na nag-atake ang suicide bomber sa Gwasan Police Station sa Kabal area sa Khyber Pakhtunkhwa province. Magluwas sa 14 nga nabawian sang kabuhi, may 18 pa ka mga individual nga pilason sa insidente. Sunod naman sa Regional Police Officer nga si Fida Hussein, may gitpatigayon nga rally bilang suporta sa mga pulis sa Kabal area sa naglunta ng insidente apang hindi matumod sa mga otoridad kung mga rally ista ang target sa nasabit nga pagpangatake. Kalakip naman sa mga nagkalamatay ang 5 ka mga police officer, kag 8 ka mga sibilyan, nalakip man sa napatay ang suicide bomber.
5: Balitang Sports.
4: Sa ato naman nga balitang sports, Alex Ayala kampiyon sa Mubadala DC Open.
16: So thank you to all my supporters, especially the Filipino community here in DC and back home and wherever you are in the world. I really, guys, I feel all the love. Maraming salamat mga kababayan. Maraming salamat.
4: Nakuha sang Pinay tennis star nga si Alex Ayala ang kampiyonato sa Mubadala DC Open sa Amerika. Inilang ukon ini ang 11th nga WTA 500 title sang 21 anyos nga Pinay. Ginlutos ni Ayala ang world number 3 nga si Jessica Pegula sang Amerika. Sa una nga set nagdaog si Pegula sa score nga 6-4 apang nautod ang iyang momentum bangod sa ulan. Sa ikaduha nga set nakabawi si Ayala kag nakuha ang kadalagan sa score nga 6-4. Sa ikatatlo nga set bubo sang Pinay ang bugos nga puwersa kag nagpakita sang dominasyon sa hampang kun sa di natapos ini sa score nga 6-0. Ang ini nga kadalagan ni Ayala bato kay Pegula ang iya pagbawi sa tung kalutusan sa Miami Open 2025 semifinals. Sa subong nagapabilin si rank number 3 o kun nagapabilin sa rank number 3 si Pegula samtang si Ayala ang nagsaka sa rank number 20. Hindi maapos ang nanginhampang sang Pinay kun sa diin iya ginluto sa round of 32 si Qin Wenzheng sang China nga anay 2024 Paris Olympics gold medalist. Sunod nga ginlutos ni Ayala sa round of 16 si Leila Fernandez sang Canada nga anay 2021 US Open runner-up. Sa quarterfinals ginlutos ni Ayala si rank number 9 Elina Svitolina sang Ukraine samtang sa semifinals ginlutos ni si rank number 13 Naomi Osaka sang Japan. Ulihi nga dagdaog si Ayala sa tung Hunyo 7 sa Birmingham Open. Sunod nga malantaw si Ayala sa National Bank Open subong nga adlaw.
5: Balitang Entertainment.
9: Abdul kag Marcy nagdaog sang 1 million pesos sa kapamilya deal or no deal. May balita si KK5 Ivy Cordova.
17: Sa panibag-o nga season sang kapamilya deal or no deal, nagdaog sang 1 million pesos ang content creators nga si David Abdul Dumanais kag Christian Marcy Ate. Nahibaluan nga kadungan sang ila kadalag-an ang kaadlawan man ni Marcy. Ang duha ang may kapyot sang briefcase number 14. Apang ginbaluhan nila ini sang briefcase number 6. Bungod sa anong kadonuts nga gindulong sa ila dressing room antes pa man nga magsugod ang game show. Nagkilalahay ang duha sa taong 2013. tungod kabahin sila sa isa ka pep squad. Si Marcy ang engaged na sa iyang anobya, samtang si Abdul ang ginkasal na. Nanindugan ang duha tugtog sa ulihi kag nakuha ang premyo. Sa madumduman nga ang ulihi nga nakakuha sang 1 million pesos amo si Miss Universe Janine Tugonon sa tung Enero 8, 2016. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Balitang negosyo.
4: Presyo sang gatong may gamay nga rollback subong nga Martes. Sumabuhinan sa magamay nga kantidad ang presyo sang krudo kag gasolina subong nga semana. Basa sa apat ka adlaw nga trading, posible nga mabuhinan sang mga posible nga mabuhinan sa mga masunod nga kantidad ang presyo sang produktong petrolyo. Sa diesel may pagbuhin sang 50 sentimos tubtob piso kada litro. Sa gasolina sa gasolina may pagbuhin man sang 50 sentimos tubtob piso kada litro. Samtang sa kerosene may pagbuhin sang 1 peso and 50 centavos tubtob 2 pesos kada litro. Mga ka K5, mamuyado ang dalago ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si K5 Zyro Van Albay.
9: Padayo lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News of Philippines. Ako naman, si K5 Colina Manzanares Cubia.
4: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News of M.
0: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
18: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisaki, pijakatama, diambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, mag katuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangi na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
19: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tugto alas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tugto alas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
20: Ang Aga K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
22: Kaghimay-himayon! Stabay!
20: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
21: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamuntik na.
22: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
21: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
22: Sobra!
20: Objective and analytical.
21: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
22: Di pagprangka lang bala.
20: Informative.
21: Diretso naton kibibaluan ng kamaturan kung hindi ba ka benepisyo sa mga pamilyo.
22: Inaiya!
20: No holds barred discussion on hottest issues.
21: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagatuging na!
22: Te, ano nang resulta sa kaso?
1: Hulat-hulat lang!
3: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
21: Oh, come on! People of the Philippines!
20: With KK5, Aljan Castaño. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos!
6: Sa kabay na good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ka mga tagpalabati. Kamusta ang ato mga palangga ka mga KK5 sa igan sa may bayon tunga sa kaumham? Ibawaw sa kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banwa, sa Bacolod. Salamat, welcome. Good morning Negros Island Region, good morning Philippines, and good morning world.
21: Good morning Foro de los Pueblos.
6: Kami giyapan inyo Power Duo every morning. Ako si K5, Aljan Castaño.
23: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning.
6: Welcome inyo riding in tandem until 9 in the morning. Aring sa inyo panatuntunan
21: Foro de los Pueblos.
6: Aring kita mga K5 sa inyo panatuntunan sa karong edisyon Petsa 4 sa bulan sang Agosto tuwing 2026. Di man ka mong bahin sa kalibutan. Kami yan ni K5 Eric Gatam. More night, good morning, kaguna.
21: Mainit na isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
6: Di sumungadlaw, Martes.
23: Martes.
6: Pitsa grabe, ginang bantay ko, K5 ba, Eric, nga, siling mo, manubo. Ang pananaw ko, naglibat pa ko, abi ko size.
23: Sisinta, sinti,
6: kali, oh, Diyos me.
23: Ang diesel, tango lang kapila.
6: Sisintas, tintay tres para sa gasolin. Kulay sa, ano, gusto manggid ka kay Pabirik. Kung magpataas ka, dapat taas. Kung magpanubo ka, nubo man. Nubo-nubo, gid. Makon mo una nga sa katay, pulo.
23: Pulo.
6: Tumaka, size. Disi-size na. Tinagpanubo sa 10%. Kaya ganit 10% kay Pabirik, 0.60 ang ginubo. Diyos mio, mga kakipay.
23: May natanay ko na natugaw mo, nag-apat lang litro.
6: Isiling ko, kagapon, lumamati pa ko si mo. Likuway na nito, pa, yung nga balik kay Kipay, balik ka subong pa kumatugong kay si Sinta, si Timos, mga nang ginubo niya.
23: Hindi ka mabalik.
6: Luway gani maka, ayo. Ti, sa itong kamakautunan, amo ng movement subong. Delikado kay, why na? Naghambal ng taga-Iran, balusan, gindilaya ang Saudi, kay naging trasigira.
23: Yes.
6: Ambal ka Amerika, pudon Manila ang Iran, pero nagpakitloy ko. No, I don't know, tungtuno, hindi ko mapati. Kaya ang Iran, no, ay huwag kapakitloy mo.
23: Nagambal si Trump ka may truce. Again.
6: Gin-hold ko, no?
23: Gin-hold.
6: Ang i-atake, kita ni matake sila nga wala pa kuno matabo sa bisan sa Second World War. Atakiyo nilang Iran. Ambal si Iran. Huwag kami, amun niya madlock si inyo yan. Atakiyo niya kung bato kami.
23: Nang lahat siya, na kayang Iran niya, mabato.
6: Ang problema mo ni.
23: Mabato na.
6: Ang China, ya, naghambal na, nag-commit na nga mabulig sila sa Iran, by all means. Ang muna ning reason, subong, kailangan. Last dugangan pa, nga ari naman di present sa mga Amerikano sa West Philippine Sea. No?
23: Ay, lipat ko mag-sugid kina si mo sa pre-program conference. Mga K5, antes siya may mag-program, may mga pre-program conference sa
6: K5. Saan taga-pangapi kami di text?
23: Mandatory, at isa mo nga mga angkorman, gin-istorya before mag-program. Sir, nalipat kong nungin si mo sa Palawan.
6: Nga?
23: Relative sa imong headline mo. There are now many resorts and buildings in Palawan going to area of El Nido nga may nagatindog ng mga dalagko ng mga beach resorts all owned by the Chinese.
6: Gabi, no?
23: All owned by the Chinese. Ha?
6: Puro na Chinese, ha?
23: Puro Chinese. May report nga ginkuha ang isa ka international news agency, ginpagwa niya, nga ang part of Palawan, may mga dalagko, mga sobra, walo kabilog ng mga dalagko.
6: Mga Chinese businessmen na tagiya.
23: Kag ang itsura sa mga building, daw hindi lahog-lahog ang building, kay daw may mga dormitorio type.
6: Doon may mga bankers.
23: O doon may mga bankers.
6: Oh, grabe. Baguna.
23: Basi ma-check na ni Palawan, Toto Alex. To.
6: Ang isa sa mga bagay na ginatutukan natin kay 5 Eric, kay man may ari na represent sa mga US warship, no? Aton. And ara sila, no? Ari lang sila within the ocean, Pacific Ocean, kag diri man sa West Philippine Sea, no?
23: May mga presence nila, na. Striking distance.
6: Tiara na nag-ready na, kag dumduman mo sa nagligad, ang Japan nagbutang to sang rocket launcher somewhere in Bataan. At to galing yung posisyon, is capable of striking until Taiwan.
23: Ang iyang range.
6: Ang range.
23: Okay.
6: So, ti, duda tali, yaman na magka-Amerika, no?
23: Yan lang.
6: Delikado ning mga...
23: Gamuno ka nga may racket. May nakita ko nga reels. singgit ng isa ka tao, ngayang Pilipinas mag-release
1: ng racket. Yung sabat si ang may paaban dyan, ingat yung ato national line dyan, tapos bumuhay pa ma-release.
23: Magambal kagayuhom ko, nadumduman ko.
1: Isla na. Basta importante yung pumuli ang kapamulat ng ilisang ilang national line.
23: May kasabot mo, Pinoy, no?
1: Kaya mo, ginabalan.
23: Sakit na ako, di ba siya dyan, lumayas ni man?
1: Ha?
23: Sakit na ako ng baga.
1: Tibutsin mo siya na.
23: Ang wala?
1: Ang wala? Kinanglan mo na guro, anong mayo siya na? Street sing mo?
23: Hindi ba siya sa pag-champion ko lang wala sa tennis?
1: Guru, aw, sakit, sinata.
23: Sakit na
1: ako. Ang pinakaliga. Karunisto yan. Talaga. No?
23: Sakit na ako.
1: Butsing ang galing nagsakit kaysa tanggampak si Alex Yala. Gampak. Gampak. Subong, di man ka mga bayan sa kalibutan. Kami ni Kipay Merig, katamiyo sa inyo more 90. Subong niya may klase, may opisina.
23: Yes.
1: Basi iba sino gabarikutot, pabanami, patunog-turog da. Yan mga nagabarikutot, patanajan da. Pagbarangon do ka mo dyan, himos do ka mo kag magpararigos, adlawon do dyan! Kaming hapon ninyo, power do every morning ka K5 Eric and K5 Eljan. And adlaw is a wonderful day and a blessing para sa atong tanan.
23: And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, thank you for this beautiful Tuesday morning. Salamat gid sa isa naman ka bag-o nga adlaw, full of blessings and beautiful promises. Lord, ginapangamuyo namon ang mga nagapangita sang obra. Please open the doors of opportunity para sa ila kaghatagi sila sang trabaho nga makasuporta man sila sa ilang familia. We also pray nga madula ang RSSI sa mga kampo sang tubo. And Lord, please, protect us from floods and other calamities. Wala tani sang baha and keep every family safe kung diin man kami tanan. Bless our leaders with wisdom and fill our hearts with faith, kindness, love, and hope. This we pray in Jesus' name. Amen.
1: Amen and amen.

0: 1.
1: Tennis fans, your 2026 Mubadala DC Open champion, Alexander Iala.
2: Grabe, grabe ka K-5 Eric. No, pa-play lang tan skilled namo ni K-5 Eric. Bugalon K-5 Eric, kita mong mata ko nagup lang dalong.
3: Yes, yes.
2: It's because nagpulaw kita. Actually you na bugtaw na late pa ko mga pilak minutos.
3: No.
2: Kay natulugan ko mo.
3: No.
2: Pag bugtaw ko kabalbalan ay pa but then sikat na sa bilog ang post. No. Champion na si Alex Ayala mga ka K-5. Now, no. Nga ang grabe ang kalipay ta. Because tanan kita are witnesses.
3: Mm.
2: Kung paano ang journey ni Alex Ayala. Yeah. Started in a hardcourt basketball court.
3: Uh-huh.
2: Dito siya nagsugod sa kanyang tennis career.
3: Uh-huh.
2: And then, hasta ka nag-eskwela sa Rafi Nadal, no? Academy.
3: Yes.
2: Ang taong nagatag sa diploma sa kilid niya upon ni Rafi Nadal nga si Swatik. Ginlotos siya na.
3: Ginlotos siya.
2: And now, Ayala is the first ever female, no? Nga WTA champion ka K-5 Eric.
3: And the first Filipina and Asian to hold sa such honor.
2: Grabe,
3: waay
2: no?
3: Pa sang nakaamos na.
2: Do nga si Noemi Osaka for Grand Slam man siya.
3: Naka Grand Slam.
2: Kali problema is dito ano man Japan gyapon ginadala ni Noemi, no?
3: Ay, hindi na.
2: Noemi?
3: US na.
2: US na kay US citizen na siya. Si Iyala, Alex Iyala, never wala yaging give up ang iyang citizenship. Even if damo offer sa iya nga yes. Mag sa ilo sa Saudi, no? Sa Arab nation,
3: yes.
2: Butangan pa siya sa kogalingon yung stadium kag iya kogalingon yung tournament.
3: Yes.
2: Cause nakita nila guru kung anong potential ni Alex Iyala kay Pabirik.
3: Kaya makang next tournament niya, pa-thank you na yung organizer mo.
2: Ang Toronto, subong, kundi from DC.
3: Oo. Sa ilo
2: kundi,
3: sa
2: halin, Miami.
3: No.
2: Nagsugod siya sa Miami, then nagsailo sa DC.
3: Oh, sold out.
2: Sold out. Subong niya, ang Toronto, yaga ginutok na.
3: Why na kasi?
2: Do you know that the organizer mismo sang Mubadala?
3: No.
2: Tambal siya, lipay ko si Alex, thank you.
3: Mm.
2: Because 80% sa mga ticket sales and reserves, ang tanang ngiri pabangkot, anong schedule sa ngampang ni Alex Ayala sa DC WTA 500?
3: Grabe, when you talk about 80%, you're talking about basically the whole thing.
2: Yes. And even ang kontra ni Alex Ayala, ako, nga bangod kay Alex Ayala, yung gadamo, pero may ang tao gatanao si Dampang. No? So, ang grabe nga kanalagaan ni Alex Ayala. Pero pabangkota, madayon o ma-postpone.
4: Postponing the synchronized barangay and sangguniang kabataan elections to November 2028. For Representatives Gadin, Isidro, Ortega, Konghun, Zamora, Isabel Maria...
2: Sa piyak kabahin, postponement ni. Pero nag-announce na nagligad si Senator JBR sito kay Pamitan.
5: As of this time, I think the barangay SK election will push through. Waiting for that, no? I'm the chairman of the committee on local government, but the barangay sa SK election postponement will fall under the committee on election electoral reforms, no? So...
2: Ibalik to tan ang sa Kongreso tan, ibalik ang sa Kongreso tan. Go ahead tan, kagabilan ni Kipaberik. Kabilang
4: gabi.
2: Go ahead itam.
4: Postponing the synchronized barangay and sangguniang kabataan elections to November 2028. For Representatives Garin, Asidre, Ortega, Konghun, Zamora, Isabel Maria, and Ridon.
2: Grabe kag Kipaberik. Amo ni ginahambal gali ni Congressman Javi. Nga sila nga malalaman natin yan sa Monday. So this time around may amo move na. So, dako pa man oras kay K-5 Eric kung actually kung i-urgent nila ni, ang isabi kay ginatanaw ko kay K-5 Eric kamo ni. While the rest is so busy, damo sa mga investigasyon sa Senado, magsakuan pang eleksyon, plus kung may eleksyon kay K-5 Eric, mabuslot bulsa sa mga congressman kay Mayor.
3: Discuss siya pa.
2: Ha?
3: Pati ang
2: preparahan nila ya, hindi iyang barangay mo.
3: Ang ilang?
2: It's the 2028 election.
3: Oh. Madiscuss siya pa sila sa kandila, kag sa Blindana.
2: Kung madlagan ka ni mga gubernatorial po, siya na ko nga pagwapo na sa Plakadlaw kung ikaw na ang isa sa mga masingkati. Kung madlagan ka presidente, dako yung pabor sa mga kapitan. Siya nga po tuhon, tarika mo nila postpone sa eleksyon, no?
3: Correct.
2: So, amun na siya

0: ang target kag ipabirik
1: kun sa panawag pa na sa mga mangingisda nya pamundo na ipamundo.
0: Pamundo
1: na.
0: Pagkatapos, di ba ginunod mo after election sa kundi main yung election sa national? Pagka November ya dayunon.
1: Tilabas tuis na.
0: Amon na tabo sa amon sa nagligad. That's why kadugay sa amon makatapos ang term namon.
1: Pinaka katuig.
0: Ti actually dua lang ko ka term pro.
1: Ang second ang mo bilang
0: 6 years.
1: Okay ta mo na. Para sa nag-last term.
0: Nag-last term. Grabe.
1: Ti ni subong grabe pag niya ininga term mo.
0: Grabe no.
1: Grabe niya, luig-lawig ni.
0: Alaba-laba ka ni Buinas pa niya sa ilama.
1: Inisya, Sir Eljan, ini ang postponement, the House bill now pending in Congress is most likely to succeed.
0: Amo nang balantayan ta.
1: And pagpasa sa Senado,
0: automatic na.
1: It is most likely to
0: kung
1: succeed. Kung
0: matransmit nila, kung before the end of August, kakipaberik,
1: kaya nila.
0: Kaya because kaya. Ang election November pa man mo.
1: Yes, kaya.
0: Kaya matabusin ni wala man kapanusan tong balota kay way man to ya pizza way man na ya
1: ngalan
0: blanco man lang yung balota nga ginprint hindi na national election yang tanan nga mga pangalan sa mga kandidato nakaprintada
1: are
0: ya blanco na mo sulatan mo man din sa ngalan
1: fill in the blanks pwede na ya
0: so abuning pila ka mga bagay nga bantiyan tati ay iban sini nga nagapreparar na ilabi na ko nagastuhan kada mo huyoy man grupo ko mo eh no.
1: Nagligad nga si Mana paghambal ni Congressman Albing madayon ang iskay.
0: Okay, bago dulagin mo no sa biski. No, sa Sona.
1: Sa Sona. Mm-hmm. Grabe sa mga kapihan. May kapamay. Pinapre nga, pidipre. Pagbalita si Nikay na, aling kagabi, sila dyan na natabo, why anay nagwa subong ang mga papili?
0: Why na sila ng maypay, mga pe?
1: Why anay, mga maypay kay mong ano.
0: Sa iban pa nga mga balita, nga ito naman tutukan sa karong adlaw, mga nalukpan sa nagtala nga fireworks sa Tion sa selebrasyon blasang kabuganaan o jakan sa kabuganaan festival.
1: Sa Kabanggalan.
0: Mga reservist, tugali nga tutus kilid sila man naiguan, no?
1: Reservist, kaglima ka mga operator
0: sa sound system.
1: Bito tumupa, kaluoy mo.
0: Anong natabo? Tutukan ta na karo na? Amo man naguro nga way ging kalipay ni Mayor Benji, kasi nga may kulang.
1: Tiyo eh.
0: Iba ka isa sina kay nga, do ay sabang gani masatisfy sang
1: kabos
0: sang fireworks display kada tabo guro kag kabilugan no
1: ang laing gid ang food delivery nga may panos
0: amo nang problema
1: 3,000 kabilog ang
0: di dapat sukto na yang cater kay ano kay nga catering ka dapat amo nang natabo dis makulog imbis garan gid tuod duman mo tuana nga nagsona si nagsoka si Mayor Albe
1: kodi panos kabdumdum ka may mga kursihal tato nga naga privilege speech subong mo ni ginahulat sa Bangkalan kung anong matabo.
0: Okay. Talawang takon ba may privilege speech man? Ti dapat disiplinahon ta na yung kaya nga, ang ginapakao mo ng mga bisita mo, ano nila, pa-hospital?
1: Galing kayang kiterer to, hindi taga-Kabanggalan.
0: Galing ka? Ti dapat sabto na niya, kaya nga, amon ang delikado, kaya hindi sa taga-Kabanggalan.
1: Na, amon na.
0: Experience mo na namon sa simbahan?
1: Panos man?
0: Hindi nga panos.
1: Outsider?
0: Wala delivery.
1: Atul.
0: Deliver siya, kundi pamahaw nag-deliver.
1: Wala.
0: Ang panyaga, why na?
1: Ngao?
0: Tigrabi ito nga problema. Tigrabi, mawian ka sa bisita mo yan kag
1: ipaberig. Tanga-tanga eh.
0: Grabe nga kayawan ka-explicar. Panguli man lang eh. Parta, pero imagine mo yung koyanan nga dalon mo siya.
1: Siyempre tao, yung gusto makaon.
0: Correct.
1: Okay.
0: Grabe, ganit kag ipaberig.
1: That's bad.
0: Very bad.
1: Hindi namin na.
0: Amo na ka mga kiterer, dapat gina-blacklist na kami iban, abi. Bigumigohon ka nila. Layo pa na, pero pati ka na yung tensyon nila ya.
1: Iskamya ka. Tindi na namin.
0: Pwede, migoon niya ka. Establish ka mo yung relasyon. Purmiro na, namiyon mo na nila kitaring mo. May isa ka kaokasyon. Kuhaon nilang bot mo. Purmiro, gamay-gamay okasyon. Pagkadako, kuhaon mo sila. Dara ka na ginpuyan. Delikado din nga grupo.
1: And they would lie na mga K5 because it's not about money, it's about pagkaon. Ang tao ka-expect na yan.
0: Kag ang imo bisita.
1: Bisita mo, mahuyan.
0: Kag ako na kuya kay Mayor Benji, hindi ko ni palampason, pa-investigaran nila.
1: No.
0: Kag ipatawag. Kag kung hindi sila ya.
1: Kag hingadlan ni sila.
0: Hingadlan. I-blacklist sila yang hindi na sila kintra sa bisan din nga government. Correct. Bisan rin makulo, dapat aware man si Mayor Benji ni sila. Bisan si Uban, bisan magpakasal kaliwat Black Key 5, Eric, mag-anniversary ka. Isa pa na, hindi tanis sila pagpakitiron sa imo ya. Kaya magsugot ang hato niya kitiron na duwa, kumalukan mas, hindi pulse na ya.
1: No, di me. Wala niya gapalyar ya.
0: Si Bob, ito, luad na ganaan. No? Toto Bob, anak, ginanglan. Hindi ka na ang kiterer to sa kabangkalan.
1: Hindi ka pagkuhaol.
0: Hindi mo kita pagkuhaol. Kaya pa si mo ianta. Hindi mayo. No? Sa piyak, kamangin sa iban pa. Dulodog sila natin kang ipagmiri.
1: Pero, uyan kay mo. Hindi ka nga nadalaan makulaw.
0: Hindi ka ginatunuan sa kiba. Siya mo ito ka kiterer ang kwao niya.
1: Kaya may pulsyon siya.
0: Opo. Delikado. Sa piyak, kabahin. Grabe yung balita ni Kip Ebredo. May pasayero nga nagreklamo sa driver sang TNVS. Sa Bacolod, nga dugin harass, sexually harass siya bla. Kay problema tong babae samtang kasakay sa sining driver sang TNVS. Nga bla mga healing app
1: pala.
0: Sini nga, isa lang ko di kadaan, kaya nga ako niya partner, YD. Ato sa abroad. Tigaroon lain-laing guru yung pag-insindi. Ito yung ka-TNBS ka driver. Sige pa, bati-bati guru. Sige ba, sikon, why ka hinom ni tubig? Wow!
1: Blunyagan guru.
0: Sige, why guru ka hinom ni? Ha? Kamu tong natabo, kay Paberi, kamu tong natabo. Now, karon, doon maging pakita, kung hindi manaming aktuasyon sa ning TNBS.
1: Okay.
0: Doon disindi doon siya mapasaka kaso. Pero may leksyon man na mapulit doon eh. I-plastar na mo na karoon ni Kaki Pemerick.
1: Hindi ko interesado sa balita. Interesado ko sa reporter.
0: Hindi ka si Red.
1: Tinga si Red, yun ang in-reportan siya. Kaya pwede mo na kay Berto. Hindi
0: ka balo ka. Kabalo ka na sa sekreto. Na, kita mo tong mga gina-interview yung mga sa AMA computer school. Oh? Kagang upod yung nagkaon sang joke.
1: Siling. Red, okay na lang, peace.
0: Siling ni ano? Siling ni Kagipay ba, no? Siling ni Kagipay ba, Homer Baez?
1: Oo. Oh.
0: Nga ka nami, ginto sang entrada ni Red, tambok ko nung kwan. Tambok ko nung kasaan. So, nung birahon siya ni Kipay, Erika, tambok man tong tupad mo. Eh, jogging naman yung sumugis ka si Lord Robert Baez.
1: Inog jogging yung ginin.
0: Tapiyak na bahayin. Tutukan ta na karoon na. And, abi mo, nagana nami ang kita sa city government sa Talisay. Dasig ang ilang respond. Kakapon, dumduman mo, gindalat na paningabalita. Nagpagawa na sa executive order si Mayor Attorney Weng Lizares.
1: Agad-agad.
0: No? Agad-agad. Para sabto din yung problema, number one, ambulant vendors, kagruta, kagmahal, kasukot sa tricycle.
1: Sagot.
0: Pilay na sa mga sabat. Sa mata sa K-5 ang mahiwagang poste and then may special report karon si Lore recorded ni ang lolo nga ginpabusong niya po.
1: K-5 dyan namin na
0: i-discuss ta na.
1: Oh, no? Grabe.
0: Plus sa ato naman na trivia tutukan ta ang pinakadako mata hindi ni Yanitan ha? Ang pinakadako mata. Ha? Mga pita na iliwat ang oras dulang sa inyo sa GTX Coffee Mix nagkakapi ka na nakadetox ka pala size 54.
1: Stand by.
2: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Pio. Health. News! D3 Pio!
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas na galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
4: Mga buti ka! Kadto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio, mga added benefits. Ibagid man kung adlaw-adlaw kagainom ko ano. Ako niya tatlo mo lang ginakagat ko.
5: Ginakagat mo?
4: Nami gidya kagton.
5: Nagdako ginapata ni engineer pagkambal mo ginakagat mo.
4: Nami gidya kagton mo. Kaya nga man, pati mong nga ba makabinipisyo.
5: After kagat, dok, dilapan mo.
4: At siyempre, dilap-dilapan mo. Ang pagtuon nagpakita nga ang mga innate antioxidant nga makita mo sa D3 Bio like garlic acid, dako mabulig sa may mga problema sa kurason. Even heart failure, kaya niya mabuligan. Kaya nga man, damo-damo nga kaya makontrol sa ano, sang ano tawag ni? Sang garlic acid. So, imagine ba? Kad kung ano kadamo gid ang benepisyo kung pala inom ka D3 Bio comparar lang sa plain nga D3 perdi kaya dapat D3 Bio gid ya kay nga man tungod sa garlic acid no ti belong ni sa kuan mo polyphenol family
6: predominant
4: ka polyphenol no kaya niya nga malikawan pagid ang gito ang mga cancer sa imong kurason then kaya
0: Nung D3 Bio na. D3 Bio ko
4: ito. Imo ya engineer ya nung ano pa mga benepisyo pa kung pala inom ka D3 Bio.
0: Tige na panubo yan eh, ang risgo nga pwede ka magka heart disease.
4: Mm-hmm.
0: Kaya nga, ginapataas niya ang level mismo sang good cholesterol.
4: Mm-hmm.
0: Kag magaginaprevent niya ang mga bad cholesterol.
4: Na ma-oxidize.
0: Oo, kapilit na sa wall mo sang aton nga mga arteries.
4: Mm-hmm.
0: So kung madula niya ining gapilit nga mga latak sa aton nga makabutan
4: wala sang pagtaas sa blood pressure wala sang may mabara
0: so mabuligan ka kung may D3 Bio
4: benepisyo gid nga na pala inom ka D3 Bio
7: D3 Bio ako si Kenya isa ka ESL online teacher diagnose ako nga may kidney stone dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar natunaw gid ang bato
8: D3 Bio ang D3 Bio yung may PCO ang PCO yung may D3 magabut ka D3 Bio.
9: Okay. Ang medium chain triglycerides naman na Doc Ramil kag Engineer Elbao sa D3 Bio no. Nagapasaka sang production sang nitric oxide sa halos kabug-usan mo nga selula sa imo nga lawas. Kag ini ang pinakaimportante nga isa man sa pinakaimportante nga molecule sa aton lawas no ang nitric oxide. Kay ini siya gali nagapahitad sang aton nga kaugatan.
4: Gahin mo nagawa six lanes mo.
9: Nagaexpand ang imo nga ugat so nami.
0: Ang mayor nga ugat ya ginapahitad man.
4: Aw apo na niya
9: engineer tanan ginapahitad niyang mga kaugatan mo. So kung wala traffic sa imo nga ugat, ang blood flow dalhay engineer so meaning ang nitric oxide nga ginpasaka sang MCT sa D3 Bio. Ginaparelax niyang inner muscles sa mga blood vessels, no? So, ang ini nga benepisyo, engineer, imogin ni siya.
10: Ang D3 Bio protects you, of course, from all kinds of bacteria and viruses, including staph and strep infection. Ang muna klase mga bacteria ni cause ni sa ginatawag nga endocarditis, no? Endocarditis, no? D3 Bio kills viruses like adenovirus, cytomegalovirus or CMV. Adenovirus is one of the most common viral infection of myocarditis in both children and adult. Di ginakakasti ni monolaurin nga makwa mo sa D3 Bio kung ikaw ga-suplemento sa ininga super food supplement, no? So, hindi lang trangkaso, hindi lang ubo, sipon, kagilanat, ang D3 Bio, damo pa benepisyo, makuha mo sa D3 Bio. For 14 pesos per capsule, you have all of this in one capsule. Mag-D3 Bio ka na.
4: Sige. So, sa mga palainom na D3 Bio, hindi ganyan maperdi inyo lawas. Daugid ka mo. Manana ka nami.
8: D3 Bio! D3 Bio!
11: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
12: Pamakal sa mga butika.
8: D3 Bio. D3 Bio. Health News. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
13: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga to tob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sing alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM sa Guy Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang awtorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
6: Kuya Kim ko, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
13: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptop las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptop las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing,
12: bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health. Nagapangita ka bala sa affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblacion 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
14: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon, you might get ubo, you might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM.
2: Ang oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5 7:08 naman sa aga. Pabalik kita mga ka-K5 sa inyong panatuntunan Martes karong adlaw. May libre nga konsultasyon adlaw-adlaw diri sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kadahamtang diri sa Hernai Street sa siyudad sa Bacolod, tubangan bila sa Paglamo Sports Complex. Aral ng konsultasyon Monday to Friday, ma-start ina alas 9 sa aga hasta ina alas 5 sa hapon. So, libre, kaiti, si Doc ba nagabayad na?
3: Free si Doc, charge kay Doc.
2: Libre man kamutun sa Doc na, pero si Doc nga pong gabayad. And by the way, sa mga utod ta, grabe, ang chimpo nagaguob naman kay Kipamiri. Faithful nga dan. Si Ulan, faithful blog na mention ko. Karon sa hapon, basi maulan naman eh.
3: Sana all.
2: That's why, remind kami ni kay Kipamiri, mag-inomgi ka mo sa Mighty C, yung alkaline nga vitamin C. So, ako na pinaka-importante sa tanan. Mighty C, alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga Mighty C, why di gas lumig sulok-sulok mo, ha? Plus, always remember, ang aton lawas, yun anyway, ginya kapasidad nga mag-produce ang vitamin C. Mm-hmm. So, through a Mighty C, pag inom ta sila, tinirpas lawas, na kaya alkaline na mo. Yes. And then, why may na-overdose, pwede ka gani ka-mega dose, kaya tibagwa mo na naslawas mo kung sobra na gina. Going back sa ato naman, yung discussion mga ka-K5, ang bilog nga Pilipinas, kay bilog ng kalibutan, feeling ko nag-celebrate.
3: Grabe, kid.
2: Feeling ko daw siya ginang crowd favorite, and even ang organizer, expect niya dapat si Iyala Madaog.
3: Daw another Pacquiao.
2: Another Pacquiao in the making. Kag nanotice ko, samtang galakat ng panahon, kay matiga, amat-amat lang siya rise sa iya popularity. Samtang galakat, tanong abalang natabo. From Miami, damo-damo lang ito nagasunod sila. Nagapila na ito sila nga daan mo.
3: Nato daw Woodstock.
2: Ining mga DC, Washington, DC, WTA na din. Hindi gini masyado ganit lagko. Hindi crowd.
3: Yes, yes.
2: Okay. But for the first time, kay Ara si Alex Ayala, nag-grabe ang crowd mga kakipaib. Ang grabe pagiging impact ka mo ni.
3: Okay.
2: Sang finals, na-delay ang hampang mo. Pilak okay. Oras ang delay. Imagine, habla kakipaib, Eric.
3: Kinag-ulan?
2: Nag-ulan. Yang tawo yung ulat niya po. Wais na yan, kita mo buta niya po ng stadium kang ipaberik. But siguro nang tawo ay labot niya, mabalik sila niya po niya kamagtanaw.
3: Yes.
2: And because of that, na-hype na gid masyado ang championship, ang final sa tunga ni Pigola and Iyala.
3: Iyala.
2: Nagapasulod naman ang Torontong tennis tournament.
3: Okay.
2: Toronto Open, panawag nila.
3: Toronto Open.
2: Di subong ipaberik, puno na kuno. Puno na. Ang ilas din ng stadium kag ibay puno na gali ang ilas din mga seats because excited na makita naman si Alex Iyala as Filipino nakaka-proud ti I don't know sino sinyo na pulaw maybe comment ka ba di sino na pulaw kay nasa ng alas 12 tungang gabi para magtanong kay Alex Iyala
3: nakita nga duwa
2: ang problema gani ako nyo duwa ina ko tulugan na sa gid magagara na lipot lang tulog ko kay pabirik mo
3: kada mo sa kapamangkot si Reljan ano ning mo badala Mubadala is an Arabic word.
2: Arabic word.
3: Kag inisya amo ini ang Mubadala Finance Corporation mga ka-K-Pipe. Ang Mubadala is amo ni ang investment company sang Abu Dhabi.
2: Abu Dhabi.
3: Nagasponsor nito sa mga high stakes, high profile games like tennis, palumba sa lakyan,
2: F1 race.
3: Mga F1 racing ara na si Mubadala. So isa ini ka event sponsored by Abu Dhabi Investment Corporation.
2: Kuya, giniya sa Washington DC nga tournament.
3: Pero no? Yes, ang Washington
2: pero
3: DC.
2: Pero galing ang major sponsor is
3: si Mubadala.
2: Presenter gisla ya.
3: That's
2: Mubadala.
3: Why Mubadala Open.
2: Oh.
3: Tapos makita nyo blan sa mga tennis na nga WTA 250, WTA
2: 500.
3: May WTA 1000 amo ni mga sila? Wimbledon.
2: Wimbledon. World Tennis Association.
3: World Tennis Association.
2: Dra na dagiti tanaw ang rankings mo mo.
3: Kung ang hampang is WTA 250, kag kun magdaog ka, ang total points miss 250 makadusing mo. So masaka ang imo ranking.
2: Si Alex Subong kay 500.
3: May 500 siya.
2: Nag-rank number 5 na siya. So no, rank number 20.
3: Number 20 na siya.
2: From 25 to 20.
3: So 20 nagsaka siya. So now she is now in the Magic 20. And if she gets another spot sa Toronto,
2: diba si masulod na sa top 15?
3: Top 15.
2: Grabe.
3: So amo nang numero sa tennis, blame makita kamo nga WTA 500, WTA 250.
2: May isa to ka player ga reklamo nga lainon ko no pagtratar sa top 10. Oh, tipo amo na niyang ruling.
3: Ang ilang nga ginapangayo sa top 10 mo ni. Nga kun ara ka sa top 10, kag nagsulod ka sa finals, dapat twice to beat ka. Amo na ginahampang hambal nila. However, ining mga groups ang mga young players.
2: Kikita mo agresibo sila eh.
3: Agresibo sila, hindi ah. Pariyulan tanga player. Kung mapirdi ka, pirdi ka gini.
2: Correct eh. At least top seeded kaya.
3: Top seeded kaya. Ngayon, ko na
2: mas experience ka.
3: Sa amon.
2: Oo.
3: Ngayon, nga kaduwa ta kaya pirdihon kaya pariyulan na ta tennis player.
2: Oo. Tingwa sila doon, tagaan sila pabor.
3: Tagaan pabor.
2: Hindi mayo.
3: Hindi mayo. Kag ang isa sa nagaprotest, amon ni ang mga former champion sila ni Nadal, sila ni William. Hindi ah. Gata chance sa mga
2: Williams, no?
3: Gata chance sa mga Obinis.
2: Tiyo sustuman, tingila yung proteksyonan lang nila ila ranking. Tiyo ang performance ng ampang yung istoryanta di.
3: Yes.
2: Kaya ang balga ni Alex Ayala, it is not an assurance nga kung top seed kayo, hindi kayang pyerde.
3: Tiyo ba ito pinamirde yun?
2: Tikinanglan mo gid ya, magpreparar kagid sa mind game importante mo. Hindi ba lang ready kagid?
3: Kag ang tennis ng ampang, abi sir John, kwan eh. This is about discipline and focus.
2: Oh, ang una importante, discipline, focus, kaglabaw sa talent, dapat smart na tunan mong movement sa kontra mo. Basa mong iya mga ampang.
3: Gahana nga mag-chop, mag-slice ang kontra mo sa bula.
2: Believe ko kay Pigula mag-chop, no? Ang short siya bala nga mga tira.
3: Pag-drop.
2: Iyawan lagas, panawag na drop, no? Drop ball. Iyawan lagas, iyala, pero... Pag pero, abot sa forehand kag backhand ya kasi ni gabong pero sa dugi diyan si Alex Ayala
3: nga kwan nga bula pagtupa ga balik
2: grabe
3: ang idea ni Alex Ayala
2: do kilat ni
3: wa ay ginalagas ang tupa ginalagas niya ang pag bounce back sa bula dito nang kwaon sa babaw kag piktusan lang gamay kay may builo nang adaan amo na imagine pinirde niya sa second round si Leila Fernandez.
2: Leila Fernandez is the champion sa amuning nga tournament.
3: Sa amuning nga tournament, pinirde niya.
2: Kipirde niya, champion to si Leila.
3: Sa second round pa lang ha?
2: Sa
3: quarterfinals.
2: Quarterfinals,
3: pinirde niya. Elina Svitolina.
2: Taga Russia.
3: Russia, no? Pinirde niya sa quarters. Semifinals, world number one, Naomi Osaka.
2: Grabe.
3: Balda.
2: Balda.
3: Sa ininga final, world number three, pinirde niya si Jessica Pegula. Pegula. Ang masadyali, are. Ang una nga, tatlo ka set mo. Ang first set, perdi siya. 4-6. Ang second nga set, tong ginambalob lang nga na untat kinagulan. 6-4, abansi siya.
2: Actually, kundi 6-4 ang first set daw si...
3: Si Pegula.
2: Sa second set, 1-2.
3: Dos
2: si Ayala.
3: Nagulan.
2: Nagulan.
3: Ang finalist, nga score is 6-4. Ang third set nga, design the game.
2: 6-0.
3: 0 lang.
2: Waay ka balos.
3: Waay ka forma.
2: Isa na nakapabatuod ko na nung ka-consistent. Butsi ka nun niya, focus na focus si Alex.
3: Hindi ka purma. Kaya sanggaulan, nakadakwan sila, naka-idea sila sa iyang coach, kung paano dipinsan, kaya ang service ni Pegula mong hindi magwan. Takada mo, ace per me. Ang iyang gina-idea, sila niya, si Pegula, gatanaw sang swing sang racket mo. Kita mo na mga player, gasubong-subong na o. Kaya kung mag-swing ka gani, ang racket mo sa tuo, amuna pag-serve ya, kay bumbaho niya ka sa wala. Kung ang racket mo sa wala, bumbaho niya ka sa tuo. Sinya hindi pag-swing ang racket, ito nga lang, ito nga. Parang hindi siya kabalo, kundi niya yaboy ang bula.
2: Kung namaglitanda, ginispigula. Kay ka, maulihi ka mo, delay ka mo.
3: Madelay ka, segundo.
2: Kung mamu mani, mabalik ka pa mo.
3: Mabalik ka pa.
2: Pero kung nakastunga, ya mo ka na lang na.
3: Kung nara sa tunga, sinisang coach siya, ibutang ang rakita sa tunga, don't move your body, steady.
2: Kay gamuha mo na, pero misyala mo. So mga kagipay, tanawang taling kagipabitan, Aryo. Damugan muno sa aton si Romy Pasigado.
3: Aras lang.
2: Si Arthur Acaliar, sige na pulaw man ko. Huwag makutulog, talaw man ko. Eh, grabe gali, no? Good morning, kapala mati. Subong mga foron yan. Sao si Ma'am Nanette Marquez. Aber. Kipabitan na ipakita at ginambalik ang kipabiyarik. Aring mga, ang championship kag-winning moment ni Alex Ayala. K5, Eitan, go ahead. Audio, Tan. Babaw.
3: Bakal ni si Ma'am Green yung color.
2: Outside.
3: Amuning pagdaog.
2: Amuning tong
3: last play.
2: Tibi siya kung gano'n yung luwa ya. Kung sino man nabili yung baby, no? Bata ka pa yan.
3: 21 years old ka. Tigulang na yung kontra eh, oh.
2: Mga veterano na. Very promising idea si Iyala.
3: Sa buwan, lupat sa buwan sa kontra, oh. Pinay gano'n, nung tumbong-tumbong. Filipina gano'n.
2: Ang ngayon yung reaction, yung kita mo ang gawad na mga Pinoy mo lang.
3: Pinay gano'n.
4: Display of tennis that we just...
2: Coach, siya gano'n yung kantuan niya, no?
4: And so incredibly gutsy against a top player like Jess Pegula. She won that match on her racket. Just so absolutely incredible and a special moment with her coach Juan Pedro. Gosh.
2: Ara, makuha na siya. Abula na yung pangaboy na. Kinapirmahan niya na. Gakuong pa siya kay Bangun. Ang ara pag-iapon. Ang adrenaline rush. Ara pag-iapon. Pagkailangan niya ma-cool down na cool down. 6-4-0. Grabe si Hero. Gagin straight na ginang buwa ka sets. No? Interview niya. Sama mati. Tapos interview ka K5. Very
3: rare moments mga K5. Ba? Rare moments in isang isa ka Pilipina.
2: Tutod na ito kay Pabitan. Abi ka ito sa interview, ang portion kay Pabitan.
3: Diyan ni Rick Rosal, kung niya launa, ako nagsugod mo lao.
2: Nagalik ka. Wait, tabay mo, ako gin-alarm ko, ganyan kayo matanaw ta mo. Ay, so the board, ato ni. This is the proudest moment para sa itong mga Pinoy. Wala naman ni Pacquiao, pero may Alex Ayala pa ta.
3: May Alex Ayala kita.
2: We have another Manny Pacquiao in the making, that is Alex Ayala. Now, kay Pabitan ang ma-interview, abi kay Alex, Papki, ano na.
5: 2026 Mubadala DC Open Champion Alexander Ayala.
3: Ang Philippine flag ara dito.
6: Just an impressive tennis player, but she's a very impressive person as well. Incredible speech, I've got to say, from both players. But Alexandra Ayala,
2: golden niya, silver niya, the same ng design.
5: Tennis fans, your 2026 Mubadala DC Open Champion
2: Grabe ka, proud.
3: Grabe. Ang Pinoy ka, nung kita.
6: Why, she's not just an impressive tennis player, but she's a very impressive person as well. Incredible speech, I've got to say, from both players. But Alexandra Ayala was absolutely...
2: Kay Pabitan, maging padala ko na si Imo, ipabati talaga ng tingog ni Kwan. Ipabati ang tingog una ni Pegula, and then after that, iyan naman ni Alex Ayala. Ang speech ni Pegula right after sa naluto siya, nagambal siya to all the Filipino fans that came out, you guys are helping grow tennis all over the world. Imagino mo na ka tinaga.
3: Hindi na lahog-lahog, ha?
2: Sige doon sila, ambal na si Pegula na nagambal. Sige, it was a special for Jessica Pegula to return to the place where she won her first title. Amuni galing nag-attack siya first title niya. Kiling ni Pegula, sige nga to all the Filipino fans that came out, you guys are helping grow tennis all over the world. Lain, abi. Iliblak ka, Kipay, Beric. Nabalaan mo man na, nga ikaw ya, medyo familiar ka gini. You cannot just make noise during game ya sa tennis. Pusugod gara si Alex Ayala. Nugin bago nila, hindi nila pwede pungga. Kaya Pinoy, hindi magpapugong.
3: Kasinggita
2: niya. Kasabi ka si Agit Japon. Pinabayaan nila, na-notice nila, na nanamian ang tao. Kaya intra naman sila. Kaya nga, kisang imong reaction bala. Hindi mo na mapunggan.
3: May emotional charge ka pa mo.
2: So, kakipaybitan, pabati tabi yung tingog ni, tingog, abi ni Pegula. Then, after that, ang tingog ni Ayala. Kakipaybitan,
3: ini siya, si Ayala, by her own, sa iyang pamilya, nagkanto sila sa ako, sa Estados Unidos, para magampang tennis.
2: Kagibayaan ni Papa niya trabaho niya. Just
3: to support.
2: Kag amuman si mama niya. Tiprano pa sila na gano'n. Just to push through some dreams ng bata nila.
3: Mahal ni Kipay Bidyan pagpa-eskwila siya sa Nadal Academy.
2: Grabe, no?
3: Retirement, kuno ni siyang amaya sa Central. Tis bako asa ni Gross Black?
2: Sa Victorias.
3: No, Victorias. Amon inging gasto to.
2: Para lang mati. Para lang. Grabe nga support. Ti, balik subong sobra pa.
3: Ti, ayaw million eh. Oh. Ang total, ini lang hampang, mga 15 to 25 million ng
2: pesos. Ang iyang nga nadaog.
3: Galing kay gamay pa na, wala pa nalabot ang share niya sa gate kagang endorsement.
2: Hindi, ang endorsement, hindi magwantana.
3: Hindi magwantana.
2: Aber, kagipabitan, i-play ka na. Ari-ari. Si Ojo.
7: Congratulate Alex on an amazing week, an amazing tournament. I don't know. I don't know how much more I can say, but you're an amazing player, and just to see how far you've come over the last couple years when we first played, to see the amazing fans that follow you every single place you go. It's not fun to play against, but I do appreciate the really fun atmosphere. I do. I think it's amazing. So congrats. All the best to you and your team and your coach.
2: Grabe.
3: Ang speech niya, grabe, ha? on your fans who follow you wherever you go.
2: Wherever you go.
3: Nya do hindi ma kuno namian sinapot niya do dala.
2: Grabe. Yeah, but it's a fun atmosphere. Oh. Why sa namian nga ginasunod gid sa kun di makanto si Alex Iyalaya. Oh. Pero tisinga na namian na lang ko sa amoning atmosphere kay ti ganahan mas labampang mo.
3: You know, mga ka-K5
2: at mapati ka hindi may isa sa ka-speech yung ginambal. Oh. Nagito mo, jagid. Nga sa lagampang sila sa Miami, hometown niya na. Pero why kuno ga-cheer sa yang hometown? Ang ginachira nila si Alex Iyala.
3: Kita mo ginlang na.
2: Isiling niya. Dumalain man tanim buot ko, pati why kumahimo. Ay, ang ilayang gusto si Alex.
3: Kag ang ginhambal niya bago lang, Filipino fans, mga K-5, mabot ko na notisyahan nyo, dira makita, ginpakita mismo sa kontra niya, that kita nga mga Pilipino, kung may ginasuporta, kita all out gintagriya.
2: Kaya notice mo, K-5, Eric, tanan nga sports, basta may Pinoy, grabe ginang Pinoy magsuporta. Boxing ni Manny Pacquiao.
3: Ara tao.
2: Grabe, di ba?
3: Kita mo i-banalist Germany, makanto pa sa Amerika, tanaw lang.
2: Because of Alex Iyala Subong.
3: Tiniya, layo-layo
2: nagpopular na ang tennis. Kaya ang tennis, una, jutay lang na yung tao. Sa panahon ni Sharapova, buta na ibang gwapa to Sharapova. Subong nga, another Sharapova in the making is Alex Iyala. Pamatian, ito naman ang speech ang aton champion nga Pinay. Ice on the board. Ari naman ang speech ni Alex Iyala. Dala sa inyo, ilang speech niya na inyo. Amo ng mga speech niya na kainom sa D3Biob la. Ang mga utok mo na yung matanlas. Kaya ang mga komentator, gambal mo. She's not only a nice player, good player, but a good speaker.
3: Good speaker and very charismatic.
2: Kag-alam gaya si Alex
3: Iyala. Kita mo pati kabataan niya, patulan niya ang mabato sa press conference.
2: Grabe, no? O siya, at the end of the day, para sa iya, kung gusto niya satisfy ang iya mga fans.
3: No, fans kasi iya.
2: Kagsang last year, may nakita ko nga clip, sang napierde siya ni Pigola, gibi siya.
3: No.
2: Pero subong nga tuig, grabing kalipay niya.
3: Grabe.
2: Grabe. Tiiyag ni tuig kakipay berik. Abi pa mati, antang hambal ni Alex siya. Pambala si Alex.
3: Ari siya.
7: And of course, to all my supporters, thank you guys. So thank you to all my supporters, especially the Filipino community here in DC and back home and wherever you are in the world. I really, guys, I feel all the love. Maraming salamat, mga kababayan. Maraming salamat.
3: Nami si magkasalamat. Na, no? Maraming. Ano, maraming feel mo blaga
2: daw. Sincero, gadya eh.
3: Sincero
2: the way siya
3: maraming.
2: Si Ma'am Glenn Infante, kapamati sa aton. Thank you so much sa pag-monitor. Kag may nag-text di sa akon, si Tadida, kapamati ng program ta.
3: Kita mo.
2: Ma'am Glenn Infante. And may ari pa din nga isa nga nag-
3: Gilbert Cordoba, ragaw po sa aton.
2: Gilbert Cordoba, si... Yari di ka gabi, wala ko nabasa. Siling ko bawi lang ko ba, sir. Basahong ko yung mga... Yari di guro sa text message ko. Try ko nga buksan kay... Ga effort blast la kaki Fiberic. Ti gusto ta nga magaan man na ligwa.
3: Kita mo gina na.
2: Ti salamat gi kay Mercy Martisano, si Romy Pagsigado, siya kaki Fiberian. Parinti ko na, pakaisa ko na si Alex.
3: Alex Pagulayan ang
2: galing. Yan Alex Pagulayan lang yan, sir.
3: Billiards na yan.
2: Si Eugene Malati, Lisas Jr.
3: Ati, inubaan boy na.
2: Yo, magpuli ka, Sir Eric. Matenis ta. Ako si Alex, ikaw si Iyala.
3: Ay, kasadya. Damo na mali kabataan nga ngalan na Alex.
2: Damo, hindi ka kipay, Eric.
3: You know, the victory of Alex Iyala is not just her victory in the court. But it is the victory of the Filipino people nga nakita do ka, you know, mga K-5 ka tanaw ko, kakaurungan ko magsiguna maghambal ka gani ng world championship sa tennis. Why na da yung flag sa Philippines
2: gani?
3: Why na da iya?
2: While ga discuss kami ni K-5 Eric, basahon ko lang di kagapon, why ko di mabasa. Gapang ni Bulig siya mga yung kutani pabor, sir. Pwede paki-announce ba si may makitaan sila remote black color sang PCX 160, remote sang PCX 160.
3: Motor na PCX.
2: Naulog sang Saturday ng adlaw. Dira sa may South Bacolod Hospital banda. Hasta sa Royce Hotel nga road. Please pa-help lang ko, sir, kay kapila ko na mag ano ni ko na magbalik-balik.
3: No? Again.
2: So basi kita ka mo remote sang PCX 160.
3: Kadi
2: madulong di sa amo na sa K5. No? Pare panawagan na mon. Sige.
3: PCX na, motor na.
2: Grabe ka K5, Eric. Actually, hindi lang ni Mayu yung mag-tennis si Alex Iyala. May abilidad pa rin siyang iban. Sa gamay siya, may iban pa siyang talent. Bukay 5, Ethan, pakita gani.
3: Ang mga talent ni Alex Iyala.
2: Aryo, hindi lang niya tennis ang iyang talent. May iban pa siyang talento. Abitan?
3: magamuni nga mga kabataan, yun yung nakaka-proud nga Pinoy.
2: Oh, nakaka-proud. Kita ya, tanong ablang pa pulaw, blat kita. Lipay ta mo, excited.
3: Magamalka boxing, of course, si Manny Pacquiao is the world's favorite. Tungod kay nga ang nagpaborito sa kalibutan si Pacquiao.
2: Si Jan Eric Rosal, mintra ko nung sa imo, pulis nung bahan, si Alex tong kontra mo, ikaw sa Iyala. I don't know, but sino niya si Sir Jan Eric Rosal, kay mintra siya, ikaw lang guro si Swatik.
3: Mintra siya pulis nung bahan.
2: Okay. So, kay Pabitan, ready na? Arin na, aring talent ni Iyala, hindi lang siya mayo, iya sa tennis. May iban pag hindi siya nga talento mo. Abi. An?
3: Kuan siya eh, ang iya blado, she's charismatic player, no? A charismatic player nga. Makakuan ka, maganyat ka not only on her game, but maganyat ka sa iya, the way she talks.
2: Actually, ang charisma yung itaas, hindi lang magambal, bisan magsulod siya sa court, maglakat siya, magkadto siya, kagtapos sabi, doon kabukot siyang dating niya. Nah. Friendly, gindi ang dating ni Alex Iyala. Hindi blas nabish, may iba niya naway ka panapak.
3: Ay, damo.
2: Siya hindi
3: tennis player. Ay, grabe. Anong mga ball girls ba na? Ginapang snub na sa tennis players.
2: Pero si Iyala yun na.
3: Si Iyala, siyang naulan na? Nagulan?
2: Napapungkoy skilid niya.
3: Siya pagkakapot pa yung?
2: Grabe.
3: Kaginatagaan niya chocolate. You know mga K5, kundi lawig ng tennis, no? Kundi lawig ng game ni.
2: Gachocolate na sila, para energy na.
3: Chocolate kag saging lang balos nila. Potassium. Para,
2: si Alex siya, saging ginag-chocolate?
3: Saging kag-chocolate. Eh, meron ginas na permi, may chocolate ginas na kag-saging, kaya hindi ka makakaon. Tag-inuras niyo. There are even games, ang hampang singuna nila ni Nadal, ang championship nila, tag-4 hours ng hampang.
2: Grabe,
3: hindi mo na pwede yung taton.
2: Sige, gina?
3: No, hindi mo pwede yung
2: taton. Titano, kinatanara na? Edo ka, di na siya, basit na tuluganan eh.
3: Tan.
2: Tan.
3: Ara siya. Okay. Oh, bagulang.
2: Bagulang siya ng pawan? Sigala ko kayo dapat ang
3: gabanawagan.
2: Okay, go ahead. Oh, Alex Iyala. The violin.
3: Ang guya, ito ang mga diapo, no?
2: Oh.
3: Budlay-budlay yung kanta.
2: Budlay-budlay?
3: Twinkle star.
2: Nakalot pa sa ulo yun. Ito hindi ko niya ngayon. Yung tennis kid yung bagay sa akin. Daw mo makita ang bata, no? Subot si ganong ganyan, supportaran mo lang sila sa ilan. Yeah. Mga handom sa kabuhi. Layo malabutan nila.
3: Siling ni Edwin Brizuela, niya charismatic star, correct. Kag may style si Iyala, kung ka makita mo, pero siya underdog, hindi mo nagkakapirdi siya sa premier round. Ano pag tao, pag mag-comeback siya gani, nag-cheer.
2: Nagka-excite.
3: Because people can relate with her.
2: Mm-hmm. Nga lang nagabangon ka. Nagabangon sa pangabuhi ta, kaysa may mga pagtilaw, yes. Makadasma ta, no? Oh. And kung makadasma, kabangon. Amo nang lesson nga ginatudlo sa ato ni Alex Iyala.
3: Because it is not the number of times that you fall that matters.
2: Sir John Eric Rosal, siling nga sir, pareho sa biker na chocolate kag saging nga balon.
3: Ang iba niya gabalon saging, kalimti na lang daya. Lain naman na iya. Hindi na biker. Iba, swimmer naman na iya. Swimming ka o saging na.
2: Sa aton niya matang palamantig o punso mong adlaw, timayogin.
3: Sili ni Chuli Culado. Niya ka-beauty pagkadaan kay Alex.
2: Guwapa siya actually. No? Pinay na Pinay beauty.
3: You know mga K5, si Alex Iyala is maputi na siya. Pero nga ang tan, ang iyang panit ng daw Pilipina. Pero most or all tennis players are... sunburned skin.
2: Sa init sila ka training mo.
3: Why sila sa aircon court? Ara sila permi exposed sa sagwa. So most tennis players, especially mga babae, makita nyo na mga agis ang ilang mga bayo. Blah.
2: Pero may pasigado namin iapun to.
3: Ano ko na?
2: Namin ginaya si Alex. Kaya wala ginadinay ang pagka-Pilipino niya. Ginambalik ginaya permi ng Pilipino siya. Very proud. Kaya actually, isang gamahi saya. Ang iyahandom niya, nadaloon niya ginyang Pilipinas mo. Sa kalibutan.
3: That's one thing I've noticed. Nga ang Pinoy, why ginakalimutan? Why? Kaga Tagalog, isa na yun.
2: Kaga, every time may daog siya, permiyang, iya ginambal, permiyang, ang akon mga kasimanmato sa Pilipinas, back home, ga suporta sa akon. Mani, tisubong, bisan din siya makadto, mga Pinoy, ga daragsa, magkadto to siya, kay, bisan di, piyak ng estado, malagas pag-iapon to. This time around sa Toronto, siguro doon, rumdamo naman ni Pilipino.
3: Nagpa-thank you na. Silingi, thank you. Fully booked na ang Toronto tournament.
2: Grabe ah.
3: Fully booked. Not because of the game itself, but because amo tuhambal mo kay Sir Jan nga sa 3 sa Mubadala, 80% na kapamangkot sa ngampang ni Iyala dito sa Toronto sa Canada nga tournament.
2: Ang panawag sila kakipay, yeah, Berikson tournament nila is WTA 1000 na.
3: Bauti kung makuha yung 1000, grabe.
2: National na. Bank Open presented by Rogers. 2026 na, kakipay. Canadian Open Tennis Tournament na kakipay Berik mo. No? August 1 to August 13. Uy, dali na lang gali kang Gipay Berik. Tiway pa why ni si Alex Iyala.
3: Why, lupad na gani.
2: Pero usually kang Gipay Berik, ang panawag sinang bay. Bay ni sila. But siguro hindi bay nga babay. Bay, hindi sila mag-agiya sa mga tag-ask ng mga round of 64. Tra na sila masulod sa round of Anugro.
3: Titaas ni ang WTA 1000. Premier grabe events no? Featuring almost all top-tier players.
2: Grabe.
3: Ara na. Kung amo ang tanan nga mga, kung diri ka, kung magsulod ka sa...
2: Ang ara na to, si Arina Sabalenka. Kontra ni Lila Fernandez, ato na to.
3: Di amo na lang mga kontrat dito. Mga top-tier players mo, mga...
2: Bianca Adrisco, Matteo Berrettini, no? Kag Coco Gauff, may gaya ni...
3: Coco, ara to?
2: O, ato to. No? Ang wala lang yung Coco...
3: Coco
2: Martin.
3: Digi-digi, wala to, digi-digi.
2: Grabe, no? So, tiyan mo ni mga balantayan, ta? Sa Canada, sa Toronto, Canada na eh, no? Yan ika National Bank Open. Masugod ni siya August 1.
3: Subong.
2: Nagsugod na, no? And, matapos ni siya by... Pizza 15, no?
3: Kay ang subong tayo tapos ang pang ni Iyala. Pagtapos ang pang, mismo after the game, though 4 hours lang, nag-flight na siya pa Canada eh. Flight na siya sa Canada because she will be playing with the Toronto Open. WTA 1000 na. Grabe, mag 1,000 points na si Real Jan. Basi ko number 12 din na sa Dayon.
2: Kwan siya eh, no? Subong is number 20 siya. 2-0. Pinakataas siya so far, no? So, ariyan niya WTA rankings. Ang number 1 si Sabalenka, Japon.
3: Mabuti, ito na si Sabalenka.
2: Number 2, Rybakina. Na Rybakina.
3: Di na siya barangay noon yan?
2: I don't know. Basi yung mga libakira niyo po dyan. ano niya nga pungsod? Piro, Guruni? Ang iya flag do Corona, Piro na?
3: Do Corona, Spain eh.
2: Spain, Spain.
3: Do Corona.
2: Pigula, US, Gaoff, number 4. Si Pigula, number 3. Si Andriva, why man yung flag? Ikalima.
3: Si Andriva,
2: do ya ka Pilipinas ka wala lang blastar?
3: Pilipinas nga wala star. It's either Romania ka or another one.
2: Tila ba naman Romania guro kay Russian your Russian country na mo. Noskova. Tapos si Swatik.
3: Ina siya klala ko gina.
2: Si Svitolina, no? Kag si Anisimova, no? Dabo hindi ta kilala. Pero mo ning ranking nila subong 3 hours ago, no? Ti isaton nga magkotoran, tanongon ta kay ti Husto Tugirambal ni Kipay Berik, may gahambal nga ti puno na, no? Toronto Open for Iyala, balantabi.
3: May mga Pilipino nga sa Filipino community, may nag-post niya si Ril Jan, nga dito subong sa guwa sa gymnasium sa Toronto, Canada.
2: Kinakaunan nga kontra ni Alex Iyala is si Parks, to be determined pa kung saan o. Round of 64.
3: Bogra ko.
2: Oh, grabe yung agyan niya.
3: Round of 64, but siguro 64 sila kabilog ang maingkwentro.
2: Second round match in Toronto. Toronto Open sold out na.
3: Why na ya?
2: Ang second, araw, grabe. Amo ni ginambal ni Kipay Berikeli.
3: Umos na yung ticket.
2: Alex Iyala, second round match in Toronto on open sell out quickly. Ang tickets kuno run out fast as scalper scrambles to get past tickets ahead of the second round na, of Alex Iyala.
3: Mega kumpra tingob mo.
2: Night match in WTA 1000 National Bank Open. Amo itong istoryanta. Toronto Open, baka magulat sila napakadaming din Pinoy sa Canada.
3: Tida mo Pinoy sa Canada.
2: Grabe.
3: Di may mga Pilipino community sa Canada, nag-leave na sila dyan.
2: Ang panawag nila sila, Iyala Effect.
3: Iyala Effect. Oh.
2: Grabe.
3: Iyala Effect.
2: Tisang una, ginabas ni si Iyala, ngayon daw permiso sa perde. Abi mo, anong gidula ni Iyala, subong? Ang iya nga, super excitement, black ang ipabirik.
3: Kaya kadali siya, no,
2: gigil siya. Gigil siya. Subong wala na siya, gigil.
3: Relax.
2: Controlled.
3: Relax ka.
2: Gusto na. Oh. Ang iya, relax na ngampang
3: niya. Relax lang.
2: Grabe, no? Ang Toronto single season ticket, subong, ginatanaw nila nga mas magamahalot ari may mga ticket sales istoryanta na niya
3: mo? No may scalpel na
2: ara 21 session over 13 days 21. Ikaw mapili sa imo pulong kuan pro kalabanan di sa ila ang ginpili na nila yung hampang, yagin ni Ayala.
3: Ang iba niya player, yung wish na gilabot.
2: $20 ang ilang ticket.
3: Doon ako na.
2: Ang sakwa niya, center court. Regular
3: na.
2: Seating lang. $20. Pero center court, game point, 115.
3: Ati kung mga championship na eh, mga game point.
2: Center
3: na.
2: Court, Cape Crawford Concourse Lounge, 145.
3: May
2: dollars.
3: Maka, may arang ka daw ko aircon.
2: Center court sa champion, 245 K5, Eric.
3: Ang bangko.
2: Bangko. Gabi. Dollars. Pilan na bili ako mag
3: 245? 245 times 50, kwan subong yung 55.
2: Grabe. Sa Wednesday, Lila Fernandez, second round match, no? Followed by Alexandra Ayala, second round match. Wednesday na, August 5.
3: Tibuas na?
2: Miyampang na si Alex Ayala.
3: Usto to kay Kagapon ang hampang na naglupad sa Canada. Pahuway siya sa kadlaw sa Canada.
2: Grabe, kagipay, Eric. Tanan niya, subong. Tanan niya mga court. Ara si Alex Ayala. Tarawa ko.
3: Kita mo, no?
2: Ang $75, si Alex Ayala, masunod siya sa regular seating, da, $75.
3: Okay. $75 na maraming.
2: Pero kung ang imo pong kuhaan sa hampang ni Alex Ayala, center court, game point, 130.
3: Grabe.
2: Kung dito ka sa Kim Crawford concourse na yon nga lounge.
3: Mahala.
2: But sigurong sila ang seating arrangement pala, center court.
3: Mayara ka na.
2: 185.
3: Di mahala na kay...
2: Ang championship mabawna. Ganito kay na, ginambal nila, is pila lang to sa babaw kay na, 245 kay Ayala, yung Brigana, 275.
3: Grabe no. Bato, pagtahos na.
2: Grabe.
3: Kahit tanawin mo lang $295, damo pa Pilipino na damo pungko.
2: Tood ka?
3: That's how they play the tennis dito, basta ara si Alex Ayala.
2: Grabe. So ang center court may VIP north, VIP south, court side, front row. Level 100 accessible sa seating, private suit. Ano na? Private suit.
3: Oh, no? Tibiyara ka, may kwarto.
2: And level 300. Grabe.
3: Ang pinakanami ng kilid ka mo.
2: Sa palibot gali may mga courts man kakipag ari. Pero ang center mo ginadayan, no?
3: Ang center court ara ginadayan.
2: Tingala ko nga magtanaw ka kisa one side lang. Kaya hindi nagali center court siya. Ang center court siya palibot ng stadium siya. Ang
3: stadium siya.
2: Ang guaya gali, ako center court ka, rakagid niya sa main event.
3: Main event.
2: Ang iba ni skilid niya, one side lang yung katanaw si Momo.
3: Tidra lang niya, ang kwa lang, ang isa lang ka corner, ang isa lang ka kwa bahin.
2: Ang matanaw si Momo.
3: Ang matanaw si Momo. Kung center court kaya,
2: libot.
3: Bilog na iya.
2: Grabe, no? Ang magaling na ang... Ang muna man niya galing negosyo sa kwano?
3: Kagdalag ko na siya dyan, ha? Dalag ko na. Ang ilang pay-per-view, ang pay-per-view all over the world increased by more than 20%.
2: Grabe. Because of Ayala.
3: Because of Ayala.
2: Kaya damo naman, oh, mga Asian, subong ma-subscribe na mo.
3: Di, kung ikaw karon ang nag-champion siya, hindi ka magtanaw to sa Toronto Open. Butang mo makasimi-final lang si Ayala, susano yan nga tanawanay sila.
2: Grabe, no?
3: Hasta kita naman, eh.
2: Mapulaw naman. Tingnay, Alex. Tuduhin na, bahala naman pula ko. Basta champion ka naman liwan.
3: Ang lahing yung difference ng oras, 18 hours.
2: Grabe, kakapoy.
3: Ang lahing naman yung oras, tapos yung pamuntaw.
2: So this time around, haling kay Alex Ayala, center court. Ang ato naman istoryahan is market, merkado sa Talisay.
3: Iniya, hard court na ginigay.
2: Hard court ni. Actually, ang reklamo nagsugod sa reklamo sa mga vendors kay Ginsaylo sa bagong atindahan. Ang bagong atindahan, para mafamiliar ka mo, City Hall sa Talisay.
3: Yes.
2: Pakadto ni sa may circumferential road sa circumferential road. Ara sa left side to na rin ka sa Talisay City Hall going to circumferential road. From circumferential road, una mo siya magyan antes sa City Hall, a market on the right side. Now, issue number one, gamay ang binta sa mga vendors to, the reklamo. Issue number two, ambulant vendors damo sa gwa. Issue number three, wala asang salakyan nga masakyan to, Mark, ila ka tricycle, kabahala sa suko.

0: nga sa may bag-o nga ako sa government center sa nga City Hall sa nga siyudad sa Talisay. So palidiri kaya sa may pasulod kaya ka Chief
1: Ngolda Kapitan Sabi
0: kagto sa may pueblo kag sa Carmela nga subdivision no dira okay. Dira ayon ang public market
1: tahong gali ni Carla sa ni mo do City Hall wa nang itsura yan no do abi ko gali police station
2: ice to the board
1: ice to the board
2: tahom mo
1: katahom gali isang
2: Talisay public market ha
1: tahom ha go ahead kag ibag Carla
2: katahom Carl
0: yes so kung la taon nato unti malapad manami kag gamatinlo kag KFM Aljan kag KFM Eric na plastar tanan lain ang wet section lain man ang dry section kag KFM Aljan kag KFM Eric
1: okay.
0: RTW sa babaw ang kalanan ari man sa babaw kag KFM Aljan kag KFM Eric so na plastar ini siya sa nga maayo no compare sa old market so kanami kita alang taon ang new market sa nga syudad sa nga Talisay kag KFM Aljan kag KFM Eric o balik may aras ang reklamo ang mga vendors. Ang isa diri ka reklamo, amo ang hindi pa kalangila sini nga mga ginabaligya.
1: Kaya tungod
0: nga may mga vendors
1: or
0: ambulance vendors nga nagaplastara sa old market. Okay. Kaga nagaplastara sa atubang sa simbahan, kay KFM Aljan, kay KFM Eric. Kung lang tawon naton, ang simbahan is lapit sa public plaza sa syudad sa Talisay. So kung tanan, do ara na da. Kag sa ara dira ang market, tanan-tanan di dira tanan ga kong hibong. Eh, naga tinumpo ka KFM Aljan, kay K5 Eric. Ay, ti, para isa na lang bala. Ti, kay tungod nga nagsailo na ang new market, amo ni ila, sini nga ginagproblema ang mga ambulance vendors. So, ginsabat na inaasang syudad, ginmamiara sang executive order nga nagpatukod sa enforcement team, aguto nga mamonitor, kag ma-clear ining mga ambulance vendors nga nag-plastar sa may old market, palibot sa old market. Kaya tiko lang tawa na to, ng old market, kay KFM Aljan, kay KFM Eric, sirado na ini siya. So, sa gwa ilang ini sila nag-plastar, kag sa simbahan, kaya ti, pag ya sa simbahan sa mga tao diretso na sa market mo ti amo nang kinaugalian o galing kiting iba niya sa tubang na lang mismo sa simbahan nagplastara aguto nga mas malapit paget so hindi nakakagto ang mga manugbakal
1: kuha niya along the way pakadto sa merkado minagplastar na
2: sa kilid
1: why kasi na pwesto sa sulod daw
0: sa Kipival dyan. May ang mga nagaplastar ni sa simbahan, may pwesto man ini sila sa new market. Kumbaga, nagsailo lang ini sila. Kay tungod nga tumal, git bigaw, git ang baligyaan. Ako na baligyaan ay sa new market. So that's why, nga nagplastar man ini sila. Nagbalik ini sila sa old market na ka Kipival dyan, ka Kipival dyan. Pero sa gwa na, hindi na ni sila i-allowed na magbaligya sa sulod. Kaya kinsirado na, kag wala na yan sa atop ang old market. Kumbaga, ginguba, gil ang old market, ka Kipival dyan, ka Kipival dyan.
1: Ang so, distansya sa new market sa old market no ano klayo
0: 1.4 kilometers sa KFM Aljan kay K5 Eric so malayo layo ini siya kag kinahanglan mo
1: agi ka pa sa TUP ni kag K5 Carla para kalabot ka sa merkado malabay ka na sa ginasudlan pa TUP kun lain ni nga korsada
0: na dira gid ayon na dira gid ayon kay KFM Aljan dire diretsohon mo
1: lang sa lugar gali ni Migo Taras Muro basta una
0: yes diretsohon mo na siya. So may malabyan nga tatlo ka eskwelahan amo ning TUP, RBL kag Notre Dame kag KFM Aljan kag KFM Eric kag duha ka subdivision.
1: So bali ba tabo da ba sulod kag sa linya sang TUP o kon madiretso ka to subdivision sa Carmela?
0: Madiretso ka gid sa
1: ah kay ang TUP ari ni sa left side mo kun daling ka sa highway mo. So duro diretso ka amo na ning dalan. Amo na gid ka to ang kunta kami go taras mo da ko nag meet up mo.
2: Diretsoon mo.
0: Yeah, diretso.
1: Nagawon ta naman chimpo ta kay KFM Eric. So kag KFM Carla with all the problem nga ginapangatubang subog isa-isa hunta ha ambulance vendors number 2 wala rotas ang salakyan number 3 mahal nga sukot sang tricycle anong sabat sang lokal nga pamunuan isa-isa hunta ka K5 Carla okay.
0: Yes so ka K5 Aljan kitungod nga may mga ambulance vendors mayara na sang enforcement team nga nagapadulong nagamonitor kag nagaclear sa mga ambulance vendors so nasabat na wala na sang ambulance vendors kay tigi na clear sila nasaway ini sila sang TMU City Legal sang syudad sang Talisay ka K5 Aljan ka K5 Eric at the same time amo man ang market ako ang supervisor mabala sa market.
1: Ipakita naman, Carl, sa taga-report ka ang picture sa merkado, no? Kay Nia Dala nang ginapakita di subong sa video.
2: Okay.
1: Subong yung picture, pakita naman. Go ahead, kag-ipipe, Carla lang, no?
0: Yeah, so pati ang market nag-upod man sa pag sa YC ni sa mga ambulant vendors sa kag-ipipe Aljan, kag-ipipe Erika. So, ang kung kaisa at siyempre mahal gid ang ano ni ang pamasahe kay KFM Aljan kay KFM Eric may aras ang libre sakay nga gid
1: okay.
0: Nagutang ang syudad
1: diin mas standby ang ano na siyang libre sakay tricycle ano gani pa nawag nila baw-baw tukon sa Mindanao o kon bus na
0: But

0: 55 or dyan, 55 or 8.
1: Bus na siya, aircon hindi. Aircon ako hindi.
0: Tikay, kung bus kay Kifeval dyan, makita nato ng bus na sa siyudad is the aircon. Pero tayo check talaga niliwas.
1: Hindi, ganyan dyan dapat aircon. Kaya ko nang makal sa isda, ito ko rin panibangok na ito na sunod. Hindi, check. Importante ba yun? Uy, amun ni, tanawang lang, Kifeval, ang sunod do?
2: Taho, ma?
1: Tinuon mo, tinaroon lang.
2: Nga magpadayon lang.
1: Ma-maintain lang, no?
2: Dyan ay, Carl. Bao, kanugon bago tani nga market but ang tiles I'm very sorry ini nga tiles isang low quality nga tiles kag dali gini may kuan.
1: Dali mig kuan no?
2: Tani gini standard sang nami classic. May ara sila tiles nga hindi dali-dali.
1: So Kipab Carla, bus duha ka bilog di na sila ma-parking.
0: So baka Kipab Jan, Kipab Eric.
1: Quality standard Kipab Eric.
0: Sa public plaza by 6 a.m. maplastar na ina sila dira until 6 p.m. sang gabi.
1: Abulos-bulos sila. Ang guwaya silang isa ka bus mahalin sa plaza, ang isa sa merkado, masugat tanay na.
2: Yes. Amog ito nga ito sa gestion. Ligyan lang, no? Gumati.
1: Butanganggid, butanganggid.
0: Ito mo na ang libre sakay.
1: Tapos may ruta na nga barangay nga maagida?
0: Kaya, ang tanan nga asosasyon sa tricycle, nagadulong, dira, kag nag-aagi, dira, ka K5 Aljan, ka K5 Eric, ginalaw nila nga mag-aagi, dira.
1: Tiara, nagaliki sa una yung ruta, isa lang ka ruta, ang malabay na mo.
2: Ipasuberto yung
1: isa. Subong tanan na, pwede.
2: Nga, hindi ko si mo mahal, ito ang bantay ko yung yelo nga. Kaya,
1: why na ni, kuna mo, ka K5 Carla, why na ni Soktanay, si Sintay, no?
0: Muna gani kay K5 Aljan, kay Tido, ang kalabanan niya sa Panadira is 40 to 50, depende sa driver, kag sa, pasahero. Depende sa ilan.
2: Ang nanotice ko, K5 Carla, K5 Aljan, one is the tiles. Sa naging gamit, ginsunod nila ang tiles na naging gamit, sila ilo bla sa super.
1: Tinlo.
2: Tinlo. Number two, ang drainage system, do ka pitsido, kulang sa drainage system, madanaw na didugay-dugay, mahigko ni kayo.
1: Okay. Mapanilagan ta.
2: Unlike sa La Carlota, kag sa bago nga public market, nga katahom siyang drainage nila, kag iya sa San Enrique, tahom ng mga drainage.
1: Okay. Bisitahan na. Pero kag yun, tanawang ta, kag ipabiri ko ng drainage, mas hindi talang niya makita. But at the end of the day, ang ato lang niya una subong.
2: Pero very good.
1: Ang iya ni kag ipabiri, namin ng observation, because you know, kung naandad ka sa construction, makita mo na yung quality, no? But ang ato niya, Tan Audrey, if ever na-proba na kag-okay na si Kuha na naibala mang tanaw da, kung may naging sunod ng specification.
2: Pero tahom, okay
1: lang. Pero nga mo ni Kagipay Berik, ang problema is, ang dalaan da nga ang tao ay sakyan maayo, nasulbar na. Tiwan about Kagipay Carla, ang mga barangay like Concepcion, Talisay, kay hindi mo na tricycle, jeep mo na yan nag-agi.
2: May terminal sila da?
0: So, ang plano nila kay K5 Aljan, kay K5 Eric, basi by next week, dito na ma-terminal ang iyaka.
1: Kita mo na kay K5 Eric?
0: Kagang dos hermanas, Talisay, kay K5 Aljan. Doga
2: pa matiin siya sa program, diba?
0: Parkingan.
1: Kay nga, ang matabo sina, kundra sa ma-parking, kag ma-terminal, at least ang tao manaog da.
2: Correct.
1: Kung manaog ka kay K5 Carla, kiss, abisan hindi ka maninda. Buwas masi maalang-alang kung mabakal lang sumong.
2: Total, hindi pa man maglakat ang jeep.
1: Oo.
2: Toy, dahil lang ito, bakal ang kuwanay.
1: Kaya kung layo, kaki-five, Erika gulong doon, ang tao hindi na naya.
2: Amo ni nga tawag nga ulayhon?
1: Oo.
2: Ulayhon.
1: Kundi sumong miyara na move it. Kundi miyara naman sumong yung miyara ganyan yung akwan. Nami, tani, ako miyara kay mo kugalingon nga healing ride. Ang tawag nila, ulayhon.
2: Nga, itawag sa ulayhon.
1: Sige pa, ulayhon na lang tong imo bulong sa... sa clinic alternatibo?
2: Toto.
1: Sige si Carla daw gusto mga pito, ipaulay ho na lang blang kape mo.
2: Nga, sang nanay. Nga to, to, iulay ho na lang alay yung liog bata ko to, sklahan to.
1: Oo, masiling lang bang, sige ho, sige daya.
2: Ulay ho nun.
1: Dugay-dugay, masiling siya ngati. Nga daw gabi, ang kausin ang tamaan, kaulay ho.
2: Kampiyon, Carl, kampiyon.
1: Isa no na, mayo man. Abi pa, may resibo ka na? Diba si Sugilano na ning aton?
0: Amo ni gani ang laton naton by next week kay Papa Jay kay Papa Eric kung ato naman dito ang
1: terminal. Sino na interview mo pa bati ta bala para may assurance man matag pala bati ta nga sila nga tuod na ni. Abi abi abi.
2: Kasi niya man jitan.
3: Actually ang ato niya pinalanggang ang mayor.
2: Uy, ari gid siya.
3: Na siya nag-issue ng executive order para nga mga create kita sang enforcement team.
2: Sino nga lang niya ni Carl?
3: Para sila nga mga illegal.
0: Jonathan Santing.
3: Vendor or sidewalk vendor. Mapabalik naton dire. Actually ina sila mga stallholder man di sila. So naka-insindi man kami nga sa since bago ang aton nga merkado.
1: Gusto na sir.
3: May mga kabudlayan ang iba naton nga mga
1: correct.
3: Consumer nga talisay noon nga magkadto dire. So pero nakita naman naton ang solusyon no. Ang pinalangga nato nga mayor may ara nga libre nga sakay. Magkadto ka. Ara na. Actually last week nagsugod na ang
1: very good
3: nga sakay.
1: Alin promote yung La Permis K5 kay damo taga Concepcion gud mati mo
3: para ma-address naton ang problema nga hindi sila kakanto kay mo na mahal ko nung sila pero ang syudad wala gid nagapabaya ara lagi na amat-amat naton address plus nga hopefully next week ang aton nga terminal mapuli na sila diri sa ilo so amo gid sa pinaka
1: very good ko na gusto na
3: duha ni kabilog ang aton libre nga sakay alin sa alas 6 ng aga hasta alas 6 man sa gabi. So back and forth na sa duwan sila gabus-bulos lang.
2: I like it.
4: So muna isa na ito solusyon.
3: Yes.
4: Ang atin siling ambulance vendors, anong gining mo natin?
3: So ginpangsaway natin na ito sila sa area, ginpangwarning nga na natin, na if ever, magbalik pa sila liwat. So it's about time nga ma-impose na kami sa atin nga city ordinance. Kaya may ordinance kita mo sa mga illegal sidewalk o mga vendors. So i-confiscate na ito ng item. So may penalties na sila nga maibayad.
4: Ano kita nagsupport panaway, sir?
3: Actually every day ginasaway naton, gali kita man bala tungod sang tawo man pagkatawo man naton. Pero subong itong nakita naton ang kabudayan sa aton mga vendor. So we will implement the law nga sipre proteksyonan tang aton vendor. Kay ti nagabayad sila
1: diya sa aton. Posta na ida no. Keep Carla dilan tanay kay makomersyal ta kadali. Then after that karon makabalik ta pabati ta to sino pa to na interview mo?
0: Mayarap ako. Asa kay sir mag-task kay Kipa Valjan, kay Kipa Valjan.
1: I-summarize na lang nato na. Pero end of the day, ang pinakaklaro lang ang naktuhanan nila ang reklamo ka tao.
2: Kagkadasig, ha?
1: Kadasig, ha?
2: Very good.
1: Thank you, ha? So, kaya so salamat, good. Gid. Salamat, Gid, Simo.
0: Yes, so kay Kipa Valjan, kay Kipa Valjan, report gika sa siyudad sa Talisay, hindi nga balita, nadulong sa Inusuan, DDX, 500, Mighty Sea, kag D3 Bayo. Hindi si K5 Carla, defensor para sa kambiyon nga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: I like the comment, kay Kipa Valjan. Gustuhan ko rin komento ni Mercy Martisano.
2: Okay.
1: Kaya dapat kay mga proteksyonan tang vendor, kaya nagarinta mo. Justo.
2: Correct, correct.
1: Eh, karo kung hindi na silang proteksyonan, maputo na sila, kundi guba ni Gusyo tal.
2: Silang legal mo.
1: Correct. Ang ibang diwa, hindi ka bad boys, guro.
2: Bad boys.
1: Walang hindi ka bahay na na sa Kalwa naman sa DTX 500 ng oras, alas 7.55.
2: Standby.
5: Tech is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Para sa matinong na dugo.
5: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas ka antioxidant.
6: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: Epektibo.
5: DTX 500.
7: Istoryahan ta karon ano blaining cystitis. Kaupod ta sila ka diskusyon si Dr. Ramil Uy. Mayara sang madamo nga problema ang pwede maangkon sa urinary system sang babae kag sang lalaki. Istoryan ta karon ano bala ining cystitis kag paano ini malikawan paagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C sa kada adlaw.
8: Ang cystitis or GP ang isa ka sa isang bladder inflammation sa din ang imo pantog or ining gitawag nila bala nga pulunduhan sang ihi ang inflame or nagahubag bangod sang madamo nga mga kondisyon kaangay sang infection, irritation, bladder stones, chemical exposures halin sa pag-inom sa mga synthetic drugs no, toxins kag radiation exposure. Initanan sir JP ang nagakos ang build up sang free radicals resulting to oxidative stress. Gatiyog lang ang kuan mo. Ang problema. Ang oxidative stress isa sa mga cause sa mga gitawag paghubag. Kag ang inflammation o paghubag nagatuga man sang oxidative stress.
7: Putlibot na
8: tuon. Vice versa, ma-break lamang ina nga cycle kun ina palakaon ka prutas, palakaon ka gulay, no, palakaon ka utan. Ko kag siyempre kung naga DTX 500 ka kag Mighty C or Pure C kada adlaw.
7: Correct gid Dr. Ramil, ang UTI or urinary urinary tract infection, isa man sa mga nagapahubag sang pantog, especially sa mga babae.
8: Prone yun na sila.
7: Usually, ini ang hindi gidman serious concern. Bangod ang mild cases ang nagaayo lamang within few days. Depende na siyempre sa kakusog sang imo immune system.
8: Kag depende na Sir JP sa inflammatory condition.
7: Gusto.
8: Ang mga palakaon tam is added sugars, tinapay, pasta, mga noodles. Grabe kadamo magkaon rice, nagapromote ina sa ang gitawag inflammation or pagubag. Gani, dugay magayo. Pero, kung nagainom ka dito X500 kag Mighty C or Pure C, bakod na ang imo immune system bangod sa Mighty C, may anti-inflammatory ka pa. Upod ang DTX 500.
9: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
10: Magalingin bala ang imo nga uno.
9: Masami nagkapangihis.
10: Masami ginauha.
9: Masi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
7: Pila ka mga sintomas ang cystitis among masunod. Hindi mapunggan nga kaihion, may burning sensation, nga mabatyagan ko nagapangihis. Panggihi, ginagmay ang kadamuon sang ihi, may dugo nga upod ang ihi, maisog ang baho sang ihi, pangsot, no? May mabatyagan nga discomfort sa pelvic area, may low-grade fever, pagbatyag kasi ni, gilayon nga magkadto sa amon clinic. Libre lang ang konsultasyon sa amon, ha?
8: Correct. Kung makadto sila sa clinic. Pero inom gidamo tubig.
7: Oo.
8: Upod sa pag-inom sa damo tubig, inom ka Mighty C kag DTX 500. May mga studies, Sir JP, angot sa role sa oxidative stress sa pathogenesis, sa urinary dysfunction, especially cystitis. In the same study, ilan ibaluan nga ang makusog na supplementation sa antioxidant ang makabulig sa dako sa prevention sa bladder inflammation. Imagine lang, inom lang tubig na mo. Hindi kaya basta-basta ma-inflame.
7: Kaya gagawin pang ihip mo mo.
8: Amo na siya ang gakatabo. So, simply lang man ang equation. Agud wala ka oxidative stress, dapat mas taas mo ang imo antioxidant sang sa free radicals. No oxidative stress means wala sang paghubag. Tiyan mo na ka importante nga ang mainom gi kadlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
7: Kag hindi lamang dok cystitis, ha, ang ilang ma-prevent kung inom sa adlaw-adlaw sang Mighty C kag Pure C and DTX 500, kadamo pa sang balatian nga pwede malikawan kung nag-take ka mo sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
8: Susto na, Sir JP. Sa imo lang urinary system, kadamo na sang organ nga maprotektahan batok sa oxidative stress. Ang imo kidneys pa lang, which very sensitive ang mga cells sang filters ini batok sa gitawag inflammation. Ang imo ureters, ang duha ka tube nga naga-drain sang urine halin sa kidneys, pakadto sa bladder. Ang urethra nga nagapagwa sang ihalin sa imo bladder, pagwa sa kinatawo sang babae or lalaki. So ibagid kung ano, palainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
9: My family history ba na kamo sang diabetes?
10: Mag DTX 500 ka.
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag DTX 500 ka na.
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compound
9: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: garantisado,
10: epektibo.
9: Aramis
10: DTX 500.
5: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy,
11: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
13: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sang libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM sa Guy Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuo.